0: sa to. Nadakpaning duwa, gabi na sa Sabado, kagagahon sa Domingo. Iba siguro to dyan, arma, ang ginggamit na nila, tahog armas, ba siguro hinaboy na nila. Mukhang gintago man to, nakakabalo. Pero ato parwin, naiman na nga nadakpan sila kay sa posibilidad na gamit sila yung Sir Tapang at sila mismo ba siya may kwarta na bila maka-avail na sila or maka-afford na sa Katropang Irwin sang armas kayo niya tagtuod, delikado pa gina, no?
1: Oo. Pero tani, masurinder nila ang armas to eh? Nga gintaya na, nila?
0: Na, Irwin, pero why mas naguro sila yung armas to pang tagtuod yun, motorist nila lang, plastic or gamit nila. Pero ti kung aray niya sa posisyon nila, if dinis na gapon mapasakaan mang kaso ang sa muna ay bisa replika lang bla bisang pilit gan ng gamison dira kay tinanutok siya mo oh but may ara na kinis mo ko to Irwin nga mag sinya ang imo na bala nga gesture mo bla sa kamot mo na bala nga doon gapusil nga taya ka pwede na nagani ko nung mareklamo mo na po no bla Ah. Mga black and white importante nandoon na ni Slan nakpan ha. Hindi na sila mismo mag ano pagit magliwat sang ilan ng mga legal ng mga bluwaton.
1: Oo.
0: Ay tika to Parwin silence lang sang kaso.
1: Oo. Kabay pa nga pero ano nag kudos para sa atin yung pulis ha. Dasig ang pagdakop ba? Amo ni kinanglan to. Oo.
0: Correct na ata Parwin ti ang madasig na pagdakop sila arena. O manabatan sila sa nagakaigo itong mga kaso. Batok man sa ilan yung katropang Irwin, no? So, well, say, there is a siya sa Makulod. Posible nga may mga pabilin, panigyapon ng mga individual ng muning buluwaton.
1: Oo.
0: Pero ting kapulisan, way man nagaon, at lagasin sa ila, kagatudumantay sa katropang Irwin sa nasabu ng insidente.
1: Oo, oo. Ahay. Grabe no, nagkakakibot lang. Pero pinaka man development sa buong katropang France, medyo nami-nami. One is Freya Go Slay case. Next is ang ining duwa ka mga ano, suspects sa pag hold up diri sa Makulod. At least I hope amoning mahatag nga impresyon sa aton nga otoridad sa aton syudad, no, sa mga kriminal nga nagahimo sang krimen sa aton nga komunidad katropang France.
0: Oo, correct. At ito rin po, muli subong ang portag. Kailan ba lang? There is the sure to be failed. So, kinasin ko, manila nga makaganagan ng siligidad rin ka Tropa Irwin. Sa isa pa, siligidad to dahil ng mga kaso. May sila ka mga legal na droga ang makumpiska.
1: Oo.
0: Million sa pesos pang balor. So, hindi na nagyawag ng mga amount ka Tropa Irwin. Ang makumpiska sa atong mga kapulisan sa aking mga persona nung involvado sa legal na droga.
1: Oo, oo. At Tropa France.
0: Oo, kata pa rin dugang, tanalanggid ni.
1: Oo.
0: Ang natabong aksidente kahapon, involved din ang tatlo ka salakyan, no? Duwa ka mga privado ng salakyan, kagisa ka motor. Dari ni ka natabong arpa rin, dari sa may barangay sumaag, bang dari na niya sa bago, bla ba kulod? Nagpapago ka na, no? Considerate ka to pa rin ang biktima ng kaliwang kilala ni Kelis Joshua. Parang taga-residente sa barangay Tabunak, panuha sa Tuboso. Kasi may mga sarakyan, pwede ka pa pa-arwing na involved rin, ang saka SUV, yung ginamaniho ni alias Alfred.
1: Kasi
0: tayo may di anyos, taga Villamonte, taga ang isa ni ka-SUV, mag ginamaniho ni alias Mark, no? 31 anyos, residente naman yun sa Barangay Kalumangan sa Ciudad Sambago. So, information ni pagwa sa ato sa Makulod City Police Office Traffic Enforcement Unit, ang motor ni Kuno Katropa Irwin ni, ano, ni Joshua, halin ni Kuno Katropa Irwin, Sir,
1: from
0: Bago City, sa norte, yung direksyon to to Makulod, no? Binaligar ka to Irwin, nag-overtake ni Kunong Motor, sana walang atahin, tag ini ang aksidente nga nabungguan ni Alfredo, ni Alfred, no? Nagagi ka naman nila sa piyak na direksyon, naharaman sa sulod sa inner lane. So, daw paano siya from north to south niyang trakyan ni Alfredo, kapag Irwin, pag naglapaw dito sa linya yung biktima, no? So, nabungguan ini, bangod sa kanan si Gold, nagmabasko ngayon pa. Nagtabog ini, kato Irwin, ang biktima, kagang iyang nga motor, nagtabog man, sa salakyan ni Mark, no? Kaya mismo kato Irwin, sa nagasunod sa linya man sa biktima,
1: na
0: tinaigo ni iyang salakyan, pero ting biktima, kung nga kato Irwin, dumidso layo ning natabogan, kitibangod sa kapasko pala. So, ti ang si Alfredo, ning nakapagod,

0: ang nagtaliwan sa Toboso pa po.
1: Ba, kaya yo pa. Katropa oh, France pa kami rin involved.
0: Kung din si Alin, Katropa Erwin, kay ti Rambago, nga direksyon siya to Bacolo man siguro.
1: Oo. Oh.
0: Katrabaho man diris Bacolo.
1: Oo. Oh.
0: Dito nga taga Toboso.
1: Oo. Oh.
0: Kag man siguro may kitadulungan sa siyudad sa Bago.
1: Mm. Pira kabilo kang involved nga na nakaslakyan.
0: Na sa aksidente kay Erwin.
1: Oh, pira kabilo kang involved nga slakyan kay Katropa France. Tanan.
0: Duwa ka SUV tanang Katropa Erwin, duwa ka SUV tanan.
1: Duwa ka SUV sa kamotorsiklo.
0: Duwa ka SUV, muning nabungguan sa biktima.
1: Oo.
0: Tapos pangod sa kapatog na nag-pisik siya pala.
1: Oo.
0: Ang motorya nag-pisik, no? Mm-hmm. Doon nagkalawas ato lang yung motorya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may mga parts pala sa motor nga nagkalawas talabog. Kasi parang hindi makita kami sa picture. Hindi nagalinak tayo ng motor sa biktima.
1: Oo.
0: Kaya bangod sa kapatog sa pagkabunggo, sini. Kasi ang,
1: mm-hmm.
0: ang biktima, di, na taliwan din sa tropa kami.
1: Aha. Grabing impact, guro. Dasig man lagas sa motor.
0: Sige, hindi kayo wasaagi ng motor.
1: Pero pag inner lane siya, di ba?
0: Pagi sa dalan, kaya tropa Erwin.
1: Oo, aras sa inner lane.
0: Kapag biktima doon, sigit maayo.
1: Oo.
0: Kintinguan man ko nung madala sa hospital, pero galing ito Erwin, sigit bawiagi sa kapuyang biktima.
1: Grabe ba? Pero sa inner lane, eh, nag-aagi ang motor?
0: Posible, kasi nag-overtake sa mga tropang Erwin sa wala mo, kahit parang south to north siya, nag-overtake siya sa wala nga tayin.
1: Oo.
0: Tapos, doon na sugata itong isa ka sa akyan man sa inner lane man pero sa piyak yang linya.
1: Mm.
0: I mean sa piyak na direksyon sa baliskad siya na direksyon sa sugata na direksyon.
1: Ahay.
0: Kaya doon nakita ko takot para yung damage ang sa akyan niya nakabunggo sa biktima doon sa wala na portion niya mo.
1: Mm-hmm.
0: So doon nagpistik siguro doon na kung nang baka para doon nag doon na sangit siya bala no.
1: Oh, damo ko mga kita, damo ko mga kita ng mga kauturan ta nga magpadlagan sa mga highway katulad sini, eh. Yung nablang wala pakundangan. Ikaw na kikibot ka lang nga uy, may nag-courage sa imo, nag-overtake sa imo, motorsiklo, tapos ano pa na? Bank to the left, bank to the right pa na. Kung grabe ba?
0: Gane.
1: Why nahadlokan? I hope tani mga katropa sa aton nga mga kuturan nga mga motorista nga let's respect sa aton nga ano nga traffic rules. Well, supposedly nga aton nga mga motorsiklo aring nasa sa outer lane right mo. Dapat gid man pero you know, they overtake sa we don't know what happened but amon nga nakita naton nga aksidente nga nagresulta katropang France. Kabuhi naman dula.
0: Para kinakatapa Erwin. Okay. Sa mga always naman natin ginadulong ang mga balita ka ngayon sinin yung mga insidente.
1: Mm-hmm.
0: So sa mga katropa nato it is dubihalong kitab na.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba tapo naman ika ngayon sinin yung mga itabo nga nagagalagay ni katropa Erwin no? Nagalimpad pala.
1: Oo.
0: So kisa ti ang ibang maswerte kay wala na no? Pero ang ibang masubo man para sa pamilya kahit sila mismo katropa Erwin ang nagkakapatay na. Kaya parang naman yung update sa patrol. Kaya natin si Katropang France Sandro Burgos doon mga bukal-bukal sa lawas magtumar sa San Douglas Gold. Para sa nag-audian ng Pilipinas sa Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you again, Katropang France. Mga latest update, balita. Nga na kuha na ton kag na tigayon ta. Nga na access ang mga ginasakyan tanga mga motorsiklo abin nyo dati ko kung kis ang daw ara ka may freedom kabla sa pagpadlagan you feel nga daw na conquer mong isa ka espasyo nga damo sa mga obstacle and daw ka ano ka daw ka rewarded kabla you feel like daw you own the world, no? Ang term sa mga motorista. But hindi lang ikaw sa dalan eh. No? Hindi lang ikaw sa dalan. So I hope tani maging serbi man eh nga lesson para sa mga motorista naton. We have to very extra careful because nga ang motorsiklo once nga masanggian ka, anything can happen. Aksidente could lead to death. Aksidente, possibly

0: resulta sa mga sitwasyon nga hindi mo na-expectaran, no? Iban nagaka nagakautod ang ilang parte sa lawas, no? So hindi ta mo ni hindi ta gusto matabo ini mga katropa. Kag para naman sa mga salakyan nga nagabiyahe sa mga salakyan sa mga ano ta, whether gapadasig ka mo kun hindi, importante Japon, we have to check kun ara kita sa lane naton kun hindi. May ara man bis kung kesa sa mga salakyan ta nga pa, walang pakundangan man ang dalaga. Te sugata ya dasig man. Ang lagan mo dasig man, lagan sa isa to dasig man, if mag-collide na sa kabuhi na. Kabuhi na madula, katropa. So, amo rin ginaambal na to sa mga abyanta, let's just be very careful because ang kabuhi nga ara sa aton, hindi lang kitang ga-enjoys na. May ara ta miyembro sa pamilya. May ara ta sang mga kabataan nga nagulat sa aton. May ara kita sang mga abyan o kunsang mahal sa kabuhi nga sa paghalin nyo sa inyo balay, may nagahulat sa inyo. Paghalin nyo sa inyo balay, may nagalaom sa pagbalik mo. Di sa gakatabo ning mga aksidente sa aton lugar, katropa. Mabulubog at bugat nga sitwasyon. No? Mabudlay nga mga sitwasyon. Pero nonetheless, ang isa sang gusto naton nga mga pamaagi, no, nga gusto nato maging aware nga itong mga motorista. Hindi, speed kills. No? Ang habal nilang speed ko, no, though, ano siya, though your freedom to drive. Pero eventually, that could lead to something else. No? Aksidente, nga wala natong ginalauman. Again, kuya, atropa, damo na mga aksidente nga nakita ta. Damo aksidente nga nasaksihan ta. Damo naman nga aksidente nga na-report natin diri sa syudad, sa bilog na probinsya, mga katropa. And it all boils down to hurt, no? Sa pamilya nga na dulaan, sa individual, if they survive sa mga aksidente ni katropa, ang markable, no? Nga igo sa imo, nga natuga sa imo, kabudlay dulaon. So that's why katropa, sa aton nga mga abyan, let's just be very careful sa aton nga pagdala sa mga salakyan. If you have that vehicle, if you have that motorcycle, comes with responsibility man sa aton. No, disiplina, road courtesy, no? Pagrespeto sa aton traffic rules. May kita tanga mga motorista, even stop pa na, gago Japon, no? They're beating the red lights. Habalo ka mo ko ng risk goes na, no? Mabungguan kita. There is Pilipinas, the more we can, the more nga maghanong kita. Because kung ikaw ya motorista, insaktod lagan mo, no? Makabunggo ka, ang accountability mo, ara Japon. Mamayad kay Japon da, no? So, halong lang, no? Sa mga kontinenta. Oras naton, 8:13 sa pagpangalagad ta mga katropa. Good morning sa mga katropa peps naton nga nakatutok naman sa aton palatuntunan. Sir Lloyd Novales, morning. Thank you. Sa kay Jessica Gonzalez, good morning. Salamat gid kaga members sang class sa Kanalom chapter sa Mambato chapter katropa. Mayong aga, Cherry Charisma. Mayong aga si mo. Salamat ma'am. Pabalo sa dini si Ma'am Cherry man. Din ka mga lugar ma'am. Magaga. Thank you Ma'am Jessica Gonzalez, dan like and share. Thank you. Ma'am Jovi Sarge Almodente, magaga. While driving way to town. Ay, why ubra subong ma'am? Mayo ba? Sana all may access sa internet. Kami magwadi ang mobile din di sa muna kanami sa Pilipinas. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Good morning sa tanan ng mga katropa and members of class members. Good morning from Corporal Jeffrey Arroyo, no, ang 605th CDC Reserve Nisla. Morning sa inyo, salamat sa pagpamati. Shirley Arevalo, may aga. Thank you. We have Thank you gid sa pag upod pamati man. Sa kay Ari Idol ko. Si Ma'am Solquing ka. Pa-announce please opening sang Brigada Eskwela sa Handumanan National High School. Today. Mayang aga sa inyo. Thank you. And happy Brigada Eskwela Brigada Eskwela activity. Subong nga mga inadlaw mga katropa. Alright, oras naton 8:14 na sa pagpanganakit sa atong vlog. Let's take a break. Balikan tayo pila ka mga latest update na ito, mga balita na ito, dari sa aton paratuntunan sa Bullseye, mga katropa. Sariyan tayo pila ka mga bagay-bagay man, no? Kaiga kalatabo, sumong na ginakulang tatubig, no? Ang promisa ito sa promoter, why to ma-tuman, na? Ang problema na ito sa tubig, mapadayon sa Gapon. Bisan ano, pangapalak ta? Bisan ano, pangsigitan ta? Mga problema ta sa, no? Muli ang report abi sa DNR mga katropa may ara sa mga water shortage, no? Maybe ga experience sa natasubong pero we will experience more, even worse, no? Come 2030 katropa. Alright, Mama, happy birthday sa kay Mama Ernina Romero. Happy birthday to you. Wish you a good health, more birthdays to come, and God bless you. I love you, Mama. That's coming from Erwin Romero, Maria Elena Romero, and Panunciano family. Happy birthday to all the birthday celebrators celebrating their birthday today, Katropa, June 1, 2026. Happy birthday to all of you. May the good Lord give you a good health and blessings, no? Sa adlaw-adlaw mga Katropa. Importante health lang gid. Kahit kumaduwa mag-baldata. Okay na. Awain ta sa ligan. Mabli Alobrado, may aga sa inyo. Pakadto ang diesel sa 82. Ang subong, 82 ang diesel. Ang gasoline, 80, 260. Mabli, may aga. Ma'am Randy, Sir Randy Santisas, thank you so much. Salamat din sa pag-upod sa programa. Let's pause for a break. Balikan ito mga balita na pagkatapos sa mga panunod mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
6: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gayon ang kusang ordaryo ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santol Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santol Gold Coffee Mix 66 sa ating
10: antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Yes, to help!
12: May namang kodire, Doc. Pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira. Pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo. Kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic ng mga seafoods. So, likawan mo na.
10: Santon Plus Gold.
12: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
10: The secret of health.
12: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
13: Kaya hindi mo nato no punggan ang magpangape. Kapin pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
10: The secret of health.
13: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
12: Mm-hmm.
13: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
11: Yes!
12: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
13: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangosteen.
12: Mm-hmm.
13: Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangosteen, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
12: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
10: The secret of health.
12: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
10: The secret of health.
13: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
12: yes,
13: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ang duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
11: Yes, to help!
12: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
10: The secret of health.
12: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
13: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
10: Southern Plus Gold.
12: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
11: Yes!
13: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
12: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated. dehydrated, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
13: Yes,
12: kung gisa ko lang kita tubig, amo mo na gaba Tiger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
13: Mm-hmm.
12: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
14: The secret of health.
15: Mga katupa, exciting!
16: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
17: XFM 103.9
18: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
19: Balancing ang mga komentaryo.
20: For them,
19: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isong pasalayan.
19: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpangalaganda. Sa mga eskwelahan, galing subong, may ara sa nga brigada eskwela. Good luck sa inyo, ha. Kag, maya, yun lang ha, patigayon sa brigada eskwela, mga katropa. I hope, naman, sa atun pila ka mga ginikanan ang ining brigada eskwela. And we hope, mga katropa, nga, sa pila ka mga eskwelahan, mabulig-buligan natin ini, no? Well, isa man ang XFM sa pag-upod sa Brigada Eskwela, may mga ginakantuan para magpatigayon man sa inyaktividad. Alright, so make it good and para sa mga estudyante, enjoy. Ang ibang diga ka, hambal naman lang gaka-ano sila, gaka-galalain man. Nangila, pwede gini-eskwela ba? May eskwela naman kami ba? Tapos na, no, kulang ang... Ang duwak bulan nga po, why ba? Ay, dok nami lang yun, no? I hope magtaas taas mga katropa, mga enrollees naton sa aton nga mga eskwelahan. Because sa mamalang ning aton nga gusto makitaan, no, ang kada pamilya makapadala o kung matigayon nga mapa-enroll ang ilang mga kabataan sa pag-eskwela kay amo man ning ano mo nga manggad nga mahatag naton sa aton nga mga kabataan ang ining tawag sini ang pag-eskwela, no, sa pag-eskwela sa mga kabataan. Kabalo kita medyo mabulubog at bugat subong aton nga sitwasyon aton nga paribot because ang mga mga kabudlayan, no, pagtaas sa mga balaklon, taas ang bugas gali mga katropa, timbuok naman sa grabe man nga timbuok, nagligad to sa sentay na sa senta subong yung mayara 63-65 kada kilo na di ang istorya, it's up to us paano magpili kung pwede man bakal ka barato, pwede man ka bakal ba mahal, no, pala pilion mo para sa aton nga mga kabyanan ang ila they choose ang baratohon lang gidya nga ba ano nga bugas nga pwede ma ano nila ma bakal nila kaya mo na kay go mo amo man na ang maiguan sang kita amo man na ang kaya sang pamilya sa kita ni tatay sa iya trabaho, sa iya pagpangabuhi. Now, by 2026, mga katropa, subong ang tuig na batsagantang medyo mabugat yung sitwasyon. Pero okay lang na. Hambal sa mga kauturan ta sa pungsod, sige, kaya lang na. Okay lang na. Bisa na, naman nga problema, kagbudlay nga ginagyan, ta subong kaya taman. Amo man ang mga tuno sa mga politiko ta, mga opisyal ta, sinya bisan na nung problema, maayos Pilipino, kay ma-survive dyan man. Makayuhum pa Japon mo. Ha? Maka-joke pa man Japon, makahambal pa man Japon nga, okay, kaya niya, no? Pero, di nasta ang ginahambal ta nga kaya. Ha? If makita ta na pamilya ta, nga naga kulang, nga, pagkaon, ginainot na ang gawi sa panimalay, gakautdan na sa kuryente, way na sang tubi, mga experience siyang dako nga isyo sa aton nga adlaw-adlaw katropa. No? If ang tatay, ang nanay maka-experience siya na hindi maka-provide sa ginapangayo sa bata niya. Bisan lululupa ano lang na, bayo lang ang gusto ginapangayo sa bata, hindi mo ma-provide. Ano ay han ang balatsagon kung mabatsagan sa isa kapamilya? Ang ginikanan nga instead of well, ikao niya ibakal yung pagkaon or snack whatsoever they rather keep it and save it so that once nga may ara pag kinahanglan ng bata ta, may ihatag ka. There were workers, no? Sa construction na they opted to use the bike, no, rather than mapliti because makasave. Ka, may ara sa experience gani katropa downtown area dio ang ilang ano matsilingan ilang ginatrabahoan, and this is one of the one story nga sometimes makabal ka despite of the many situation of the situation we have experiencing now. There's even worse, no, people nga nakita ta sa iban nga mga lugar katropa nga nag-experience sa pag-insubra. And sometimes sa mga hambalta, at least medyo okay na ito ang sitwasyon niya kumpara sa iban sa ila katropa. Ang na-experience nila, ang story ng mga katropa, nag-ubra sa construction. And gusto niya nga makasugod sa by 7 a.m. And what he did was ginlakat siya halin sa Barangay 29 daw. Pakadto na dito sa Mansilingan. Hindi na sa mag-jeep because nga mag-jeep siya, that time ang plitihan is 8 pesos mo. So hindi na, no? Kay ti dugang pa sa expenses dira. And sa isa ka ice cream nga box na bala katropa, nga bakal mo na bala. No? Drinks ang iyang tapos panyaga. Ang gin panyaga ya. Puro kan onway sa sudan. And I hope this will inspire us katropa bisan nanong mga kabudlayan ginapangatubang ta. We still have that strong faith that this experiences will die down sooner. No, nga hindi ta magsuprero sa paris ni mga sitwasyon. But because this happened, no, there is Negros Occidental, pangabian. Without us knowing, okay ang papakabuhi ta, okay ang makakadto sa opisina ta, we can spend snacks, we can spend sa sigurilyo ta, we can spend sa mga bisyo ta. But those people have been suffering much because of inflation, poverty, ang papakabuhi sa responsyon Pilipinas katropa, okay na lang sitwasyon ta kumpara sa ila. Pero pamangkot ba na? Natural ni? Okay lang ni? No, nga mga experience siya, kaya blan ni mga katropa. There's flood control, no? And ang estimated nga kwarta nga nakuha sa atong gobyerno katropa is lapit 1 trillion ka pesos. This spent for para sa mga flood controls. And sa mga way pa labot ha, sa ano sa bilog nga Pilipinas ang ininya experience sa kapigruhon lapnago na ginya kayo. So well, gahulat-hulat kita kung ano nga mga disposition ngayon mo sa gobyerno ta. We cannot always rely sa mga ayuda nga ginahatag sa atong gobyerno. We cannot rely sa mga bulig nga dole out ginahatag sa atong gobyerno katropa. We need an opportunity for us to work so that makapangita sa kwarta, sustainable ang trabaho katropa. And any inflation nga na-experience natin sa pungsod Pilipinas katropa, this is not just about oil crisis. This is not just about sa away dito sa Middle East. This is about also politics, no? Nga gakalatabo ta. Take note ang dulyar. If there's political instability sa pungsod sa tropa, ang peso nag-drop man, no? Nag-ahulog man, no? Subong lapit na tao. Lapit na 62 ang dollar kumpara sa US dollar, no? There is pungsod. maybe wait ta kabaro kun anong paglantaw ni sa mga OFWs there if there's point nga malipay ta pero diri sa aton pungson mga katropa this continuous inflation kag nagataas nga mga presyo sa mga baraklon. Number one, ang oil ang baligyaan na diri mga katropa is number dollar siya. So if nga purchase kita sa supply sa oil katropa, that's in dollar currency. So lauto na sa peso. Lauto na sa peso. And if ang mga oil companies lauto na nila ang ininga saka sa due to inflation, dollar exchange mga katropa, downtrend sa value sa peso kontra sa dollar katropa. Tingala ka ang presyo sang petrolyo nagtaas man siya. Nagtaas man siya. There were indicators na once ka may aras ang movement sa piso dollar mga katropa, whether panaog na sa or magsasaka sa, may epekto sa presyo sang fuel. And bisan in a normal situation, may paaway dito sa Middle East, amo ni gakatabo subong, no? Nagataas, nubo, nagataas, pero kalabanan, gigataas. No. Because of, well, naganubo nga ekonomiya, sitwasyon sa financial stability sa pungsod. No? Hindi niya ma, ano? Hindi niya, hindi niya malaot, ba na? Ang insakto nga, value na kinanglan mga katropa nga hindi mapiktuhan ang pagtaas ang presyo sa fuel. Now let's talk about fuel. Ang ginahambal naman sa pinaka eksperto nato, once kami ara sa movement ta, ang tanan ng mga cost nato, ang tanan ng mga produkto gina-deliver na sa may ara transportation cost. Ginabalik tinis mga katropa for that ma so that ma kit an sa pagluyo nato. Pira ka mga kuturan ta nga ang ining nga mga bagay dako ni sa mga factor sa pagpanubo sa aton nga ekonomiya sa pungsod Pilipinas and one contributing factor nga nagataas man ang poverty incidence diri sa pungsod Pilipinas because nga ti samtang gataas ang presyo sa fuel ipass on sa mga fuel sa mga companies ang cost nga nga nagasaka ang gasaka sa ilang mga produkto para mabawi nila mga katropan they can sustain sa ilang margin of profit nga kinanglan sa ilang operation nga kinanglan sa kita nila. Now, ini nga mga cost mga katropa once makadto na sa aton nga mga pumuluyo gamat-amat na distansya ang presyo sa mga basic commodities sa aton pagpakabuhi. Sa aton adlaw. Based sa income nga ginabaton naton, no? If wage ano ka nagabaton ka sang 15,000 nga income or 16,000 for example nga kita mga katropa ang pila ka hambal sa mga kuturan ta hindi kaya for the for a kids of two, no? Family of four. Hindi kaya, hindi ka sustain. So what we did is that makapangita sang pamaagi, maybe si nanay mangangita sang trabaho para makatutulugan, no? Both of us parents nag-ubra na. Pero ang gina-expectan naton since kinakita ta ng problema, ang isa sa mga factors kun nga nagataas ang inflation ng mga katropa due to dollar exchange, well, ang presyo sa petrolyo sa world market, no? There's adjustment every now and then. Ang ini nagadulong naman sa pagsaka sa mga cost sa production, cost sa presyo sa mga pagkaon tuwis pungsod Pilipinas and hindi nato nupunggan na sa. And we want the government to do something about it, no? Well, ang itong excise tax ta because dubli-dubli da sa mga katropa since nga may problema diri ang diri nakaka-focus ang problema sa supply sang sa presyo sang oil, presyo sang gatong sa responsible Pilipinas. Ang ginahambal sang pila kami eksperto naton, we have to do something, ka? Dapat may himo ta, no? Isa sa ginanantaw to is to suspend sa pila ka mga Trump up ng mga taxes dire sa presyo sa oil para ma-stabilize siya, no? Dire sa aton nga sa aton pungsod, no? Ang creation sa oil stabilization fund, no? Nga once kami ara sang ano, sang pagsaka, i-absorb anay. There's a buffer fund gagamitin natong gobyerno to observe anay mga katropa ang pagsaka sinumabyan, no? Until nga makarecover kita. So makita ta way 1990s katropa ang presyo sang litro sang aton nga gasolina naglabot lang sa 9 piso mo, no? But come 2025 2026, mga katropa, here comes, makita ta lang kada litro 80 piso. Ang mga regusante ta nagpiyait naman atong 7.2 inflation rate, mga katropa, hindi to basta-basta. Ha? Because nagtaas ang cost sa mga baraklon, kita ang access naman naton sa mga baraklon ay naglubo. Ha? Because ang income hindi sustainable, hindi sa makalaot sa gasto nga kinakalanta. Kag ang presyo sa kuryente, tubig, even ang internet kay kinanglanta na ato naman na siya subong essential naman na, no? Because of the growing technology dari sa aton pungsod. Now ti ang pabangkot, paano tani siya, paano tani malao, paano tani pa pamagi. Ang approach ko ro, mga katropa, sa atong gobyerno is to give out, no, hatag ang ayuda para sa tagsa-tagsa, para sa mga vulnerable sectors to. Maybe how I don't know kung ano gid man epektos na dakong bulig once tagaan ka sa ice mill, tagaan ka sa ano, dakong bulings na because nga ti gamiton mo na sa mo, no? And that's where sometimes may aras ang urge ng aton pumuluyo nga magbakal, pero that's just temporary, no? That's temporary solution sa long-term nga problema sa pungsod naton. It's been there for decades and decades already. And ang aton nga politika, because politika ta, away-away politiko, we cannot even look onto possible measures kaya pwede mo onda. Kag amunin trabaho sa aton Marakanyang, amunin trabaho sa Senado ta, amunin trabaho sa aton nga mamamalida sa Kongreso, no? Nga magpaminsar sa mga alternatibo nga mga pamaagi para mapunggan tang inflation, mga katropa. May mga congressman patugani na gambal siya, hindi ito lang punggan, kaya mo nagid lang na mo. Why ta control sina? Why? Because we've choose to lose control sa sinang sa presyo sa petrolyo. Ato na yung gusto mo. Ato na yung pamagi. Sino gihimo sa mga layitahaw? Amo na ba ang congressman ta? And that's why panawagan, mga katropa, dapat siguro mo nang trabahoon sa mga congressman ta. Sa paglantaw review sa mga layi sa aton gobyerno nga incapacitated ang aton nga gobyerno para sa pag-control sang pagtaas sa mga black laundry. Well, ang privatization isa ni sa mga problema ta katropa sa mga government agencies naton, and that isa sang mga problema nga nagresulta sa pinamulitika, no? We sold our GOCCs, no? We sold, nagbaligya matagani ang isa ka oil companies natin, we own that. But eventually, mga katropa, we sell that to private company and they are operating now. No? Di sumong balikan ka lang sa mga ano? Balikan ka lang sa mga private companies, mga katropa, nga sumong, hambalong ka lang, ati, hatag ko muna sa inyo. Gusto ko na ihatag. Oh, kamo pa lagans na kung kaya nyo. Pero without us knowing, mga katropa, these companies, mga oil company gani, nga ginapanagiyan sa gobyerno sa una, lugmok na sutang. They put up the process nga komplikado kayo, even ang aton nga mga economic sectors, ang aton economists, the responsible Pilipinas, cannot do solve the puzzle or the equation nga ginimo sa mga private sectors, intending to complicate matters on oil trade responsible Pilipinas. And that saddens us, no, at this point of time, because kita nga mga Pilipino, nagkakabiktima ta sang mga pamaagi sang aton mga politiko. We're totally fed up sa style sang aton nga mga politiko, mga katropa. Makun mo. We demand accountability, and the government is capitalizing it to run after sa mga kontra nila sa politika. No? And that's very clear, mga katropa. Diyos, corruption ba? Sino ba nagkasuhan sa nadi? Puro man ay kontra sa politika. Kalabanan? No? And those accountable sa paghimo sa mga katropa, why man di? Until na wala sa kaso, tubangan. Istorya, plunder na nasa. Istorya na. No? Istorya. Di, patupab na. Ang una nagtupa, katropa, ang kontra sa mga administrasyon. Kontra sa atong gobyerno, sa politika. No? Paano ito makita ang authenticity sa efforts ng gobyerno to run after against these corrupt politicians? No? Doka budlay, patihan kong kisa. May mga kaalay ka mo dabi? Kita nyo naman to. Well, dawit di mga katropa ang former Speaker of the House na ulamid sa korupsyon sa gobyerno. Ang isa ka, ang chairman sa Committee on Appropriation, no? But ang korupsyon, it doesn't stop there. Katropa, ang preparation sa atong National Expenditure Program, which we believe there's an insertion of unappropriated budget na ginapasar. Ang sinukulpret siya ni mga katropa, mahambal tanga, oh, presidente na ni. Ba't tanaan sila dalahig, mga katropa? From the passage of NEP or atun na, passage ng atun National Expenditure Program, nagahagini sa House, sa Kongreso, no? They have to check sa mga appropriation tanan, lang taon, no? And there were insertion nga nagkakalatabo. Diba? May mga insertion nga kalatabo. The very question is, din to nakadto, ano tong ginpreparanta sa mga program funds? Because hambal si niya, build more, build, amuni. Diba? Pero, why pa na sa klaro nga plano? No? Ginpreparanta ang ininga mga ginsiparat ng budget na in case may mga programs sa mga katropa. At the end of the day, mabalanta, ang inimaan program funds nagkadto sa mga kongresista, nagkadto sa mga representante ninyo, mga katropa, nga kahit may budget mo, ihatag para sa development naman sa mga distrito nila. Farm to market road, flood control, kag iban pa nga mga proyekto. Dira na kabangko, infrastructure kag iban pa. Now, diri ang nagkakaproblema kita, mga katropa, tungod ining mga pundo ginalihapan pa ginalihapan sa mga kontraktor, sa mga mayor, sa governors, sa mga congressman nga may ara sang tagsa-tagsa nga mga kontraktor. Now, this is now the situation in the Philippines na ang problema hindi lang subong natabo sa even sa una pa. And this is a long been practice sa pila ka mga kongresista naton, kag sa aton nga mga sa mga senators, no? Nga ara da mga katropa, nagrebokahon na ni subong kunsino, tinuluan na igra. So going back sa sitwasyon, mga katropa, sa problema sang crisis nga ginapakatubang ta. Yes, really. We're at a crisis, no? We need to deal with it, no? And kita, why mo tumahimos na di, no? But ang aton nga mga officials gobyerno, mas ara, may ara silang kapasidad. So amo ni tani kita expectara naton sila, rather than keeping their time selves busy sa pila ka issues ang politika para ma-depensahan ila na positions gobyerno. No? Do amo na sa, no? Well, we have lain-lain pa ng awan katropa. But ang aton lang gid gahulata san o mag ayo-ayo pakabuhi ni Juan de la Cruz. Ano ang mga pamaagi nga pwede himuon ta para maibsan ang aton nga aton suffering the responsible Philippines. And it's all about the state policy nga wala maplastar sang naplastar pero hindi siya akma sa kinahanglan sa tao. No? Hindi sa akma sa kinahanglan sa tao. Ang kinahanglan sa tao subong insakto nga pagplastar sa policy naton. Diri gani sa lokal pangulohan ta, supposedly we are in control sa mga GOCC, sa mga ahensya naton, sa aton yung mga departamento, and sometimes ang utok sa mga politiko is privatization. Ang utok sa mga politiko, privatization nga. Arada mo. Once you agree sa isa ka kumpanya, sa isa ka hensya to privatize, may arada assurance cut, no? Para sa politika, para sa action. Mayroon ka pundo. No? May sponsor ka na. No? Para politika mo eventually. I-privatize mo ang tanan ng mga assets ni mo, including energy, including some water na ito ng mga katropa, and what else? Kung i-anon mo, i-angot-angot mo bala, problema sa gatong and its energy. Energy is being privatized, handled by private companies, even ang ito ng mga dalan, katropa. And the term nga mabatian ta sa mga economists nato sa atong public sa mga government workers nato sa atong public officials, the government has saved billions of pesos because of the project coming from the private sectors, no, private companies kina ganun ta, and all joint ventures nga ginhimo nato sa tropa. Hindi na accountability sa atong gobyerno na da. We spend much of our taxes nga nagsulod sa atong gobyerno, and yet ihatag mo lang para sa mga privado mga kumpanya sa pag-develop sa mga katropa, pag patigayon mo sni, and all a while makita ta ang ini nga mga investment sa madaggo nga mga kumpanya tuman ni Japon sa kita o Inlex, Eslex sa katropa, pila na kabulan, pila ka tuig na da. We have 25 years nga joint venture. After 25 years tingala ka nga gaka ano Japon, extend Japon, may dugang naman to, ha? May mga proyekto, and the government allows that. Ginpabayaan sa atong gobyerno. No? And this is supposedly the responsibility of our government to provide us with a concrete road, mga infrastructure nga naghalin sa atong gobyerno. Ang term permi ginambal sa gobyerno, tas nga dapat makasave ta. And this is not amo na ang target sa atong gobyerno. Ang gobyerno ta is non-profit, non-stock, non-profit. Hindi pwedeng ang kwarta na matiner sa inyo. Ibalik na tani sa atong tao, pumuluyo, pinagi sa mga proyekto. Ang health natun, no? Pinaka-worst nga sitwasyon sa atong nga health responsor Pilipinas. Ha? Even ang kwarta sa gobyerno, ha? O kwarta sa health, mga katropa, ina-realign pa na para gamitin sa ibang nga. Dako, kita sa health natin mo, sa PhilHealth, mga katropa, makon mo, kita gabayad na permi, gabayad ta sa aton nga mga, ano, that's mandatory, ha? Sa aton, we spend subong pila na, 500 per quarter na. I hope, chak to nga akon nga memorya. And ang aton nga Department of Health, gabal, hindi ka mo masakit, ha? Mo, anhan siya gin, nangabantayan yung gin ng health ninyo, kaya para hindi ka mo masakit. Di kita ga putoy-putoy, hindi ta magmasakit. Kaya para hindi ta maka ano, kasi mahal ang gaso ang ano, ang aton nga health, mahal ang confinement, mahal. Ha? Kita lang di ka pa maagi mga katropa, gambal nga. O punggay nyo na nga, hindi ka magmasakit. Kaya nga, gobyerno ta, ambulix gobyerno ta sa aton nga hospitalization, why? Gila pa bugal ta mga katropa ang ano ta, ang Universal Healthcare Act. Nag-inambal tamay zero billing. Pero look at the hospitals of the government now. Lantawabi. No? Kung okay man plastada. Mga district hospitals na. Tanawa. And that supposedly maka-accommodate sa lagko ng mga ano tani. Look at the attitudes ng pinakamadoktor ta sa mga attendants na tunda. No? Ano klase nga servisyo nga tayo nila? Ha? Do akig pa sila yung hospital ka? So amo na, no, I hope makita ni sang aton nga gobyerno, no, sir, Randy Santisa, Sir Arnold, thank you, ah, morning, thank you sa pag upod sa atong program. Pasensya na kamo kay ang damo nga mga cases gina-review, ka gina-preparar, gina-prepare sang ombudsman Office of the Ombudsman, kag I do believe, I trust the Ombudsman Jesus Crispin Buying Remolla is very good Ombudsman. He is doing his job well in his and his office, gathering strong, solid evidences and outright airtight cases against those public officials, government officials. Let us just pray, hope, guarantee, blessing, guidance to our good lawyers, no, sa Ombudsman. Yes, we hope nga may manabat, because sa momento nga aton ginapanawagan ka tropa mo, accountability. Nagkadiman na subong kay ti grapal na mo, ara na mo. Kita ta, problema nga nagyantas mo. Oras ta, it's 8:56 mga katropa, kantuan ta naman, because ang DNR nagpagwa naman isang may ara sang problema. Amo ring isa sa mga ginahimo nga bulk water program to support mga katropa sang ining supply sa tubig naton hindi mag-deplete by 2030, no? Now ti amo na itubangon ta nga mga pamaagi bagay nga ginatubang naton subong. Okay? Ang kakulangan sa tubig by 2023, mga katropa. Oras na ito, 8:55. Sa pagpakarayan sa, let's take a break. Balik ang mga balita. Tapos katapos sini. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa Lechong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Exciting, bro!
10: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kagkunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: XFM 103.9
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balansing nga mga komentaryo.
14: Hindi
13: nga nag-atras ang public opinion.
11: Objective.
13: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
0: Balik tayo mga katropas, papakalagin natin sa itong programa na it's a minute after 9 o'clock. No? We're checking sa pinakautunan natin. Pinaka-latest mga katropas, ginambal man sa ato provincial government na may problema, tubig. No? Ang term is water bankruptcy by 2030, mga bian. And that really scares us because nga ti kung tubig, storyhan ta, tubig niyang kabuhi mo. No? Subong problema kita supply sa tubig dari sa Negros Occidental, dari sa Sudes Bacolod, there is that bulk water nga ginapadayon sa ginadali sa atong probinsya para matapos ni siya mga abyan para preparahan ang water bankruptcy. No, madubduman ta mga katropa, may ginpasardi ang aton nga sagurin palunsod way back, no? Nga co-author ni Councilor Wilson Gamboa, no? Pushed by naging author sa ni si, I think si Councilor Councilor Tadi Saison. But this is an ordinance creating a protection for watershed natin sa mga lugar din sa Bacolod City, mga katropa. We have Councilor Wilson John Gamboa on the line. Sir, good morning. Welcome sa programa.
16: Yes, mayang aga. Sir, Sir Win, kag sa tanan-tanan na nagapamati, mayang aga.
0: Councilor, pasensya, gin snorbo ka namon. I know may ara ka subong sa activities. But way back, may ara ka mo ginpasar, Councilor, nga, tawag sini, ng
16: watershed
0: protection, that's city ordinance. Kumusta na to, Councilor? Because ginplasta nato nini, because there's mga ginalantaw nga water bankruptcy as per provincial government, sir.
16: Okay, now, yes, dumduman ko, Sir Win, nga ako ang author, gin-author ko ini ang ining ordinansya. Kagpila ka mga ordinansya protecting our water resource.
0: Yes, sir.
16: Isaya na ang mangrove reforestation and protective program.
0: Uh-huh.
16: Ano pa, ang water conservation. Establishment of the water conservation in Bacolod City. Kag nag-provide kita pagani na pinalidad.
0: Uh-huh.
16: Tapos sa ining Bacolod City Supply and Quality Monitoring Council, isay na. So ang watershed, amoy ni ang ordinance ta na ginaprobahan sa council na ginaprotehiran nato ng aton watershed. Especially ining water

0: So yes, kadamo sang gid pangutod ng mga kahoy na to sa ibabaw ta sang bukid sa may barangay Langilan. Isay na ta ang charcoal making na ginapro bitman din naton ang construction sa mga materials sa mga structures nga wala sang clearance. No, ginaubra na da nila sa ibabaw da sang barangay Granada. Kuan mo dor rest house ba na sa mga manggaron ng mga individual. Mining, quarrying, excavation. Ano pa, inang gathering of forest. Muna ko nga, nga nag-assign kita ganin ito sa kwan, sa environment rangers na to para bantayan nga wala sa pag-tipon sa mga forest products without sang nakakaigo na pawat permit. So amoy ni Bando ang ang kaunggan sa aton nga watershed. Ordinance.
1: We saw nga dako ni ang bulig councilor in the preservation sa mga watershed natin so that we will have enough supply sang tubig sa mga panahon pang nagkakalatabo diri sa aton pungsod councilor. But ang pinaka mga balita subong probably by 2030 gin-confirm sang DNR nga water bankruptcy ang Terme. So how's that doing? Kumusta na ang ining ordinance sa Ihan subong? Because naglapad ang subdivision sa Nambal mo ang paghupot sa mga manukan diri sa Negros Occidental galapad naman. Pagkatapos there were privatization ang supply naton, we get supply sa mga private companies subong dosing ko ano man ga-exist pa ning mga ordinansa gina-observe pa ni sa aton lokal na panguluhan to preserve some watersheds naton where actually ang nag-ooperate sa nindi hindi man niya gobyerno ang mga private sectors man.
0: Yes, kamuna son ka nag-clear kita survey ng Watershed Management Council. Upod din na daa ang DNR. Amoy ni nag-protect, kag nag-abantay sa aton nga ang ganina natural resources. Anong dunang ano na, manggad. Sa aton kalikasan.
1: Yes, sir.
0: Ang basiwa. Upod man hindi sa Watershed Management Council ta LGU kag barangay. So, rason gani banwa nga dapat ang barangay git ang magabantay kag magapabalo sa aton sa LGU kung ano nagakalatabo na da sa ila barangay kay nagahatag man na sa RONO, Resolution of No Objection.
1: Yes, sir.
0: Antes kina da magsugod sa isa kadako nga proyekto, abli. They have to secure first a Resolution of No Objection sa level pa lang sang barangay para makapatawag sila sang consultation o public hearing dito antes na malaog sa amon sa LGU. So apat ini kadahensya sang aton gobyerno ang nagaupod kag nagabantay sa sining watershed naton. But may ara kita banwa nga kwan nga prohibition nga hindi na dapat kani kita magsuyok tang tubig ta sa idalong kundi ang source of water ta dapat kwan na lang surface water ini mga tubig nga nagailig na lang sa aton nga mga sapa. Sa aton nga mga rivers kag spring water inang nagagwa bala. Sa aton nga mga kabukiran amo na lang dapat ang isalon ta nga tubig hindi nataya magsagay ka panuyop kay ginaguba yaman na ang sa idalom naton bala nga aquifer. O kung watershed man actually natong dahil mo aquifer nga tubig nga ginasupot natong sa dalom natong duta hindi na na dapat pwede.
1: Pero Councilor, personally I'd like to ask you, do you believe sang ining water shortage by 2023 and that kinahanglan preparahan?
0: Yes, definitely. Gapatigid ko kagad ako mas kadamo na sa nadula natong ng mga ng mga water supplies. Di ba may pila ka mga water watershed, water aquifers kita nga kontaminado na kahit ang basura gadamo, kag nagadamo. So ginakontaminar na sa basura, ilang duga sa basura nga nagabab sa italon natin tubig. Padayon nga nagapangutol kita ng ubok ng taton nga kahoy sa babaw natin bukid. So ako ya from the very onset ang rason kung nga balay kita sa amon sining ordinansya protection of our natural resources. Ang mga mangrove ta din kanakita bisan sa mga sapat na ginapangutod ang mangrove ta para to give way at para mapakapatindog kita o makapahuman kita sa flood control project. So din mas mayo para kung ganang ining baha hindi bla water grove mga mangroves ta amo na nagarete

0: sa aton man nga tubig, kag aton nga mga kasapatan sa dagat. Pero ginautod na natong bangwa kay para makapaubra kita sang flood control project, bilyon of pesos ang ginagasto ta kag hindi man magdugay.
1: Oho.
0: Nagakalupag na kay tungod na ati iman main structure not evidently abing mabakod kumpara sa natural protection sa aton ng mga sapa o kung sa aton ng mga rivers.
1: Oho.
0: So hindi tanan-tanan ba nung gina-question ko ganin ni.
1: Oho. Pero dapat may I don't know kung there's exact or specific allocation every year sa aton nga watershed preservation councilor. Pero it seems like ang aton nga mga water supply hindi man ma-access sa aton syudad because these areas are owned by private people, councilor.
0: No. On the other hand, Sir Wim, all natural resources are owned by the state.
1: Suppose.
0: Rason ba? Rason gani banwang dinpunggan ko itong Rono sa rubokan ni Vladimir Gonzalez kay way na siya nakakuha sa kakaigo ng prangkisa. Because all natural resources, including water, is owned by the state. Regal yan na doktrina na siya.
1: Oo.
0: Nga ara sa konstitusyon ta nga all natural resources owned by the state.
1: Uh-huh.
0: Biska na ara ka pa da, imo pa na duta, pero wala kaya diber, diretso, kay tungod ang tanan-tanan nga ara sa dalon mo sang duta, aton iya sang estado.
1: Uh-huh. With this ordinance, Councillor, there is a students makulod, looking at the possible situation in 2030 nga hambal nila may ara kita sang water bankruptcy nga ginahambal, what supposedly preparation nga pwede mahimo sa aton gobyerno?
0: Ako, number one, yes, we have to start planting trees.
1: Uh-huh.
0: Sa mga babaw na to na sa aton scan anywhere sa diri highly urbanized city kita. Ginamatamat na ton konkreta is ang aton ng mga palibot. Dapat we have to preserve our ang aton ng mga kahoy. No, dako tong isyu nga ginautod to ang kahoy dito sa may dalan Araneta sa may old city hall. Wala na to na talo pangdan na to, but that was a critical mistake on the part of the LGU nga din pabayaan na to. I was in fact even part of it, so but you know ang SP kung kaysa ara na lang yan natuon sa ginatawag na to nga ministerial block. Ito ginaprobahan sa DNR, ginaprobahan sa Benro, sa Benro. So pag-abot na daya sa amon sa SP, ministerial na lang ang function na mon. Hindi na kami blaka check o kung makaibalo kung nanugid bala na siya. Bintagaan taligwa banwa ang magtukod sang anos na sang shed bala. Kaya infrastructure nga waiting shed. Pero ginutod ta ang kahoy nga muna dapat na makahatag sa aton sang kabugnaw.
1: Gani, ma'am.
0: How ironic, but we are also part of that process, but I hope that will not happen again.
1: Hingin
0: pa dahil yung pagpangutod sa ato ng mga kahoy para to give way sa mga infrastruktura. Na kung sa diin, amun na nagadulot sa pagguba sa ato ng water resources, sa ato ng natural resources.
1: Councilor, last na lang. What do you push for the strict implementation of this ordinance looking at agak na tabo subongti ang aton nga mga kagulangan damo na sang nagakakalbo improvement sa mga resorts, improvement sang ginambal nila ti sa likod sang development sini development design. So will you push for the implementation strict compliance ni councilor?
0: Yes, dapat lang gid, you know what, hindi para sa survivors for the next generations. Dapat himuon gid niyan naton. The water is life, muna sila nila, but unfortunately, iskandere sa sudan sa Bacolod, may ara kitang water crisis na ginatubang every time nga tig-ililinit. No? So, muna mo lang rason kung dapat nga dapat i-implement din natin, kag dapat i-regulate din natin ang paglapnag. Sa hindi hamak ang pagtawag natin in the guise of development or progress. Muna niyo muunta, but at the expense ang aton nga natural resources kag sang security sang aton nga mga sunod nga mga generasyon naman.
1: Oho. Councilor, salamat gid sa oras nimo, sir. Thank you, gid.
0: Salamat, Sir Irwin, kag sa tanan-tanan nga pamati may aga.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
1: Inyo na ba tayo mga katropa, si, si Councilor Wilson John Cotoa. Sa aton nga paratuntunan mga katropa diri sa Bulsay, nga agina talakay ta pa ni because kiti mga katropa kung tubig storya dapat we have access man access sa mga impormasyon mga layi nga pwede gamiton, pwede i-exhaust mga katropa in preparation sa ginambal sa water shortage by 2023. Now, kung amon yung sitwasyon, subungo, deplete na ang aton nga supply sa tubig diri sa Negros, diri sa Bacolod City. Why? Mga watersheds ta hambal nato. Ang water table mga katropa diri sa aton sudad, diri sa aton lugar, katropa ginubo sa ginubo. And that's why sa pila ka makuturan ta, makita nyo na sa mga barangay nyo, kot-kot ka mo buho, kot-kot ka mo sa bubon nyo. Pila pa ka dupa-dupa anay at least mga makakuha sa supply sa tubig diri mga katropa. No, munang medyo problema. Subok check on tabi si Sir Christian Weber kuwalan ta reaction. So that dugay-dugay mga katropa mo na makita sa mga national mga balita diri sa sa Bullseye. Ang pagbasa di sang pila kami eksperto mga katropa is it's more on preparation, no? Kan loss nga ginapatuman sa ato national government sa sitwasyon nga mayara kita sa shortage mga katropa. But because nga ang ini nga mga pamaagi nga supposedly ang aton gobyerno mo meron sagi ni dapat, no, para punggan, para preparan ini ang kakulangan sa tubig diri sa aton lugar, no, because ambal nila climate change isa man sa mga long drought, isa sa mga contributor. But subo pa lang ganyan, gabatsyag na tasang kulang sa tubig, Drio. No? We have convener sa Amrig Tubig, mga katropa. We have Sir Christian Weber. Sir, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
0: Sir, good morning. Katropang Win. Kag sa tanan nga pamati sa imong programa, maayong aga.
1: Aha. Ang atong provincial government, nagapadasig na sa bulk water program in preparation sa water shortage come 2023. Sir, anong panglantaw ninyo?
0: Sir Win, correction, no, that the water shortage is actually this year na starting 2025. Amo na sa ang findings ang Zika. Subong na tuwig because we are actually experiencing na gani ang shortage diri sa Bacolod.
1: Okay. So what probably preparation we can do mahimo ta because subong tayo, yeah, may shortage na. Mangin worse pa gid ni in the coming years, Sir Christian.
0: Yes, Sir Win, maging worse pa gid ni because sa mga ga-apply gani subong no sang new connection sa Bakiwa Prime Water. Kakalabutan gani tinuwig.
1: Oho.
0: Na wala nila ginakapak ang application because in all honesty, kabalo na yung Bakiwa Prime Water no, nga wala naman sila sang bagong supply nga ihatan.
1: Oho.
0: So the more application that they allow, in short, the more shortage that we will have.
1: Oho.
0: Ang ato na dapat na ginatandao, no, may ara na gani isang resolution na hinubra si Anay, former councilor Attorney Jusel Batapa.
1: Oho.
0: Ang city ordinance na actually, sorry, ordinance na number 522.
1: Oho. Yes, sir.
0: No, na it's about, dapat basahon mo na, Sir Win, kaysa na medyo dyang ordinance.
1: Yes, sir.
0: No, establishment of watershed. Actually, ginapatuman sa aton na syudad.
1: Oo.
0: No, so, kadamo sa mga ordinances natin na dapat ginipatuman ni sana ini regarding sa tubig na dapat ang mga watershed protected kasi dapat ang, maminsan kita out of the box.
1: Yeah.
0: Sir Win, let's say kung kailan lang na mag-putap kita sa mga water dams para reservoir at mga manabla para in kaso sa tangilinit na kita sang gamiton.
1: Ang medyo concerned isang pumuluyo, Councilor, Sir Christian, is that once kami ara sa shortage, ang presyo sa tubig, gamahal man. Because we saw ang mga actions from our government agencies, they allow sa mga joint venture water supplier to explore sa tubig na to, which we feel nga dapat gobyerno niya mo lokal ang pangaluhan nato na hingga panguna kong tani.
0: Yes, amo nang bugay na nanamon nga ginareklamo na sa pagsunod yan ni Prime Water, wala man sila pang new supply na ginatag. Mm-hmm. What was promised is better service lang.
1: Oh.
0: But what is happening sa nakabuo ni Subong? Best example din sa Prime Water, no? Na it was taken over by a private company.
1: Uh-huh.
0: Na tugangan lang ang aton na water bill sa 12% na VAT.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang nagligad itong mga tinuig, nag-increase sila sa 4 pesos pagid.
1: Mm-hmm.
0: So, amo na bilang ang mga bagay, no? Nga ang suggested yan isang una, sang dala na da sa 50 ka mga empleyado nga nakakas.
1: Uh-huh.
0: At ang ginimo sa Basiwaya is a public-to-public partnership. Meaning mm-hmm. to say, sa mga lugar ba lang may mga oversupply.
1: Oo.
0: Like let's say, Mursa, Talisay, sila itas bago, abandon sila sa, you know, sa natural water flow.
1: Oo.
0: Dapat dira kita nag-connect. No, public to public. Para ang presyo ya, minimal lang yapon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi
1: mm-hmm.
0: ang kakatabusubong ya, we are getting from, I hope you get the bigger picture, sir, no, sa aton, tananya sa Pamati, no?
1: Oo.
0: Na ini nga pagkuga sa aton sa supply sang tubig, o kung ano man daw ang supply sa gobyerno,
1: mm-hmm.
0: this is played by, you know, by big corporations or oligarchs, no? Nakontrol nila yung, ano, mm-hmm. ang atong supply base ng tubig.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kung tanawon mo, pasubla natin sa bagong concessionaire na naman,
1: uh-huh.
0: with a different price na naman. So, gadugang ang balayran sa pumuluyo.
1: Oo. Uh-huh. Well, yes, exactly. Amo na nga ito niya mga concern, Sir Christian. While nga ti ang provincial government is rising up to complete sang bulk water program so that ambal nila, we can have that sustainable supply of water kung mga sa dasun nga mga panahon, dasun nga mga tinuig. But going back sang sining city ordinance nga, okay, let's preserve some watershed, protection sa watersheds natin diri sa lugar. Kita ta galapad ang ano galapad ang mga subdivisions ang game foul something again mentioned man to ni Councilor Wilson Gamboa the last time hambalya galapad ni siya. There were cutting of trees and ang aton nga mga preserve area mga lugar nga dapat ginaagyan ni sa mga sa waterways naton na butangan na sa mga buildings now. Singkuti, di na itong ordinansa nga ti protection para sa ano ni? Para sa mga watersheds naton, para sa supplies ng tubig naton, dari sa ginakuhan sa source ng tubig naton, dari sa Bacolod.
0: Mm-hmm. That is right, Sir Win, no? Actually, wala kayo pa may mabasol kung di naton na gobyerno man because sa kapabayaan man balas ang sining issue, no? Dugay na eh. Mm-hmm. Alin pa na asang, di ba, way back pa before pa ganin nagsunod ang Prime Water eh.
1: Mm-hmm.
0: Dugay na nangagin na ano nga dapat may ara kita kulunduhan, nagid sang tubig. No, kag dapat sa ato niya sa probinsya, dapat mm-hmm. maminsa, nagid sila yung may dam, no, para may water collection, gida bala?
1: Oo. Uh-huh.
0: Nadako.
1: Oo. Uh-huh.
0: Kay kung hindi na natin pag-ibuon, like you know, there will be months nga na mga abandant ang supply ng tubig kung magsige inulan.
1: Uh-huh.
0: So, pwede tagi din ako nga masupot para magamit.
1: Uh-huh.
0: Sure. And we must also look into, like, let's say, mga high technology na, like, let's say, sa mga lugar ng mga Arab countries,
1: mm-hmm.
0: na wala na choice mo. So, tubig, dagat na lang yung, halinison na lang ibala uh-huh. para magamit natin.
1: Uh-huh. Sir, for the sake of discussion natin, sir, do you believe nga kaya sa ato national government, I mean, sa provincial government, to do it all alone without the private sector?
0: You know, for me, I believe na kaya dito ya. Because like ganun isa example natin sa Basiwa, no? Basiwa can stand alone, you know? Basiwa can stand on its own.
1: Uh-huh.
0: Actually, isang Basiwa was incorporated by itself.
1: Mm-hmm.
0: Ang income ganun isang Basiwa annually, gidlagan sa 100 million or up.
1: Uh-huh.
0: So, subo nga nagsunod yung Prime Water, gahampak na lang niya ang Basiwa ya sang 30 million, 25 mm-hmm. million annually.
1: Mm-hmm.
0: So, tadira pala makita mo na eh. By basing ito na numbers, makita mo na yung kung anong katarbihan sa atin na Basiwa na ang tanan ng income na kagtuya sa private partner.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: So, ito, it's a matter of ano eh. It's a matter of putting the right people.
1: Uh-huh.
0: It's a matter of mga experience ng mga tao. Kasi of course, you know, hindi lang tani pag-intrahan bala sa politika na komisyonan lang nila yung atin na water district.
1: Uh-huh.
0: Same mo na sa application dari sa atin na province. So, kaya-kaya na yung province ya.
1: Mm-hmm.
0: Kung let's say nakuon lang yung project, kaya na kung gusto lang yun.
1: May point pa to prepare, sir? May ara pa sang mga bagay nga makaprepare pa ta. Since kaya yung site kagina nagsugod ng water ang drought, ang shortage sa tubig dari sa ato lugar, and we will experience even worse, sir, in the next few years, 2030, Sir Christian. Ang preparation, kag ang preparasyon, may makaya pa ni?
3: Actually, sir, wala man ka choice eh.
1: Mm-hmm.
3: So, if we don't do it, then masasar lang mo damo ng mga pamilya at mga operations dari sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
3: Pero kung sugura na nato ni na ano, maminsan, nakapaya sa mga long-term, kumbaga nga mga solutions, no? Mas siguro, mas amo nang dapat tutukan natin subong especially sa natin na lokal na gobyerno. Because again, kablo ka, ang may gusin eh, hindi man niya ang mga, ano eh, hindi man niya ang mga manggaranon. So, you know, they can always plan for look for other places to live. Pero there's it na yung mga, let's say, common lang ngayon ang mga tao, kagawang especially mga mamumugon, dara yan, kita yung masuffer sila. So kung baga, if we don't do it or if we don't do anything right now,
1: mm-hmm.
3: expect na kita yan sa pinakamatuwid na maabot yan. There will be really a big shortage na gudsa natin na ng water supply.
1: And kinanglan na...
3: Kasi kasalig lang eh. Bakulod kasalig lang kita yan sa surface water or underground. Okay?
1: Mm-hmm.
3: Wala ka ano, wala ka kunduhan, wala kita sa supply. Na let's say nga pundo na paparahin kaso naman sa tagilinit. Mm-hmm. At mo nang dako nga failure na nakatabo subong. Because wala kita pakialam kung let's say rainy season tumitig yung tubig because of the groundwater and then inaabsorb na tubig, then what if, you know, the next ano na naman, summer season na naman. Ang muna, ipigay ko sa mo, Sir Win, wala, ang muna nakatabo sa buong sa aton every year.
1: So, establishment of dam, isa na sa mga solusyon, sir, lantaw nyo?
3: Tanawon mo na ang mag-establish yung dapat na probinsya, no, ma-coordinate ang mga municipalities ng mga cities,
1: mm-hmm.
3: dapat ma-create na isang dam, na dako nga dam na para makapundo dara ang tubig. Tapos, like mo nang inembal ko, like during rainy season, dako ina ang abulig na makapundo dara. And then, the local government should also look into using, ano, ng seawater. Kasi wala na kita choice eh.
1: Well, we hope nga hindi amo nang ka-worse gid no ang aton ma no pero tinabatsagan tanas mo. Anyway,
3: oh, Sir Win, because kung in all honesty, sining 2025 gid and even last year, we already experienced shortage.
1: All right.
3: So this will be, you know, the coming years that it will get worse again.
1: Sir, ano prawagan naton sa aton mga lokal nga panguluhan?
3: Kaya sa aton niyang basiwa, kag sa aton niyang lokal na gobyerno, no, dapat magpinsan na kita sa long-term na solusyon or long-term program that will alleviate this issue. Kasi kung hindi na natin pagpaminsaron, kabudlayan din kita. No? Because again, subungan niyo, that's the reason why nga ang mga application sa basiwa, grabe, it's mounting and stacking. Kasi if they allow new connections, this will also trigger more ang shortage. So dapat ang ato lokal na gobyerno minsan nagid kung anong maayo nga himuon. And again, my suggestions like ang bandam na nga himuon, kagang looking into using seawater man, bako ina nga bulig. It is going to be a big project or program, pero it's going to be a long-term help and solution.
1: With that, Sir Christian, thank you so much. Salamat gid, sir. We'll take it all from you. Ang ini kama suggestion, probably we can have public officials to speak about this. Sir, salamat gid.
3: Sir Wayne, madamo nga salamat sa tanang nga pamati sa imong programa. Maayaga.
2: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.
1: Yes, Sir Christian Weber, convener sa Amrig Tubig mga katropa. Nga ginestoryante ng tubig, siyempre tubig ya katropa, mawadaan ka na sa pagkaon ang mga iban pa nga kalanunan mo, hindi niya tubig ya baldata, mapatay ito na mga katropa. But amurab lang, gina-review nato ng mga policy nato sa atong gobyerno mga katropa, because they, with the quote and quote development ginahambal sa atong nga lokal pangroon sa atong gobyerno mga katropa, we often times forget ang mga laws nato nga should be used in preparation sang worst case scenario if magnubo na gid ang supply sa tubig diri sa Negros Occidental. And probably ako galantaw ko, probably kinahanglan ta na maghihot. Pero sometimes katropa ng national government nato, aton gobyerno, ang preparation ta, we pass on to private sectors, no? Invite sa mga private sectors to make that preparation sa 2030, no? Ang report ni isang JICA sauna ng Balnila 2026 or actually 2025 eh, no? Ang na-mention to is may ara kita sa pinakadako nga sa water supply shortage dari sa aton nga lugar. So ano mga preparation naton? Sometimes mga katropa medyo budlay ang ini nga mga ano because kinanglan budget mo, dako na yung budget. Next ang political will mo man nga maghambal ka, mag-prepare ka. Maybe nakita na sa mga public officials naton, even the provincial government the very reason nga naga rush na para sa bulk water. Pero amoribla, ang preparasyon nga kinahanglan ta, ang preparasyon nga ginahambal ta para sa worst case scenario, no? Water bankruptcy nga ginahambal to sa aton nga kahit sa amoribla ang nagkakaigo nga preparasyon nga kinahanglan ta para makita ta ang para ma-solvar ta ang problema, ang future nga dilema sa supply sa tubig diri sa tubig. No? Oras na ito, 8:31 as pagpapakalag kita. Katuan ta karon ang ining mga balita, istoryahan ta pa ni Mabian, no? Pero development to mga katropa sa ano, Himamaylan incident. Balikan ta na karon sa pagpapakalag kita. Pagkatapos, git lamang sa mga panundo mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na umiinom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Pwede,
17: yung nag-atras ang public opinion.
15: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isong pasalayan.
15: Ini ang Bullseye.
1: Balik tayo mga katropa sa pampanganagin natin sa itong platong tulad. Check out din na ang stabbing incident itong nga natabo liwat sa imamailan kapon. Ngagin report ni katropang Winston Villanueva angot siya ni mga katropa, no? Nga may development ang may update si ni mga abyan, no? Check ta, no? Ang suspect na sumpa na pro kapon, no? Ari ko sa linya natin si katropang Winston Villanueva.
12: XFM Reports.
1: Katropang Winston, good morning.
16: Katropang Win, may nga gasay mo kag sa aton mga tagtag-sakatag palamati. Update ang kita, Katropang Win. Angot sining nagluntad kahapon nga stabbing incident na nagluntad dito sa may barangay Kabadangan sa siyudad sang Himamaylan, no, sa Tanelikdan nga gabi ko madumduman, Katropang Win, nga samtang ining biktima naton na si alias Arnold, kagang suspitsado kag ibang pa nilang mga abyan, nagainom-inom ni sila, inali na lamang, no, nagahambal ang suspitsado nga ang biktima tulo sa iya nga may kainit kag may tuyo sa iyang malain. Nga ginabalibara naman, nga ginpangiwala naman sa biktima, ugaling daw nang ita lang bala sa pamagi nga mag nambutan na ginining duwa ka magabyan kag na nakuntani nga magikaw ang ining biktima, no, waya na tanig sa pakinan nga suspitsado, ginlagas ini siya, Katropang Win, kagibuno sa likod. Pangod sini, ang tingwa, pagin, Katropang Win, nga malagyo ang biktima, apang kay daw disidido, gini nga ito suspitsado, nga pasyon, no, ang biktima, ginlagas ini kagibuno pagin sa to. So, sa toong bahay sa iyang liog na nagresulta sa iyang kamatayon, Katropang Win. Update lang kita, Katropang Win, kahapon mga alas 10 ang aga natigayo na nga magsungta at siya mismo nagsurrender biriya sa Himamaylan na Component City Police Station ang ining si alias Ricky na isang tinalikdan nga adlaw, nagpatigayon pa sa pursuit operation apang napasawa ng aton mga kapulisan na madakpan ining suspitsado. But siguro sa bulig man sa iya mga himata na kagasang barangay na tingayon ini nga mag-surrender kahapon. Kag sa subong Katropang Win, ginaplastar na ang tanan ng mga papeles kag pasapasakaan ini siya sang kaso ng murder. No, murder ang ipasaka nga kaso sa iya kag kun iniya mapamatud-an gid sang korte, posible wala gid sang piyansa ng kiyatag ang korte, hindi nga suspitsado na ito ang Katropang Win.
1: Pero dakpan sa, nagsungka sa Katropang Winston?
16: Yes, the personal siya nga nagsurrender kahapon, sunod sa kay Police Lieutenant Inovea, no, ang Deputy Chief of Police ang Lambitan ng Police Station. Nga personal ini nga nagkanto sa Police Station kag surrender ang iyang kaugalingon, Katropang Win, kagyara na sa custodial facility. Nagaulat na lamang ini nga mapasakaan sa kaso sa Silingan now.
1: Hinubog po itong istorya, no?
16: Resulta
1: sa mga krimen?
16: Inam lang daw, gapangita, hindi niya. Sulog-sulog ako tani, pero kay tutuod, griya ya. Nagawa tani, malagyo, no? Inam lang malikaw tani, nalikawan sa tani, isang biktima. Dahil kaya daw, plano yan na gina. Nga, ang biktima na ito, that is why murder ang ipasaka ang kaso sa iya sa aton mga kapulisan.
1: Why man sa hambal ka, Turpang Winston, kung nga nabuno iya to, kaganong gadlagan sa paminsaron niya sa panahon to?
16: Ang muna tabi ka, Turpang Win, nga ginasukmaan niya ang nabatian niya kuno nung buot siya o luyang sa biktima nga pasyon ini siya, no? Pero ginpanghiwala iniya sa biktima. Katropang Win, hasta nagbayluhanay sila sa mga istorya na nagdugang kainis na iya kag nabuno yan yung suspitsado. Biktima.
1: Ayop tani, Ati Hinulsol naman siguro.
16: Yes sir, no. Muna nga ati, ulihin ha. Ulihin ha. Igo ka marasbasan, nakakumitar ka na sa krimen kag posible, no? Walang gininiya piyansa nga yatag ang korte kung mapati ngayon nga ka-murder gid ang mapasakan na kaso batok sa iya.
1: Sige. Katropang Winston, thank you gid.
16: Salamat. Problem ka, Katropang Win. Update, Katropang Win. Angon sa itong nagluntad yung misteryoso nga loan. Ang biktima nga si Aliano. pagwana sang stick nga hindi na siya mag padugang pa magpalawig pa sang natabok ang bangod ng ayop at awad saya. Oh. Ang ayop pasinsa saya oh. Ang ining nagimo apang tigong may ara siya sa labton. Atubangon niya lang, no? Atubangon niya lang kasi siyempre ang gibutan niya sa lang-alang ang kooperatiba, no? Ang kung kay SPCC lang, mapatawad, mapatawad o galing kay may nagkakaigong finalidad.
1: Uh-huh.
16: Ang iyagini mo, that is why posible kung may magpasaka kaso sa iya, atubangon lang sang sining nga nagimo, katropang wisa nga nag-loan.
1: Uh-huh.
16: O gamit iya pangalan sa isang kautang sa Sudan sa Sipalay.
1: Pero lain man yun sa kooperatiba nga disposisyon nila, why pa yung statement, why pa yung pamaaway pa sang complaint or sanction probably nga itong kooperatiba dira ay katropang Winston, no?
16: Wala pa. So mo nang itong ginaulat-ulat kung ano ang ilaya sanction kay membro nila ini kag natural sila mismo nga taga kooperatiba ang ilayang opisina. That's why posible may araman sila nga pag-imuon na di kang batok siling suspitado nga nag-gamit ang pangalan pirma no ni SP TC Aliano.
1: Oh, grabe man yung guts, diba? Sige lang, tanong ka.
16: Amo na ka to pangli, no? Hindi sa tanong niya tiyon nga palaron ka or sertiyon ka, no? May iwabot isa.
1: Kung kis,
16: ubus kita serti mo.
1: Kung kis, di malason ka man.
16: Di malason, nga gin, mabot kitang bagay ni malasay mo. Kaga mo nila tabuburo sa iya. Posible, hindi ni bago.
1: Correct.
16: Hindi ni, base sa nagligan, eh, mo yan, ali. Ugaling kay, na-timingan niya, nga ginkuhaan niya, hindi membro. Hindi membro sa co-op, that's why wala makita na yun. Nakita nila yun, no? Nakita nila yun. Ang discrepancy ay wala nakabato ng isa sa yellow media bonus.
1: Sadya ni Yerta. Bumasa ko talaga ni Inet, ah.
16: Along-along din sa mga migota na nag-aimbo sa kumuning at sa angay sining ng mga estilo kala tropang win. So, salamat kayo, Tropang Win, muna matag natin nga update. Update man kita sa atong din nga tatso sa kamarkilan, ari na. Ari na ka, Tropang Win, ang
1: may maupra sa atong
16: tower. Ari na atong tower, ha? Ari na, nagkabot lagi dire mismo. Kaga, inaplastar na, kaga, di ni madugay. Magdugang naging ang basbog sa 106.1. Kung mabatian kita karon mas madugang. Na mabatian ang XFM 106.1 din sa Sudan sa kamarkilan. Kag amulan ni Siko na plaster na ang maon maplaster na ang ato niya sa Sion Diria sa Sudan sa Kabankalan kag kaiping sa mga sudad kag Banwa.
1: Aha.
16: So muna tag natin update para sa gugyon ng Pilipinon sa Pilipinas sa Katrumang Minsol Antonio Sibila Reba XFM News Kabankalan.
12: XFM Live Reports.
1: Thank you so much Katropang Winston Villanueva dito sa Kabankalan City mga katropang. Na ano man yaman basta kwarta gani sa ang kwarta hindi gid pagintrahi hindi gid paghampang yan kay kwarta na sa gibal nali magribo ka ho kag madakpan ka mo isa lang da ang guwa guba ka mo guba ngalan nyo kabudlay abi i-build up ang ngalan ka tropa kung may mga experience na bla sang issue sa kwarta kabudlay na ang perception sa tao muna na eh kagabudlay ba we own it, sir? Nakamarka na sa ngalan mo nakamarka na sa pagkatao mo so din ka pa ano pa mahimo mo no so basta kwarta gani playo da no palapit ka kung legal no ito ganang lang ito magkwarta pero kung magrakita gamit ang kwarta sing iban kaga himuon ta tagutago lang ibaltay. Anyway, oras na to 9:45 na mga katropas pagbakaraganta. Balikanta, no? Ang pila ka mga istorya na to. Di ang politika sa national ginaulat-ulat na pa ni because may ara na sa mga filing sa plunder, may mga kaso na nga gin-file sa pila ka mga officials gobyerno. Nga ara sa Kongreso, nga ara man sa nagpanerbisyo man bilang tagaas ka officials sa Senado, no? Ang Senado nagpanindugan Japon si Senator Alan Cayetano sa iyo ito statement sa niya kung ang iyaman lang posisyon ang kinahanglan para mag okay ang Senado. Sige, why not? Hatag ko muna sa inyo. Ha? Pero hindi kami magpadala sa dikta isang ginambal ko ng solid minority. Now, katropa, buli niya ito niya sa mga public officials natin, sa atong mga senador. Okay mo na nga depensa ka mo, why mo na yung problema. Pero ang division, if na-identify nyo na lang kung ganyan, either sa minority or sa majority, katropa, ang tao, abikita Manila kung anong intention nyo. No? Ari sa minority, mga katropa, some of that, may ara mo sa mga, ano, may mga senador da nga nagtipyok mo lang sa minority ay para hindi madalahig sa kunano pa ng mga kaso. May hutik ang atong gobyerno, ang presidentis na da, no? Di amunay ko rin kinambal, kati ginalaot sila sumong. Kabalo naman kita kung anong dalagan sa majority. Kabalo naman kita kung ano ang ilada nga mantra, no? Kag ano ang senaryo para sa eleksyon, kabalo na ta, no? Ang tao na tsindihan ng as tao, nga tagsa-tagsa sa inyo, may mga politiko na sipit, skilid nyo, para sa 2028 elections. Para magligwaman pagkabuhi nyo eh, no? Amo na mga katropa, sometimes kita nga mga tao, gaka-mislead ta, sa tutuod ng mga issues bong, no? Gakalingaw man ta, sa nga minority kag, minority kag ang, ano, majority sa Senado, gakalingaw man ta. Pero, at the back of it, katropa, it's still us suffering the consequences brought about by grabbing pamulitika sa pungsod Pilipinas. No? Sila man yung aton nga ginalantaw at dadlaw, ginabantayan ta. Because ang policy making, araban sa ila mo. No? That's why matulog lang ginambal ta. With all these problems sa aton pungsod Pilipinas, we can only rely sa mga legislators na kapapangita sa pamagi para masolbar ang problema. Dapat ma-liberalize ta sa higot nga ara sa negosyo sang oil sa responsyon Pilipinas katropa, no, kagang politika nga nag-divide sa ato na yan, no, kung ano mapanaawan ta respetuhon ta na. Pero to the point nga may ari sang isa kadako dapat desisyonan, dapat why ta na gina-identify ko gringon ta mo. Gina-identify ta ang atong kogringon nga para sa tao, nga ra kita sa tao, hindi kita sa minority, hindi ako minority, hindi ako majority, but associate na to ng aton nga lawas bilang mga legislators, mga katropa, sa interes ng tao. Kaya raman ta, tao man ang pungko, nagbutang sa inyo da, tao man ang nagplastar sa inyo da. Pero anong gakalatabo subong, no? Tungkol sa politika nyo sa para sa election 2028, kanya-kanyang survey kamo sa inyo mga master. Di sinong kasulti, kita ang tao eh. Kita nga and they're supposed to be performing sa pagpasar sa mga lagi para makakas kita sa cinema state policies na to, ng oil deregulation law, no? And eventually pag-privatize sa mga government agencies natin nga naghahatag sa aton, gataas ang cost of services ng gobyerno eh, no? Because amat-amat gina-privatize sa mga kumpanya diri sa aton pungsod katropa, no? Ti amo ra ekspektaran ta subong sa Senado katropa, duha lang kabagay ng taon mo, kung sino ang minority kag sino ang majority. And duha lang na kabagay na identify man nila kung gringon nila, either pro Marcos ka or pro Duterte ka. Amo man lang tiradas na da, amo man lang katuans na da sa istorya nga muna, no? Nga gamiton ta pang kisang Diyos, gamiton ta pang tao, kung kisang halal sa tao, bugbog na na. Nga come impeachment time, babalaan mo mga senador nga hindi nila mga judges, no? Uniforme lang na bag-o lang sila, pero politiko, mga chapon sila. nga may desisyon sa impeachment pabor sa ilang politika, mga katropa. But I don't give lang merito sa complaint. No? There's a public fund nga gingasto and ang issue is corruption. Ako hindi ako magbank to sa threat to sa pamilya Marcos, mga katropa, istorya, gisi naman lang na. Pero ano yung public fund? So this where accountability, this is about accountability sa mga public officials. And this is part of it. No? Wait pa masukot mga kongresista ta nga halos ambag to tanan-tanan sila may aras grasya sa flood control to sa mga program funds tanan sila nga nakabatunda nga nagrasyahan man nga nagapatindo-tindo man sa buong ti diraktanan mga kotor pag inuhulat ta ay ti abangan ang susunod na kabanata. Girlie Sembrano, may aga, salamat gid. Aray kami sa barangay Felisa Chapter. Moms, Moms, Felisa Chapter. Thank you. Mayor Jane Balio-Alio, monitor kami. Moms Handumanan Chapter, gasigabong ang Bluetooth sa speaker namon. Ma'am, thank you. Salamat gid. Sir Kenneth Yonko, good morning. Salamat gid, sir. Morning. Kanugon sa cold protest sa corruption na kapoy na ang mga Pilipino. So, takto gid, sir. Kung kisa, kung may aratas ang kapasidad nga maghambal sa mga senador ni nga paway na kamo sa mga abla, ha? Isla ito ang opisyal na tunda. Ngayon din na ginapadlagan ng ilang taratapan, ilang posisyon sa gobyerno sa politika nga amunay nag-amat-amat patay sa tao, ha? Nag-palala sa sitwasyon natin kay taran ng mga pulisa, taran depensas kung gano'n nila. Unahan nyo tablang ang Tay Dynasty Law, ipasar nyo tablang. No? Dari eh, istorya man Japon, why eh. Sige. Anyway, we're trying to be fair sa Lastada. Request lang kami na, bon, sana, let us be fair. I do believe na hindi gina-target ang taga-majority before naupo si Alan Peter Cayetano. Last year pa nga mga names sa mga senators na involved na sa ghost projects. Yes, sir. Ghost projects, namely Jinggoy, fake Joel Villanueva, and SP Escudero. Accountability means, katropa, if there's a final case against these public officials, they should be accountable and honest enough to face this consequences. Along with senators, along with the congressman, nga nakita natin nga may ara sa mga involvement sa issues ng flood control, no? Sa before the court of law, they have to defend themselves, no? Against this accusation sa flood control. Dira ta babal-an kung ano ang ilang involvement, ano ang ilang contribution. Being senators, dapat sila mag-atubang sa mga kaso ngani, no? Along with congressman, dapat mag-atubang man. Nga hindi ba panagos na di, no? Because this is what accountability means. Now, kung ma-free sila sa atong korte, wala sang kaso, wala sang bugat ng mga kaso, kasasun sila, katropa din. They can go back and always run in a position sa gobyerno para pungko liwat sa pwesto. Amo man na kasimple, galinti sa atong pungsod Pilipinas siya. Once kasuhan ka, plagyo ka, ha? Panago ka. Daom na bla. So, yes. This is not my majority. Ang ato lang di is that oftentimes ang ato nga mga senator, they've identify themselves sa majority and sa minority nga bahin sa atong gobyerno, sa atong nga senado, and kabalo kita kung sino na ano ka pa nagapanindugan sang insakto kapanindugan para sa panindugan para sa tawags ni ng insakto nga sa hustisya para sa tao. No, there were a few of them, but more or less ang pinaka mabugat da sa nagalumpat-lumpat mo ni sa majority may galumpat da nga ano mo, may gilumpat-lumpat na baruto mo sa minority, may aramanda. No? For whatever that is that mga katropa, dapat tubangon nila eh. Kung anong kaso nila, no? Flood control, ang contribution fund sa ining sa eleksyon, no? Tubangon nila eh, no? Pero mga makakatropa, ang aton parawagan di is the mga byan, no? Let's just be vigilant sa mga sitwasyon nga gakalatabos pungsod naton because nga ti ang aton pungsod ga ano sila ga nag-evolve ang mga politiko katropa and things doesn't change. We want accountability, manabat sila sa mga involvement nila sa alleged corruption. Tubangon nila. Oh. Kung may mga kaso na tubangon eh kay ti nag ano man kaya nagpadlagan ka man eh. Gahambal mo, ti, akong dalang pants tao, ako ang manu, leader ko. And true leaders, katropa, huwag ka panago. Diba? The consequences of both vying and selling. Democracy compromise lawmakers and lawbreakers. We will spend much of that. Sir Arnold Lee, thank you. Salamat gid sa pag-upod. Amuning mga contributors, sa mga commentators sa Facebook page natin nga we have due respect sa mga opinion nila and thank you for being part of the program. We really appreciate Sir Arnold, Sir Kenneth Yonko, thank you. Nagahalong kag nagaingat lang ang Office of the Ombudsman sa paggather sa mga stronghold strong solid evidences and airtight cases before they will file charges against those involved sa ghost projects para hindi maparihas sa pagka-acquittal na ni former Bong Senators Bong Aguimat and Chinggoy Estrada. Gabay pa. We expect much sa mga filing of cases no sa public officials naton katropa kay para ti mabalantay kung ano ka bugat ano ka tuod dire. Now ti korte ni madesisyon pero ti abaray na parawagan ta sa aton nga public officials nang di have to face that, no? Kinanglan tubangon ni nila. Wait oras, mga katropas, pagpanggalagin natin, boss naman. Sir Arnold Lee, thank you. Sir Kenneth Chungko, thank you so much. Salamat, gid. We sok na mo sa mga kauturan tanga mas may ara sa mga opinion. Solid ang opinion. And that's what we want, mga katropa, para pag-insindi natin sa mga isyong inatubang natin sa matagadlaw ang tanan. Oo. 9:57, katropa, sa pagpakaragad natin, white oras. Thank you, ha? Mga katropa, buwas naman sa aton nga palatuntunan. Sa ngalan sa aton nga technical partner, katropang Jodery Villegaño, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO President, Dr. Remy Lee Tuoy, mga katropa, gapaalam kita. Thank you so much. Salamat, gid. God bless.
18: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
19: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale is

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Good morning.
1: Ma, ang nurse nga nagatipan sa akon. Good morning.
0: Kamusta ang tulog mo, ma'am?
1: Okay lang. Ugaling natingala lang ako eh. Apat kagabi na ako nga nagtulog. Sugod sa nakomatos ako. Apang walag kihapon ako ng gadamgo. Nga ayhan.
0: Give it time, ma'am. Kido sa hindi ko gidi na masabat nga pamangkot eh.
1: Ay, pasensya ka na ha. Wala ko sa mga bautosan sang disappointment ko eh.
0: Okay lang, ma'am. Naintindihan ko. Apang kabudlay gid sab dun sang pamangkot mo. Kay bisan ako. Wala ako makahibalo kung saan no ako magadamgo o kung hindi.
1: Ay, oo no. Siling nila, posible ko nung asadamgo ko ma-manifest ang mga nadula ko nga memorya.
0: Ay, hosto ka. Nakita ko gani sa TV ang mga hitabo nga ina.

0: Sige, ma'am. Makitaay naman kita lewat buwas.
1: Ay, basi wala na ako 3 buwas. Basi kun mapauli na ako.
0: Om.
1: Ay, nakita ko sa nawong niya. Nadulang iyayo, Om. Pinabuslan sang kasubo.
0: Maghalong ka. Pagwa mo sa duog na ini.
1: Ah? Nga ah.
0: Ara sa delikado ang kabuhi mo.
1: Ano? Ano?

0: Oo. Oh, ilagaw ko ikaw sa park diri sa guwasang ospital.
1: Ay, gusto ko ina. Gusto ko gid nga makahaklo sang preska nga hangin, Doc.
0: Magulat ka lang sa makadali, ha? Nagpakuha pa ko sang wheelchair nga sakyan mo. Kag ako mismo ang matulod sini.
1: Ay, salamat. Madamo nga salamat, Doc.

0: tapos tang pamatyag mo karon nga ari na kita diri sa park.
1: Kanami. Ay, kada ko galing sa ospital nga ini, Doc?
0: Oo. Kag maswerte ka, nga diri ka gindala sang bana mo. Kung sa iban pang ospital, basi kung wala ka na nila naluwas.
1: Pila kaadlaw ako nga nakomatos, Doc.
0: Mga isang kasimana man.
1: Siling mo, nag-flatline ako sa heart monitor?
0: Aba, oo. Apang na-revive ka man dayo namon.
1: Kun amo, utang kong kabuhi ko sa inyo, Doc.
0: Ginabuhat lang namon ang among trabaho. Mas dapat kang magpasalamat kay Roger.
1: Napiyaran ko. Do, kalapit kin sa inyo nga duwasang bana ko.
0: Ay, habi mo. Maayong abiyan si Roger. Nabuligan man niya ako sadto.
1: Sa ano nga paagi, Doc?
0: Isling naton nga isa kabes. May nangutang sa akon. Kag siya ang nagpanukot. On my behalf.
1: Ay, hindi gihapon maatag sa akon ang trabaho niya. Kay wala namon ina nahambalan eh.
0: Maayo magnegosyo ang bana mo, Jerry. Stockbroker siya. A salesperson. Ginagamit niya ang iya karisma. Kaga kabudlay magsilingan, no, sa iya. Maayo nga negosyador ang bana mo, Jerry.
1: Madamo ko na siya sa negosyo. Amoy nangin sugid niya sa akon eh. Kaga amoy na natama sa iya ka busy.
0: Negosyo ninyo. Kag siya tanan ang nagapalakat. Apang suno man sa iya, ikaw man ang iya nga alas?
1: Ah?
0: Oo. Ikaw ang iya swerte. Sa tanan nga ventures nga nasudlan niya.
1: May sarang kami sa kabuhi kun amo?
0: Hindi lang nga may sarang, kundi manggaranon gid kamo katama ni Roger.
1: May anak bala kami, Doc? Doon nakibot gid siya.
0: Wala bala ninyo nahambalan ni Roger ang bahin, dira?
1: Wala naman ina

0: Rambutan, Doc. Makahalamot, no? Nakafocus lang ako sa akon kaugalingon. Sobra-sobrang akon handong na makabaton sang impormasyon. Subong ko lang na dumduman, ina.
1: Well, hindi ako gusto nga sa akon mahalin, ina.
0: Ang sabat sa simple ko nga pamangko. Nga, Doc.
1: Babayi nga kay Roger mahalin ang tanan. May isa kay tabo sa inyo kabuhi nga dapat lang siyang maistorya sa imo.
0: Kung ano man, ina, hindi na ako makahulat. Doon nagdugang ang kalangkag ko.

0: Roger, may ipamangkot kali ako sa imo.
1: Ano ina, sweetheart?
0: May anak bala kita?
1: Oh. Pero hindi natin siya tunay nga anak.
0: Anong buot mo si Lingon?
1: Adoptiba lang natin si Angel.
0: Sa diin siya? Nga, wala mo siya ginaupod kung mangkanto ka diri sa akon? Naginhawa siya sang madalom. Pag makita kong kasubo sa yanawong. Roger.
1: Patay na siya, sweetheart.

0: Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting! Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose bukod ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginahilinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver,
4: Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: XFM 103.9.

0: Kaupod mo siya sang gabi nga naksidente ka.
1: Hinali lang. Kami nagsunod sa akong kaisipan. Isa ka-aksidente. Do pareho sang ginalantaw ko sa pelikula. Nawasak ang isa kasalakyan. Kabadaw mo sang dugo sa palibot. Angel. Nagapungko siya sa tupad ko. Sang matabong among aksidente. Kadaga panuigon pa lang siya sa dos ang pito katuig. My God. Pito pa lang siya katuig. And I killed her. Ay. Hinali ko lang nadumduman ang yanawong. My God. Kinpatay ko siya. Ginpatay ko si Angel.
0: No. No, sweetheart. Hindi ka magkambal sila, ha? Hindi. Ba? Gintulod niya ako sa ginhakos ko siya. Sweetheart?
1: Nga to man kadasig sang pagpadalagan ko sang salakyan. Sang tion nga to.
0: Ha? Kakwan. Ginatinguhaan mo nga maluwas siya.
1: Luwasong sa ano?
0: Sa kalayo.
1: Kalayo? Ano nga kalayo?
0: Wala ka sang may madumduman?
1: Buligi ako nga makadumdum, please.
0: May dako nga kalayo. A big fire in the house.
1: Sa balay naton?
0: Oo.
1: Ano?
0: Kagwala ako sa balay sang natabo ato. May trabaho ako eh.
1: Paano nakaangkon sang sunog?
0: Sa kusina naghali ng kalayo. Kagkamulan ni Angel ang nakaluwas sa sunog. Tugod pati ang duha ka kabulig na dala sa pagkasunog sang balay.
1: My God! My God!
0: Nagpanik ka. Galigin pasakay mo sa salakyan si Angel. Kagin panalagan mo ini sang tuman kadasig para nga makapalayo ka mo sa sunog.
1: Tanadulaan ako sang kontrol. Kanakabunggo kami sa isa ka truck.
0: Oh.
1: God! Inasakitan ako mang panumdong.
0: Amoy na yung ginakadlukan ko na mabatsagan mo. Gani wala ko dahil ginsugit sa imo sang makabugtaw ka.
1: Ako ang nagpatay sa aton anak. Ako!
0: Hindi. Hindi ka maghampal sila. Wala sa may gusto sa amoy hitabo. Palangga mo katama si Angel. Kag hindi ka maghimo sang bisan anong butang nga makasakit sa iya.
1: Apang subong, patay na siya tungod sa akon.
0: Aksidente ang hitabo. Wala ka sa sala. Sweetheart.
1: Makaluluoy man si Angel. Makaluluoy man siya.

0: Kamusta nang pamatsyag mo?
1: Ay, ginasakitan gihapon ako magpanumdong. Nagali nga, nag-adoptar kita sang bata.
0: Tungod hindi ka mahimo nga magdala, may tumor ka sa ubaryo.
1: Ano?
0: Oo. Kag kinahanglan niya kuwaon ini, dalhangin mo matres. Gani nagdesisyon ako nga mag-adoptar sang bata.
1: Kanang pasugot ako dayon?
0: Sang primero, wala. Tungod doon nag-alang-alang ka na mag-atipan sang bata. Nga wala naghalin sa aton. Apang sang ulihi, na-convince ko gid man ikaw. Nagkanto kita sa balay-alaypan. Kagsunod sa imo, nakita mo ang kaugalingon mo kay Angel. Nagapanuigon pa lang siya sadto sang apat katuig. Mabuot siya. Kaghuloy ang iya mga mata. Mata nga masubo kung tulokon. Si Angel naging pili mo. Tugod nakita mo nga daw pulo pareho ang inyo childhood. Kasubong mo. Ginbayaan siya sang iya mga ginikanan sa atubang sang simbahan. Kagkasubong mo, nangin masubo ang iya kabuhi. Kagsaamo niya sa itong edad, wala kuno siya sang abyan sa balay-alaypan. Wala sang kampang. Parmi lang siya nag-isa nun. Kagsiling sa mga nag-atipan sa mga bata dito, loner kuno si Angel. Oh. Apang suno naman sa iban ng mga bata, weirdo kuno siya. Abnormal. Buwang. Apang tukod wala sang balasihan ang tanan. Wala mo'y nag-i-consider nga balabag sa pag-adoptar naton saya. Sa laktod, naging madasig ang proseso sa mga papeles. Kag nadala dahin natin siya pauli.
1: Ay, amo bala? Anong iya kinaiya?
0: Hipuson siya. Apang nakuha mo dahin ang iabot, naging close ka mo dayon.
1: Amo bala?
0: Daw hindi nagali ka mo magbulagay nga duhay. Kag nakita ko, ganangin malipayon ka sugod sa to.
1: Ay, yes. I remember. Apang, dira lang kutob. Ba? Nakipi siya. Roger? Nakahibi ka? Ginpahiran niya ang mga luha. Uyatan kong kamot niya. Halukan ko ini.
0: Cherry? Ginalukan mo ako sa kamot?
1: Tugod na batsyagan ko. Ginakahidlawan mo man siya.
0: Yes, I do.
1: Thank you, Roger, ha?
0: For what?
1: For not blaming me sa pagkadula sang aton anak.
0: Sana siling ko na. Wala sang may sala sa natabo. Wala sang may gusto sa to. Aksidente ang tanan, sweetheart. Tandaan.

0: makapauli na gidman ako sa amon. Makagwa na gidman ako diri sa ospital. Nurse, sa diin si Liza? Ay, nanang sampo kadang kilay niya. Nga hinali ka lang naghihipos haw? Wala mo ganun sa batang pamangkot ko. Di na si Liza, si Lingko.
1: Sino nga Liza, ma'am?
0: Isa man siya sa mga nurses, diri. Kang isa siya sa nag-atipan sa akon.
1: Sa diin nga ward, ma'am?
0: Ano nga sa diin nga ward, man? Natural, dito sa ward, bigin halinan ko.
1: Ma'am, kami lang ni Teresa ang nurse mo. Kag wala kami sang kaupod nga Liza.
0: Ha?

0: Exciting!
1: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato sining niya pagtulog.
4: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa, gali late na nga ton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahinay pagdinas sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kon heartburn kag especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, ka nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sining digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inis siya gamit ginupod nisa sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The secrets of hell.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport nisa sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
1: Yes, to hell.
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT o so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanses ang kolesterol, balanses ang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining panghuna-huna kag paminsaron.
2: The secrets of hell.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
2: The secrets of hell.
3: Kun wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The secrets of hell.
3: And then naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to hell!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
2: The Secrets of Health.
0: Exciting!
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
11: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawa. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: XFM Network Philippines.
12: Mga katropa,

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: News Central. XFM tayo mula sa Jess 44 ng mga katropaming aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsere ka man sa mga bahin sang kalibutan, welcome na dali sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Central.
0: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Lunes, unang adlaw sa bulan sang Hunyo. January na? Mga katropa, rana kita sa tunga sang tuig 2026. Ika-anom nga bulan sa sininga tuig, no? No? Kadasig lang, no? Doon sang sanoo lang. Dugay-dugay, mga katropa, makibot na kita nga ba? Bare months naman? Oh, ginapantayan sang tanan?
2: Bow, ka-perfect!
0: Basta bare months, doon. Balikid ang iba, hindi gabuhi ng dugo sang tanan. Basta bare months na? Na. Oh, ta, subong ang bulan, may ginalook forward ang iban. No? Sige, ano? Ito yung subong aga mga katropa, tingnangin masako na dira, maling kaina pa, nag-opisa na subong sa ilang mga trabaho, ilikuton, sining oras, data may want to blanes, and good morning, may ngagas inyo tananda.
3: Sentro. Ari na sila! Larga na!
0: Matamat na mga katropa, ha? Kahit sintro na. Subong agang inyo dre kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News Central.
0: Kita dre mga katropa, maginop na nai humali na last 10 media tumto ba last 2 isang udto. Agad sila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga tututukan talakayon kagdiskusyonan. Sa mga nagamonitor dra subong sa aton sa ilang mga radio transistor radios ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, may araman kita sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City naman sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7. Mga katropa, daw mo ng bago nga frequency dito sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. And soon, may mga new frequencies pagid kita, no? Dari sa Negros Island Region, mga katropa. Kag meron kita sa social media, sa Facebook, ha? Ato nga Facebook fanpage mo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube mo ning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa sa official streaming app naton, pwede ma-download nga libre ang official streaming app sang XFM Philippines mo ning XFM Radio Network. Ma-download ninyo mga katropa nga libre dras inyo nga mga Android phones, pangitaan niyo lang ang XFM Radio Network, mabatian dra ninyo kapin 6 senta. Ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag text line naton, mga katropa, muning text line sa XFM Bacolod, ang 0915-628-7926. Amo ng hotline sa XFM Bacolod. Kag subong aga, mga katropa, ano ba lang mga talakayon ta? Tutukan ta, diskusyonan, sining adlaw sang Lunes, darila sa sentro.
1: Sentro sa mga balita.
4: Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, tinguan tani karong makapakigangot sa Regional Director sa Department of Agriculture Negros Island Region. Talakayin ta mga katropa, so far ang kabugusan nga halit kag itugas ang dry spell ug kon epekto sang tuman kainit nga panahon diri sa atol sa Negros Okona Negros Island Region. Ilabi na gid sa Bacolod and also sa Negros Occidental. Mga katropa, makapakigangot kita karong ka Engineer Albert Barugo. Angot sa sining update and also mga katropa kay base sa report and also sa monitoring sa Department of Agriculture, nabatian nyo ni mga katropa ang ginatawag na moisture stress. Moisture stress sa mga pananom. No? Kay sanding diri sa report mga katropa, masobra 3 billion pesos nga balor sa pananom ang naguba bangod sa moisture stress mga katropa. No? Kag iniisandig sa mga information mga katropa, kalabana manigali ko nung nagkakalatabo dito sa Luzon. Gikan sa Luzon ang ining information which is amuni ang apektado sa ginatawag nga moisture stress. Kag sandig naman sa pag-asa mga katropa nga information ang moisture stress as na mention nato na ang isa ka kondisyon kun sa diin wala nakabaton sang bastante nga tubig ang pananom bangod sang magamay o kun natrasado nga pagulan nga nagapugong sa normal nga pagtubo sang mga pananom. Wala sila sang ano, wala makatropa, bastanteng liquid ano, or tubig dira. Or any vapor, mga katropa, na makabulig. Saan pa paano? Sa pagpadako sa sining mga panano. No, tikiti, siyempre gabing kainiton sa palibot. Ta, kita galing nga tao, kasala. No? Galiwasa ta sa kainiton. Kung amuna sa blama, mga katropa, ginabalhas kita nga nagaresultay na sa tingala mo do kakapoy, galuya ka. Kaya ang mga salts and ano sa lawas mo dira, mga electrolyte sa lawas mo, nagagawa, kay bangod nga nagabalas kita. So, i-replenish na na kinanglantas ang bastante nga liquid para mabalikan ta mga katropa ang naguluwa ng mga electrolyte sa lawas ta. No? One of the, sa tawo mga katropa, kita gani, no? Gabatsyag ta sina, ano pagkita yun ng mga pananong? Iti parehas man isla mga katropa kinanglantas ang tubig mo. No? Basta may presence ang tubig, masiling nato mga tropa ang adra ginada nagaano naga ano bala gap ga rely ang mga organismo, mga living organisms, and also needs ang tanan, no, nga nagakabuhi mga katropa sa duta. Tubig ang pinakaimportante. Iti amo ni subo ang concern mga katropa, and also there are some other issues naman about sa issues ang tubig dire. Mga katropa, basi karong matalakay taman ina kay dogin na discuss man to kaina ni Councilor Gamboa, kaina sa Bulsay, ikaw po sa kaya katropa ng Win Salinas. Kung ano to mga katropang posibleng mga ano no, mga alternatibo, kahit yung mga katropa may mga pagpamahog, posibleng base maka-experience agad man kita sa kakulang sa supply sa tubig direct. So ito mga katropa, munisubong. And later on, talakayon tani, taganta na karon ligwa kag tiempo mga katropa, pero karon tinguanta na makapagigangot kay Engineer Albert Barugo, ang Regional Director sa Department of Agriculture Negros Island Region. And also mga katropa, kadungan sa Brigada Eskwela Subong June 1. Akita ang XFM Bacolod. Mga katropa, no? Magkita sang aton nga suporta sa Brigada Eskwela sa isa ka bulutuan ris sa sakop sa Barangay Alihisto, Emilia J. Garcia Elementary School, mga katropa. And also do simultaneous ini siya nga event, no, Brigada Eskwela subong nga Lunes June 1. So ting mga katropa, kay dasong semana may klase na balik eskwela ng mga kabataan. So ting speaking of balik eskwela, so ang syudad sa Bacolod may gin nunis lang ang programa, especially yung pagpanagtag sang libre ng school supply sa mga kabataan. No? So siningatigon mga katropa, tinguan tamang karon si Councilor Attorney Cesar Distrito regarding sa schedule and also mga tropa ang mga materials, mga school supplies nga ipalabot o kon ipanagtag sa syudad para sa aton nga mga estudyante, no, sa mga pampubliko nga mga bulutuan sa Bacolod. Sentro. Alas 10:53 na mga katropa. Inyo na batay naton nga mga updates, mga topics later on nga tututukan ang diskusyonan diri lang sa Lunes nga edisyon sang Sentro.
4: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: And mga katropa, before kita mag-proceed sa lakas ng panahon, ipakilala ko na ibala sa inyo ang mga produkto sang Yes to Health, no? Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa. Ginalakipan ni mga tropa sang tatlo ang mga nagapangunang mga produkto sang Yes to Health. Amon ay ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Plus Gold o kon Santon Gold Herbal Capsule, imo ini mga katropa sa mangustin na marguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Gintingobin ni mga katropa sa isa ka kapsula gud nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignant. And also mga katropa, ang imo nga blood pressure, imo sugar level mataas man bala? Oh, mga katropa. And also mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas. And also ang imo pagid nga mga kunan pagid ang mga balatian mga katropa nga inyo di ginabatsyag sa tagsakanlaw, no? Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, safe and effective. Bangod mga katropa, imo ini tanan sa organic ingredients.

0: Kag mga katropa, ang pagtumar everyday sa Santon Gold Herbal Capsule dako gining mabulig sa aton man nga ikayong lawas mga katropa. And also, mayra kita sa Santon Vitamin C, alkaline based ka vitamin C. Mga katropa, imo naman ini sa mangosteens, pero lina kag mga prutas ka mangaranong gid sa vitamin C. Makapaboost sa aton nga immune system, mga katropa. And also, mayra pagkikita sa premium D3 soft gel capsule. Ang premium D3 soft gel capsule, mga katropa, imo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil, kay vitamin D3. Itingopin ni mga katropa sa isa ka soft gel para makapahealthy sa itong mga cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag makalikaw pa sa itong sa mga infections, kakos ng bakterya, kag viruses. Mga katropa, ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, mga katropa, kag sa South Star Drugstore, no? And don't forget sa online, sa Shopee, mga katropa, inyo ini nga babakal. Alas sa Jess 56 na. Mga katropa, hindi ka mo magkalipat ta kay Katrice nang kita nga semana sa aton nga nagapadayon nga Santon the Next FM libo-libong pa-premyo. No? Ang Santon the Next FM libo-libong pa-premyo, mga katropa. Ika 13th week ta na. Nante. May pila na ka mga katropa nato nga nagdala og sang 3,000 pesos cash sa nagapadayon nga pa-promo naton sini. No? Ang Santon the Next FM libo-libong pa-premyo. Sa ika-3, sa inga nato nga week, mga katropa, kung si Mana, ang sa Biyernes, aton nga weekly draw, no, kada Biyernes. Ipatay lang ka mo sa pagulog sa inyong mga entries nila sa Santon Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement, kang Premium D3 Soft Gel Capsule. Sulod na ng mga tropa sa puting envelope, ha, sulatan sa inyong mga pangalan, address, contact number, kag pagapirma. Ihulog sa pinakamalapit ka mga XFM stations sa inyong mga lugar. Pwede ka mo din kahulog sa Yes to Health Wellness Center sa Maydalan Lizares, dali sa Barangay 39. Tubang dira sa Marayo Bank, bala, na. And also mga katropa, ang Grand Draw. Secret kung saan ang Grand Draw ta, no? Kay mga katropa, ang Grand Draw na to, ang first prize makadawag sang 50,000 pesos cash. Second prize makadawag sang 30,000 pesos cash. Third prize makadawag sang 20,000 pesos cash. Kag may pulo sa mga consolation prizes, may makadawag man sang tig 5,000 pesos cash. Mga katropa, no? So patay na sa pagulog sa inyong mga entries, kay para ka mo naman maswerte nga makadaog sa aton nga papremyo, no? Sa Dres sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Sentro. Alas 10:58 na, check na ni mga katropa from PDMPD, makaubo nato sa piyakalinya si Sir Melvin Fero. Sa lakas ng panahon, siningadlaw mga katropa sa Lunes. Express Balita. Weather Update. Sentro. Sir Melvin, maying aga, well, kaupod mo sa buong sir si katropang Andrew.
1: Yes, Katropa Andrew, may nga kasi mo ka sa Santa Clamati update natin sa pinakauling lakas sa ating panahon ng Yolo kita ay Guzman Pantisize. Cyber Bulletin No. 14 sa ginisyo mga lasyon sa Sininaga si Baguio Domain slightly weakened pagpadayon niya mag-agiho northwestward na direksyon padulong naman niya sa Okinawa, Japan pag southwest monsoon kukuna bakat ang nag-apekto naman niya sa Southern Luzon, Visayas, pag Mindanao. Ang bagyo nga si Duming, ina-expecta magagawa sa ating Philippine area at responsibility si Ninay ang hapon. Ka-experience siya sa mag-alumong na kalangitan kung may nakta-nakta paulan, kung papilat niya po panagawang mag-apekto naman niya sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, may marupak ang Western Visayas na dumot naman sa Kabagat. Localized thunderstorms, ang kapit naman sa pinamagkabayan. Prensya sa mag-alumong ang Negros Island Region, nakat naman ang Negros Occidental Kabakulog City, maka-experience kita sa mapaang katulit sa Giyapo Panahon, sa mga tsansa, sa mga nakta-nakta sa Giyapo Mapangulan, sa pagkinyat sa Papanag-uog, nadulot man sa kabagat sa mga localized thunderstorms. Nahina itong tip sa kasarangan ng sa ang hangin, di ikan sa nabagat na nakatundan, ang nag-influence sa kapitisan ng bayan sa ating probinsya. Kakaragata sa ating probinsya, may kasarangan tugtog mabulo-balot. Alas daw na butla kalasin ko hindi pa prokain na ka magatulog. Alas 6-7, naroon naman niya sa hapon. Ang ato nga temperatura, nagsugod kita 25, magalapot kita 32. degrees Celsius. Ang atong heat index, para kita sa 36 degrees Celsius. Nisimil de Piero sa Provincial Sister Press Reduction and Management Office ng Negros Occidental, maraming salamat kag mayo. Tudto sa luwa.
0: Sir Melvin, bali si Domeng, posibleng magabiya na sa par na ton by tomorrow or sining adlaw man?
1: Sige na nga.
0: I see, sige. Pero Sir Melvin, so far, doon may mga ginamonitor pag ikaw mo outside bar? Doon may mga nag-punsok-punsok naman ng mga panganon, sir? Oh?
1: Yes, so ako lang ako ng mga aktivisyon na makita na ito. Hindi pa ko na ito makonsin
0: yung pagkakasya ko. Okay, sige. Sir Melvin, thank you again.
1: Salamat.
0: Yes, sir. Centro. Mga katropa, ito na batihan si Sir Melvin Fierro sang PDMPD sa update sa lakad sang panahon. No? Pero kapo, mga katropa, do impluensya to sang, sang paglain sang panahon. No? And also, presensya sang habagat. Mga katropa, ako na muning southwest monsoon. No? At amo naman yung nagdala sang pag-ulan-ulan, mga katropa. Gin-declare na sang pag-asa officially. Rainy season na. June. Mga katropa daw pagtapak kidya sa bulan sa Hunyo yat expected na yan no nga ulula naman no? Ang pag-asa mga katropa mo ning nagabantay but di kita kapakot kay may posible naman mga katropa nga basi may magsulod nga mga weather disturbances diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility no kay ang Pacific Ocean mga katropa dragon man na mismo nag-originate eh, no ang tanang mga bagyo nga nag-iigo sa aton sa pungsod Pilipinas. Sentro. Alas sa 11:02 na mga katropa, sininga tion, padulungan tang atong regional director no si Engineer Albert Barugo para matalakay tani mga katropa kon ano ginadi ang observation no and also the latest update sa kabugusan nga halit sang El Nino or sang dry spell mga katropa. Diri sa aton sa rehiyon sang Negros Island Region. Ano ginading nagapanguna nga mga pananom sa aton how? Ano nga mga pananom din nagbantog sa aton? Wala na sang iban pa mga katropa kundi tubo. No? Pero ang may pinakadako nga halit sang tinalikdan nga semana based sa record mga katropa ang mga humayan gid, no? Sentro. Kabalo naman kita ano ang characteristics ng humay ha? No? Mas naming tubo ni nila mga katropa samtang naga ang inadraba lang kahon-kahon sa humayan, no? Tidras lang mismo mga katropa nga naming tubo nila basta bastanting tubig. I think amo ni subong mga tropa ang problema tay, no? Bangon sa tumang kainiton nagresulta sa pagbala sa pila ka mga pananom, oh, pila ka mga sapa, suba ang nagakawadaan sang tubig. Nakatingala ta gani nga oh, nagnabawo. Ti isa ina sa mga concern naton subong mga katropa nga ang supply sang tubig all the time sa tanan nga tion, oh? Bisan sa anuman nga aspeto mga katropa, kinanghanglan gid ina. Importante sa lipot ng istorya, importante ang tubig. Ah. Tingnan mo ni subong ang aton diri nga ginapanilagan. Sige lang. Tingnan mo ning subong naton ginaobserbahan mga tropa ginapanilagan nato. Kun ano sa karon ang ginihimo sa gobyerno ta? Tina remember niyo to tinalikdan man nga adlaw nga they are preparing for pila to ka millions of pesos for the possible nga cloud seeding. Oh, mga katropa. Tingin, galing bala mo lang ni pamangkot, ta bala? No? Why is it nga antes sang dry spell nga we are already anticipating man ang mga tropa? Nga every year, ato nina nga mabatsyagan, ato nina nga ma-experiensyahan. Kahit ang nagapanawaga, alam man hindi mga katropa sang cloud seeding, mostly nga ato yung mga farmers mo. Mga local farmers, ta din mga katropa, kahit siyempre, ang ilang mga pananom, abo ng ilang ginaulikid mo. Ginapalikban nila mga katropa. kahit sa subong panahon, galala man ang tiyempo. Obserbahib lang mga tropa. Ang tigilinit, hindi lahog-lahog. Sa tion, sa tigbalagyo, hindi man lahog-lahog mga tropa ang epekto sa tanan. Oh, palangabuyan. Oh, kabuhis ang tao. At stake always mga tropa. Sa abuni nga mga sahe, isang kalamidad nga aton nga kaka-experience nga, kagina pa nga tubang naton diri, mga tropa. Oh, kaya nga, una, ang init. To. Tiga mo ni subong ang mga binulan. Tiga, balga ng ibang, salamat, nagulan na, nabulubog, nakagabulubog na. Naka, ano kita, naka, doon naging komportable, bisang papano nga ito nga pamatsya, kay bangod sa nag-ulan. No? Tiga mga tropa, enough balayan ang ulan para sa mga pananom nga tagpila ka hektarya. Ang amunin nga sa isang ulan. Makabulig ni balayan mga tropa sa bastante nga amount sang tubig para maghatag sang dugang bulig man o so sa mga pananom. Diba? Kaya ang pananom tayo mga tropa muning ginapinsar mo. Kinakabalakan ni basta ba gabing tigilinit o gabi naman ng init subok ang babitsyagan ta. Te, expected na na mga tropa nga makaging na ng duta mo. Ting pananom na ton, no? Duda mo pa yung mga ano mga hilamon niya. Dumas nagabuhi pang hilamon kung ni komparar ta sa mga humay mo, no, di ba? Obserbahan niyo na. No mga peste nga mga hilamon mo ning do nagaano pa mga tropa mo do nagadamo. No. Ang ato ang mga pananom sang mga local farmers sa dere labing ning humay nila. Amo ni mismo mga tropa ang nagaliniwang. Makita mo gyud nga hindi maayong tubo nila subong. No. Nga which is tayo mo pa ning concern sang iban nga kulang aton supply sang bugas. Tapos amo pa ni ang epekto sang tiempo sa aton. No. Kabalo kita nga grabe ang igo sang kainiton mga katropa. No? Sa iyo mga katropa, muna yung aton subong diri nga gina ano, ginabantayan. Kung ano gini ang latest naton nga mga atikang especially

Sige, no? Try tada bi si, ano, Sir Jimmy Guzon. Try tada lang, Sir Jimmy, kung available sa. Mga musta kita kay isa-isa sa mga rice farmers dari sa Aton, sa probinsya. Kating mga mangunguma, subong sang humay mga tropa ang nagabatsyag man. May mga concern man sila subong mga tropa, no?

0: sige lang kung kay doon lang alanggit si regional director sang DA na i-aro. Huwag hindi siya nag ano, sa linya ya. Tingo ang tangaton ng mga ano, mga rice farmers ta ano. Basic on available Sir Jimmy Guzon siningation. Mga musta kita sa iya. Baluan ta man niya ano. Kasi makatag sila sang ilalang balang ano observation mga katropa after bangod sang sining paglain sang chimpota. Sige, check natin sa piyak linya Sir Jimmy Guzon sa piyak linya sa buong mga katropa. Central. Sir Jimmy, good morning. Welcome diri sa XFM. Kaupod mo subong sir si Katropang Andrew.
1: Good morning. Good morning,
0: Panop. Oo. Sir Jimmy, no, ikaw lang anay ang amon nga gin pakigangutan kay ato nga Department of Agriculture NIR Regional Director do hindi gid available. Pero salamat gid Sir Jimmy si mo nga time. Sir, ang ako lang gid ring nga gitawag sa imo ang ano Sir Jimmy is about sa epekto kamusta ang inyong ano observation apektado kamo subong sang tumang kainit sa panahon pila ka hektarya sa karon Sir Jimmy ang do nagmalagid sir Okay. Sir Jimmy, balisang sa ano lang ini sir ang based sa inyong observation Sir Jimmy. Balisang sa ano gid nga bulan kamo nakatalupangod gid medyo ano gid do mabatsya gid ang inyong patubas. Sir.
1: Kasi nang gud na tong ni sa tong gid mo nga lag pa kamo harde. De tinigad nga sanay na liya.
0: Okay. Sir Jimmy, sang nanatulupang dani. Sir, ano ang mga ano gid do naghatagid man sa inyo sang pagkabalaka, sir? Ang ano, ang pagkatalupangod ninyo nga do ano naman ning aton pananom, mga humay naton do mapiktuhan gid sang kainiton. Sir Jimmy.
1: Kasi sa bunda wala pa man kami mga tayo sa mga ito na kami mga pinutang tubo sinigumbago yung talagahan ng pagkagpinto kay wala na sa bag wala pa kami sa dugan daw yung madayon ng kwan ang ginawa ng inyo kasi wala kami tubo.
0: Okay. Amo nang problema ninyo sir ang tubig. Okay. Sige no. Pero Sir Jimmy, tikay problema ninyo yung tubig sa karon sir ang inyo yang ano ang supplies ng tubig so far do naka sang tinaligtan pa ka mga binulan nga grabing init sir do naka-sustainer man Sir Jimmy.
1: Ang sa tubong ang gina-supply sa tubig ang sa South Drake.
0: Sa din, sir?
1: Ang tumong sila sa niwan. Okay. So, wala pa man sa ulang na pang-monitor na daw nagpuduma sa tupi. So, ang nag-closure.
0: Okay.
1: Nag-closure ang kwan sa niwan.
0: Oo. Okay.
1: So, doon daw patubatubatubi, sir, tuba.
0: Ah, I see. Okay. So, pero subong, Sir Jimmy, ang inyong, anong inyo, sir, ng mga pamaagi? Subong, Sir Jimmy, parang doon, bisang papaano, dumaano lang? Dumakapian-pian lang git sa sining sitwasyon, sir? Pero Sir Jimmy, doon nag-deplete gin man ang number of ano ninyo? Ang inyong pag sa tion sang inyong harvest do may nagnubo gid man.
1: Ana mi ara na ba no ko ni ara man nga sa kwan ya sudida. Ang kapatos

0: nito nang nabunubo sa nga rapat nga nalabotan ini.
1: Okay. Masiling natin, Sir Jimmy, nga nagamay gid man ng humay, nagniiwang gid man, sir. Ano man?
0: Oo, oh, mayara kanina, kung ano daw na layak, layak daw, pasang talagang, bila nga daw, dati, kanit mo lang.
1: Oo.
0: So, at least nga, iba na yung narito niya, kung may hindi na isang kami, kinakuan, kami mga second tubo ng ipan.
1: Okay.
0: May mga kaso, hindi gano'n sa mga nag, at close your salmon, di, nagtakam nito, bisher gasin.
1: Oo. Masiling natin, Sir Jimmy, based na sa inyo yung pag-obserbar, masiling natin nga hindi gid man siya puro na lang gid nagnubo ang amount or ang volume sa inyo nga padubas, no? Do ordinaryo lang gyapon ang sitwasyon, Sir Jimmy. Do okay man, no? Di man kamo makahangawa ang sitwasyon, di ba?
0: Natural na rin, mahanap naman kami sa amunto doon
1: nga mayo man, no?
0: Sitwasyon nga
1: Pero Sir Jimmy, ang subong ni ti para sa imong observation do bastante gyapon ang supply sang bugas nga ma-produce ninyo para sa mga merkado diri sa aton.
0: Sir. And okay man.
1: Okay.
0: Bisan ako gani, wala pa ni da tugin lang ko bakal sa bugas. Daw mo da mahal din ba ta press mo lang sa ako pero tubong na nang nabobobo na sa ano 25 na
1: 25. Sa sanol lang na Sir Jimmy.
0: Okay.
1: Sa sanol lang na Sir nagpresyo balik sa 25, sir.
0: Ano na sir?
1: Sa sanol lang na nagbalik ang presyo sa 25. Sa ano lang abulan? Sini lang abulan, Mayo?
0: Mga two weeks na
1: nang balik. Ah, okay. 2 weeks ago na.
0: Oo, galing mga kwa niya. Pero sira, nang mabunubog na, ang tugay na dibo nga presyo, ang araw sa mga reseller.
1: Ah, okay. Pero amo na yung, ang sa merkado, eh, sir, ang bakla na is 2.5 gijan, no? Diba? Ang SRP, yan, 2.5.
0: Oo, sa tumulong gani, ito ba nga nga simple daw ang nila daw din na kapal sa bugas kay tama ko no stock sa kwanto daw yung bakla may bugas sila.
1: Ah, sa NFA?
0: No.
1: Oh, tiyan mo na ganito.
0: Tiyan mo na kasi mga bugas sa bugas.
1: Oh, tiyan mo, namuto ganing siling nila nga do ipa, ano to nila, do ipa ibaligyan nila kung nasa barato nga presyo to ang supply nila, no? Sa bugas, kaya hindi ko sa lulubra.
0: Damo sa bong mili na stock buying.
1: Ay, oo. Ang lain na bala, Sir Jimmy, basikon maglain naman ng bugas, magdaan ng bugas, di ba?
0: No, amo ka lang mo sitio kay tungon nga iba nga nila na stock ba yun.
1: Oo.
0: Pero ito na lang nga mo sa tubas may tata yung naputar kami kinang iba pang service.
1: Okay. Sir Jimmy, kaya nagsiling man ng DA, also, ano Sir Jimmy, affected bang kamo, no? Doon naka-istorya, nakasapos yung Department of Agriculture if any subsidy ihatag man sa inyo? During this dry spell, sino nga kainiton sang chimpota, sir? Miyara?
0: May ara
1: sila i-provide.
0: Oh, may ara sila i-provide.
1: Okay.
0: Okay.
1: Yes, sir. Gani man, no? Sir Jimmy, balik ako to bala, sir. Ang hambal mo bala, Sir Jimmy. Kay do na anad na kamong every year amuning ginapangatubang nga problema. Ti syempre no, di ta man ni malipod sa tanan do nangin parte na ni sa pagpangabuin nato ng ang init, Sir Jimmy. So do nakapangita na kamo, Sir Jimmy, sang pamaagi para masolusyonan ang problema. Sir, do may mga may ara kamo, sir, nga masili nato binga na pinsaran ninyo kay do halos every year amo na ning kalatabo do sulit-sulit na lang. May mga remedios kamo, Sir Jimmy, para matigayon gini nga hindi mapiktuhan ng mga pananom nato, sir?
0: May araw ang balita sa mitanan nga ano ng mga tirangan sa irrigator.
1: Oo.
0: Sinapol kami kada bulan si Don Monitor yan tumano ang problema. Kaya para lang hindi lala kaya ito magbimaligay sa mitanan kaya hindi sa budlay magluwas ng paya at yan na mag-adapotot mo.
1: Okay. Gani man kay dapat, Sir Jimmy, kamumisbo nga mga mangunguma, gatoon man kung anong solusyon mo, di ba?
0: Oo, eh. Oo, kahit yun. Kaya naman ko yun, ha? Kasi naman ko sa binuligay, kaya naman ko magbulit sa mga ibang mga...
1: Gani, sir? Kaysa sa mga mga... Ulat pa mo sa gobyerno nga which is ti katrasado bla. Oo. Pero ti Sir Jimmy,
0: oo. Wala ka talagang pawantang buhay sa gobyerno. Ano, hindi mo na kalit ka na. Hindi ko naman na nagsaligyan. Hindi ko na
1: nagsaligyan. Ah, hindi mo ginada. No, naga, nogi ka mo subo. Pero Sir Jimmy, tingin nyo gini supply sa tubig. Ang mo gini ang pinaka-importante, di ba?
0: Oo.
1: Ang supply sa tubig, no?
0: Daw, wala pa kami sa atuan. Wala pa yung tubig.
1: At ima, you good, no? Sir Jimmy, ti ang iba na to, ng mga mangungumang at ito napiktuhan niya subong. Sir Jimmy, ti may mga gusto ka lang blang ipalabot man sila, bla, sir, ng mga ano blang, mga idea para ma, di mas lang mapiktuhan. Before kita magtakop, Sir Jimmy, ah.
0: Pagalang ang balang, ang tamiyang number sa niya, totally nagdibilan sa tubig, sa tuba, ng aparato sa irrigasyon, no? Ang dapat natin sa kapon, alos na nagagamit tubig sa halin sa irrigasyon. Nag-inintindihan na, ito mo dinuligay para doon ang problema. Kaya karoon kung nano ito nga pa ayaw lakas sa tubig, hindi ito may bitter, kada mo isang hindi sa irrigasyon nga mga pre-rider mo. Ay tawag, na mayo lang kung di may taon, okay, so kung okay, mahalin mo liyan, wala. Kaya mga tanin, dapat hindi pa rin.
1: Oo, gani man, no? Sige, Sir Jimmy, thank you very much for this time kag sa imo nga mga sa bahay ninyo bilang mga rice farmers dere. God bless you, Sir Jimmy. Thank you very much.
0: Amen. Salamat.
1: Yes, sir. Oo, thank you again. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Mga katropa, ito na ba tiyan, Sir Jimmy Guzon, no? Presidente sang Dulao Kataling Banerigators Association. Siya ng ilan niya mga katropa nga grupo from Bago City, ini sila, no? From Bago City na sila. So, tikablo naman kita ang siyudad sa Bago, dahil mugid man na tayo ang mga katropa sa humayan mo, no? And also sa pasurkang nga bayan sa probinsya, dahil naman ganda makita, do halos na no? Mga katropa, may mga kalapad gid sa humayan. Ako na yung ginabantayan man sa Department of Agriculture kung anong ilang assessment, especially sa effects ng dry spell, dari sa aton sa Negros Occidental and also sa Negros Island Region, no? So, si Engineer Albert Barugot, no, Regional Director sa DNA, Ardun nangin masako, gid, no? Duhay siya kasabat sa aton, mga katropa. Maybe next time, ano, basi makaligwa siya, makahatag na nasa sangiyaman ng mga sangbahin niya man, ano? Sentro. Pero mga katropa, ano gid bala kaseryoso ang pamangkot? Ano kaseryoso ang supply sang tubig kung pag-aistoryahan? Water supply. Ito mga katropa, isa ini sa mga grave concern naton, no? Grave concern, mga katropa. It's not no, hindi na sa Blasilingan do ka, okay, mapangita natin sa solusyon, isang tulog lang, may sabat na dayon. Mga katropa, samtang nagalakat ang inadlaw, binulan, tinuig, mga katropa. No? Why kita kabalo? Nga, there is a big possibility. Oo. Nga, ang aton nga supply sa tubig, posible, mga katropa, mag-deplete. Sentro. Subong nag-deplete na. No? Ga-deplete na. Kung padalman tani mga tropa, ang water crisis, kumbaga. Take a balo naman kita dridaan, mga tropa, ang kabugusan ng mga Pilipino nga pitado sa bugos ng pungsod Pilipinas. There are 40 million Filipinos, to be exact, mga tropa. Oh. Ang nagapabilin sa Gyapon sa no access sa potable water. Anong potable water? Tubig na mainom. Sentro. Tubig na mainom. No, pagpatubol mo na sa gripo mo, imna kay safe ina. Oh, wala na problema, imna. Saan din ka na magkandos ka tubig, o pwede na mainom. Potable ina, no? Pero mga katropa, halong kita. Oh, kaya ang potable water, kaysa sa mga tubig na kundindiin, halalungan ta. Di na kita subong sa sining na panahon, hindi na tayo subong mga katropa makakandos kundindiin na lang yun. Sentro. No? Mismo ang mga tubig na nagagawa sa gripo naton, hindi ta na naman saligan. Sentro. Inabala. Kaya paglantaw mo, grabing tina. Oh. So, ti mga katropa, amo ni siya ang butsilingon, ang 40 milyones ka mga Pilipino nga wala sa access ang potable water kung tubig nga mainom. Ano ni siya, no? Kung saan ang problema katropa, 34% sa kabugusan ng populasyon sa bungsod Pilipinas. Ang populasyon sa bugus ng bungsod Pilipinas, sa muning 117 million Filipinos. Huh? 117 million ang population sa Pilipinas. So, 34%. O kung mga katropa, 2/3 ginsang 117 million, ang 40 million. Huh? Takodako na yung mga katropa. Masiling na to niya nga do makahangawa na gidman mo. We're not sure. Basi magabot ang tiyon mga katropa, mabilong kita dere. Basi madugangan ta ang 40 million Filipinos nga hindi na maka-access sa potable water. Sentro. Mga katropa, hindi na sa silingan nagapamahog kita. No? Kung hindi lang mga katropa pagintrahan sa pabulitika, sang maiiyahon ng mga paminsaron, sang mga sakun ng mga politiko. Sentro. Hindi tani mga katropa mangin kabahin sa sininga magdugang sa 40 million Filipinos nga hindi maka-access ang mainom na tubig. Sentro. Natawa ba subong mga katropa? May mga threat sa Bacolod, no? May mga threat sa syudad sa Bacolod nga mag-deplete ang supply sa tubig. Mag-abot ang tiyon sa tigilinit. No? Dugay na ni siya mga tropa nga concern. Gina-reiterate na ni gani sa ibang nga mga eksperto. Ilabi na gid sang concern nga mga politicians diri sa aton sa Bacolod. Pero galing tigano sila. Ang mga natungdan nga mga individual o kung natungdan nga mga ahensya sa gobyerno. Ti, do wala man lang. Sentro. Ti mga tropa, ang makaluwas, makasalbar na langit dyan sa ato, kundi ikaw galingon, tama? Pang iba naga-invest sang deep well, bumba, bubon, para masustintuhan lang mga tropa ang panginanglanon sa tubig. Ting naga-provide sa ato sa tubig, ha? Ang basiwa promoter? Ting, wala. Huwag mong gapo yung mga tropa. No? For how many years na hindi nga ginatalakay mo? No? Especially sa kanginan. Sa pagpungko ko, pagsulod ko sa industriya sa media, mga tropa, waay na ni naton ginauntatan, ginatalakay, ang serbisyo nga palpak, especially diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Sentro! No, sang nag-umpisa na sa nga nagbagong tagdumalahan, nag-ginsugponan lang pangalan kay bangod nga joint. Tenong joint tao, ginsugpon, joint venture agreement. Tapos mga katropa, waay manggali isang bastante nga ipakita nga ikasarang para sa aton nga mga consumers to provide ang aton nga amount or needs, especially tubig. Sentro. Mga tropa, needs na basic necessities na ning tubig mo, no? Part is ang basic necessities na. Te, okay lang yung palibot aga snow, pero galing ang ibang mga pungsod nga aga snow, gapaligo to yung yapon ng iba. Ito siyempre para malimpiyohan ta ko galingon ta. Mga katropa, no? So, ang supply sa tubig, hindi ni sa silingan yung gina-take for granted na lang always. Sentro. Kay damo man tubig, ah. Damo man tubig. Mga katropa, you know what? May nabukaran ko nga libro. Ang pinakadako, mga katropa, kung nang taon ta, masiling mong kalibutan lang taon mo sa nobla lang taon mo sa outer space, blang views ang Earth, lang taon mo. Damo-damo ang tubig. Do halos tubig na lang. Muna ginatawag ta blue planet kay puro tubig na lang. Oh. Pero mga katropa, ang kadamoon sa tubig, hindi mo na mainom. Kay puro natanan, salt water, o kung sea water, no? Hindi ta na mainom. Not potable ina. You know what? Ang mga potable waters na to, aras underground. No? No, which is, matupa, alin sa ulan, i-filter sa bato. Manaog ito into groundwater. And, mga katropa, pila lang nakaporsyento ang ato yung potable water. No? Gamay-gamay lang na yan, pila nakaporsyento ang potable water. Ta? Ito yung problema, dira, mga katropa, paano? Paano? Masave? Paano yung mga katropa malimit? Paano yung nabla magamit sa gusto para sa mga pumuluyo? Dari sa ato. Ito galing ang problema, ha? Hindi man ta kasiling ka pangita sa paagi nga kita mismo kay wayman kita sa bastante ng kwarta. Kita subong ang problema ta kwarta. Halos tanan sa atong pigado. Ang punto tayo diri mga tropa. Gina-take advantage sang gobyerno naton. Ang ilang nga poder kwarta para magamit nila mga tropa ang tubig na kinanglan sang pumuluyo. Sentro. Intrahan nila negosyo. Dahil kita mismo mga tropa, no option kita, way kita choice ni si Gary, oh. Pero galing ang pamangkot nila bastante. Bala ang serbisyo. Masaligan balayan. Di subo mga tropa mo ni sitwasyon, ginapahog na ta. Oh. Pero tingin na pangabay ta na. No? Sa pila ka mga concern ng mga politiko diri sa aton. Kaya dapat tani matagan sang atensyon, matutukan ang issue sa supply sang tubig diri sa aton sa syudad sang Bacol.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:28 na magapos kina for a while. Supunan tani karon mga katropa kay tingwan ta karon si Councilor Attorney si Sardistrito. Oh, good news kita. Kahit may panagtaga na naman nga school supply sa mga estudyante, mga katropa, no? Hibalon tani kung saan, oh. Kahit siyempre yung mga ginikanan na subong pilang school supply, subong man, di ba? Sa bag pa lang daan, way kay sa kalibo, mga katropa. Masiling kagid yung ang quality blas ang bag, no? Siyempre, di ba? Gusto, kapangitakas ang namin ang quality sa bag. Kaya para mambalang ibang nga ginikanan, para sa pila na nakatuig nga gamiton mong bag ina, dapat bakal tas ang babakod. Ding bakod nga bag, mahal man na mo. Diba? So, subukin mo lang mga katropa, obserbahan ko lang. Kung may duwa kabataan nga nag-eskwila na elementary, for example, budget mo dapat sa school supply, kulang 5 mil mo. Sakto man? Oh, tuwid mo lang. Ba? Te, tatlo kabataan mo. Oo. Katropang Chris, tatlo kabataan mo. Gismil, igo na. Igo? Hindi, te. Hindi. Sa tatlong kabataan mo. Alangan mga pasuksuko mo ng bata mo nga daan ng espantos. Ba? Paggamito mo siyang daan nga bag. Tapos ang nabilin to nga mga nipis nga notebook, ipagamit mo siya nga. That's for the whole academic year nga gamiton mga katropa. Te, what if da karon si ma'am kag si sir pakopyahon na nga pakopyahon kabataan dira karon, ba? Te, hindi na bastante mga tropa, te amuloy subong kamahal sa school supplies. No, dapat tani, no? Why man nila ginatake advantage ang iba, no? Nga sa tion, sa sining nga mga binaklanay mga tropa, gataas ang demand mo, no? Gataas ang demand. Pero galing question din ang mga tropa, sufficient lang supply. Ting demand ga-increase kahit nagahilapit na ang pagbukas ng klase. So, may manini yung mga tropa nga napangitaan solusyon sa syudad. Kagisa pa yung mga tropa, namian ko kay nga. Na-witness ko gina mga tropa ang pagpanagtag sa syudad sa school supplies. Wala yas ang tatak sa bakulod mo. O? Oh, nami, ano yan? Wala tatak sa bakulod, wala das ang tsura or sil, ano bala, ng sale sa bakulod. O, oh, ang ilab lang nga ambot siling o ginang halin sa syudad, halin sa politiko. E so, mga tropa, wala man sang laragway dra ni Mayor Craig. Bado ka nami, bilang mga katropa, no? Nga, di siyempre, amo ginaya mga katropa ang importante, dira? O nga, wala pa sa tsura sa politiko? Kung ang inyo yung nagapanguna nga kausa sa inyo yung tagipusol mga katropa pagatag, di, why na dapat sa amuna, no? Unlike sa ibang mga LGUs, may mga mo pa na yan, no? Garimay na ginang lang yung DLG, and DLG, gid man na, nga bawal epal, di ba? Ba't ginakomment ang Bacolod City? Oh. After sa sining mga distribution sa school supplies, nagligat tuig, naghahatag na to, bisan doon nga tunga, but at least nagtupa, di ba? Diba si Batiko, dumay dugang pa na eh. Oh, dumay dugang pa ni ko na mo. Dumay PE uniform pa. Karang mga katropa, padulungan na ni karon si Councilor Attorney si Sardistrito, papatpatan ni karon siya, mga katropa, standby, mag-ablik pang sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 The Secret of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira no para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man kag biyerdingaw tanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerding nga mga utanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon yo lang pagkatapos tunlon. It takes 3 days sa aton siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta. Ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sining nga tiyan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
6: The Secrets of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
4: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension among kakulang sa potassium among kakulang sa magnesium kulang sa calcium kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile sa aton sining cholesterol sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yes, to help!
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
6: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
6: The Secrets of Health. Santone Gold Live Testimony.
8: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. The Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatsyab ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko na ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
12: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen herbal capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
10: XFM 103.9.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
15: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
16: Centro. XFM News. Centro.
17: XFM tayo mala sa 11:43 na mga katropa na gabling na itong palatuntunan ang Sentro.
16: Sentro.
17: Mananyan rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siling ito yung mga katropa padulungan ta si attorney Cesar Distrito, Councilor. Councilor Cesar Distrito, mga katropa. Ako tinis sa ano lang, no? Dugang pa ni mga katropa nga bulig sa aton ng mga ginikanan.
16: Sentro.
17: Dumakapabi sa panob lang mga katropa, makapabuhin-buhin man sa ilang mga glastuhon. Kay ang siyudad sa Bacolod may mga programa ganyan para sa mga natuloy just for ano no sa mga may edad so sa mga estudyantes mga kabataan no. Ara check nato sa piyakalinya mga katropa makaupo naton si Councilor Attorney Cesar Distrito mga katropa.
16: Sentro.
17: Councilor Maing Udto, welcome diri sa XFM kaupo mo subog si katropang Andrew sir.
18: Mayong ugto man dira sa inyo katropa Andrew, mayong ugto man sa inyo tagpalamatin.
17: Attorney, thank you again. Do may mayo gining balita para sa aton ng mga parents and also sa mga estudyante. Councilor, do may ano nino ang panagtaganay sa school supplies ang Bacolod sa pagpuno naman ni Mayor Greg. Councilor, do matigayin gid sini man nga semana or sini nga bulan, sir?
18: Yes, ang ginanunsyar ni Mayor Greg Desataya by Monday, June 8th,
17: next week
18: sugod sa klase.
17: Oo.
18: Ang tanan ng mga estudyante alin sa kinder.
17: Oo.
18: Hasta sa grade 6.
17: Oo.
18: May pagkabatunon ng bag and school supplies,
17: wow.
18: No? Pag ang aton ng mga high school,
17: yes,
18: will receive also bag ng sling bag kada PE uniform up to senior high school.
17: Oo.
18: This is in compliance sa preschool bags and school supplies ordinance,
17: yes,
18: na atong din author sa Tuanay. Pag nalipay din ko that Mayor Greg gave so much attention na hindi siya ma-implementar kag ma-distribute insidida kag pag so every klase nakabapon na yun ang atong mga estudyante. Amo na siya ang namin na balita.
17: Ganyan.
18: Patupangan.
17: Correct, Councilor. Kaya ito'y nagligad to bla, no? I mean, we are not comparing man sa naglain-lain ng mga administration sa to, kag sa subong. Nga, gakahatag, bala, Councilor, manugtapos ako ng school year, na muna bla, but do subong lang nina tabo, Councilor, nga do first day kids sa klase, panagtag na yun, sir?
18: Balaan mo kung kisa, nakadaan mo sa mga factors mo.
17: Ganyan
18: ang
17: man.
18: Mga bidding,
17: oh,
18: ang
17: correct na.
18: Isala naman,
17: oh,
18: or kung kisa, wala asang bidder,
17: yes, sir.
18: So you have to call for another bidding.
17: Oh, oh.
18: Ang muna kung kisa, kasi ginang, sa subong mga chinko, medyo pag-approve sa budget, din si Gita, din tinagaan din ayon sa pagtamol. That is why I appreciate the attention na ginakag ni Mayor Greg Desataya. Upod man si Councilor Alistino at mayroon sa Committee on Education that our preschool bags and school supplies ordinance nang na-implementar sa Gilayo, no?
17: Okay.
18: Kaya mo kadako, sakto na yung observation katropang Andrew.
17: Yes, Councilor.
18: When these school bags and school supplies being distributed after na rin sugod ang klase, yung mga maestra that require na sa mga estudyante because the parts ang yan lang yun, mga ginikanan, the
17: makalbid
18: sa school supply,
17: ganiman.
18: Ay parang ang nakabataan, no, hindi man sila maulihit, hindi man lang pagdayan sila pag-estila, pero this is an additional burden.
17: No, yes, sir.
18: Pero this time, the city will now shoulder ang mga kinanganon sa atong kabataan. So ang budget na talana para sa bakal sa bag,
17: bakal
18: sa mga school supply, could now be channeled to other important needs, no, pagkaon, balon, mga biscuit, uniform sa atong mga estudyante. Ang mga kabataan, dali base sa announcement ni Mayor Glenn, ang kinder makabaton pang apat sa notebook, tatlo karol na grade 1 writing pad, may isa ka box na 12 ka bilog na number 2 pencils, may 2 ka bilog na sharpeners, at isa ka school bag.
17: Okay.
18: Ang grade 1 to grade 3, may pulong ka notebook, may apat karol na intermediate pad,
17: yes,
18: may isa ka box na number 2 na pencil,
17: okay,
18: ka graduce na kabilog, may 2 kabilog na sharpeners, kag may isa ka ng backpack. No?
17: Yes, sir.
18: Ang grade 4 to grade 6, makabaton pulo kabilog na 80 leaves na notebook, apat ka roll na intermediate pad, 2 ka boxes na black ball pen, 24 kabilog, may 2 kabilog na red ball pen,
17: yes, sir,
18: may 2 ka number 2 na pencil, kag may isa ka backpack.
17: Wow.
18: Ang grade 7 na to ng first year high school up to senior high school or grade 12, may aras sila sling bag kag isa ka set ng uniform.
17: Wow.
18: Na ila pagabato nun.
17: Okay. Counselor, ang klaroon talang, no? Ang PE uniform just for high school na lang na iya?
18: Yes, ang PE uniform for high school students.
17: For high school, while it's less than any kind of mga school supplies.
18: Junior high school, senior high school.
17: Okay, thank you. Good, Counselor Sasina. No? Pero, Counselor, Welty, ang hindi man naman ting observe, hatag tanan sa June 8, no? Basi may schedule man per school, di ba, Counselor?
18: Ang ako pag-insindi na daw i-distribute ini sa mga eskwelahan before sa June 8.
17: Okay.
18: So that by June 8, pagbalik sa mga estudyante,
17: okay.
18: They could simultaneously receive sa mga school supplies sa mga tagsa-tagsa ka eskwelahan.
17: I see.
18: So
17: okay.
18: Hindi na by schedule.
17: Ate Mayo,
18: siguro unless mag-delivery, pero ang pag-distribute, once na mag-deliver na sa eskwelahan,
17: Yung
18: distribute na yun sa mga school administration.
17: Oo. Kali man, pila daan ka schools counselor, no, sir? No,
18: ang total ng estudyante natin, sino kay Mayor Glenn, mga 130,000
17: okay.
18: Ang makabaton. So sa tanan ng mga elementary, tagay school ng mga estudyante.
17: Hindi maayo, good. Sige. Counselor, basi may duga ka lang na, sir, nga ipalabot ng mga mensahe before kita magtakop, counselor.
18: So muna ako, pagpangabay sa mga ginikanan, kung may mo, kasi ba, no, ay kabati, ay pakaibalo, kung pwede, hindi lang anay pag magbakal, kaya ari na, ginanunsyar na ni Mayor Greg at Kaya, that the school supplies will be distributed by June 8, para nga ang inyong budget na natalana para sa school bag and school supplies, magamit niyo sa iba na mas importante na kinanglan. And, mas maayo na i-relate ni nga impormasyon sa tanan.
17: Yes, sir.
18: Parang ang tanan, balaya makasave, kasi, ay, wala ko nga kabalo, ay, kung nakabati, na may araw, kaya libre nga bag, kaya school supplies, nakabakal na ko. So, you are spending your money, na hindi dapat paggastuhan.
17: Okay, sige. Counselor Bedes, thank you very much sa morning update ni Mayo, galing balita para sa Bacolod nun. Sir, thank you, good. Good morning.
18: Salamat, kag Mayo.
17: God bless you, sir.
19: Sentro sa mga balita.
20: Sentro sa mga impormasyon.
19: Sentro.
17: Last 11:51 na mga katropa, ato na batian si Councilor Attorney Cesar Distrito. Mga timayagin mga katropa, na batian ta to ginisa-isa ni Councilor kung anong mabaton sa kinder pakato sa junior high and senior high school mga katropa, no?
19: Sentro.
17: Dito may mga PE uniform pero sila ngay panagtag sa junior high school and mga katropa and senior high school. That's it. Amo na siya, no? Pero mga notebooks, pencils, mga papel, whatsoever, dara nga mga school supplies gid from kinder to elementary students na lang na iya. Oh. Junior high school to senior high school mga katropa ti PE uniform. Diba? So mga katropa, gina-look forward ina sang tanan, no? Gina-look forward ina sang tanan kay by Monday, June 8, opening sa klase, okay? Kaya may mga katropa, pagsampot sa mga estudyante, eskwilaan, ba, linya? Oh, linya mga tuto, mga hinda, ay, kay My School Supply.
21: Wow, ka-perfect!
17: Dumain man isubong, no? Kay opening sa klase, amo na bala dayon mga katropa, do ka lang-alang nabi mo, no?
19: Sentro.
17: Ang iba to nagligad to, no? Why, I mean, why man ta nagasiling do ano man to mga katropa, do law ay to ang previous administration, nagligad pa gyud administration how many years ago, pero mga katropa importante nagakatupa, no? Dari subong nami man ini mga katropa kay nga first day sang school. pag balik skwela, bow, te, syempre mga estudyante, maganahan man eh, no? May araw ka kilala, katropakres ka first days of school pa lang, absent dayon? Ha, kagi ka na? First day of school, absent ka dayon? Una pa lang yung skwela, bow, absent dayon mo. Do, abot ba?
20: Sir, yes sir.
17: Sige, ang oras ko doon kinakulabos, no? Mga katropa, magkabulos ng XFM Network News. Ito ka na, may patanita lang. Ayun niyo, ti, na may mga kabataan nyo, paano na, no? Hindi na tanay ito, magpadamo ba ang notebook to? Inday, kay may, ano na, may school supply ka mo sa Lunes, oh?
21: Centro.
17: So, ging clarify to ni Councilor, nga basi, within this week, i-distribute na sa tanan nga bulutuan, Andres Bacolod, para by Monday, simultaneous, mapanagtag tanan mga katropa, you know?
21: Centro.
17: Bantagan na naman ni sa Lunes sa pagbukas ng klase sa mga pampubliko ng mga bulutuan. So kaya, ano mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitan sa Yes to Health Wellness Center ng Namtandra sa Dalan Lizaras, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa. And sa mga drugstores, just like sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy. The Generics Pharmacy sa South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee, mabakal man ninyo ina.
21: Centro.
17: And sa mga katropa na to, nga nag-monitor, maing uto sa mga nagatutok na sininga oras, mga katropa, no? Ari na sila, good morning na sila ni, ano, ano? Maing uto na sila ni Lauro, kag Lorna Burgos, nag-monitor, gilaw sa to. Salamat, kid, no? Sa pag-upod sa monitor sa XFM sa mga katropa na tundra, no? Top sa malabutan sang siniwaragwagan. Ang iba, hindi ko na makitaan.
21: Centro.
17: Hindi na to sila. Nagkaladula na.
21: Centro.
17: Sige, ano mga katropa, standby lang. Tutok lang yapon sa tanang mga programa. Drill sa XFM Bacolod. Sa Facebook fanpage na to, hindi ka mo magkalipat, ha? Ang XFM Bacolod News and Public Service Authority para sa aton ng mga daily programs, kag sa mga updates, sa mga balitaan, kalingawan, kagiban pa, mga katro. Standby kay magabulos na, no? Ang XFM Network News, mga katropa, para sa regional and national news. Salamatin nyo ang kormansi si katropang Franz Andrew Burgos. Nagpasalamat gid, may ngunto, and God bless us all, mga katropa.
21: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
22: XFM 103.9.
23: Sample Plus Gold.
24: Pusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
23: Sample Plus Gold.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
27: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
28: Visio Next! Marami na ang natulungan!
29: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
28: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
30: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
31: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
30: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
32: Introducing the Turbo.
33: Turbo.
32: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
34: Go! Let's get it!
0: ready.
32: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
0: Uh-huh.
32: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
1: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas at Vietnam iangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Nakadakdang pagbisita ni President Tulam sa Senado na Pornada.
2: Tatlo mula sa apat na Pilipino pabor na sumalang sa Senate trial si VP Sara Duterte ayon sa Okta Research.
0: Senador Rapi Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment ang umano'y pagmamaniobra ng majority bloc sa rules ng Senado.
2: 26 hanggang 28 milyon na mag-aaral inaasahan ng DepEd gayong school year 2026-2027.
0: Halos 87% ng grade 11 students sa bansa hirap sa reading comprehension batay sa datos ng EDCOM 2.
2: Pahayag ng China ukol sa military drill sa Baho de Masinloc, walang katotohanan ayon sa AFP.
0: Balitang regional, katropa, suspect sa pamaril sa isang senior citizen dahil lamang po sa pangunguha ng bunga ng mangga sa Isabela, arestado.
2: Sa balitang international, US President Donald Trump nasa malusog na kalagayan na.
0: Showbiz, Daniel Padilla nag-life update sa social media kasama si Kayla Estrada.
2: Sa balitang sports, Alisa Solomon nag-withdraw sa PBL Rookie Draft.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Live din tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, katropa, unahin po natin ang report. Pilipinas at Vietnam iaangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Katropa natin sa balita, Deudi Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
3: Iaangat ng Pilipinas at Vietnam sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ginugunita ng dalawang bansa ang 50 taon ng diplomatic relations. Binanggit din ni Pangulong Marcos na Vietnam ang tanging strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng geopolitical tensions, supply chain vulnerability, trade pressures at emerging technologies. Dagdag niya, kapwa interes ng Pilipinas at Vietnam ang peace, stability at rules-based order na nakaangkla sa international law kabilang na ang UNCLOS. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na lumampas na sa $7 billion ang bilateral trade ng Pilipinas at Vietnam. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deudi Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM. XFM News Nationwide.
2: Palalakasin ang Pilipinas at Vietnam ang kooperasyon sa seguridad, kalakalan, agrikultura, turismo at digital transformation. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pulong nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong June 1. Nilagdaan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Agreement on Defense Cooperation. Ayon kay Marcos, layon itong palakasin ng kooperasyon sa maritime security, military education at disaster risk reduction. Tinalakay din ang dalawang leader ang koordinasyon laban sa internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Sa economic cooperation, target ng Pilipinas at Vietnam na palawakin ang bilateral trade ng lampas sa 10 bilyong dolyar. Mayroon ding kasunduan sa information technology, digital transformation, tourism cooperation at education exchanges.
1: XFM News Nationwide.
0: Hindi na matutuloy ang pagbisita sana ni Tho Lam sa Senado ngayong Monday, June 1. Dahil po dito, kansilado na rin ang nakaplanong paipagkita niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, wala pa naman na inilalabas po na detalye ang mga kinaukulan na involved dito kung bakit hindi matutuloy ang nasabing pagbisita.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakyat sa 74% itong Abril mula sa dating 69% noong Marso ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado batay sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Bagamat nakakuha ng malakas na suporta ang paglilitis sa Visayas na may 82% at Metro Manila, 81%, pinakamababa naman ito sa Mindanao na may 58% lang dahil kilalang rehiyon bilang political stronghold o baluarte ng pamilya Duterte. Nilinaw naman ang Okta Research na ang naturang non-commissioned survey ay sumasalungat lamang o sumusukat lamang sa suporta ng publiko sa proseso ng due process at hindi nangangahulugang hinatulan na nilang guilty ang Vice President. Ang survey ay sinagawa ng face-to-face interviews mula sa 1,200 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3% at confidence level na 95%.
1: XFM News Nationwide.
0: Lilimitahan mga katropa ng Senado ang galaw na mamamahayag na mag-o-cover sa pag-ain ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kanyang articles of impeachment ngayong Lunes. Patay sinilabas na patakaran ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Sa ilalim ng dalawang pahina ng advisory, tanging sa ikalawang palapag lamang, partikular na sa may Quezon at Tolentino Function Rooms, papayagang manatili ang media para po sa press briefing.

0: Pina sa impeachment court ang mga bank official at bank documents nila Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio para mapatibay ang ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, sinadya ng House Committee on Justice na hindi muna ipatawag ang mga opisyal ng bangko noon bilang paggalang sa bank secrecy law, ngunit maaari na itong gawin ngayon dahil hindi na epektibo ang naturang batas kapag nagsimula na ang paglilitis sa Senado. Gagamitin ang mga bagong resource person para busisiin ang naunang ulat ng AMLAC na nagpapakita ng nakukulang na 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon sa mga bank accounts ng mag-asawa mula 2006 hanggang 2025, kung saan nakapagtala ng 4.4 billion pesos na cash inflows at 1.5 billion pesos na cash outflows. Bukod sa mga record ng banko, interesado rin si Luistro na hilingin sa korte ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga detalye sa buwis at negosyo ng mag-asawa.
1: FM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Senador Rapid Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment o ba na ipagmamaniobra ng majority block sa rules ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
0: Nagpahayag ng pangamba si Senador Rafi Tulfo na maaaring may kaugnayan sa impeachment proceedings ang umano'y pagmamaniobra ng majority block sa mga patakaran at galaw sa loob ng Senado. Ayon kay Senador Tulfo, naniniwala siyang ang mga nagaganap na pagbabago at hakbang ng mayorya ay hindi lamang usapin ng liderato kundi maaaring may direktang epekto sa magiging takbo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Binanggit din ang Senador na pinabalik umano si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon matapos ang mahabang panahong hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado upang makatulong sa pagbuo ng kinakailangang bilang ng boto para sa majority block. Dahil dito, nagbabala si Tulfo na posibleng magkaroon ng impluwensya ang mayorya sa paghawak ng impeachment proceedings kabilang na ang paraan ng pagtalakay at pagtanggap ng mga ebidensyang ihaharap sa prosecution panel. Ayon pa sa senador, may posibilidad umanong hindi mabigyan ng sapat na pagkakataon na maipresenta ang ilang ebidensya kung mananaig ang interes ng mayorya sa proseso. Patuloy namang sentro ng usapin sa Senado ang mga pagbabago sa liderato at ang pagkakahati ng majority at minority blocks habang umiinit ang diskusyon kaugnay ng impeachment case labat kay Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Binayuhan ni dating Senador Coco Pimentel III si Senate President Alan Peter Cayetano na magkusa ng bumaba sa kanyang pwesto upang maibalik ang pagkakaisa sa Senado na kasalukuyan umanong napaparalisa dahil sa patuloy na bangayan ng mga miyembro nito. Ayon kay Pimentel, dapat isantabi ni Cayetano ang pansariling karangalan at kapangyarihan bilang ikatlong pinakamataas na opisyal ng gobyerno upang bigyan daan ang isang mas epektibong pinuno na kayang magbuklod sa mataas na kapulungan. Ibinahagi rin nito na marami na sa mga kasalukuyang senador ang nababahala at nagsasagawa ng soul-searching dahil ayaw nilang matapos ang kanilang termino ng walang naitatalang proyekto o batas bunsod ng talamak na politika sa institusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, prangkang binalikan ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagigiit na hindi ito mananalo bilang presidente kung walang tulong at suporta ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte noong 2022 election. Ang pahayag nito ng mambabatas ay tugon sa naging salita ng Pangulo kung saan sinabi nito na hindi niya itinuturing na isang pagkakamali ang naging desisyong makatandem ang vice-presidente. Binigyan din pa ni Representative Duterte ng tagumpay ng Unity Team Coalition ay binuo sa pamagitan po ng boto mula sa Hilaga hanggang Timog. Kahit malinaw sa kasaysayan, ang pagkakapanalo ni Marcos ay nakasalalay sa tiwalang hawak ng pamilya Duterte at hindi lamang sa katanyagan nito ng sarili nilang apelido.
1: XFM News. News Nationwide.
0: Inaasahan ng Department of Education ang pagdagsa ng nasa 26 million hanggang 28 million

0: ng mga estudyante para sa school year 2026-2027 kasabay ng opisyal na pagbubukas ng mga klase sa darating na June 8. Tiniyak ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na sapat ang bilang ng mga guro at non-teaching personnel para sa mga pampublikong paaralan kahit na nananatili pa ang malaking hamon sa classroom backlog ng ahensya na kasalukuyang nasa 136 na silid-aralan. Upang maibsan ang kakulangang ito, target ng DPWH na makompleto ang mahigit 9,000 na bagong silid-aralan ngayong taon upang mapanatili ang maayos na classroom to student ratio na huling na itala sa 132 para sa elementary, 139 sa junior high school at 136 sa senior high school.
1: Ibinunyag ni Pasig Representative at EDCOM 2 Chairperson Roman Romulo na halos 87% na mga grade 11 students sa Pilipinas ang may problema sa reading comprehension. Batay po sa assessment ng Department of Education kung saan tinatayang nasa 12% lamang ang may tuturing na independent readers o kayang magbasa ng walang gabay ng guro. Nagbabala pa si Romulo na ang mahinang kakayahan sa pagbasa sa senior high school level ay magdudulot ng mabigat na epekto sa bansa dahil mahirapan daw ang mga mag-aaral sa college bukod pa sa katotohanan na may ilang industriya ngayon ang alanganin na mag-hire ng mga senior high school graduates dahil sa kakulangan sa literacy at comprehension. Isinisi na mambabatas ang problemang yan sa overloaded curriculum. Madalas na pagbabago din sa mga programa ng edukasyon at sa mabigat na workload ng mga teacher na sinasabayan pa ng mga class disruption dahil sa holidays at kalamidad. Dahil dito mga katropa, hinimok niya ang DepEd na mag-isip ng magandang solusyon at pansamantalang streamline ang ating curriculum para daw bigyang prioridad ang mga foundational skill gaya po ng reading, writing, arithmetic, science at GMRC sa halip na rin na magpataw nga ng napakaraming subjects at competencies sa mga estudyante.
2: XFM News Nationwide.
0: PNP Chief Nartatez nagpasalamat sa mataas na diwala ng publiko. Tropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang kanyang pasasalamat matapos makakuha ng mataas na marka sa pinakabagong boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Incorporation sa isinagawang survey mula Abril 1 hanggang 8 na nilahukan ng 5,000 respondents. Nakapagtala si Nartatez ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating na kabilang sa pinakamataas sa haray ng mga opisyal ng pamalaan. Ayon kay Nartatez, ang resulta hindi lamang personal na tagumpay kundi refleksyon na sama-samang pagsisikap ng PNP upang maglingkod ng may integridad at profesionalismo. Bilang tugon, inatasan niya ang mga unit ng pulisya na lalo pang paigtingin ang pakikipag-ugnay sa mga barangay at palakasin ang panloob na disiplina upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinalagan ng Armed Forces of the Philippines ang naging announcement ng Beijing na nagsagawa sila ng sunod-sunod na military drill sa Baho de Masinloc matapos kumpirmahin ng militar na walang indikasyon ng anumang tactical operation ang naganap sa lugar. Ayon kay West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang actual na namataan ng mga barkong Pilipino sa paligid ng Scarborough Shoal ay ang watak-watak at magkakahiwalay na kilos lamang na mga barkong pandigma at Coast Guard ng China. Binigyan din pa na opisyal na wala pong naitalang organized formation o paggalaw ng mga barko at eroplano in China. Kaya naman pinalalahanan ng AFP ang publikong huwag basta-basta maniniwala sa mga mapanlinlang na propaganda na ipinapakalat ng Beijing government.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: 18 na ang tamang oras sa XFM Philippines, sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM Tugiganao sa 95.7, at sa XFM Canlaon sa bago nitong frequency sa 101.7.
2: Balitang regional.
1: Unahin natin tong balita sa Jensan. Meron pong Slovenia National nag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente. Otoridad nagsagawa naman ng rescue operation para isalba ang kanyang buhay. Katropa natin sa balita, Ivan Polona na XFM Jensan.
3: Patuloy na nilalapatan ng medical na atensyon sa Davao City ang 62 taong gulang na Slovenian national na kinilalang si Alex Loca matapos mag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente sa Daprosa Street, Barangay Dadiangas West, General Sado City nitong nakarang Sabado ng umaga, Mayo 30. Ayon sa ulat, matapos makatanggap ng tawag ang Police Station 1 ng GSCPO, agad na naglunsad ng rescue operation sa pagtutulungan ng PNP, BFP Jansan at CDRRMO. Pansamantalang pinutol ng Socoteco 2 ang supply ng kuryente matapos tumuntong ang dayuhan sa transformer at nagpabitin-bitin pa sa mga kable nito. Sa gitna ng negosasyon, nag-utos pa ang dayuhan na ibalik ang kaniyang passport, cellphone, pitaka at pera. Matapos ang 2 oras, biglang tumalon ang dayuhan, ngunit maingat na nasagip ng mga otoridad. Inihayag ni GSCPO City Director Police Colonel Eric Divinalcio na naging matagumpay ang operasyon dahil laging handa ang mga otoridad upang matiyak na walang masasaktan sa insidente. Napag-alaman na una na itong dinala sa presinto matapos magwala at magtangkang tumalon sa bintana ng isang hotel, ngunit nakatakas dahil sa dinaranas nitong bipolar disorder. Agad itong ibiniyahe patungong Davao City para sa tamang psychiatric evaluation at pangangalaga. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: 2 lalaki patay matapos hinihinalang tamaan ng kidlat sa Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Amunchang ng XFM Santiago City.
5: Patay na ng isugod sa ospital ang 2 lalaki na natagpo ang walang malay sa Sitio Dadap, Barangay Santa Maria, Alfonso Lista, sa lalawigan ng Ifugao. Batay sa ulat ng Alfonso Lista Municipal Police Station, nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon dakong 11:30 ng gabi kaugnay sa pagkakatagpo sa 2 lalaking nakahandusay malapit sa isang kiosk at simbahan sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga pulis kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang mga biktima sa ospital, ngunit idineklara silang dead on arrival ng tumugong doktor. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, isa sa mga tinitignang anggulo ng pulisya ang posibilidad na tinamaan ng kidlat ang 2 lalaki kasabay ng malakas na pag-ulan sa lugar noong gabing iyon. Ayon sa mga doktor na sumuri sa mga biktima, respiratory arrest na posibleng dulot ng pagtama ng kidlat ang paunang natukoy na sanhi ng kanilang pagkamatay. Patuloy naman ang sinasagawang pagsisiyasat ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Amunchang, XFM News.
1: Ito naman katropa, crew na isang tourist spot dyan sa Roa City, Capiz, missing. Ang mga otoridad tuloy po ang search and retrieval operation. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa na XFM Capiz.
6: Live report. Patuloy ang isinasagawang search and retrieval operation ng mga otoridad para sa isang crew ng Palina Eco Park sa Barangay Cagay Roja City matapos itong sumisid at hindi na nakaahon kahapon ng hapon, Mayo 31. Kinilala ang crew na si alias Romeo, residente na nasabing lugar at mahigit 5 taon nang nagtatrabaho sa tourist spot. Sa panayam ng XFM Rojas kay Barangay Kagawad Isidro Aragon, ipinahayag nito na pinaunlakan ng biktima ang ilang bisita sa naturang tourist spot ng syudad upang libutin ang Palina River sakay ng bangka. Gayunpaman, dahil sa lakas ng hangin at malakas na ulan kahapon, biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilog, dahilan para tumalon ang biktima mula sa balsa na sinasakyan nito upang may angkla ang lubid at kontrolin ang bangka na sinasakyan ng mga bisita. Dahil sa malakas na agos, posibleng nahirapang lumangoy ang biktima hanggang sa hindi na ito nakaligtas. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa biktima sa tulong ng Philippine Coast Guard, Rojas City Government at ng mga barangay officials sa nasabing lugar. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
0: Graduating student patay matapos mabangga ng van ang sinasakyang motorsiklo sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
7: Isalba pa ang graduating student matapos mabangga ng isang van ang sinasakyang motorsiklo. Bandang last 2:50 ng hapon sa Barangay Esperanza, Kulasi Antique, noong May 29 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawi na si Alias Ella, 23 taong gulang. Tatlo silang sagay ng motorsiklo at pawang mga babae, habang ang driver naman ng van ay kinilalang si Alias Lito, 43 taong gulang at residente ng Sibal, Mantike. Sa panayam ng ex-chief of Mantike Police Lieutenant Trolley Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, sinabi nitong sinusundan ng van ang motorsiklo na bigla umano itong lumiko pa kaliwa na hindi napansin agad ng driver ng van dahilan upang maganap ang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon ang dalawang babaeng sakay ng motorsiklo habang ang isa pang angkas ay naiwan at nakaladkad ng van ng ilang metro dahilan upang siya ay mawalan ng buhay. Sugatan naman ang dalawang iba pang babaeng sakay at patuloy na ginagamot sa kasalukuyan. Maswerte namang walang nasugatan sa mga sakay ng van, kabilang ang driver na voluntaryong sumuko sa Kulasi Municipal Police Station. Sa kasalukuyan, nakalaya na mula sa kusadiya ng Kulasi Municipal Police Station ang suspect matapos pumayag ang pamilya ng biktima na magkipag-areglo na lamang sa nangyaring insidente. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
1: At mga katropa, suspect po doon sa pamaril sa isang senior dahil lamang sa pamuhan ng mangga. Arestado na. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugiganaw.
2: Live!
3: Walang takas sa kamay ng batas matapos maaresto ng Santa Maria Police Station ang suspect sa pamamaril sa Barangay Buena Vista, Santa Maria Isabela nitong Mayo 29 ngayong taon sa bisa ng mabilis na hot pursuit operation ayon sa ulat. Dahil lamang umano sa pangunguha ng bunga ng manggang dahilan ng karumal dumalang krimen at sanhin ang pagpapaputok ng baril at pagkamatay ng biktima. Ayon naman sa binahaging pormasyon ng PNP Isabela, kinilalang biktima sa alias ni Nerisa, 68 taong gulang, may asawa, magsasaka at residente ng Barangay Kasibarag Norte, Cabagan, Isabela. Kinilala naman ang suspect sa alias na Mario, residente ng Barangay San Rafael East, Santa Maria, Isabela. Base sa initial investigation, bandang alas 12:30 ng tanghali nang maganap ang pamamaril sa Barangay Purok sa East, Barangay Buena Vista. Samantala, bandang alauna 20 na tanghali naman nang makatanggap ng tawag ang Santa Maria Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen. Pagdating naman ng mga operatiba, natagpuan na lamang ang biktima na nag-aagaw ng buhay dulot ng tama ng barila. Matapos naman ang insidente, tumakas agad ang suspect sakay ng motorsiklo patungo sa hindi matukoy na direksyon na agad naman inilunsad ng pulisyang hot pursuit sa mga posibleng ruta. Sa loob lamang ng ilang oras, banang alas 2:35 naman ng hapon, naaresto na ang suspect sa Sikyo Pota, Barangay Buena Vista, Santa Maria Isabela na dito na-recover mula sa kanya ang isang caliber na 9mm pistol na pinaniwala ang ginamit sa krimen. Nagsagawa rin ang koordinasyon ng Santa Maria Municipal Police Station sa Isabela Provincial Forensic Unit para sa pagproseso ng crime scene at pangangalap ng ebidensya. Sa ngayon, matuloy pa rin ang follow-up investigation para matukoy ang motibo sa pamamarila. Dahil dito, nananawagan naman ang Isabela Police Provincial Office sa publiko na makipagtulungan at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad para mapanatili ang seguridad sa komunidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Weather Update.
1: Katropang Brian, bagyang bumagal ang galaw ni Domeng habang natila lakas na hangin abot sa 130 km/h, tinatakang northwestward sa layong 650 km. Silangan ang Hilagang Silangan, Itbay at Batanes. Katropa, na inasan din pong lalabas ng par ang bagyo today.
0: Katropang body at sa mga katropa natin dahil sa pinalakas na southwest monsoon o habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas na maaaring magdulot ng mga pagbaha at landslide sa habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang bigla ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: At kahit po may bagyo sa par, katropa ha, makakaranas pa rin tayo ng danger level heat index 45 dyan sa Burungan, Eastern Samar at Baler Aurora. Habang 41 tayo hanggang 42 dito sa Metro Manila. Ingat lang po ha, dala ng panangga at syempre tubig mga katropa.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atin po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Katropa, kinumpirma ng White House na may malusog na pangatawan si US President Donald Trump patapos ng sumailalim sa taon ng medical exam. Ayon kay Captain Sean Barbabella, may maayos po na cardiac, pulmonary, neurological at overall function sa presidente. Pero kinakailangan pa rito na mag-diet para maging tuloy-tuloy ang maganda estado ng kanyang kalusugan. Ito na ang pangatlong beses na sumailalim sa medical exam si Trump mula nang maupo sa pagkapangulo.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. For the first time, nag-life update si Daniel Padilla sa social media kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kayla Estrada. Sa social media post, ginulat ni Daniel ang kanyang fans sa ibinahagi nitong mga litrato kung saan makikitang may solo pic si Kayla na nakasakay sa golf cart na may caption na "And we just are." Nag-viral agad ang nasabing post kung saan ang ilang netizens ay nagtanong kung ito na nga ba ang kumpirmasyon ni Daniel sa kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3. Inom na, katropa, everyday. Nag-withdraw ang dating NU, National University Standout, na si Eliza Solomon sa Premier Volleyball League o PBL na gagalapin sa Wednesday. Ayon sa post ng Hassel & Group Management, tinanggihan ni Solomon na maging bahagi po ng draft para makapag-focus daw ito sa iba't ibang international tournament. Samantala, lumabas naman silang ulat na may ilang teams ang interesadong makuha rin ang Pinay Spiker para maging bahagi po ng kanilang koponan.
2: XFM News Nationwide.
1: Alas 12.31 na katropa sa XFM News Nationwide at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide. Monday today, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blam, sun, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Sa Gold Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Shantum Plus Coffee Mix, natural dahil walang halong stimulants. Shantum Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Shantum Plus Coffee Mix, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagla.

0: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired.

Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudloman sa maidid kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpanamati sang para programa The Secrets of Health. Alay naman isa ka edisyon sa ato sa ring pagparaga. Dagod to nga mag istorya kita ka mag-discovery sa mga sikrito, sa mga pwede ta sini makaon. Ang iban sini way kita kahibalo nga pwede gali makaon kag damo gali sa sustansya kitang makuha. Damo kita sa nutrients nga makuha. So subong sa ato sa ring programa at kita mag-discovery sa ila sini mga sikrito. Importante ini nga mahibaluan ta, number one, kung ano ang maginatago nga mga nutrients kag para sa ano nga ginabatsyag ta sa lawas ta ini nga mga nutrients. Kagano nga mga pamalatian ang posible ta malikawan kung aton nga makaon ang mga abi naton way ginakaon, gali imo kay very very rich sa mga nutrients. Sunod siniti makakinot man kita eh, kay abi naton gali iban yung mga gatulubo sa ato siring ogsaran abita hindi pwede gali makaon. Gali mo pwede makaon, pwede makapian-pian, hindi lang sa vitamins kag minerals para sa ato siring alawas, pati man sa kagutumon tayo sa ato siring pagparagad live kita nga mabatian sa tanan siring mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may ara kamo sa mga palabakutanon concern, may kang tanan sa ato siring na discuss ng mga topiko, kalakip man ang inyo siring concern sa ikayong lawas, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe. Pinagi sa ato siring text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iriro Facebook page. And ang ato siring pagparagad hindi kompleto without ang ato siring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad. Sa kinandan, kaupod sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati. Kag isa na naman katopiko nga amon siniga share sa inyo ni Sir Josiel na hanungod din ibala sa mga bagay o kung mga parte, Sir Josiel, no, sang tanom, sang prutas especially, nga abita bala nakabintahan na ta. Nakakaon na ko sining prutas daw ang benepisyo sa gina-expect mo amoy nakadako pero likom gali sa aton ihibalo may mga parte gali sina nga hindi lang gali amo sinang aton mabaton kun natunaan naton kun ano pagin ang makuha naton sa mga parte sang prutas sa tanom nga ginahaboy naton
0: kay kun kaysang iban yung mga parte sang tanom ginapilak ta lang hambal nila eh kun sa terminolohiya sa umab ginapilak ginahaboy ta lang gali kay dira sa ginahaboy ta mas damo gali dira kita sa makuha nga sustansya, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So aton nga pagadiskusyonan diri man sa ato sa nga pagparagad ang mga pagkaon bala katulad sa mga prutas kararuto no kon mga vegetables man nga ang ila sini nga mga nutrients nga mga content kon aton sini nga kaunon halos nagabinoligay sila sa sulod sa ato sini nga lawas. In short, nang pwede naton matingob bala sila in just one eating session or kon ara man ina sa ato sini nga suplemento, pwede naton madungan ang mga suplemento nga inisang inom bangod man kay ang iya sini nga mga ingredients, ang mga nutrients nga ara dira, may ara sang synergistic effect o kon pagbinoligay, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, no? Kulang lang ina sa kalabanan kag sama-sami kulang lang na Sir Josiel sa maid-id na ton nga pagtuon sa pagtukib sa mga sikreto sa likod nila.
0: So amo ning kinanglan to kibuntang ila sa ning mga sikreto. Hindi lang sikreto sa tupad balayta, sikreto sa mga prutas, vegetables kag mga kararuton ha nga pwede nato sini makaon. And today ang ato sini paghambanan actually isa ini sa mga ingredients or prutas. And kung may mga titulo kag ginakoronahan amo ni siyang isa sa mga queen nga aton sini nga ginahinambit permi sa programa ta, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, kami ginasiling gani nga matiga ang iya alukaba pero mahumok ang iya tagipusoon.
0: mo ni nga kun magbakali ka kun kaysa do nanugon ikaw sang kwarta mo koy mahambal ikaw nga oops dadamo pang ginapilak ko sang sa ginatulon ko do Cleo.
1: Tama Sir Josiel kay may time nga medyo badamol lang ya sining alukaba.
0: Oo.
1: Kun niya sining panit. Pero para mabalaan mo kuno Sir Josiel nga bisan paano bawi-bawi ka sa sining prutas. Tanawon mo kunong buli niya sini.
0: Oo.
1: Kung ano-kuno kadamo ang da bulak-bulak na bala sa buli, ya?
0: Oo.
1: Amo man ako nung kadamo sang liso niya.
0: Oo.
1: Kung isipon mo.
0: So, may baluan mo na kung damo sa unod ng liso kay ang bulak-bulak, ya, sa kung pila ang daw petals niya.
1: Mm. Kung may anom o kung may lima, like that.
0: Kaya ti kung duhala da karon po tambalong sini dagko matod pero duhalang kabilog iya sini nga liso no
1: basi damol man kurap ya.
0: Amo ni nga budlay kon sa amo ni nga mga lugar kay nali ka gani pungkuyon sini mamungan ka laban naban na gwa man stars matamo sini kag
1: kag ang kolor sang panit na sini do amo man ang mangin kolor sang panit mo man.
0: Magranati git panit mo tawag ni nakag ang ini nga sangkap actually isa or ini nga prutas isa ini sa mga ara makit-an sa ato sini nga Sunthorn Plus Gold Capsule, ari man ini sa makit-an sa Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, ara na Doc Leo, yes. Present ini siya.
1: Correct Sir Josiel.
0: And ini siya ang iyang unod sini. Inang tawag na ito na subok ya bala. Ang unod ya, kulamog ya, is colored actually white. Pero ang iya sining panit sa sagwa is colored purple. Kung kaysa nag-darken lang is because of kung kaysa dugay na ma-harvest bala Dok Leo, ga-darken ang pagka-purple niya.
1: Mm-hmm.
0: So we are referring sa isa sa pinaka-dako nga sources sa ato sining ginapangita sini nga vitamina kag minerals na actually may anti-cancer properties. We are referring sa ginatawag na to sini nga mangosteen Dok Leo.
1: Tama Sir Josiel, aton to kibon kun ano bala mga sikreto sa likod sining mangosteen kag diin aton makuha ang mga benepisyo nga nagadulot sa aton sinisang pagpakamaayo.
0: Ang mangosteen actually hindi patama diri ka damo sa aton sa Panay Island and Negros Island region. Damo ang mangosteen nga nagatubo dito pa iya sa Mindanao.
1: Yes.
0: Sa mga mabugnaw sining mga lugar, madamo pa sa nagatubo sining mangosteen. Pero actually, pwede mabuhi ang mangosteen diri sa aton sa isla sang Panay. Only that, mabudlay ini sa patubo on from the start Dok Leo.
1: Tama Sir Josiel no, pero kabalo kita ang nagatubo dito sa Mindanao nga mga prutas like mangosteen tag iban pagid sarang man mapatubo diri sa aton. Balandog ni bisan gani durian. Pwede man diri gyapon sa aton.
0: May ari na diri. Daway isang prutas nga ato sa Mindanao nga why diri sa aton na sa isla sang Panay or hindi gani that includes sa Negros Island region. So ginaamat-amat man aton dito dalawat ang mga prutas kay damo prutas dito yas Mindanao compared mo diri sa aton. Muni nga nagamat-amat na lapta hindi ka na kinanglan pa maghulat nga deliveran kita sang for example chimpo iya sang mag-abot bare months damo dalansunis damo da durian kay iban pa isa na yung mga prutas from Mindanao hindi ka na maghulat dito mambasan upa magdungka ang kumpit diri sa Negros Island region kag diri sa Panay kay may tanom na kita particularly damo sini sa mga tanom pa sa mga prutas yan pang mentionar ta dito halin sa may Aklan area Dok Leo.
1: Tama Sir Josiel no, kailan mo depende man sa klima sa duta nga kung sa diin na manaming ila sini nga pagtubo pero suma total Sir Josiel pwede gyapon maideyahan.
0: So diri kita sa mga benepisyo nga makuha naton sa pagkaon sa mangosteen. Ano nga parte sa mangosteen ang may pinakadamo gid nga nutrients nga dapat ini ta pagipilak ini ta pagihaboy. Pero ang pagproseso aton pagid na karon nga istoryahan man that's another thing. Now, speaking about ang iya sini pinaka powerful sini nga effect sa ato sini nga lawas once we eat sa mangosteen Dok Leo. Natumod na to ng iya sini nga bunga ha. Ano ang may ara Dok Leo sa mangosteen that could help sa ato sininga heart health, for example, Dok Leo?
1: Sa pangkabilugan si Sir Josil, ang magustin ko naton siyang padalman gid no, i-detalye naton. Kung kauno naton ang iya sining liso nga may kulamog o kung may kurap, that is for nutrition.
0: Ah.
1: Kung kabalo kita magamit, siya sininga lukaba, siya sininga panit, that is for protection.
0: Okay. So, ari, for nutrition, buta mo lang may nutrients da.
1: Yes.
0: Makuha kita. Pero if you want more, mas more than that sa kulamog, ang ara sa iya sininga panit.
1: Correct, Sir Josil. Kaya dira sinang makita ang most powerful sini.
0: Oh.
1: O kung dira sinang makita ang pinakadako nga puwersa na maghatag sang binipiso sa aton siya sininga panit.
0: May rason gali nga mas bugat ang panit sang sa uno, Dok Leo.
1: tungod sa binipiso, no?
0: Hindi lang takay balo magproseso sa aton sininga kapasidad. Abi bakalbi ka kita karon dito sa Mangustin pagkatapos testingan takag urabon bi ang panit. Ya kun makaya na tondok Leo.
1: Na kun makaya.
0: Oo. Kay ti hambal nila kuno bisan kanding kuno hindi kuno kasapar kun. Amo sa kadalok sang kanding pati hinalay mo, way pili mo. I short, brief, pagadto sa gamit sa babae, usap sang kanding Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang panit kuno sang Mangustin, gadi wal man ang kanding nalikausap. So maluwas nga matigaan na ma-upload pa.
1: Tama.
0: Oo. So ti dari kita sa panit tani no. Kag panit gi dapat. Now, kung paano nakaroon ni process ari kita dari sa pag istorya sina. Kung makakaon ikaw indi lang ang unod pero dapat pati ang panit sa mangustin. Kung pwede pa lang kag pwede gid pero pwede, dapat niya kay balo kita magproseso. Anong madulot kasi ni Doc sa pagbulig sa aton sa nga hindi kita magka heart disease, for example, or maglala ato sining mga heart disease conditions, Doc Leo?
1: Ako, so naga pa man, Coach Sir Josel, kung ano kunong ara dira sa panit, sige lang, karon lang, yambal na ton karon na. Pero tungod sining nga ginatawag key compound nga ara dira sa mangustin nga most powerful, makabulig si Sir Josel, ano, para sa aton sining nga kurason, makalikaw kita sini sa inflammation nga nagadamage sa aton sining nga blood vessels. Maprotehiran kita sini ang aton sini specifically kaugatan na batok sini sa oxidative damage. Mabuligan nga makontrol ang aton sini nga blood pressure nga nagresulta, Sir Josil, sa pagpunubo sini sa risgo nga mabarahan ang aton sini kaugatan. Malikaw kita sini sa heart attack, malikaw kita sini sa stroke.
0: So amo na ka powerful ah. In short sini bisan sa mga pagtuon, bisan i-research ninyo, for example, mahapos mag-research subang just like sa Google or using the power of the internet, isa dira ka dako yagid man mabuligan na muning party sa ato sila nga heart or heart health. So makabulig ini, mag-reduce inflammation, at the same time ay nag-protect sa mga arteries from oxidative damage and so on and so forth. Now, dire kita, rundown sa mga benepisyo, sa mga kondisyon nga most likely nag-suffer ang kalabanan sa aton or if not, madamo sa aton. Sa diabetes, Dok Leo, ano ang mabulig sang pagkaon sa mangustin sa may mga diabetes?
1: Makabulig sa Sir Josel, ano, especially sa may mga insulin resistance ang nagresulta sa din sa type 2 diabetes. Ang fiber nga ridere, nagapanubo sini ako nagapahinay sa sugar absorption sa aton sa dugo. Ang ining powerful compound, kagining nga ginatawag most powerful sining key compound nga ridere, makabulig para nga aton sa din lawas, magamit na to ng aton sa din insulin sang mas maayo kag mas sensitibo. Nag-reduce man siya sang inflammation nga naangot sini sa insulin resistance. E nag-resulta, Sir Josel, sa aton mga tagpalamati, sang better blood sugar control and lower diabetes complications risk.
0: Oh. So kita niyo lang kung ano ka-powerful ang inatawag nga queen of all fruits. Amo ni sang reyna sang tanan niya prutas. Kung sa madalayawan pa kung fiesta bala, ikaw ang reyna sang tanan nga mga ano tawagan isang mga ano, you're the queen among the ladies.
1: Ano yung gadayaw-dayaw ka Sahara?
0: Oo, gadayaw ka Sahara. So amo ni sang koloronahan kag nakoronahan na as the queen of fruits. Makabulig sa to sini nga heart problem, pagpayo sa ato sining heart condition kag kun may type 2 diabetes ka. Anang isa dari Doc Leo is parte ini sa Alzheimer's and memory loss. Ang Alzheimer's actually is ang resulta is sinay mo ginman na memory loss. Gapamangkot ka bala sa tubang mo kabalo, ikaw nga bata mo na siya pero gapamangkot sino kagani. So ina basi ko nagasiti na sa imo na tawag nga Alzheimer's if you have Alzheimer's disease. So anong mabulig yas ni Doc Leo if you eat plenty of mangosteen.
1: Makabulig Sir Josiel sa Alzheimer's and memory loss. By the way, ang Alzheimer's galing ni Sir Josiel ginatawag man isang ibang nga researcher nga type 3 diabetes.
0: Okay.
1: Sa aton lang galing sininga utok ang iya sininga kag memory nga affectado sini.
0: So concentrated sa utok.
1: Yes, Sir Josiel. That's why gadula ang imo sininga memorya paminsaron mo hindi na sa ginatawag normal. Pero tungod sining key compound nga ridere sa mangosteen, maprotect gani Sir Josiel ang aton sininga brain cells from damage, ma-reduce sini ang brain inflammation kag ma-slows ang build up of harmful proteins nga nagaresulta nga ma-preserve ang memory kag ang aton sa nga brain function as we age.
0: So buta mo sa nga nag-protection sa aton sa nga memory no nga magkami memory loss kita sa so, mo na gani mga nagpa 5-6 inyo dablan yung pagbaligian kag inyo pagtagaan sang mangustin dog Leo. E basi ni malipat niya may nabilin ka pa to sa akon mo.
1: Sa mga fruit vendor dira ah. Nga nagapahulugan ko.
0: Pag ang balya gani ngayon niya doon namin imo ni baligya ang balon mo lang ho ari lang imo lang sunis lang hindi ka lang imo yan sa mangustin. So ina iya sa ano ha mabuligan niya kita para maano bala makalikaw kita sa inatawag nato sining Alzheimer's disease that causes memory loss. Sa arthritis naman kay mga joint pains nato anong mahimo sang pagkaon nato sa mangustin sini Doc Leo.
1: Makabulig si Sir Josiel pakalma sang chronic inflammation sa aton sining joints o kun lutalutahan ning pabalik-balik bala nga paghubag og pagsakit sa mga joints naton. And the reduces swelling and stiffness especially Sir Josiel pagkaaga bala manotis mo nga kabudlay ihulag sang imo sining butkon siko imutuhod tungod nagapalanig ah
0: kapin pa kon hambal nila bala ara ka mo balag higda sa hotel pagkatapos may karatula sa guwa nga just married kung kay sa maunay bala nga ma unlan bala sang partner mo Doc Leo.
1: Yes so
0: gapala maol
1: pero ari Sir Josiel katigay hulag sa imo sining joints. Hambal galis ang gilala kung sa'yo nabagbugtaw sa agas niya, Doc, gapalanig akong sa'yo nga tuhod. Mayo-mayo tani kong sa babaw-babaw sa'ng tuhod.
0: Gapalanig akong tuhod, pero gapalang luya akong...
1: babaw-babaw sa'ng tuhod. Tungol ni Sir Josiel, ano, sa ginatawag inflammation, swelling and stiffness man, ang isa sa nisang mabatyagan, ma-experiensyahan sa'ng mga tao nga afektado. So kung may ara kita, Sir Josiel, sa ginatawag nagapakalma. So chronic inflammation especially sa aton sa joints resulta less joint pain and slower joint damage over time.
0: Sa ano naman Doc Leo? Bacterial kag fungal infections. Amo niyang classic medical conditions Doc Leo nga makati na masarap. Kay samtang nagakatol sa kaginakalot mo yakon may fungal infection ka Doc Leo kanamit sa pamatsagan mo.
1: Tama gid Sir Josiel no. Pero kumbaga nanamian ka lang samtang ginakalot ma pero ang after effect na sina hindi gid maging maayo Sir Josiel.
0: Kay base kon may infection pagid dako pagid niya problema.
1: Correct Sir Josiel, mabulong ang kakatol nga nabatyag pero ang kahapdo sa kahapdi pala Sir Josiel. Magabulos pagkatapos sina. Pero may mukili na itong malikawan. Infections, tungod sini sa bacteria, tungod sini sa fungi o kung fungal infection. Makabulig si Sir Josiel papas kag tapna sa niyo kung napahinay ang growth sang harmful microbes. Makasupport si Sir Josiel para sa aton sa immune response mangin maabdik siya no. Resulta fewer infections and faster recovery especially kung nagasugod kag mild ones palang bala Sir Josiel. Pero kuan ko Sir Josel, masalot ko lang ha. Kung gusto kita sininga hindi maglala bala ang aton sininga mga infection. Kag malikawan aton ang gitatawag microbial resistance. Particularmente ang gitatawag bacteria bala Sir Josel. Kung mimo pa lang likaw-likawan naton ang masaming pagkaon sinisang mga karne nga treated o kon samtang buhi pa ginatagaan sang madamo ng antibiotics.
0: Okay, amo nang delikado kay kun kaysa mga sapat nga ginaihaw. Gini nga gawla na ihaw bangod kay nagamasakit kag gini na makaya sa antibiotics. So ang possibility sina nga way mahugasan mayo ang lawas siya, way pa matagas ang epektos antibiotics sa sining lawas. Isa na sang rason ko nga ah, masaming sinay na batyag ko sang tao, Doc Leo, una dira kon may hapo, kahapuon kay gid. Si pukar dayon ng hapo ni mo. Pagkatapos sa mga treated, if you speak about treated and at the same time, mga frozen, preserved nga mga produkto sang karne, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? That's why yung iban sini, kung magbatyag sila Sir Josel bala sang pila ka mga infection bala may ginatawag kitang antibiotic resistance tungod ni Sir Josel sa masaming pagkaon mga pagkaon bala kapin pa akong kaisa muning hambalaw bala Sir nga especially sa aton mismo panimalay kung may mga manok kita like that magluwas pa abiya sa dlagko sini nga mga farm nga normal nga ginatawag tagaan sila sina. Tigapin pa ko naliwa, mahiligyan kita sa magkaon sang kasudlan, sang atay, nga dira mo na ginasala. So pagkanto na rin sa ito nung kaisa, may mga instances, Sir Josel, nga ang infection ta, hindi basta-basta matablan sang bulong, like antibiotic. Tigiban sa na, culture, para mabalaan ko na nung klase ito.
0: So amon na nga, ang mga responsible owners sini, ang mga nag-sagod, Dok Leo, pareho sabi manok or baboy, kanding, karabaw, basta ginakaon ang yasin nga karne. Tingwaan gin nila ina nga malampas sa isa ka semana o isa mo ng retention period before mawas out sa lawas ang sapat ang mga antibiotics. After ni mo sang last dose of treatment. So paligadan mo gin at the very least 7 days, isa ka semana, or para nga may clearance, tawag nila bala, may ara pagit siyang washing period, dapat 10 days after the last dose sang treatment sa antibiotics, nimo i-dispose or iihawon.
1: May tayo ni Sir Josel, yung ginasunod yun na sang kalabanan na, no? Kamusun pa, no? Masuro safety mo na nagkakaon sina.
0: Oh, galing kay Tim, mahambal nga, oh. Nimti mo pagbalikyan niya, pwede tatakran, durong danto, goriyang.
1: Nga gawon ta para makurtahan pa.
0: Oo, oh, bisan patas na siya, hindi lang tamirdihan.
1: Na...
0: Now, dari kita sa amuning masami na ito sinima batian. The risk of having cancer is so stressful. Bangod man kiti, risgo pa lang na istoryahan na ito na, pero makabulig gali to reduce the risk of having cancer ang pagkaon na ito sang mangustin, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, kay nga man, nagabulig sa protect sa ito sa nga DNA from damage. Nagabulig sa slow sang abnormal cell growth. Kag nagabulig man sa Sir Josel sa itong sininga lawas para ma-remove na ito ng damage nga cells. Kaya, kaya ang problem sa ni Sir Josel na no, sa kinatawag cancer cells, instead nga mapatay sila suno sa cycle bala. Nagapadayon nga nagapadayon sila sa nisang pagdamo niya. Kag amo ganina nga matingala ka nga ang imo sa nga bukol nagamata-mata damol. Ang isa mo ka bukol karon is na nadugangan sang isa. Muna nga balsa kilala ko lang ang imo sa nga tumor nadugangan sang tumor.
0: Nahimo na tatlo eh.
1: Tatlo na.
0: Two more. Last yung ang imong tumor.
1: Two more. Amo ni Sir Josel, ano, kung hindi ni matapna ning abnormal bala nga mga cellula. Tige na buligan ni sa aton sa ning lawas para ma-remove ining damage cells sa bulig man Sir Josel, ano, kun may ara kita ginapasulod nga nagabulig pabakod sa manugbulig man aton susulod sa lawas. Isang makuaan aton sa ni amo ang mangustin.
0: Kay dapat naton sa ning usisaon gid kay do karon ang kogalingon naton sa mga ginakaon ta kun anong epekto yes ni sa ato sa ning lawas. na ibaluan ta na nga may ara kita sang bukol-bukol sa lawas yan nagatulubo, Dok Leo. Mm-hmm. Na pag sa amin mo binain matuod, pero ang possibility sina of development or ang inatawag natin sa nga complications, kung padayunon ni mo nga i-feed ang nagakos ang bukol-bukol, basi balakon mag-kansero sa ulihi.
1: Butang na Sir Josil nga, hindi naman niya bimangin kanseros ang bukol nga nag-exist.
0: No.
1: Ano ka kasiguradong hindi na magtubo ang iban bagid?
0: Oo. Oh. Amo nang problema, Dok Leo. Kaya bisan hindi tuod kanseros, kung damo ka bukol sa lawas, mahambal niya gwapo, taning niya galing kay damo bukol.
1: Mm-hmm. Kwan dyan eh. Dito ka na sa grupo ni Tagoy eh.
0: So, kinanglan naton nga mahibaluan ang mga tawag nato sa ni the ill effects kung kauna nato ng mga bagay nga ginahambal sa ato sa mga eksperto. Hindi anay pagkauna ina kaya may ginabatsyag ikaw. So, ang pamangkot naton sinisunod is anong may ara dira nga ang ginalimit kita sa pagkaon way nga mahambal nga hindi gid ha kun makaon kay mo ya bisan maghambal kay nga why kuya nagkaon kun nagkaon kag hindi timo manugid tituod ti after all ang imo man ko galingon gapon ang imo sini ginabutigan kay napaantos eh
1: tama sa Josil
0: so ina parte sa cancer risk ha ma-reduce niyang risk of having cancer kun pala kaon kamo sang mangustin labi na gid ang panit pero naibaluan ta sa subong pa lang daw ano na mo dosilot sa inyo na kung paano itang ipakaon mo pero kung paano niya nakaroon ni proseso hambalan ta diri sa ato sa nga pagpanagad. Now sa digestive problems na ton Dok Leo, ano ang mabulig sinisang pagkaon na ton sang prutas just like mangustin?
1: Yes Sir Josil, no, ang tanins balangari diri sa mangustin makabulig.

0: kung magbalatian kita ng hampal sa doktor ay nag-weaken ang imo immune system, siya linya base may infection, ikaw ipa-laboratory test ka. So kung ang imo sininga immunity na mag-weaken, why naton kamo ginapahog? But we are just trying to educate you nga kung weak ang imo sininga immunity, ang imo sininga lawas is free for all sa tanan sininga managadala sang infection. Kung anong pinakamabaskog dira nga nagakos ang infection, most likely siya na mag-thrive kag siya na to sagi kapanghalit sa sulod sa aton lawas. Kaya it's as if balay ta na sulod sang kawatan nga wala naton matalupang dan pagusto sa pangukay kag pagusto sa kapangkuha. Damo man ang kalimbawa sulod sa aton sining lawas, kung weekend na aton immunity, it's just like balay nga wala siya may nagabantay nga nasudlan sang kawatan.
1: Butang to Sir Jocel, may nagabantay man pero gabok man imo siniportahan.
0: Ah.
1: Imo lock sini medyo palyado man.
0: Mm.
1: Bisan sa mga windows sa nimo. Damo pwede sudlan nga venue Sir Jocel, pwede magagi sa kisam eh.
0: Ah.
1: Bintana, portahan na mismo. Kasubong naman ni Sir Jocel sa aton sining immune system, wala kung ano isang nag-function sang maayo.
0: Mm.
1: Ara siya, pero mahina siya mag-defense o kung mag, what you call this, mag-protector. Sa aton o kung maluya. Samantala, ang mangustin gali makabulik para pabakod sa aton sining immunity tungod sa antioxidants ni, tungod sa vitamin C, nagpabakod sa aton sining immune cell activity, protect sa aton sining immune cells from damage. Nga nag-resulta Sir Jocel nga kung tiyempo sa tag-trangkaso. Butang ta. Matapikan ka man o kung malatunan ka man, pero hindi siya mag-dugay.
0: Isa pagidari, Dok Leo, amuning masaming nga ginamuno na ito nining chronic inflammation. Kaya ang chronic inflammation, amuni sa ang silensyo kung kaisang nagakatabo sa ato sining ilawas. Kini na ito ni makitan kay ara susunod sa ato sining ilawas. Nga amu ina kung kaisang ginahalinan sang malala na ito sining kondisyon sa lawas or masakit, Dok Leo.
1: Yes, Sir Jocel, kay ang chronic inflammation, low-grade inflammation, why kita sing may mabatyagan sa primero. Pero amat-amat sa Sir Jocel, kung maga, halimbawa, bala, sa anay, bala Sir Jocel, kung agay ay, once dito sa susulod sang kahoy, tanaw mo bilog pa. Pero panit na lang galina ang porma bilog. Why na sa sang unod, Sir Jocel? Tungod niya nag-amat-amat ang chronic inflammation niya ni isang guba damage sa sulod sa aton sa dinga lawas. Kag kung magsigisigi, Sir Jocel, ginaangot niya sa nagkalain-lain niya mga problema kung balatian sa lawas. Lakip na dirang insulin resistance, lakip na dirang diabetes, lakip ng fatty liver disease, iban pa ganyan mga metabolic conditions nga naangot dira. Ang ginatawag isa ka key compound niya rin dari sa sininga mangustin, makabulit bulig sa Sir Jocel para makaligaw kita sa fatty liver, cardiovascular disease. Kaya nga man, gina-turns down niya ang inflammation signals sa aton sining lawas nga nagaresulta sa lower risk of many long-term diseases.
0: Okay, now, speaking all of these things nga mahimo sang mangustin kung magkaon kita or generously mag-intake kita sa mangustin, and that includes ang sininga panit kay do dira ang madamo sininga mga makuha nato sininga mga nutrients o kon mapuslanon sa ato sininga lawas. Ano ang may ara sa panit, Dok Leo, nga as much as possible, ha, we should prioritize dapat sang panit kaysa sa iya sininga kulamog o kun uno, Dok Leo.
1: Ngari diri Sir Jocel, no, most powerful ginatawag na ton pwersado sining antioxidant ngari sa alukaba o kun panit sini sang mangustin, amo ang xanthones.
0: Okay. Ining xanthones speaks everything, no? Sa sulod sa ato sinaya was is we speak about protection, Dok Leo.
1: Yes, Sir Jocel.
0: So, initanan nga mga mabulig niya is through the xanthones nga ara da sa panit. Ang problema lo galing kiti hindi naton may baluan kundi dampi ini sa panit ya, Dok Leo. Ara lang nagkabit-kabit da sa sulod o kung ari ni sa sagwa sa panit, because if we speak about panit, amo nang mas damo siguro mambal ka 60% sang imo sininga mangustin fruit ara panit na, Dok Leo. Alukaba.
1: Mm-hmm.
0: Mga 40% landa ang unod o kung ang kulamog ang inatawag ta, Dok Leo.
1: Yes, Sir Jocel, no. Pero, ah, maman na silim lang sa Diyos. Sil nga kon sa

0: taxi pa bungkit urot bala.
1: Ah.
0: May pamagi kita. Para nga din man sa nag-uyong makuha gid sa naton.
1: Ah, pero waay ti may makauyon sang panit, Dok Leo. Mm-hmm. Hindi gani kauyon ang kanding. Amo na gid sa kadalok nga pati gani ang imo linatag to nga brief mo ginausap pa gani sang kanding kun waay natalarbon. Hindi gani kagwanta. Amo nang question kun paano naton ini siya makuha sa panit sang mangustin kag mapasulod ta sa ato sining lawas. Paano naton ini ipreparar? So, ang pamangkot paano naton ini intake? Paano naton ini pasudlon sa lawas naton, Dok Leo?
0: Sobra patas kanding sinin mo kung mapasulod ta.
1: Pero sigurado kita ang kulamog, ang RCS ng aliso, ining outer covering niya, Dok Leo. Magkakonsumo kita tara.
0: Yes, Sir Josil.
1: Pero ang presence ng sunthone ara iya sa panit, not that much sa iya sininga kulamog or sa covering sa iya sininga liso.
0: Correct, Sir Josil. So that's why may mga pamaagi kita dere kung paano naton nina ma kuha kag masulod sa ton sininga lawas. Best way to eat, mangustin for health benefits. Kanao naton ang iya sininga kulamog for nutrition. Best and DCS ni siya, no? Alang-alang matudlo pa man ta, Sir Josel, kung paano nila i-book-on ni kon o kung buksan ang mangustin. Kabalo naman kita. Kasubong mula kung nag-buka ka sa santol mula o kung nag-kuhan ka, pugaon mula na siya, kung pisliton mula na siya, mabuka mo lang ng mangustin, no? Inaya, kung prutas nga ton kaunon, Sir Josel, kung niya sinig liso, kagang niya sinig kulamog. Pero pag-abot sila sa ginatawag for protection, added protection pag-idaan na ton, pwede na itong gamiton, Sir Josel, ang iyasin nga peel o kung ang iyasin nga panit o kung iyasin nga alukaba. Magluwas sa iyasin nga white flesh. Dira ang iyasin nga pwersa kung dira, Sir Josel, ang iyasin nga power. Best for maximum benefit, Sir Josel, himuon na itong siya nga tea.
1: Okay. Maghamal kita nga tea, ato nga gaon, Dok Leo, or buuan naman sa ininit.
0: Yes, Sir Josil, pero ang himuon na nay naton, paugahon anay naton ang iya sininga alukaba.
1: Hindi galinga direkta nga hilaw pa. Ila gaon mo lang, Dok Leo, ha. Ambal nga ay dili na gani do parehas lang mula sang ginger o kun luya nga ginalaga mo lang, Dok Leo. So ughon mo gid anay.
0: Yes, Sir Josil, no, ugas ni nga panit sang mangustin.
1: Okay. So, after that sa pag-uga, Dok Leo, anong himuon ta? Kay dire kita nagkatalo actually sa preparation. Kay dapat very very careful man kita. Samtang ginahimo tininga prosesong pag-uga, pamangkot sini air dry, pwede ta mabulad sa adlaw or ano ang plastada sini para masigurado naton, Dok Leo, nga waay sang higko ini makamangan sang ipis. Hindi may itianda karon sang sapat-sapat. So dapat masigurado ginaton ina. So di inaton ini, Dok Leo, pwede ini ibulad nato sa silak sang adlaw?
0: Yes, Sir Josil, pwede nato na bulad. Kag actually subong may mga dryer na, Sir Josil, nga may mga screen bala. Kag layer by layer siya. Pwede mo siya actually mabulad sa silak sang adlaw sa lugar man nga manami man ang airflow, Sir Josil. Kung nalusot-lusot sinisang hangin. Kag once gani karon ang maugana siya. By the way, kuan gali ang aton sining proportion na muna. Isa ka litro nga tubig, duha sini ka bilog nga mangustin o kon panit sang mangustin nga dried na.
1: Okay. Maghamal ka nga duha bali apat ka bilog kon mapihak nimo by twos.
0: Yes, Sir Josiel.
1: So bali apat ka pihak-pihak.
0: Oh, apat ka pihak-pihak
1: sa kalitro.
0: Yes, Sir Josiel, sa isa ka litro nga tubig kag aton siya nga lagaon. Pabukalon anay ang tubig and then pagbukal ilunod naton isip kita 10 tub-tub 15 minutos. Pero naminto nga paglaga ning pabukal nga hinay, Sir Josila, o kung arangay sininga pagpabukal.
1: Kag as much as possible, ikaw kita sa paggamit sa mga aluminum made sang palabukalan.
0: Mas manami kin, Sir Josila, no? Kung diba, may stainless kamundira nga palabukalan. Or pinaka-common, Sir Josila. I don't know, no? Kung may ara pa damo gagamit sinin. Pero namin kung common, kati inaton gid, iniblang kulon. pwede na ton gamiton.
1: Ang ina pamarhan sa una blaka no, magbakal ka salmonite ka galoy.
0: Mm-hmm.
1: Ambal sa kuron lang to. Mm-hmm. Oh, made of clay.
0: Yes.
1: Pero daw ay not may nagagamit sini kay very very delicate ni Dok Leo kay ti gamay mo lang apos ang mawasak ining clay.
0: Kundi ka mahinalungon si Sir Josila no.
1: Mm.
0: Pero actually kung normal man lang nimo nga paggawi si mo sa niya kusina tin sa tamon man ganin so pila-pila naman ka tuig ara magyapon namon kulon na.
1: Oh, amo man akon kaysa kay ti mahambal nga bao hindi lang kita magamit sini kay dasig na sila niya ma, no, maguba dasig sila niya ma mawasak bala.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gid siya kun hugasan niya.
0: Mm-hmm.
1: Kigan ka pa nanay mahambal nga nalo kag pahugas aw sobra nang bighalimon na sila niya mabuka paton kulon. Mm-hmm. Kapahugas ka lang gid mabuka pa.
0: Sobra naman ang ulag imo karon.
1: Sa ti amo na ha pabukalon mga 10 to 15 minutes. Apat ha, buta mo nun duha kabilog ang magustin. Tunga nyo bla, nung magkawang mo, duha man na mo. Tungon yung tunga. So bali apat sina, duha ka magustin. Isa ka litro, pabukalon, 10 to 15 minutes. And then, anong himuon dayon, Dok Leo? Kiti, may tubig, kag may panit pangabilin, Dok Leo.
0: Kwan mo lang, Sir Josel. Atol lang siya nga sa laon.
1: Ihaboy itang panit.
0: Ihaboy na ng panit. Kasi na-extract naman na ito no, sa ito. So, pag-arangay sina, na-extract naman dito naman sa panit. And then, ang aton, si Sir Josil, nga ginatawag consumption, step by step.
1: Okay.
0: Like for example, kung beginner ka pa lang, pwede ka makainom sini 1 cup per day. Pagkatapos, pwede mo ni masagisigil, Sir Josil, 1 to 2 weeks.
1: Mm.
0: Samtang ginapanilagan mo ang reaksyon o kung ang response sa imo sa ninga lawas. Especially, pag-abot sa imo sa ninga tiyan.
1: Okay. May ara, possibly, kasaho sinisang amuning sahi sang ilim non Dok Leo.
0: Hindi lang possibly may ara Sir Joseph pero sa akon yung pagpanilag base sa pagpulo pamangkot ko sa nakatilaw sa niya.
1: Mm.
0: Doon di manggit kalabanan. Sa napamangkutan ko lang ha.
1: Mm.
0: Doon di kalabanan makauyon sang sabor sa niya.
1: Okay. So kung makadhat ang iya sining panit kung kagtoni mo most likely ang iya sining duga si mo sining linagaan makadhat man Dok
0: Leo. Amo man Sir Joseph mapait-pait nga may upload-upload.
1: Mm.
0: Ikaw sining masaboran.
1: Amuning masamim bala masaburan niyo sa liso bala magkaon ka mo liso for example masamim ang inausap na ito kung mausapan takon ka isa paris bala sang santol.
0: Mm-hmm.
1: Ang iasining nga liso ma-upload.
0: Mm-hmm.
1: So daw mo amun ang iasining taste pero mas ma-upload pag idini kay basing on the taste mismo sa panit niya sini kung magkaon ikaw kung makagat ni mo ang panit Dok Leo.
0: Yes Sir Josil pero ari ah kung gusto mo niya sang kaayuhan sa imo sining lawas panilagi 1 to 2 weeks.
1: Hmm.
0: Nimo nga paginom sini 1 cup per day sa mga beginner ha. Amo na nay aton sa ding ideyahon. And then kung gusto kaya sige na tawag regular nga paginom preventive use, pwede ka makagamit sa ni Sir Josil. Isa ka bulan, tubtob 2 ka bulan.
1: Oh.
0: Nga 1 cup per day man ukon pwede nimo himuon Sir Josil nga 2 to 3 times per week.
1: Okay.
0: Ang imo sini nga paginom kun ang goal nimo sini masuportahan nimo sini nga antioxidant, may anti-inflammatory effect kag pampabakod sa aton sini nga immune system.
1: Mm.
0: Pero kung gusto kapag sini nga do extend kadto nami pagid ang nung epekto sa imo sa gitawag regular kag preventive use nimo, diri makita sini sa long term kag sa maintenance. Pwede na ton sa Sir Josil no, ma-repeat ang cycle every few months ang frequency na ton sini iya kun long term and maintenance na ton 2 to 3 times per week. Sundon lang na ton ang regular preventive use bala na ton sa sulod sang duha tub-tub sulod sang isa tub-tub duha sinika bulan pwede kita maka-break sini sang aton sininga cycle isa ka bulan kag balikon naman naton siya Sir Josil without overloading sang aton sininga system.
1: Okay. So para hindi ka mo magsala, para sa mga first timers, dapat 1 to 2 weeks, 1 cup per day.
0: Mm-hmm.
1: For beginners, for first timers. And then after isang 2 weeks, break ka mo.
0: Mm-hmm.
1: And then repeat the cycle to regular preventive use for 2 months.
0: Pwede man Sir Josil kung nag-start ka, no?
1: Uh-huh.
0: 1 to 2 weeks. Uh-huh. Pag-observe nga doon mo nami, how?
1: Mm.
0: Doon nagnami ang pamatya ko, doon nagpagsik ako. Ang mga pulo pala nakit ko sa kalawasan, doon na dula, doon na mag-anak kung sa ni pamatya. From 3rd week to 4th week, sige lang yapon. And then pwede ka makadugan, Sir Josil, another 4 weeks.
1: Uh-huh.
0: Kung gusto mo siya. Nga, sige-sige lang nga pag inom ni mo, kati nagnami ang imo pamatyag sa pagpanilag ni mo susulod sa 2 ka semana.
1: Pero it is highly recommended nga i-break ni mong cycle every after 2 months, Dok Leo?
0: Pwede, Sir Josil. Kung nalibawa, pagkatapos ni mo nga nasa gunson na ni mo 4 to 8 weeks o kung up to 2 months,
1: now
0: break 1 month. And then repeat the cycle naman.
1: Okay. So that's it, ha? Ina for long term nga maintenance na Dok Leo, ha?
0: Correct, Sir Josil.
1: Pero pwede ni himuon kung long term nga maintenance, mga 2 to 3 times per week. In short, pwede ni himuon ni every other day.
0: Yes.
1: So ang best time sa pag-inom si Dok Leo?
0: Pwede sa mainom, Sir Josil, sa tunga-tunga sa pamahaw kag panyaga, tunga-tunga man sa panyaga kag panyapon, like mga 10 a.m. and 3 p.m.
1: Oh. So, that's it. Kabay pa nga hindi nyo paghihaboy ang panit sa inyo sa inyong mangustin. Nintindihan, tadamo, ang nanamitan sa mangustin, mag-usop sa inyong sinigaliso, nga radang kulamog. Pero ang makaon nato sinektoli kung tingbo ni mong liso, tingbo ni mong panit kag kiluhon, ang bilin sang isa mo ka kilo nga panit 3/4.
0: Mm-hmm.
1: In short, ang kulamog yaway gani kun kay sa 1/4.
0: Mm-hmm.
1: So 1/4 lang ang napuslan mo, 3/4 ang ginhaboy mo nga pwede pagaliin na mapuslan. More than sa nakuha naton sa pagkaon sang iya sininga liso or kulamog.
0: Tama gid Sir Josil, kay didto ang most powerful sininga antioxidant nga sunthorns.
1: Mm. So amo galiin ni ang proseso, Dok Leo. Kun nga may ara kita sang sunthorn plus gold capsule, Sunthorn Gold Coffee Mix kag Sunthorn Plus Coffee Mix nga lunsay may mga mangustin, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. In fact, ang ngalan sang product na to niya na amo nang Sir Josil ang isa sinikya sa key compound nga sunthorn gani nga makuha na to sa mangustin.
1: Ang manami lang sa Sunthorn Plus Gold Capsule kay takos na ni nga daan for the needs sa ato sininga lawas, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil, kag pwede sa for daily use.
1: Adlaw-adlaw, pwede ka mo kainom. Pati gani ang Sunthorn Plus Coffee Mix, you can drink actually as long as you want in a day. Ninyo lang pagpataman, gagabutod man chan nyo, mambal nga kada oras, mga pika mo, mabutod man chan nyo hasta mag-gabi ay.
0: Bisan ano nga bagay, Sir Josil, lewaton na ton, bisan mayo pa kung sobra, hindi mayong resulta.
1: Make it kung mambal ikaw nga mga pi, nga tis ako sa kuon, kung may ginabatsyag ako, no. Make it nga sa coffee time manimo nga schedule. Hindi nga kumo kayo maginabatsyag ka pagkatapos i-mambal, i-double dose kong kape ko. Bala, instead nga kakape ako sa aga, in between sa morning meals and noon time, tapos hapon, 3 ka pangapis niya kada adlaw. Himuon mo nga anong kayo maginabatsyag ka. No, don't do that. Kiti, sana siling na naton, dapat nga sa primero pa lang awa ay pa may ginabatsyag aton sining lawas, that's the best time para nga mag-inom sini, mag-consume sini, so that hindi na kita maglabot sa punto nga kinanglan mo i-double dose ang imo sini nga pag-inom bangod kay may ginabatsyag ka na, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, kag case by case basis ina. Hindi na applicable para sa tanan. Pero ang masiling naton, Sir Josil, nga pwede sa halos kalabanan sini pag-abot sa prevention. Gusto kita sini mahalungan aton heart, mahalungan aton sini nga brain, aton sini nga memory, mahalungan ng aton sini nga ginatawag sugar dira, hindi kita magka-insulin resistance. Subong pala nga daan, Sir Josil. Pwede kita makainom Sunthorn Plus Gold Capsule. Pwede ka makainom sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix and even Sunthorn Plus Coffee Mix, Sir Josil. Most especially ang Premium D3 Coffee Mix, Sir Josil. Manami gid nga inumon. Kag kun maugali nyo pagid nga pagkagabi, 1 hour before bedtime, gainom ka mo sa isang isa ka maalabaab nga cup sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Manami gid na, Sir Josil, sa prevention. Actually, bisan i-rotate mo niya, Sir Josil, ang coffee mo. Sa pag-inom mo, pirmi, as long na huwag ka pa sing ginabat tiyag sa lawas kag damo sa niya health considerations kag conditions, pwedeng-pwede gid kay nagabulig sila Sir Josil pabakod sa aton immune system.
1: So amo ni kon may ara kamo sang kondisyon or masakit nga nabatyag or you are trying your best para malikawan ini magka-diabetes, pagkatapos mag-heart problem, and then the possibility of having Alzheimer's disease, makalikaw ikaw sa mga bacterial kag-fungal infections, makalikaw ikaw sa risk of having cancer, makalikaw ikaw of having digestive problems, makapapagon sa imo sining immunity, makalikaw sa chronic inflammation, all you have to do sa subong palang inom na kamo sang mangustin tea. Kon wala kamo sa mangustin pill o kon panit, inom kamo sa Santhon plus gold capsule, Santhon plus coffee mix, kag Santhon gold coffee mix. Updan nyo na lang sa premium D3 capsule or premium D3 coffee mix, Dok Leo, kag Santhon vitamin C.
0: Yes, Sir Josil, no? Para bala pangkabug-usan na lang bala ang benepisyo nga ila sa nga mabaton. Kay nga man nga kinanglan, tiyagi na suggest gid na tunin nga ton yung ultimate trio, Sir Josil, nga ilagid magamit nga nagaupod.
1: Oo.
0: Inatungod nga ang pagpanghikot sa sining tatlo, hindi sila masiling naton nga, although may efekto man, Sir Josil, kung isa lang ay mo sa nga imnon. Pero mas nami, mas broad, mas damo ang benepisyo kung iupod naton ng tatlo tungod sa ila sining pagbinuligay sa isa kag-isa. Ang Santhon Plus Gold, kinanglan niya ang premium D3. Ang premium D3, kinanglan niya man ang vitamin C. Ang vitamin C, kinanglan man balik dito sa aton sa Santhon Gold Capsule para sa aton sa nga benepisyo.
1: Amo ini nga ang natawag ba lang komplikasyon sa sulod. Kay abi mo kay may tubig ang imo baga, sa baga ka lang may problema.
0: Mm-hmm.
1: Most of the time, ang doktor sina mahambal sa imo. Kung kaisa hindi tanan ha, ang tubig sa baga is a result of a weak heart.
0: Mm-hmm.
1: So kung mahina pitik sa imo korason, there's a big possibility nga mag-accumulate ang tubig sa imo sininga baga.
0: Mm-hmm.
1: And that's a coming from an expert. So with that, ang komplikasyon gali also sang weak ni mo sininga heart, probably apektado ang imo sininga baga. Amo ini kun nga we need sang holistic approach nga treatment nga hindi lang makabulig sa isa ka organ but makabulig sa bilog tangalawas, Dok Leo. For example, ang makuha naton sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, no? Because our body is a complex machine. Hindi abi naton ma-isolate ang isa ka organ sa isa. Hindi naton pwede bulago ng isa ka system sa isa ka system. Tungod nga may nagainangot-angot sila sini nga ginatawagin ng himo nga nagabenefit sila sa isa kag isa. Butang balon, kinanglansang isa ka system, ang isa man ka system nga nagasupport sila sa isa kag isa sa isa ka common goal nga mapadayon ng aton kabuhi.
1: Amo ni nga kung may masakit ka bala mahambal nga nagatake sa imo sini nga lymphatic nodes or lymph nodes. Mahambal na dayon ng doktor, siya bantayan mo gid ha, kay kung lymph nodes mo gani or lymphatic nodes mo ginatake, it could be diri sa imo sini magtimbang hita.
0: Yes.
1: Diri sa imo sini magtimbang hawak sa likod.
0: Mm-hmm.
1: Diri sa imo magtimbang ilok or diri sa magtimbang mo sining liog.
0: Mm-hmm.
1: So halong ikaw dira.
0: Yes.
1: Amo na ang way sa ginatawag nimo sining lymph nodes or lymphatic nodes, connodular ang travel sa imo sining balatian.
0: Correct.
1: Or komplikasyon. So amo man ina nga kinanglan bulngon ta mahambal, hindi lang ni paras pa ako, bulngon mo pati ang saliog mo. Kaya ang posibilidad of complication dako, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag speaking of lymphatic, ano, ti why na siya sa dugo.
1: Oo.
0: Pero may kwan sila, Sir Josil, may connection sila.
1: Oh.
0: Nga nagatabuay sila kag ang lymphatic nato din sa bisan sa brain kanina ton may lymphatic man kita nga ginatawag eh. Naglimpyo may asang brain naton dito.
1: Oh.
0: Kag ginaula man na pagwa sa ton sininga lawas. Ang manami sining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, makabulig, Sir Josil, sa aton sini pagpaninlo pinagi sa dugo.
1: Oh.
0: Makabulig man pabakod sa aton sininga lymphatic system para sa paglimpyo man sa mga parte sang lawas. O kung may kinanglan limpyohon dira, nga hindi yung magyan sang dugo.
1: Ang kinalain niya sang lawas sa tao, for example, mambalado makina. Kaysa makina, ya pwede mo ya ma-bypass. Mambal ka nga ang imo sining tangke sang gasolina naguba ang iya sining pump. Pwede ni mo iya may bypass. Mahambal ikaw, butangan mo lang sang hose, kag butangan mo na lang sa plastic yung sududlan, kag idiritso na lang tukon diin sa gatayon ng imusining gatong. Pwede. Bypass ang tawag. Pero sa lawas ta, mabudlay ang bypass, Doklayo. Kaya nga, te alang-alang mo bugtuon ng ugat, mahambal nga pare, ni kalaton ni sa piha kong organs niya, bugtuon ko na, hindi nagagi sila yung cancer, hao. Ibugkuson ko na, hindi pwede, Doklayo.
0: Yes, Sir Jocel, no? Tuman ka komplikado.
1: Oh.
0: Unlike sa salakyan, masami, makabaka lang kita sa mga auto repair shop or sa mga accessories dirang ang nagbadidya. Doon lawas na may, amo man Sir Jocel, may mailis naman kita sa mga parts ng lawas na ton.
1: Oh.
0: Pero unlike yas ang salakyan, kalayo na Sir Jocel pag-abot sa ton sa ninga, lawas kun may maguba, may balana, kag may maisla na.
1: Muning hambal nila nga okay man silingya daw urig man silingya ang dalagan kasalakyan ko. Hygiene islan ko silingya sang spare parts. Pero lain gidya kun urig pa ang tanan.
0: Yeah,
1: niya.
0: Tama.
1: So amo man na sa lawas ta, lain gidya kun wala ka pa nakaagi magsakit. Kay kun magmasakit kay gidman, dasig ang lawas mo makarecover. Pero kun may masakit ka na, kay may bagina ng lawas mo, amo nang hambal nila nga, mabuhi man kita, Dok Leo, nga isa lang man kidnita mo. Pero, lain gid kun kompleto.
0: Yeah, tama.
1: Kay ti gambal ikaw nga, I need to reduce na gid ya. Ti magamuna, piyak na ng bilin, 50% gid, reduce mo sa consumption mo sa matambok. Sa maasin. Sa ma aslum and so on and so forth. Pero kung wala pa ya damage, kung kaysa makambal ka nga, pwede pa masagang-sagang dyan gamay. Kung kaysa blah, gusto mo magpasaway ko galingon mo blah. Pag-abot mo sa blahin nyo, titampawin mo galingon mo, nagpasaway ka naman to, ngatayin mo gibi.
0: Okay lang, Sir Jocel, yung kabalo ka sa ginatawag ng bulubalanse. Kumbaga, may ideya ka sa paghimo sa kung paano mabulubalanse ang mga man-neutralize ang hindi mayong efekto sa pagpatuyang nimo. What if kung ngayon mo nabalaan karon timo lang nga timo? Dira ang problema, Sir Jocel, nga nagalala.
1: Ambalan mo lang ng atay mo. Pites, atay, may baga pa man.
0: Pero ang baga mo niya, kahuyango naman.
1: Oo.
0: Ang problema, gid.
1: So, initanan ng mga produkto yung pamuno natin that may ara sang Santon. Kaya may ara sa Mangustin, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold Capsule. Pagkatapos may ara pa kita sang Santon Plus Gold Herbal Tea.
0: Yes.
1: And then updan ninyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule or sang Premium D3 Coffee Mix plus ang Vitamin C nga Santon Vitamin C kompleto na kamo ha. Mga kinanglanon man sa lawas ta halos makumpleto na with all of these supplements nga pwede niyo mainom. Hindi tanong mabakal niyo sa mga suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kung sa Bacolod ka mo, makakadto ka mo sa Barangay 39 Lisari Street in front of Marayo Bank, ara dira ang Yes to Health Store. Pwede ka mo dira kabakal sang ginapang mentionan nato sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagkondiri naman sa siyudad sa Iloilo, kadto lang kamo sa A Young Building, Yulo Street, atuban na sa Midtown Hotel. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Clinic ina, may consultant kita dira para nga mag-assist sa inyo sila yung makinanglanon. May mga program of supplementation niya gina-offer. Depende sa inyo sining health condition o kung sa gusto matabo. For example, gusto ninyo magpa-weight loss, gusto ninyo magpa-niwang gamay, or magpa-weight gain kay daw kanipis gin sa lawas ninyo. Kanto lang kamo dira kay assistiran ng kamo sa pinagi sa pag-offer sang program of supplementation. Amoning dapat mo kaunon, amoning dapat mo likawan sa pagkaon, sa morning, sa noontime, or sa evening. So visit Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Pwede man kamo kabakal dira sa mga produkto nga ginpang-mentionar ta. In some other areas nga wala sang store, wala sang clinic, kadto lang kamo sa mga butikang suki ninyo, labi na gid sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, Tichipi, All Green Pharmacy, pwede ka mo dira kabakal. Available man ini kung gusto gin ninyo sa Shopee kag sa TikTok Shop. Well, so that's it para sa ato sa nga mga intakes sa may mga Sanzone, ha? Nga makabulig sa ato sa nga lawas labi na gid ang inakabalakanta ini diabetes, heart disease, Alzheimer's, pagkantuya sa possibility of having cancer. Now, dari kita. You know, abinin niyo kung internal organ talang nagkakancer, there's also skin cancer, Dok Leo.
0: Tama.
1: Ang ato sila nga panit, hindi talang pagpag-usahan. Kaya nga, skin cancer could also occur sa ato sila nga panit. So, amo na nga dapat limpyuhan tama ng panit. Ha? So, we have this Sanzone plus gold herbal soap or Sanzone gold herbal soap. At the same time, may clear skin beauty soap kita for clear skin sa ato sila nga guya, especially para sa mahamis na ato sila nga panit. Clear skin beauty soap sa ato sila nga guya, sa ato sila nga bilog galawas, pwede pa makakuha kag makapatay, makakuha sa mga ano, lablabi o body odor, kag makapatay sa mga microbes o kung mga bacteria da that causes body odor, Doc Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Nagambal ganing kilala at pag-abot bala sa cancer, Sir Josil, sa panit.
1: Mm.
0: Sa tama na, Doc, nga mas high risk ang mga puti.
1: Oo.
0: Ang mga fair skin sa skin cancer.
1: Mm.
0: Kumpara sa mga itong. Tara, Sir Josil, base sa pagtuon, mas taas yung manang risk sa mga puti.
1: Oo.
0: Pag-abot sa ni, sa ginatawag cancer. Tapos ano, hindi ako magamit sa clear skin na beauty soap.
1: Basi mag puti.
0: Siguro hindi man din siling na magputi as if nga puti suno sa imo sinin nga imahinasyon no, kung suno sa imo sinin nga ginapaminsar. Nagabulig siya para nga mangin fair nga ton sinin nga padit. Hindi ka subong sa puti nga gina-imagine mga puti iya sa mga puti. Kitbala?
1: Mm.
0: Basi sa imo iya nga skin tone.
1: Oo.
0: Magpulupog is ang imo sinin nga panit.
1: Madula ba lang natawag na ito sinin mga pores. Ang balikaw ba lang nga may ara balan ang fair skin niya ginatawag ta. Makitaan mo lang may manipis nga nagatulubo sini nga balahibo sa guya mo, Dok Leo. Pero hindi mo makitaan kag wala naga protrude kag nagadalom ang iya sini nga puno.
0: Correct, Sir Josil, no? Ay nablang matermino bala na ito, Sir Josil, na kalmado nga panit.
1: Hamis.
0: Oo, hamis. Hindi akig nga panit. Katanan nga buho, nakaroon na visible. Tungod nga inflamed, kag irritated siya. Mabuligan, Sir Josil, nga mapakalma ina. Ang isa nga nagabulig dira, VCO.
1: Oo.
0: Ara sa clear skin beauty soap. Ara man ang moringa oil na nagabulig, Sir Josil, pahamis sa kutis. That's why ang may mga blackheads, whiteheads, may mga pimples, mabuligan niya, Sir Josil, ano? Lakip na sa body odor, pag-abot naman niya sa aton sa tingin lawas, te, ang isa siya na makabulig, Sir Josil, dahon sang bayabas.
1: Oo. Oh.
0: Lagaon mo, kag ilanggas o kung ipaligo mo, kung may mga samad ka, mabuligan niya man nga maayo. Kag ara na nadira, Sir Josil, isa kasanggap sa ton Sanzone plus herbal soap. That's why damo nakanotar sa ni Sir Josil nga may ara nga nasolusyonan, Sir Josil, ila sa ni nga body odor.
1: Mm.
0: Pero may ara, Sir Josil, nga medyo may isog-isog ang report subong ang feedback na baton na ton na buhin-buhin na naman bisan paano.
1: Oh, at least towards reduction kita, matamat lang yun na.
0: Mm-hmm.
1: And even ang ginagamit din sa ni mga moisturizer, actually, they're using mild sining mga sangkap na hindi maka-irritate sa skin. And most of it may ara sa mga good oil nga pang deep skin cleaning.
0: Mm-hmm.
1: Which is also present sa ato sini nga Sanzone plus herbal soap kag sa clear skin beauty soap, Doc Leo. And ang isa pa gidari ang protection tagid sa kutot sang lamok. Amo gini nakabalakan sa ato sa mga kauturan. You know, delikado balan sa tao, sa bata na multiple times ka na nga magka-dengue.
0: Mm-hmm.
1: Bangod man kay masami, nabatian na nato ng advice ni isang mga expert, just like doctors. Selling niya first time, selling niya second, hindi niya pagtuguting maigo ka mo the second time because ang iya sininga simptoma, kagang iya sininga effect, mas fatal kag delikado para sa second time, sa third time na nga naiguan ikaw sang dengue. Wala abi ikaw sang immunity sa dengue, abi, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Mambal ikaw nga, ay nakagat na ko sina, way na na-effect sa akon. Na-injection na ako anti-rabies na. Hindi na mag-effect sa akon. I have the protection for a year, for 2 years, for 3 years. Pero sa lamok sa dengue, Dok Leo, bisan wala ka pa magayo, gahuyango ka pa, gadaride ka pa, kay wife ka makarecover pang lawas mo sa dengue infection mo, pwede ka pagin ma-reinfect, Dok Leo, kung makutot kay gihapon sa lamok.
0: Yes, Sir Josiel, no? Kag dapat gid na halungan. Mm. In fact, daw, medyo may makahalamot gani nga senaryo sa una sang nag-orient bala about sa dengue, di si Jekti bala, Sir Josiel, nga career.
1: Wow.
0: Sa saning dengue mosquito. Ang markings sa niyo, kung identification sa niyo, ning lamok bala nga may white markings sa yas niya lawas.
1: Daw zebra?
0: O, kag sa yas niya tiil.
1: Mm. O,
0: may nag-raise ang hand. Why na commit time? Mang dakop si nakamagtanaw. Kunding, kaya karyer ko na hindi si Gypte, baray na ka. Klase sang lamok. Actually, Sir Josiel, hindi lang dengue. Ang kita dalasin na, ara man ang Zika, ara ang chikungunya.
1: Oh.
0: Nga pwede nga maghalit pagin sa aton dugang, maghalit dugang sa aton sa nga lawas. Dada, ano bala ka perwisyo? Kaya hindi man sakto na eh. Hindi kita makaisa-isa sa lamok na karong nga nagalupad kung karyer na kung hindi.
1: Mm-hmm.
0: Palatandaan talang ting oras.
1: Tano, matris ko pure lang takalamok. Siya, may siya, ano to, daw, zebra look. Looks like a zebra. Siya, laban-laban career to sa dengue.
0: Pero ang pinakasigurado si Sir Josiel, naton nga safety net, nga hindi kita mapalapitan kung madapuan sang lamok.
1: Oo. Oh. Ang madapo sa aton, ang makapanimaho lang, hambang nga, daw ka namin iyasang humut sang imo nga ginapamanyos. Ano ina man?
0: Mm-hmm. Daw ka makapakalma, makaparelax.
1: Oo. So kinangla naton nga mamanyos sang daytime or nighttime. Nagkapalamaho lang lawas o kunway. Kunway ka palamaho lang lawas para na sa lamok. Especially during daytime, kay day biting mosquitoes, ining Aedes aegypti,
0: mm-hmm,
1: nga nagadala sang dengue. Manyos ka mo sang Santon herbal soap.
0: Mm-hmm.
1: Santon plus herbal oil.
0: Yes, Sir Josiel. Sa adlaw. Pero sa gabi, pwede man gyapon magamit. Kung gusto mo nga ikaw ay ang maglinamok.
1: Ikaw yung mangutot, no? Manginjection. Mm. So kinanglan nato ini for the protection naton para ini magpalapitan sa lamok. Kay may ari ini sang sangkap nga nagapatabog sang lamok. Actually, hindi mauyunan sa lamok. Ano pa kay nagapalagyo sina ang lamok? Ara nada sa Santon plus herbal oil. So pag katon sa opisina, pag katon sa bata sa eskwelahan, banyusan nyo ang mga exposed nyo nga party sa lawas, kagpabalunin nyo lang Santon herbal oil para nga kung dito na sa eskwelahan, basi kung grabe, gidya kadamong lamok from time to time, bala masunod isang banyo sa lawas siya para hindi sa mapalapitan sa lamok.
0: Yeah, correct.
1: Ang isa pag-idari nga ginarimay nato sa tanan is the protection sa ato sila nga matabaw. Amo gining isa sa mga bagay nga may na istorya ako, nagligad lang sini nga gabi, Dok Leo, hambal na muno kita nga, ayun tati ng cellphone mo na o, tanawab lang mata mo, nagahalob na ang dalom sa imo sini nga mata, ang imo sini nga eye bag. Pagkatapos wala man gyapon, sige man gyapon sang tamo sa cellphone, anay kay nagunta sa cellphone, siya nga daw hindi na ko kakita how.
0: Mm-hmm.
1: Ina sa sobra kakapoy sang ato sini nga mata, so pahuwayin nyo sa pagatubang sa mga gadgets, and dapat may suplemento kita nga mainom nga rich in lutein, beta carotene, vitamin A, quercetin, which is present ina sa Visionex Plus, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel, upod ina dapat no sa aton sini nga healthy lifestyle.
1: Mm.
0: Pero mas labi kag labaw sa tanan na kinanglanon, Sir Josiel, supplementation kun pida sila o kun pida kamo magkaon sa mga utanon kag utas nga maging source ninyo sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene nga nagapabakod sa mata.
1: Oo, inang mga tao bala nga naligan ni magsudan sang kalabasa. Ang kalabasa nila daw ginahimo nila daw kahon palibot sang pinggan bla.
0: Mm-hmm.
1: Pamatsyagan mo, kung kaysa ginamunuhan mo, oops, may baha nga manugabot. Nga man, tida puno sang kahon ng pinggan mo, ha? Kaya radang binilog kag pinihak sang kalabasa sa palibot sang pinggan, kini kauyon.
0: Nakahilira?
1: Oo, nakahilira.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos bangilan niya sang, ano, Dok Leo, sang kapsina,
0: mm-hmm,
1: ukra.
0: Mm-hmm.
1: Ara man na, latoy, ara man na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, sabaw lang ang hinahigop mo.
0: Kag maisip ya pa, Sir Josiel, ha? Ang sinipad sang dahon sang balunggay.
1: So, kinanglantagid ang Visionex Plus para sa protection sa ato sa ringa mata. At the same time, ang para naman sa pananakit sa ato sa ningilawas, kung hindi gid kita kagwanta na kag kung may importante kita matransaksyons, nga gusto naton makapakondisyon para nga makapaminsar kita itmayad. Para sabi, maten ka mo meeting, maten ka mo sa mga gatherings me, for example, din kay mo kagwanta. Mahal din ni makyaw ang baga ko ni Hao. Daw sakit niya tutunlan ko, inom ka mo sang pain reliever. Amo ini ang sis the pain, no, Cleo?
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang pain actually is a warning signal. Dapat mangin maalamon man kita, no, sa mga ginatawag signal na ginahatag sa lawas sa aton. Kapin pa, o kung pag-abot sa nis pain, may acute pain, may chronic pain, may nerve pain, may referred pain kita nga mabatsagan sa aton sa lawas. Pero, Sir Josil, may mga time nga kung ano man na nga pain, ang kinanglanon mo gid balay Sir Josil nga maghulag. Nag-recommend kita, no, pero hindi kita magsalig, ha. Pwede kita mabuligan sa pag-inom sa niko pagtumar sa ang cess the pain.
1: Amo niya basta gani magpala na kitang lawas mo do ay kanagana maghulag, Dok Leo. Lawas lang kon kuhiton ka. Sinadali nam tulog na ta. Sino bi manginde, Dok Leo, mambal karon lang ko. Laban-laban gid pagkatapos sa habuyan niya kasang Santon plus herbal oil, mambal ba nyo siya na ilikod ko.
0: Bala mo na na.
1: Pero ti, komo can I excuse myself for a while? Wa English na? Komo dali lang, itangkuhan na yun, din tago, turbo ko man.
0: Para may kwan ka, may bala ka?
1: May bala. 30 minutes na yan before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kag ang pag-inom sa turbo, hindi lang nga makaparaw sa inyong kana, sa inyong sining sexual activity, kundi makatakos man ina kun bala maayo ang blood circulation sa imong lawas.
0: Correct, Sir Josil. Kag sa problema specifically, Sir Josil, sa mga kalalakihan bala pag-abot sa nisa paghina sa nga sexual performance, ang maka kag labuhas ka, Sir Josil, may specific yung efekto para dira. Kag kun ang mga factors, Sir Josil, like stress, pagnubo sang libido, imbalance sang hormone, mabuligan niya makorekt ina sang turbo dietary supplement.
1: Kay kun kaysa si Mr. Huya-huya pa magbakalabi kamo nga mga misis na lang abi mag-order to sa clinic abi hindi gani sa mga ano bala drug stores bala kamo na lang to bakal sa turbo pagkatapos mindyo putson nyo lang sa ano bala ampaw ampaw para pagbukad ya that is more than a bundle of money, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil.
1: Kaya nga, upo dira, hindi lang, Dok Leo, ang simpleng santon or ang turbo dietary supplement for men mo, kundi ang pag-ulikid kag pagpalangga.
0: Tama nga, Sir Josil. Kung baga buligay, ka-obligasyon sa isa kag isa. Pero may isa, Sir Josil, ka pamaaging nga na to ipan sa makilala ko eh. Gordon na lang sila online.
1: Tuhod, no? Why pa, no eh. Door-to-door delivery. Kagway man na ginabukad, actually, isang rider.
0: Yes.
1: Kamahambal, ay, kay sinuhuning turbo, wala kayo naputos eh. So you can do that online through TikTok shop or hindi gani sa Shopee.
0: Yes.
1: Okay? So, ambal ni Ma'am Ilma Sobrevega, sila niya, Doc Leo, Katropanyo, sila nakikinig po ako sa inyo. Bumabili ako ng Santon Plus Gold. Pag nakainom ako at bumaba ang iyang cold o kung hilanat, palang lamig. Ang sugar namin ng asawa ko at Visionex Plus, maganda rin kasi hindi na lumuluha ang mata. At ang cafe ko premium D3, hindi ako inatake ng acid. Bumibili ako boxes o box by box. Kaya yan ang ginagamit naming mag-asawa. So very good. Healthy living na subong sila Elma Sobrevega dito ya sa San Jose Antique, Dok Leo.
0: Amo nang gina sila yung kilala to Sir Josil nga kung San Antique bala. Rata na.
1: Tik daw. Amuran mayad. Nah. Amuran nami.
0: Yes.
1: Kagsa kay Mama Loha Boy ko, thank you for listening. Dari ka kay Elma Sobrevega. Galing yun daw alang-alang na kami ni Dok Leo's Chimpo. Ka Abay, panakahatag naman kita sa inyo sang informasyon, edukasyon, kag mga mapuslanon sini, nga mga sinipad sang mga ginatago nga sikreto sang tanom, prutas, or nigani kararuton, agud tong may baluan ta kon paano naton ma-maximize ang nutrients sa mga ginakaon naton. Lastly, kuantan lang siya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa pag-prepare naton sa mga pagkaon naton sa Radyos Hill, sa mga tagpalamati naton, normal nga may panit, no? Ang prutas, normal nga may panit sa nga ang mga utanon. Pero pag-abot sa prutas, sa nga panit, protection sa prutas. Kaya tanong, mismo, nag-protect man sa aton sa nga lawas. Gani, padayo na itong kibon niya itong mga pagkaon nga makabulig ang ilan sa nga panit para sa aton sa nga ikaayon lawas. Kaya sa mga benepisyo man, no, nga madulot sa isang quality ng mga food supplement for our prevention sa mga ginabatyag na ton, makabulig man paayo, palikaw sa balatian, pinaagi sa pag-ugali na ton sa pagtumarasang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Gani subaybayan ang padayo na ton sa nga pagsipad-sipad sa mga sikreto sa mga tanom may benepisyo sa ton sa nga ikayong lawas. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man manginuli ang tanan. Kaya sunod pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ni edisyon sa ato sa programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Balik Sinilo Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-system pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Ang bibili sa mga butika.

0: oras, alas 2:11 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Exciting X-Rated.

0: hanginan ka tropang Aira. Kaaga ka tropang Joy. Siyempre mga katropa, sa isa na namagkan, panibago nga episode sa programa nga
1: X-Rated!
0: Yes, mga katropa, you heard it right. Tibago na naman ini nga episode para sa bulan sang June. Wow! So mga katropa, PIOPS, tiidyo na kita subong ha, June 1, 2026.
2: Yahoo!
0: Bawdusan ulang tong Mayo, pero June na subong ba?

0: magpakuribong.
1: Sa ilang yes. Mga balay.
0: Bago ka mo magpakuribong, dira, make sure nga natapos na inyo mga lubrahon, ha? Magusto ka mo dira sang ligeda. Today mga katropa, at ululupod na naman kita nga mag-istorya hanay.
1: Magtamya wanay.
0: Kag syempre,
2: mag-barter gulan.
0: Sati magbar na gula naman kita ya walang makakapigil sa atin bisan ano man ina gabula ganit na yan naman kami subang hani katropang joy para ti syempre masaniya naman kita tanda ang ato na rin nga pagpanamiyaw sa atin nga mga katropang listeners sa radio transistor radio manina bluetooth speaker manina di may dayad nga afternoon sa inyo tanda and of course sa mga nagalantaw mandira sa atin nga live stream afternoon, gid akag cold afternoon. Kag syempre sa mga nakaligid-ligid na dira, ako na nga pungko-pungko sila nga mga sala, haiti, sige, padayon lang kamudra sa pagpulo-pungko. Marami ina kong magpulo-pangapi, kamudra kag parisan niyo sang tinapay sa mga nagapamati sa programa nga X-Rated. Alright, at iwa katropa, happy-happy Monday everyone. Kag syempre, happy-happy tuning in lang dira sa inyo.
1: Yes, of course. Aliwat isagid ka, malamig ha. Nga Lunes ang hapon. Sa mga katropa na ito, nga nakamonitor, nakatuned in gid sa subong. Nga mga tini-ondria sa X-Rated, sa XFM Rojas. Wow! Good afternoon, gid mga katropa. Once again, welcome, welcome, gid ha. Sa bulan sang June, mga katropa. So, ang ibang ganiti, kada entrada sa bulan katropang ay, nagkanig na hilig gina siling na caption nila sa Facebook. Be good to us.
0: Yes.
1: Yeah. Tingin na ano to kamo house. Sige, sa mga katropa nato na nga nakamonitor na sa atong subong sa diin mga kabaranggayan rin sa atong sa syudad sang Rojas. Aram ang kamudira sa mga kabanwahanan nga sakop sa probinsya sang Capiz. Kag syempre sa mga kaiting nato nga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas, all over the Philippines man or around the world as an OFW nato nga mga katropa. Thank you so much once again. Di man

0: sa Good Vibes Kalingawan sa inyong malamig nga hapon.
1: Yes, kag syempre may hapon na dira ho sa atong mga katropang listeners, especially na dira ha sa family Bautista ni Ma'am Lorna. Ay nagapulo pa mati na iniya sa ilang nga mga radio kay tiway gidya unta tangya nga radio kuno kung sa inya. Hello, hello dira ha sa family niya sa may bahin sang Luktugan, dira ka sa family Bufil, kay Chris Dani, kay Jed Andre, kay Gladen, kay Chris Sabaw. Kis ara man sila kuno sa Lunoy nagatabok-tabok lang. At happy happy listening na ha Ma'am Lorna. Kag syempre dira man sa unhan sa may Avellinos Ihawan. Wow! Nga nagapulo pa wati man sa aton kung kaisa. Nagatudog nga nagatunog ang ilaga speaker. Thank you so much mga katropa peeps. Syempre dira pagid sa aton nga katropa sa may bahin sa Dinginan kay Uncle Pinky, kay Uncle Duto, kag siya partner nga si Auntie Susan. Wow! Good afternoon o kung malamig-lamig nga hapon dira sa inyo. Alright, adios sa mga katropa. Kadto kita na yung sa ito niya question of the day. Ano bala ang ato niya question sa buong katropang joy? Siguro makahatag na naman ninyo sa inyo sa mga leksyon o kung mapatink naman kamo siniya. Basi maglain naman nila mga ulo niyo ha. Mga katropa, mamati ka mga mayad kung nagatulog ka mo dira sa atin nga Facebook Live at iara dira sa atin nga screen. Sa mga katropa naton, mga katropa, willing bala ka mo nga maghatag bulig bisan makaperwisyo ini sa inyo?

kilig ang ginapangayo ni Lama. O kung ano balay, halina nga perwish mo ang mag-aabot sa aton. Ay, di siguro katropang joy. It depends.

0: ponle lang katropang Joy.
1: Sige, sige, nakatropa.
0: O, nagbaha abi sa inyo kay Matingulan na. Ay, kaya naabot ganyang inyo nga balay, kagamo ganyang sang hilimuson. Dayon ka, tropang Joy, miara ikaw ya sang duty. Ay, need ka ganyang family mo nga magbulig man dito sa imo para sa mga hilimuson. Kaya syempre, ang lasad, ang mga damit nga nagalutaw-lutaw, ang mga gamit yung nga nagkalabas sa ay. Ano balay, hanang piliyon mo mabulig dito, okon. Maduty ka, mabulig ka nga makaperwisyo sa imo nga trabaho, ay kasi Bildo? Tiis ako, mabulig na lang eh. Kaya syempre, balay tama na. Pagpamilya tama na. Depende, di bali na wala sildo. Importante, makabulig. O kung na, ari naman katropang ko isa ka example. For sige, example, my friend, ikaw. Tapos, nangutang siya sa imo. Pero yung friend mo, kilala mo nga bilang sugarol. Yes, tapos ang reason niya nga mangutang siya kay bayad naman kuno sa iya nga utang. Balaihan ka, tropang Joy, mapati ka, pautangon mo siya, pero balaan mo nga hindi na paibayad kay sugal niya na. Ka, yes, o kung hindi na lang.
1: Tisa mo na ang sitwasyon ka, tropang Ay.

0: siya, way pa sa nakabayad, ang ending, mahulam siya sa imuliwag. Kasi, pero isyo, ganyan nga dako. Ay, ti, ay, mga katropa pips. Kasi, aware man kita kung ano yung nag-perwisyo. Kung carry na to, go for it. Pero kung hindi, nag-i-edity, sinugin kita yaman para hindi makabalibad. Kung yun natin kaya, ti, balibad kita, iway, ganyan yung problema. Kaya, ton, may nai ako galing.
1: Yes, baga nila kung ano man ang depende sa perwisyo actually, di ba? Kung gamay mo lang ang perwisyo or hindi man makaguba kasi imo drang dignidad pangaboyanan or whatsoever. T, for the go especially na no, kung mabalaan mong kinanglan kasi inang tao or di

transaction. Feel good yung nga mag-drop dira sa inyo nga mga answer. Kaya tinaga hulat pa lang kami dira ni Katropang Joy. Kaya man sa inyo dira nga mga answer, mga katropa tips. Siyempre, nagapamati sa ato sa mga radyo. Nakaka-learn man. Kaya mga katropa dira na ito, may nare-realize man sila nga mga self somehow. Kaya i-drop na nilang inyo nga answer. Kaya hulat-hulat to na muna ni Katropang Joy. Ito siyempre mga katropa peeps sa subagaling nga hapon. Huwagin kita nagkakalipat nga magapalayag sa tag sa kalilisong ansang inyong mga radyo all over Panay Island. Kani mga katropa, turugan na dirahang inyong mga radyo. Basugan ang inyong mga speakers para the more, the merrier

0: pinagi sa FM band sa 106.5 MHz diriya sa probinsya sang Capiz. Siyempre babatian makita dito sa may bahin sang Antique diri sa 93.3 MHz.
1: Wow!
0: Sa 96.7 sang XFM Bacolod. Nagapareyan makita dito sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan.
1: Wow!
0: Siyempre sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
1: Yahoo!

hello, gidakag happy, happy Monday sa ating mga katropang station. Siyempre sa mga katropa na ito, ang tisasubong hapon, wala lang kita nagapalayag. Piragi sa inyo mga transistor radio or sa ating nga Facebook Live. Kamati mga katropa, mabatian ka nagapalayag makita. Piragi sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, kahapos lang mga katropa ha, i-download lang ang XFM Radio Network sa tag sa inyo ka mga cellphone or tablet bandera. So, advantage kaya tama kung may amo ka nga application, XFM Radio Network. Kamati, very ano siya mga katropa ha, very hassle-free, portable. Kaya manti, madala mo siya bisending ka as long as aring mo cellphone. Makapamati ka gidiyan sa mga nanarisari ng mga estasyon. Dari sa XFM Philippines. Mag-tune in sa mga paborito ng programa, musika, kag entertainment programs. Kapareho na lamang sa X-rated program. So, wala gisang rason nga ma-miss mo ang imo nga mga ginaabangan ng mga programa, kag mga radio personality dari sa XFM Philippines. Download ka lang as ang XFM Radio Network app. Yes, kag this afternoon mga katropa peeps, hindi lang kita sa radio app, sa radio, kag syempre mabatian man kita sa live. Live na live kita mga katropa peeps ha, sa atong secondary Facebook page. Yahoo! Ang XFM Rojas 106.5. Wow! Ito sa subong June 1, bawayara na inisang kabugusan nga 2,500 followers.

ginagamit. Sa mga katropa naton, dira nga wala, pati, nugay na ka mo maghuya-huya, bisitahin na natin nga secondary Facebook page sa Liwathang XFM Rojas 106.5 kag

masaya. Kaya sa ato nila nga comment section, do you feel free kidi ha to drop your comments? Sa na mention, taga ni Kaina, i-drop nyo lang dirang inyo nga mga sabat. Kaya kung may gusto ka mo nga i-shout out, may gusto ka mo nga tamiyawan, di anything.

nyo nga nag-graduate subong, ti i-congratulate yung man sila diri pinagir sa aton nga comment section para ti mabatian man nila ila pangalan dira sa kahanin. Kag syempre mga katropa peeps, ano may nag-special yung ganap sa inyo kabuhi. Kung na dira ha, kay

safe gid ka mo. Good afternoon, lang dira sa imo, sir, ha? Tiwain tayo, lang dira nga pag pulo plus tara o kuna pag pwesto sa imo nga pwesto, ha? Nagkag syempre, hello, lang dira sa imo, mga numan akasi manuwa sa antike. Sige, tropa nga, tatay mo, sokbiring, ba? Nagaligid-ligid, maniniguro si tatay dito sa ilang nga balay, ha? Salamat gintay ha sa mga pa-highlight. Sige tropa ang pasati kinet. Good afternoon ka tropa ang Iron Joy. Late lang ko pamati dari sa Poblacion Norte Sigma Capiz. Sige lang away ka. So hindi ka pa man masyado ka late gid. Sige na shoutout niya gid ko no ho. Ang yung palangga. Wow. Ako tiyagali ang yung shoutout niya ka tropa ang Joy. Super guwapa ko nung kag manabi ang yung bayo. Ayari!

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
0: Sa panahon ngayon, high-tech

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili, sabi ang malapit na butihan sa inyong lugar.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix.

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha

nagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon

0: Baclaw Puma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talagang

0: Janice Ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yun,
0: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Santone!

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Claire Skin Beauty.

0: product of Yachta Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, Balo Panseke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Assist the pain.

0: walang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na nga itong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Lorna Bautista sa Barangay Tunoy, Ruastito. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remedito Oy. Sa akong nga nadagdaan na 3,000 pesos ka, gani ka mo mag-entra man sa Xanthon at XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Time check is 53 minutes past 2 in the afternoon. Katropa, you're still tuning in. It's your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyong programa ang builugang ginadulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon ka makapakinis ang atong kakutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sa atong panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagkapabasko ginsang humuas sa mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagisa ni herbal oil mga katropa nga kung nilakot mo sa ibang ingredyente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Ganyan ang panginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagisin ng mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Mga katropa, balik na kita sa aton programa subong nga hapon. Tinaginano ka mo sa nga commercial break. Ako nagpanong balik na hilawan ay ha, kag malamig-lamigid nga afternoon sa aton nga 10,000 viewers. Tinaginano ka mo dati, pag-comment ka mo da para masaniyahan man ka mo subong nga hapon. Kag syempre, tigina-greet again siya nga pangyadayan niya afternoon ang mga katropa peeps natin dari sa may bahin sang Eker Multipurpose Building dari sa may Philippine Crop Insurance Corporation nga tibisibisihan gid kay way ginagauntat guwa sunod ang ilaga baga kwan man mga customers dira kay man Biyernes, Sabado, Domingo nga wa ay sila kakat kinya kada Monday. Kag syempre dira man ha sa aton nga mga katropa peeps dira sa idalom sa Gene Access Boutique. Malamig-lamig nga afternoon sa imo ma'am Catherine Famulag. Wow! Kamusta ikaw dira? Bisa nga nagaulan-ulan, gabay nga nakabinta ikaw dira. Kag syempre dira man ha kay ma'am Emmy. Uy, kamusta dira mga nilabhan mo ma'am? Di sige, palibot-libuta na ina kay Bisania umulan. Mala, sige hapon ang nilabhan ni Ma'am Emmy. Sige, yung hapon, andra sa imo, Ma'am Emmy.
1: Sige, and of course, mayang hapon man sa mga katropa nating SGs, mga tiso yun, kag mga snappy ginato ng mga katropang security guards. Always sa kamonitor dito sa aton programa, syempre sa mga naka-duty dito sa bahay sa Pueblo di Panay, sa bahay sa E-Performax, sa contact center, sa may Kapelco, kag syempre sa mga solid ginato ng mga tagpalamati dira ng mga SGs ha, dito sa bahay.

si Junior. Kaya siyempre sa mga katropama natin, kundi yung mga kabangabahin, din ka mga establishmento komersyal, mga opisina, nga nag-abantay sa subong or nag-monitor dahil sa inyong

0: naman sa pagbaligya. Aramat ka mo dira sa may public market. Dira sa may Chidora Arsena Sarada Center. Kamusta, kamusta? Darang inyo pamiligya anon. Gabay nga bisa nag-aulan at iubos darang inyo nga mga utanon o kung ano man ina dira na klase sang baligya ang inyo nga ginabaligya. Aramat sa mga katropa naton sa may bahin sang Burgos Tali Papa. Ay, di kamusta? Dira mga kaisda anyo. Butangina sa mga isa kay ti para fresh na fresh para pagtulog po lang sa aton nga mga konsumidor at kumprahon dayon kag syempre man sa mga pinalangga naton nga mga mangunguma mamumugon kag mga mangingisda ay abaw ti sa sumbong nga nagaulan-ulan na basik yung kaysa mabaskog ang mga balon ha sa mga isda dana naton ti pulo pa huway anay kung hindi gid kung malaing gid ang tiyempo kay para safe na safe ka mo at kay kung ano ba darang matambo sa inyo ay tiya sad kita eh. Gani mayung hapon gidra sa inyo ha labi na dira sa katropa naton ha sa may bahin siyang hamulawon panay kay katropang Eric kag tatay mo so subong present man sila sa ato ng comment section for sure pahuway-huway sila nga doha siliwat malamig-lamig nga hapon mga katropa peeps
1: and of course kamusta kamusta man dira ha mga katropa nating drivers sweet lovers gati sa subong ang mga

0: naman ang plitihan.
1: Nga, managasaka.
0: Oo, katropang, ayaw mo nang nanotis ang iba ng bagani nila. Nga, abala, no, kung nagaulan, nagmahal ang pagsuloktan,
1: yes,
0: sa iba.
1: Hindi lang nakatropang, Jude, kag kung gabi na, kamahal man. Nga, man, by no.
0: Ako, gani, no, siguro, ang bagani nila, wala mo siguro nang galaba ang karsada, di ba?
1: Yes, ako, gani. Pero ang iba na to, ng mga katropa, pasmado. Hamuna nga nagataa, siguro.
0: Sige, tiya sa mga katropa nating drivers, sweet lovers, ha, nga hindi man abuso, abusador sa pagpanukod sa ilang mga pinalangga ng mga pasahero. Tigur afternoon gidra mga katropa sa mga nagabiyahe dira sa jeep, nagabiyahe sa bus, nagadala sa van, nagabiyahe sa tricycle. Siyempre sa mga motorcycle riders na to, nga di mapaulan o mapainit, tuloy sa gihapon ang delivery sa pagdunong sa inyong mga parcels dira kung ano pa man nga inog-deliver. Maayong hapon gid sa inyo mga katropa. Kag siyempre sa mga katropang traffic auxiliary naton nga nagabantay sa aton nga mga

0: ikaw, princess, ha? Nag-inano ka na dira? Basi break time mo na naman. At ano na naman dira ang imong ginagkaon? Si katropang Pasati Kidat. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Gina-shoutout niya lang si katropang Rafael Digno. Nagapamati ko na dira sa Rojas. Sikiway pa siya gani. Driho at least na-mentionar na ina ni katropang Pasati Kidat. Si katropang Eddie. Kaway mo nagkalipat sa pa-highlight and pa-follow. Thank you kayo mga katropa peeps siya kay bangod si nati manonotify manadirang inyo ng mga kakilala inyong mga Facebook friends kung di makadalikiat man sila dira click kag makalanta sa natin nga Facebook live. Sige tropang Ma'am Elma Sobre Vega, good afternoon mga katropang guwapa DJ Ian, DJ Joyce, happy Monday and listening. Aba, good afternoon, madrasa mo, baba, and happy, happy Monday as well, mano. Si katropang Ronel, miyad hapon, DJ Ian, DJ Joy, Junwana, sweldo na, magmahal ka mo ng guard, kay Kinsinas kagkatapusan, may sweldo na, may pang-date pa, kag-complete benefits pa, kaya sa guard ang true love, kag ang kinabukasan, sana all. Ay, pwertiwan ang mga sayings ni katropang ano ang mga punchline ni katropang Ronel. Ay, teka mo da, ano man ang masay niyo? Ikaw katropang Totoval, magmahal kayo ng ano? The delivery boy kay naga-deliver na, may pasobra pa. Sige mo, anta na lang kay Manchi Totoval, naga-loading pa na.
1: Pasipuas para siya kabuelo, katropang
0: ay. Amo gani.
1: Sige, ati itaas ang bandera, ano mga katropang SGs niyo, katropang Ronel. Sige, thank you so much, kida. Si katropang Eric, ati sila niya, June na, pero di pa ako ready magdugang ang edad ko. Maayong hapon. Maayong hapon mga katropa friends. Ilabi na ko no, kay katropang Sir Solomon Antonio, kay katropang Daniel Magallanes, kay katropang Rafael, kay Tutuval, kay Ma'am Elmi, kag syempre kay katropang Liza. Aba, mga solid natin ng mga katropa. Uy, birth month, kanini katropang Eric, katropang Ay.
0: Yes, it means mag-birthday na naman ang aton ng katropa. Sige, inform mo lang kami dari ha. Kay syempre, makikiselebrate kita online.
1: Pagkikatropang Eric, hindi magsubuan ha. Nga,

mahimo. Kay man adlaw-adlaw giniya, wala giniya sang day off. Sige lang, batong noon, dalang ina. Importante, healthy kita adlaw-adlaw. Kay katropang... Oh, ikaw na yung katropang Joy. Sige, sa katropang Ma'am Elma sobre Vega. Ari man nagpa-highlight na this afternoon. Thank you so much, Ma'am Elma. Kaya sa mga katropa na ito, hindi lang sumakayin sa antike. Mailang nga pagpulo pa mati. Sa katropang Lord, siling niya, oh yes, I'm willing to offer my life unto her. Aba, kadalumsang sabat ni katropang Lloyd sa ating question of the day. Hindi lang

0: Selingnya. Welcome, June. Paniaga ta, mantinero lang tanin sa laswa kag inihaw nga mamoy.
1: Wow!
0: Mga katrapag Ira, guwapa kag katrapang Joy Sexy, pag-shoutout man ko kay katrapang Rogeline Crystal Joy Libardo, na excited na mag-go to school kay mother ni Coro Maria Libardo. Thanks, good and more power to your programs.
1: Yeah! Yeah.
0: Ay, nga pagpulo pa matitra kay Mother Maria Libardo, dala sa bahin sa San Jose, Barangay San Jose, Rojas City.
2: Sige, tropang Crystal, ba? Nag-inom siya kay nag-pinamalahas, mo? Hot na hot siya ko na abi eh. Sige, sila ni Toto Oval daw lupoy, kaya ma'am ay as in. Ay, sige to, ay search ko na karoon ng lupoy kung ano bala ay hanang meaning sila. Para ma, ano, tama na. Sige. Sige, tropang Solomon, tingin na shout out niya gid ko no ang mga maestra nga sakay niya subong kay akupado ko nila si Ma'am Oliveros, si Ma'am Cobrador, kag Ma'am Barogo, kag Ma'am Dangan, ba? Kadambo galit sa maestra nga sakay ni katropang Solomon.
1: Wow!

sige, sige lang, katropang Solomon. Importante, safe na safe mo sila nga na dulo. Oh, yeah. Sige, ah, importante. Damo naman dragi mo nga collection. Yudi. Basta maalungan, ginabless kina yan ni Lord. Yeah. True. Kikatropang Ronel, DJ Ira, nandito sa antiki imong antipara ko, ade. Okay. Hoy, Kobe, nakatipara. Subuhin. Sige lang, akay. Doon mapawa pa man natin. Bisuan kis, anaga, hulag-hulag na. Sige. Teka ron, suksok po ang tayo na ang katropang Ronel.

0: Sige. Sige, tropang Ma'am Eleanor Gatilogo. Ari man sa atin nga comment section. Maulanan ko na nga hapon, Ma'am Irene, Ma'am Joy. Watching live and listening here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Ay, nag-ulan-ulan matugali sa Kabangkalan. Sige, mayong hapon lang daraha ka, tropang Ma'am Eleanor Gatilogo. Sa imong hobby nga si katropang June. So, for sure, nag-apulo pa nga. Pinis na sabong nga hapon ka, tropang. Ay, nag-apangapi. Ganyang apwerteng init.
1: Yes, ay, hain pa nga malamig-lamig.
0: Mm-hmm. Sige, thank you so much once again, Ma'am Eleanor Gatilogo. Siling niya, ay, aring magaling si katropang Cappy's Adventurous Vlogs. Aba, nakadalikyat sa ating nga comment section. Maayong hapon ko ng katropang Ira and katropang Joy. Sige, thank you so much kada katropang Cappy's Adventurous Vlogs sa pagpalabot na naman sa imo nga pa-highlight, pa-follower kag panamiyal this afternoon. Si katropang Ma'am Eleanor, gusto ko gaulan kay kanami ko na iligid-ligid. Ira and Ma'am Joy. Tama ka kita yung katropang Ma'am Eleanor.
1: Ay, it means why sa'yo pa nga pisubong nagaligid-ligid ang first.
2: Sana ako.
1: Sige, ikaw bahala, Ma'am.
0: Oo, si katropang Johnny Dorado. Abari sa ating comment section, may pa-rose, kag may pa-flowers. Sila niya, hello, I am very impressed to you.
2: Sana ako.
1: Ay, ba

0: sinig dira. Sika tropang Dolphy Lanka, ari man sa atong comment section. Siling niya, God bless the both of you, katropang Joy, katropang Ira. Mayong hapon lang ko na from XFM Sagay. Sige, mayong pagpulo pa matilan dira sa mga taga XFM Sagay, especially kay katropang Dolphy Lanka, kag siyempre sa mga kopdanan mura sa XFM Sagay. Sa inyo dira nga station manager, nga si katropang Atroy Tisoy. Good afternoon, good ha, katropang Sir Dolphy. Thank you so much for listening. Mamba si Sir Dolphy, may choice kami how. Sorry.
1: Dugang pa niya ti mayong hapon man ko na sa mga San Felix family sa Rojas from Nunoy, Alacapa. Sige, aming mga pamilya, mangali dira sila sa Rojas. Sige, sige tropang Ronel, saliwat niyad nga hapon, DJ Joy and DJ Ira, watching live on duty. Dira sa my Chowking Antique. God bless sa program ni Neo Haso, mga June 1. Kag saliwat, nasa guard ang true love talaga.
2: Sana all.
1: Sige, ipaglaban mo yan.
0: Yeah!
1: Sige tropang Arlene, Divina Gracia, may yung hapon ng Ira shout out. Sige, shout out sa mga taga Sibagwan. Kamusta, kamusta, kamodira katropang Arlene, Sibagwan o kundingina na wala kamo sumpong. Timayad ayad lang nga pagpulo pamati. Kamusta dira ang panahon? Nag-ulo-ulan mamaradira sa aton. Si Ma'am Sena Linho nagpa-highlight naman present siya subong nga hapon and pa-followers. Sili niya, subong lang siya kuno nag-abot alin sa eskwilahan kay nag brigada siya.
0: Wow!
2: Sana
1: ako. Hugod din sa nga ito ng mga katropa. Pips, ba? Sige, importante. Nakapanglimpyo ka mo, ah. Kung nabasa ka mo sa ulan, ti pulo paligo lang, anay.
0: Yahoo! Sige, sa katropang Tuval, ba? Tinagkinadlaw yan sa tutumpad mo. Ano ay halang kadlaw ni Tutuval? Ano ginakadlawa niya ay hal? Si katropang Johnny, hello ko na sa mga Kalinaw family. Bataga din ba mga Kalinaw family, katropang Johnny? Ngayon mo ginasararaw, di mayang hapon lang dira ha sa inyo, sa Kalinaw family. Si katropang Samputan Vlog, ari man nakabisita sa atin ng programa. Sila niya, good afternoon DJ Ira and DJ Joy. Good afternoon sa inyong dalawa, magagandang dilag at sa buong Rojas City, Capiz. Shout out lang ko no sa kay ang may-ari ng XFM Philippines, kay Dr. Remelito Uy.
3: Yamitin ko na sa isa!
0: Ay nga po lang dira kay katropang Samputan Vlog ha. Kag nakadalikya taman ikaw this afternoon. Siguro hindi busy ang person. Si katropang Pasete, sili niya mga next week makakadto naman ako sa inyong station. Mahulog ako sa Xanthan Plus Gold Capsule.
2: Sana all.
0: Kag siyempre, mapapicture na gina ko ya kay katropang Ira. Uy, guro!
3: Yahoo!
0: Hindi pa sure.
1: Nga man may guro, pagid. Kung may lala ka nga cellphone, eto hindi ginaiya impossible.
0: Katropang Kenneth ha, for the goal ninyo mga picture para ti wala na ikaw regrets in life. Sige, si katropang pag-greet ko na sa happy birthday sa bata ni auntie niya Andrea Jodith sa barangay na Sunugan Dao. Sinuayhan ang bata ni auntie Andrea?
1: Ay, sino nagapag-

0: Sigit. Once again, happy, happy birthday kita sa katropa ni katropang Kenneth. Sa bata ko na ni auntie niya nga si Andrea Jodith. Sa barangay na Sunugan Dao, Capiz. Kag siyempre, ang wish ta sa imo katropa, always gina maayang lawas. Siyempre, malawi pa nga pag kabuhi tira sa kalibutan. Kag importante man nga i-celebrate mo mga special day sa Subonga Adlao.
1: Yes, kag siyempre, belated happy birthday man ha sa akong draga BFF. Si katropang Mary Rose, kahapon ang iyang birthday, May 31. Tealong-along, kalandra akong saliin, ikaw kag inata magdrama, I'll see you next year na lang, kaydaway ka man plano, magpuli Subonga tuig. Puro ka lang tugay. So, sige, love, kag more birthdays to come pagyad.
0: Sige, si katropang Tutuval, siling niya katropang Ernesto, daw abalong kabala. Uy, si Tutuval.
1: Ayun! Sige, agad to, ikaw mag-umpisa, basta hindi kasi nakabalo magtapos, ha?
0: Oo, kay katropang Ernesto, bala.
1: Why na ba lagi na atrasan si katropang Ernesto Alvarez?
0: Oo, kapang real talk na sana. Charit. Si katropang Pabsanalin, maniaga ta mga gwapa.
1: Oh, grabe, paniaga na stress na yan.

0: Hugo, gini katropang Ma'am Senaline. Thank you so much. Katropang Ira, saline katropang Kenneth. Sana ma-accept mo naman ako, katropang Ira.
1: Ay, sorry.
0: Sige, atunin naman. Han kung may time kita.
1: Gapang bulgar, gini sa katropang Kenneth.
0: Ay, kapakitlooy na nga to, no, katropang. Sige, later katropang Kenneth. Pero silbing niya ko, di na to, amamang Japon. Please lang po, baway please na ginihan.
1: Oh, no.

0: nakapigil kay katropang Kenneth. Siyempre si katropang Salomon, higin na shoutout nilang iyang mga barkadas, mga tropas. Si Ma'am Emmy, si Ma'am Liza, si Totoo Val, si Dudoy Dumali.
1: Yahoo!
0: Si Tay Musok, si Ryan Sena, si Anyan Orario, si Sir Melf, si Ma'am Nene, si katropang Chris, si katropang Eric, si Sir Bernard Via, si Ma'am Senaline, siyempre si Toto Joan Belves Manera o sang Panay o kung Ponte Fedra ay di ang Jenny Rose Manaton niya katropa. Si katropang Sammy, kaga si katropang Ma'am Lilith Bacanto, si katropang Ariel, si Sir Lloyd, kag si Joel Billiones sang Hamul Awon Panay. Salamat, ikaw at God bless sa aton mga katropa peers. Thank you, katropang Solomon. Same to you, ah. Si katropang Erico, salamat, gid katropang Dolphy Lanka sa positive notes. Always, God bless po. Sige, ah. Sige, aray masasubong kahapon, katropang ay, di ba sa akong kalaniyo, si katropa nating Jessery Matiling, aray sa ating comment section, aba si Nangnining. Good afternoon ko na DJ Ira and DJ Choi. Good afternoon, gadra sa inyo ha, Nangnining, sa Banwasang Panay. Mahal pag puli pamati, doon dira ko nagapamati ka mo sa buong kagat. Siyempre sa family mo dira, sa mga kids mo, sa Matiling family, sa Baes family dira sa Banwasang Panay. Good afternoon, gid kag. Mahal lang pag puli pamati sa atin nga programa sa Saboga hapon. Si katropang Samputang Vlog, siling niya dali ko na sa Sagay, or dito ko na sa Sagay, katropang ay, ah, gagay? Kagay siguro niya, or Sagay?
2: Ay, basi eh. Sagay?
0: Hambal niya, diri sa Sagay, walang ulan, grabe ang init dito sa Brigada.
1: Yeah!

Dani Di Martino, maayong hapon kay tropang Iron, kay tropang Troy, watching live dari sa Sitio Ubos, sa Barangay Lano. At shout out ang dresi mga partner, si Ma'am Feli Di Martino, happy happy tuning in. Si katropang Eric, Sir Solomon, may PM siya kuno sa imo. Ginapanawag.

0: sinalin. Ma'am, ay, ara naman. Wow, ha? Ay, ano ba? Ay, nag-diet. De, sige, ah. Wala talagin nga sexy man si Ma'am Sanalin. Bisan din na siya mag-diet. O sagay ko no hambali katropang samputan vlog, DJ Choi.
1: Sige, thank you so much katropang samputan vlog.

0: pa lagi dra ninyo ihulog para hindi na kamo mabudlayan. Hindi kamo magastos sa pamasahe. Pero kung gusto nyo ganyan makita inyo dire mga katropa Pias. For the go.
1: Kung kayo sa naginalakat na si katropang Eric mo isahan na lang ginaulayhon niya na lang dire hulog sa aton nga station. Sige. Salini katropang Jesseria, salini thanks Dieter Joy always watching and listening every afternoon. Best regards sa family Joy. Sige. Yeah! Thank you so much kada katropang Ma'am Jesseria. Thank you good night.

0: lagi lang avansa nagapamati sila sa aton. Di mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan. Dari naman sa Lunes edisyon sang programa nga X-Rated. Hindi bala ihan mga katropa makahatag naman sa aton sang leksyon.
1: Aba, inaihan makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
0: O kung basi, consumisyon! Sige, malalaman tayo na later mga kitropa. Gani, balantaya, di pa tayo lang kabudra sa pagtutok. Kay subong anay, at ibagaboy lamang kita sa pila kapahanumdum hakal sa ato.

0: epekto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty

0: Espresso, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: System.

0: clean, fast, and safe. Sister pain. Symptoms persist. Salt and pepper. Please, sa mga bukiga.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag Evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan, ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

oras mga katropa, alas 3.29 na sa hapon. Mga katropa, ang inaring programang builog giging nadulong sa inyo sa Zanton Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabagong produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Zanton Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sa matapos magkaon. Agad nga matunamang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Ang himo sa malunggay, turmeric and cinnamon bark na manggaranon gid sa health benefits. Inapatam ismanin isang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Ganiwala gid kabalakaan ang mga katropa na aton nga nagasuprehen sa diabetes. Tungod mayari wa nini isang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustin, gani kakas gid no ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas. Pinaagi sa pag-inom sa Zanton Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong nga lugar. Kag syempre pwede man mabakal online, pinaagi sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Gold Herbal Tea is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na kita sa ating programa subong nga hapon. Kag thank you sa mga katropa naton nga sa gihapon nagalantaw sa aton nga Facebook Live kag daga pamati sa ilang tag sa Kawaga Radio. Yung mga katropa, hindi ito na pagpadugayon pa ah. Ato na inibuksan ang istorya sang kabuhi kay so far why naman nga nagdugang sa aton direct nga comment section. Be check taan

0: mga DJ Chika Babes ng XFM Ross. I'd like to remain private, so call me Maymay na lang. Mga DJs, may kalapit kami balay, kag taugunta na lang kay Auntie Rosa. Hindi mangid kami super close, pero dugay na kami nga magkakilala. Siyempre, isa lang kami ka-compound mo, kag atubangay lang ang balay namon. Siya ang tipo sang kalapit nga pierme na ka-smile, palabog no, kagkisa, nagapadala pa sa pagkaon kung may okasyon sa ila. Mga tropa, biuda na siya kag may duwa ka mga kabataan. Minasiguro nga sang nagpalapit siya sa akon, madasig ako nga naluoy. May, pwede makisuyo? Nalak abit Gcash ko. May mabayad dani sa akon sang order, huh? Pwede nga sa imo ko anay Gcash ipaagi. I-cash out kumandaso na.
1: Mga DJ, isang una, gamay malang. 300 pesos, 500, kagong kisa, nagarabot sa 1,000. Online selling niya ko, no? Mga bayo, kag mga frozen goods. Mga DJ, since nga kalapit malang namon siya, gani, wala na ako nagduha-duha. Siling ko pa sa iha. Okay lang, te. Inform na lang ko kung may mag-send para ma-check ko, ah. At first, mga katropa, okay man. Pag may nagasulod gani sa Gcash ko, masiling na dayon si Auntie Rosa nga, ako naga. Tas makadto na siya sa balay para kuwaon. Kung kaisa ginahatagan niya pa ako no sa or ginahatagan niya pa ako sang 20 pesos para kuno pang cash out fee. Mga DJs, abi ko gani, simple nga bulig lang. Pero habang nagadugay, masami man ang mga naga-send. Biskan gabi na, may mga naga-send sa gihapon. Kagung aragani ako sa trabaho kung kaisa, sunod-sunod ang notification sa akon nga Gcash. Received 1,850. Received 2,400. Miara man received 750.
2: Sana all.
1: Gani mga katropa ang ginihimo ko, gin message ko siya. Siling ko, ante kadamo nagidiabala kag sari-sari ng mga number nagasend sa Gcash ko. Base iti kayo naman ang Gcash account mo ah. Ti, dira na lang siguro ti para dira na lang sila masend. Reply niya sa akon mga DJs. Huuga this week. Pasensya gid ha. Kadako nagibalas ang bulig mo sa akon. Abati sa pensar ko naman mga katropa. Sige na lang gani. Kaya manaluoy man ako sa iya, kaya may mga kabataan pa siyang adaan.
0: Pero DJs, dito na nag-umpisa ang mga red flags kay Auntie Rosa. May mga nagatawag sa ako nga hindi ko kilala. Hello? Ikaw si Myla? Nagbayad ako sa Gcash bukahapon. Tisano, i-deliver ang order ko? Abaw na
1: nakibuot gid ako ya. Siling ko na lang. Ay, hindi ako ang seller, si Auntie Rosa ya, ma'am. Hambal sa babae sa akon. Pero account mo ang ginasandan ko sang bayad. Imo pangalan ang ara sa receipt. Gani dito na ako ginkulbaan. Kay matuod man nga sa GCash account ko sila nagasend. Ganang ginhimo ko mga katropa pagkagabi. Ginistorya ko si Auntie Rosa. Auntie, may nagtawag bala ka ina sa akon. Nga man ang bird ko ting ginahatag mo si mo mga customer. Hambal niya lang. Hindi man ang bird mo ga ah. GCash name lang. Balaan naman na nila nga sa ako ng order. Ay, paano na timan? Ako yung ginatinawga nila. Kag kung may mga issue, ako yung ilang nga ginaistorbo. Ginyasihan lang ako yan ni Auntie Rosa nga daw sa wala lang. Bay ilang daga, hindi lang sila pagsapaka. Maabot man ang mga order nila ah.
2: Sabaw hindi na kita kuya mapakali. Pagkasunod ng mga adlaw, may nag-message request sa akon sa Facebook. Nakuha nila ko ng ngalan ko sa resibo through GCash. Kag may mga order pa sila ko nga wala kaabot. Tapos may isa pagyad na inog-refund ko kuno. Chat ko si Auntie Rosa. Pero sin lang ang ako nga nakuha. Pagkaaga mga DJs, nakita ko siya nga nagapanilhig sa ilang ugsaran. Nagpalapit ako kag naghambal. Te, kinanglan tanagin yung untatan ang paggamit sa GCash account ko. Mga DJs, gulpi siya nga nagtulok sa akon. Sang masakit. Grabe ka man, Mayla. Duwala ka kabalos ang sitwasyon ko, kag. Te, I know, te. Pero pangalan ko na yan ang involved diri. Sabat niya, wala taman ka ginadalahig, ah. Budlay, abisi mo. Gamay lang nga problema, gapanik ka na. Do hindi kagidya makabulig. Mga DJs nahuian gira ko. Ilabi na nga may mga tao nga nagatulok kag nagapamati sa amon nga duha. Gani na ukian gira ko. Ang final stage mga DJs sang may nagabot na sa balay namon nga mga tao. Duha sila ka mga babayi. Kigid sila kagina pangita nila ako. Abi pa sa nanay ko kung naano na ako. Ma'am,

0: puno kente rosa. Pagkaaga, nagadto kami sa barangay. Ato na siya dito. Pati ang duwa niya ka-customer. Kagpila namon ka mga kalapit balay nga interesado man sa issue. In short, mga Marites. Abaw, may pahibi-hibi na si Ante Rosa. Kung imol kagid man, i-judge kagid man sang iban ah. Nagapangayot lang ako sang bulig, naglain pa. Gintulo ko gid siya. Ay ti, wala ta kaya gina-judge ti tungod imol ka? Ang problema na nga busy mo, kagin gamit mo ko ang GCash account ko kag ang pangalan ko para tabunan ang mga issues nga hindi mo gusto at ubangon. Sabat niya pa, hindi ko man hungod nga ma-involve ka. Pero aware ka ting ako ang ginapangita nila, ako ang ginatawagan nila. Tapos, ako pang magwa nga malain kag dalok sa naghambal ako nga unta-tunta na. Abaw na okayan siya. Pero ako, bisan, nagapangurog ang lawas ko. Ginpadayon ko gyapon ang akon nga speech. Oo, bulig ang ginapangayo mo. Pero, responsibilidad ang ginabalik mo sa akon, te. Hindi porket nga kabalo ko maluoy, himuon mo na kuya nga panangga sa akig mo nga mga customer.
1: Mga DJs, ginpapirma siya sa kasugtanan nga siya ang ma-refund sang kuwarta kag hindi niya na pwede nga gamiton pa ang GCash account ko. May mga iba nga tao nga nagapabati-bati nga grabe gid ako kuno katig-a. Tani kuno, ginpagbigyan ko malang si Ante Rosa. Pero subong, mas okay na ko mahambalan sang amuna nga mga tinaga, mga katropa. Kaysa naman adlaw-adlaw ako nga ginakulbaan tungod lang sa kwarta nga hindi man akon. Kag wala man ako yung nagapa-apekto sa mga taong budlay at paintindihon. DJs, mga katropa, naka-learn ginakuya nga hindi tanan nga pabor, simple lang. Kalabanan, ang gamay nga pakisuyo, ang nagiging dako nga problema kung abusador ang mga tao. Kag hindi ka malaing nga tao, kunon taton mo ang bulig nga rason sang imo pagkalugmok. Thank you gid mga katropa sa pagpamati nyo sang akon nga istorya. Kag thank you gid mga DJ sa pagbasa. Kag tubtob na lang dire ang akon sulat. Sa liwat, ini lang si Maymay. Kag ining akon nga X-rated story.

katropa, ang inilang programa ang buylog ng Granadol All Sun Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs of skin aging o kon pagtigulang sa gato nga selula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis sa gato nga supat gamit ang natural ng mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihimuan nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap kamabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. At Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated. Alright mga katropa, tibalikanda na yung istorya sa ang kabuhi nga ginpadala man rin ani katropang Maymay, aka Myla. Tumal man gali ka konsumisyon ang dala ni Auntie Rosa sa iya. Wow, ati nga man niya dahil nagpinasugot ka man niya at ipon. Sigur-

lock out or nadlock ang iyang Gcash account ni katropang Rosa. Pero amo ganing natabo katropang ay sa ulihi ti okay lang, pero or sa una okay lang, pero ti sa ulihi ti

0: pang Ante Rosa, kay nga managbinayad na sila yan nga ti wala pa ganing ilang nga order. Dapat COD.
1: Ay, te. Pati customer tuloy na award.
0: Amo ina ati mga katropa, kita ko nag-order, kita make sure naton ang ati hindi kita na magpadala-dala kay damo daan scamper subo.

0: ano nga da aniya kundi sige da mabalik naton kaga hindi naton mahatag ang aton nga bayad. At least way kita sang hinulsolan o gani kamo ha ayaw gid ani magbayad basta wala pa ang order niyo kamo ba lang.
1: Yeah, sa katropang IT mo kanina tabo uno na consumer nagconsumer si katropang Maymay tungod kay asod-asod na yung mga nagatinawag sa iya kay kadamo sang reklamo kaga ti siya ang ginapangita kay manti iya to pangalan kuno ara sa GCash nga ginasendan sang bayad sa mga customer ni katropang Rosa pa tinagabot sa punto nga nagbarangay sila nagpabarangay diba sa sangulihin nga naghimo sang kasulatan ingat hindi na siya or hindi niya napagamiton ang GCash account kag siya ang mag-refund sang tanan niya nga mga naagrabyado ni katropang Rosa.
0: Yes ati kuwan na saya leksyon ay na niya anta siya nga ti iya na lang guro na yung rason niya nga nakalak iya GCash sino man niya imuti nun to katropang ati Rosa basigin gamit mo gilang matuod ya si katropang Maymay nga ti maaluan mo na to katama kay naluoy siya sa imo tungod byuda ka kasa imo nga sitwasyon ging kaluyaan kasang imo ang kalapit balay tapos imo yung gin abusa lesson na ina sa imo nga ti nagperma ka sa kasulatan, ikaw ang ma-refund kag hindi mo na paggamiton si katropang Maymay.
1: Kaghambay pa ni katropang Crystal, katropang I, amugit inasubong ang usong kung sa diin ka maalwan, ginagamit ka lang sa mga tao nga manog tunto.
0: Ay, nakarelate kasi katropang mag-Crystal. Sige, importante sa ulihi na sulbar kag nalimpyo ang utok ni katropang Maymay kay Manwa ay na siya sang ginapanugdon why na siya ginakulbaan ginakibang kung may mag-notify sa iya nga GCash account at least na sulbar ato sa ila nga barangay importante kuha na saya linong nang iya nga panugduman ay ti sa imo katropang Maymay ha sa liwat nga kung may mag ano man na sa imo may maglihog at

0: kaming Mayla or Maymay, tikag sa liwat before ka mangin or magtaniag, magpasugot sang gusto sang mga tao dara nga nagahinyo sa imo sang pabor. Di pa namdumagi na na kung makaperwisyo bala ini sa imo. Kag lesson learned kita na eh. Dako good nga lesson. Pero thank you so much, Banha. Kaging padala mo yung mga story at sa mga katropa na ito. Nga di sa mga nagapamati subong makakuha man syempre sang leksyon.
1: Yes. Kag syempre mga katropa peeps, hindi lang leksyon ang ilang nakuha. Syempre, inspirasyon man. Kag
0: consumption.
1: Yes, ang consumption nga to nasulbar kahit papano. Gani mga katropa, sa liwat ha.
0: Yahoo!
1: Panom dumigid anay before ka mo magbulig. Alright, at sa mga katropa natin sa mga hapon, sa nagupod sa aton nga programang X-Rated. Thank you so much, good mga katropa peeps. Sa mga katropa natin nga nagalalantaw sa atin nga Facebook Live, salamat kila sa pag-upod sa aton. Humalin umpisada asta sa katapusan. Okay, why na kita mahimo? See you naman tomorrow mga katropa peeps. Once again, ay kaupod na lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kag katropang Joy.
1: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
1: Oras, alas 3.59 na sa hapon.
2: Mga katropa, exciting!

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
1: Ang iban sini naga kata ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid,
2: kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Southern Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sining mga joints, posibleng mabalda. Ang iya sining panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sining hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sining Santhon Plus Coffee Mix because may iso Flavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ninyo klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kaya pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: May linga ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung matakon at the time? Nag-maintenance ako lang Santhon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santhon Gold.
0: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina ha?
10: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang.
12: Tanggal agad ang kabag.
11: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister!
4: the pain.
13: Nasigari sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Ba't dyan ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santhon Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo, ay madaugid dyan.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Mga katupa, exciting!
16: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: mga katropa.
1: O, di ba? Sa sobra ko ka dali-dali. Wala ko yung kapagalo.
0: Sige lang, yan naman. Bay nanay. Para ito pala, ino naman ka bay.
1: Ay, doon nagtigulang. Lagi ko siya pagbalik ko, ah. Ay, doon na idlaw. Mga mo siya, kon.
0: Siyempre.
1: Diba na idlaw? Kita ko kay sexy Dino. Bawat araw na nagpanood ako sa iyo sa Manila, makita ko na talaga. Nag-sexy ka talaga. Nag-sexy talaga siya sa sobrang stress siya dito. Na handle na ba? Anyways, no, mga katropa. It's good to be back here, and siyempre gusto ko lang pasalamatan nung sexy Dita nga grabe ginang improvement, no? Di ba? Hindi na ako nagkabaroon yung palakpa. Aray galing, oh. Aray galing. So, how are you? It's good to be back here. Kamusta,
0: yes,
1: man?
0: Yes, I'm fine. Kaga, siyempre, tao, hi naman ko, liwat.
1: Oh, di ba? Kung magkapatiro-tiro na lang siya, ako na lang yung mag-drive. Oh, makita mo na mga aeroplano, nga may mga armaletra lang siya. Wala man kontrasubong, ah. Wala tatiruhan. Alright, alas 4:11 na sa ngapon mga katropa. And we're back here sa inyong paborito nga, siyempre nga, segmentuing hapon, extra service. Kaupo ng inyong Uncle Bob and
0: sex, di nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipata.
1: Siyempre, diri lang sa inyo ang paborito nga radyo, XFM 90.3, 96.7 and 103.9 XFM Bacolod. And makita man kami, no, sa inyong mga YouTube channel, no, kung gusto niyo nga makita kami sa inyong malapad nga screen dira sa inyong mga PC, no, or laptop, pwedeng-pwede ka mo magkanto sa YouTube channel ta sa XFM 90.3 Bacolod live stream.
0: Yes, and syempre nag-live kami subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page namon sa Facebook. So kung may harap ka mo daya nga ipa-shoutout, dedication or mga greetings, pwedeng-pwede nyo gidiya ma-comment. Hindi na maguya-huya kag, please do like and share and follow gidiya permi sa atan nga page.
1: So good job! Huwag ko naging natulog, ah! Grabe na gidiya. Muna na kulbahan ko din magbalik. Magbalik mo ko ba si... Ano ko sa tuntun naman na kulbahan ko magbalik. Iba si Mang Bablo. Wala ka na obra. Kaya na ni 6CD.
0: Hindi na yung matabo niya. Oh.
1: Malagaan, ikipagpindot ko to sa gate. Wala man nakabutag no entry ka po.
0: Kaya na lang, gate. Kaya pala tadaan si Chris daan. Kung wala yan pa sa lubong, sa gate pa lang kuno harangan ka na yan kuno mo.
1: Mabilin lang yan, brief ko yan sa airport. Hindi lang yan pa sa lubong ni Chris kay Kabudlay na nasiya daan niya. Pag mapromisar ka na siya to, paron mo gina dapat. Ay, siyempre mga katropa, speaking of tuparon, no? Kinalantagid nga ipatupad man ang healthy nga panlawason sa aton lawa. Siyempre, kitungod, subong ka pa gulpi-gulpi ang sudden na heat, no? Kag gulpi naman maulan, subong nagadulom na naman ang panahon, do hindi ka maintindihan, aw, hindi ka maintindihan. Do hindi maintindihan, no? Ang tiyempo subong mga katropa. Amo na gani nga, dapat may ara kita sa proteksyon sa aton kalawasan. Ano ba ang aton ginahisgutan? Siyempre, walang iba ang aton nga ultimate trio mga katropa. Iring ultimate trio mga katropa, pwedeng-pwede nyo giniadlaw-adlawon, ha? Tatlo ini kasuplemento nga ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga Yes to Health Incorporated. Ginubra ini para sa aton, ha, para sa aton nga maging himsog. Anong himsog? Healthy na, no? Bisaya nga dalong-dalong. Maproteksyonan kita kag siyempre para mapalawig nga aton kabuhi kay sa akon pagbakasyon, no, mga katropa, kag sa akon paglibot sa Luzon, nakita og gid nga lain gid man gali kung niwang ka. Isa akong pagbalik, no, si 23 ako, 63 lang ako naghalin.
0: Yes, oo. Oh. Amo, no, pukutan ni sa imo, nga doon nagdako ka.
1: Hindi naglapad ang screen nyo. Hindi niya mo. Hindi niya mo. Ang tuod. Ang iba niya, pagbakal ko yung suda, nagambal siya, nagbilog-bilog tsura mo, naging bula ko. Tapos, yeah, tapos, hindi nga kita nga ma-jam ka, tapos ang tiyan mo nag-una, parang hindi na ni... I feel so fat. syempre, balik na naman ta. Syempre, may ara kita tawag nga, kung may cheat day, sexy day, no? May ara kita sang cheat month. Pero kung gamay mo tingog, chipmunks. Ang mga ginip lang yung dawan ko mo. Nagasakit naman ang akong pang, nag-vibrate naman ako nilargo. Pakanto sa akong nga mga iglo. Eh, syempre, kinakamusta ko na ito yung mga katropa nga nagkapamati. Subong ha, arena ko. Nagbalik na ko, nage ka mo pang ulit ha. Dami. Ibang lang. Si Sexy Dylan to ya. Ate, syempre, kita mo ko to. Wow.
0: Pagtapos sa mga guest ta, eh, yun napangita kaya nila.
1: Okay lang man ako. Kadoy lang ko din. And syempre, magasungod kita, no? Pag endorso sa atin nga, Senten Plus Gold. Amo ni galing nga gold din, eh. Kay, amo ini ang isa sa mga pinaka sa pinakatanan nga suplemento bangod miyara inis ang ginatawag nga factor nga nagabulig sa aton lawas nga maging himsog, no, maging healthy kag maghatag sang stronger immunity. Anong mga unod ini Uncle Bob? Miyara inis ang mangustin, miyara inis ang ampalaya, miyara inis ang malunggay, miyara garlic kag spirulina. So in other words, miyara ka na sang antioxidant, miyara ka na sang vitamins and minerals, mayara ka pa sang pampalower sang imong nga cholesterol, kag pa-regulate sa imong nga blood sugar, kag mayara ikaw sang anti-cancer, kag anti-inflammatory nga magapakakasatanan yung nga bukol-bukol sa imong kalawasan. Kung doon nagabukol, imulikod nga nagkakubwa ka na, ate, medyo lain naman ay nga bukol, ha?
0: Eh, paano na lang niya kung amuno yung bukol? Yaw,
1: natural sa... box, ina! Namana mo na sa jeans yung mga ginikanan. So, hindi, kuya, pagbangdi. Ang maling natawagan, natural beauty. Diba? Iban ganun, yung kapalibog, ang papapabukol-bukol, ikaw yung may bukol na nga daan. Paon mo pa? Alright, tingin nga itong Santon Plus Gold, mga katropa, na may ara inis ang protina man, nga halin sa spirulina mo na ganun nga. Dapat tumaroon nyo gini every single day, no? Kag paano kung parisan tapagin sang premium D3. Ining premium D3, mga katropa, isa ini ka food supplement nga against naman siya sa virus kag bacteria, okay? Ang trabaho sini, kumbaga, limpihon niya aton lawas, no? Labi na gid ka damo ang mga bacteria, mga virus sa aton lawas nga nagakos ang sakit. Iya ini limpihon kag ipagwa kay miara ini sang virgin coconut oil, may malunggay oil pa kag may vitamin D3 nga halin sa sunlight. It is a supplement nga nagahatag sang sunlight vitamin sa aton kalawasan.
0: Siyempre, hindi niya makumplito ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. This is non-asadi capsule, mga katropa. Muna gani iya nga, hindi niya magsulabang imusulok-sulok kung wala kaya kinanan kung inumun mo niya. Kag siyempre, nagapadugang mampaligkon sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon kag ubo kag iba pang abalatian, antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging, nagabulig man mapapugong or padutayon niya ang imo pimples kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
1: Grabe, oy, ito na ba ti algo gini sa mga commercial sa TV, ha? Lamutan ang mga tingog, ka quality, no? Kaya mo nang gato ka, hindi ka gusto magbakal pero paglabay mo na mabakal na lang gi kaya. Ito isang bahay, isang iya paghambalaw, di ba? Kita mo nang imo nga paghambal, balag, grabe, kita mo nang unang naman. Pero galiya, ang baklo niya taniya, ishampo, nakabakal na lang sa habon. Alright, syempre, mga katropa, kaga aton nga mga produkto, no, himo inisa nga, Yes Wealth Incorporated, nga nagapati, health is wealth. Totoo yan, kaya mag-yes to health. And syempre, BFAD approved, kag halal certified nga, pwedeng-pwedeng gid imnon sa aton ng mga kauturan nga Muslim. At the same time, pwedeng-pwedeng nyo gid baklon sa tanan nga butika nga available sa inyo nga mga lugar. Kag
0: Kung tamaran ka naman magkadto sa butika, pwede magin mo order through online kag available na sa Shopee, Lazada, in TikTok. I-search mo lang ang Yes to Hot 2011 kag mag-add to cart na.
1: But alay na gidyo. Walk out.
0: Nay ka na lang
1: ako. Engineer mo nga po. Ah, buta mo. Doon
0: na maguhan ka.
1: Doon na maguhan ko. Alam lang, kita mo na doon mga Corina Sanchez ang matupad ko na. O sa kuya si Corin ko yung mission, di ba? Grabe. The best, di ba? Ano pang inaulat nyo, guys, no? Kantuan nyo lang ato ng physical store, ha? May haraman kita sa Yes to Health Wellness Center. Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. And good vibes lang kita nga hapon, no? Kay Matabo Subong. Siyempre, balik, drama na naman kita. Isa ka bulan nga wala kita sa drama, no?
0: Wala ka mo may mapatian sa amon. Namaga tinaga. Namaga pa ulbo.
1: Nahid lang rin ako mag-drama, no?
0: Kagano, gali Subong. Brigada na gali Subong. Uncle Bob.
1: Abi ko, yun, doon kakulbaan. Wala magkabalik ka, brigada. Sige na, muna naman. Brigada, isa pang limpyo sa eskwelahan, di ba?
0: Yes, so.
1: Sako. Eh, kamusta naman ang mga ginikanan? Dira nga mga malimpyo, no? Gaishin! Toda! Batag ka lang mula shin, wala kayo. Biskan, hindi ka na magbrigada. Doon eh, duration lang. Isang pilam lang na shin man. Ginajikas mula na gani, kagi...
0: Scarter.
1: Paano mo nalaman? Alright, no? Pero abri klase na naman, no? Hindi abri lata, ha? Abri klase na naman kita. Bawalin ko gina sa lasal, no? Kundi nangakod nga alma mater, no? Bawa, first time ko nakasulod diwat sa University of St. Lasal, no? Kundi in, nadumduman kong tanya pasaway ko, no? Inabalang nag-acting barking kay Imuya sa sulod sa eskwelahan. Ang paghabuy mo sa bayo mo sa babaw sa atop, kaysa yung stiffy. Kaya di ka masundon sa guard, yung nagmaoy ko. Diba? Wala ko nang ika-proud, ging kahuya ako pa. Ambal ko, anak, hindi, kagin magpareho sa akon. High school na mayo. Malangan, king ako nga bata, yung mabiology siya, no? Kaya basi ma-proceed siya, doctor. Kag mapatindog siya ko na yung pharmacy. Kaya para ako, no, akon nga bulong, maintenance libre.
0: Grabe ka mga mindset mo.
1: O, diba? Ano yung mga mindset sa mga pakabataan? Kuya, ano yung tawag? Bala nga, futuristic. And syempre, mga katropa, no, ang ato nga, speaking of class, may class, si Balayhan, si James King. Wala kita sang class, Subong. We do have class, no? Wala class. Okay, wala sang klase, absent. Absent ang maestra, no? And stay tuned lang kita gyapon, ha? Alas 4:22 na sang hapon, kagampet sa Subong, no? Iskrambulon talang anay, kay medyo nagbago lang tabalik.
0: Eh, tamyawon, tadi ano yan, ito mga katropa nga, ra, Subong, nagapanika-ika.
1: May lagani, pa may kita ka-remind, tak, ito na, overwhelmed ko bala. Let's go, Sexy D!
0: Yan, sari diri ang aton katropa nga nagapanguna gid si Naomi Zaraza. Hello ka Voka, long time no here. Please shout out Red Speed Tire Trading sa mga nagakinahanglan, guma, batteries kag iban pa.
1: Correct, Ma'am Noemi, no? Sa mga bossing ta dira, dira na sila namtang sa Circumferential Road, ha? Kung gusto nyo sa barato nga kag garantisado, no? Nga mga guma, no? Kag barato lang ng ilang magpa-change ka sa target, 100 lang gidya. And at the same time, syempre, no? Available sa Red Speed Tire Trading ang mga product nila, mapa-change oil, mapa-sealant, and everything, no? Kantuan nyo lang dira, aral lang dira. And syempre, sino pa? Ang aton nga ati Nanette Vasquez Suzan, no? From Batangas. Walagi kami ni Kakitanay. Ang tapaw ay ginahatag. Sayang bala, Lexi D. Pila pa to dahan kakilo, tanay ko lang kiti. Ginkapos ako sa oras, no? Pero anyways, no, it's good to see you back here. Katropang Nanette Vasquez Suzan, no? Good PM, Sexy D and Uncle Bob. And sa lahat ng mga staff ng XFM Bacolod City, pa-shoutout naman po sa mga taga-Canada nanonood sila doon. Shoutout sa mga family ni ate Nanette Vasquez Suzan from Canada. Embes, miyara ka dara?
0: Wala. Basta ara ka na, okay na ko.
1: Ay, kaluoy sa inyo ng mga tropa. Hindi ka man, may malawag-lawagan. Ang petsas mo mga katropa, June 1, 2026. Grabe pag June, birth month na nermat.
0: Yes, birth month ko man na bala.
1: Tigana na, masupot ako. Di ba, hindi na iwaton ngayon, butahan ito sa sistema.
0: Masano?
1: Para medyo okay ta sa buyunta. Alright, magkabalik no ang inyong mga katropa diri sa Extra Service, Uncle Bob and
0: Sexy D, nga wag paingit sa inyo sa kanginan kang matag kasadya nga hindi nyo gid malipatan.
1: Magkabalik kami dugay-dugay no, mamati kita rin sa malipot nga pahinumdum kag musika. Kaysa ato pagbalik, magadrama na naman kita diri lang syempre sa inyong paborito nga radyo XFM 90.3, 96.7 and 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo,
0: exciting.
1: We'll be back.
2: Hala, ka-exciting.
3: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa

0: Diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kaga sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsanin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan tanan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sang kap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, queen of all fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
2: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang

0: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
5: Go! Yeah!

And we're back! Alas 4:43 na sa ngapon mga katropa. Sa gini nga oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga wala ginadula sa akon nga sistema. Siyempre ang akon nga paborito nga nadula na daw. Ginsaylo nyo? Nga ginsaylo nyo? Ang akon ko ni Go. Ha! Wala ko managambal. Na blind spot ako. Ma-cheat code ba ako tani nga? Oo, nag-ascorbic acid na ini. Siyempre, wala ginadula sa ako na ni Mogi. Ari na siya sa kilid ko. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Dunoy, an po kuyaw. Bikula na dula si Mon ni Bumimurize. Piska piyo nga ko para ini aton nga Santon na Plus Coffee Mix mga katropa. No? Ini isa ka coffee no? Nga non-caffeinated. No? Non-caffeinated meaning to say pwedeng-pwedegid imnon sa aton nga mga kauturan nga nag-acid kung matamaan ka coffee. No? Gahapalpitate. Non-caffeinated meaning pwedeng-pwede gini sa inyo nga mga high blood doon, sa inyo nga mga mayaras ang gastro something, no? Kaya makabulig ini sa inyo nga pag-adlaw nga coffee experience. Pwede nyo ni-imnon tugnaw as an iced coffee or pwede man nga hot coffee. Aside sa nagkape, healthy ka pa mga katropa. Kay bangod may ara inisang mangosteen, moringa, kag soya powder nga nagapanamit pag isang sabor sa ini.

0: nga klasisang kape. Isa nga binipisyo nga makuha sa aton nga Sanchon Plus Coffee Mix. Walang iba kundi siyempre sa mga kababaihan ta, no? Nga mabuligan sa ilang nga mga hormonal imbalances.
1: Siyempre, dugangan ta pagidsang produkto para sa mga kalalakihan nga turbo. Siyempre, ang turbo ta mga katropa gawa sa maka at klavo waska nga mapadugang enhance ang libido sang lalaki kag siyempre mag-improve ang performance pagabot sa bed scene. Kaga kapila na si Sexy D magambas inyo mga katropa nga 30 minutes before maglabing-labing or magtsuktsakanay.
0: Grabe, abi ko bed scene. Bed scene gani. And syempre no, muina nga dapat gid ha kung gusto mo gid nga do quality ang time nyo no, kahit bangod ina lagid ang perfect nyo nga moment sang imo nga labidudes. Ti ano pang gusto mo kung unlimited gunshot. Ay sorry.
2: Ay kiti, nilupo ka naman.
0: Diba? Mag-turbo dietary food supplement for men. Nag-ulan pa ba? Sige ha. Nalipatingin ko sa mga pulang moko niyo. Speaking of malipat, alas 4.46 na, itamyawon tayong ating mga katropa din, no? Ari-diri si katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Hidlaw man ta kay Uncle Bob ba? Sure ka!
1: Si Death Obispo, goro, hindi si Elvira.
0: Diba? Kung na hidlaw ka siya ako, ni padali, iman kita darabisa nga piyaya. Nawa din na, no? Si Death Obispo, no? Atong katropa, ay na-meet ko ni bala si Death Obispo. As in, dalayagin ang bilog yung kabataan sa Cowboy Grill. And you know what, no? Kung pila na edad niya, around 70 plus na siguro, no? Pero aras siya sa Cowboy Grill. Hindi pa yung ano magpuli, mintras, karun lang, ah. Prano pa ang alauna. Diba? Akin lang, tawagin sa isang kanta ko, no? Kaya sobrang pasalamat ako sa family ni Ma'am Death Obispo, no? Kasama ng mga anak nga, no? Pa-shoutout lang sa mga anak ko, no? Si Tiny or Tenny or Carol, si Jack, at saka si Ma'am Che Obispo, no? At saka si Carol Bishop, di ba? Mga Obispo family, no? Grabe, gina'y asing gilibri kong la pizza, mga drinks, thank you so much, di ba? Grabe, gina'y ang akong nga feeling, no? I'm so glad na I meet those people in Manila. So, thank you so much. Diba? Saan mo yung meet and greet niya? Sexy D?
1: Wala. Meet lang, anay. That's all ang greet.
0: I-greet lang sa birthday mo. Mag-greet lang sila kung tanan sa birthday mo. Kapag kabot nila, may regalo
1: pero
0: sila.
1: Pero mati ko sa six sa sila. Iduara ka man sa...
0: Ara naman ko eh. Siyempre sa kansila yan, no? Mm-hmm. Shout out namin yung inyong mga event sa inyong lugar.
1: Wala yung lugar o taga-bago ko yan.
0: Ano ba? Ang sailo ka na? Hindi, yeah. Sarot na daw sa aton katropa na si Sir Martin Gaston, no? Thank you so much for inviting us, Gaston Tattoo Studio, no? Isa sa mga nag-organize sa aton nga kansila yan, Tattoo Expo, no? Or Tattoo Fest, no? Dira sa Silay. Ara dira sa Civic, ha? Ang program, grabe, no? The Woodstock from 9 a.m. pa lang yan matukar ang aton nga bata nga si DJ Noreen, di ba?
1: Grabe.
0: Tapos niya, kami, acoustic band, no? Six Strings Attached Band, ka-vocal and Mark. And next, asta na na yan, magabi nga tukaranay. Grabe budget ba? Diba? Pero imagine mo, di gijaya mag-boring ang event kitungod grabe ang mga guest ng mga performers. Biskan tag 30 minutes lang niya bawat performer, makambal ka gidya nga sulit gidya. Kitungod damo ang aradira sa ina nga event, no? Kaya congratulations Sir Martin Gaston, no? Thank you so much. Kadlaw naman ang pindot. Ay, nagpabatsyag na nga itong sulat. Ladies first, ne? Ladies first?
1: No.
0: Okay, I'm lady. Ay, magkabasa na naman kita, mga katropa. Sa aton nga una nga sulat, sini nga Hunyo. ini nga sulat may kaangot ini no sa may edad. Ako lang balang may edad dire. Nga ginting kuluhan.
1: Mas type ko ang may edad.
0: Dear Uncle Bob, sa edad nga 31 anyos, wala gyapon ako makasal. In other words, soltero gyapon ako. Kisa inimalikawan nga sunlugon ta sa ngaton ng mga katropa man. Ngara sila kisa ginapalabot sa akon nga istorya nga agidaw ako. Pero kisa ginapawalaan ko lang no. Biskan maglapaw ng edad ko sa kalendaryo, okay lang basta balipayon ako. Ugaling may gabot sa punto nga Uncle Bob nga daw di na paminsar ko man nga abala wala gid ako sang girlfriend. Well, nasabat ko man ang akong pamangkot because I'm a very private type of person, Uncle Bob. Hindi ko man maisa-isa ang istorya sa akong kabuhi. Pero dok, introvert ako, no? Hindi ako mahilig maglagaw. Wala man ako sang bisyo. Kundi ang maglantaw lang sang mga movies or mamati sang music. Pero sa matuntod lang, Uncle Bob, may ara ako sang babae nga naluyagan dira sa amon office. Or in other words, office mate ko. Pero galing, may ara sang pero. Mas magulang siya sa akon 10 years. Kung 31 ako, 41 naman ini nga babae. Aside sa single ini, single mother gid siya. Mayara siya sang kabataan. O galing. Wala na sang bana. Dugay naman sila bulagay ko no sang iyaba na kag wala sila makasal. Dugay-dugay na gid ako nagaplano nga pangaluyagan ining klase nga bayi. Pero kisa naga pangibabaw gid ang katalaw. Kag miara man ako sa nabatian nga halin sa iya nga baba ang Uncle Bob. Nga dugay nagapabati siya nga daw indi na gid daw siya mag-asawa. Or mga asawa, no? Wala naging siya iya nga plano. Sa nabatian ko na nga sugila noon, daw na heartbroken ako. Inang feeling pala ka, wala ka pa ganing kapangaluyag, busted ka na. Ano ba lang ako dapat ngayon muna ng Uncle Bob, no? I-push ko ba lang ako ng feelings about towards her? Or pasagdan ko na lang, no? Nga, tiyan mo na iya yung decision kag dapat respetoon. Siguro ba si may hilig lang kita ko sa mga mature type of mga girls, no? Hindi wala mga babaeng puno sang responsibilidad. Kag-willing na gid mag-settle down. Hindi ko be attractive, no? Sa mga babaeng pa-baby mode. Kaya na budayan ako mag-adjust ang akong kagalingon sa mga mas bata pa sa akon or sa kaedad ko. Mahampang pa na elastiko. Pero ini nga ako niya ang office mate siya nga may edad-edad na no. Doon siya giniya ang ako niya nga daw person of interest. Pero may ko niya actually kapakyot sa iya pero daw wala gida. Daw hindi gid ko masapakan. Pero may ara iya isa ka office mate ko ya nga mas medyo bata sa akon. Amo yung paray painto kag kapakyot sa akon. Siya naman yung wala ko ginasapak. So ano gibilan dapat ko imuon? Pilion ang babae nga naluyag sa akon or pilion ko ang naluyagan ko? Kag ini ang akon na istorya.

0: unun ako, pero I think kuya po niya girlfriend ah. Nako pata sa uma. Ang tsura ko daw, pakiro. Saan po kayo maka-girlfriend man? Initaning si Judith, oh. Kapa man itani, oh. Nako man ang iyang future. Mapula-pula pa ang iyang lips. Na doon nakakaon sang nips. Yahoo! Marami bang kailong niya. Appointed. No? Dugin appoint. Kagma namiyang ko siya buhok eh. Doka hindi iya straightforward. Doka bumpy. Kita mo na nga mamotor cross ka. Balang dumi malupat. Lupatumpat. Balang toing. Toing. Toing. Ay. Kaya wala ako ginasapak. Paano ito na mabalaan kung hindi ito pag pagtistingan. Pagtistingan tabi. Lapit na bala siya. Jods?
1: Yes?
0: Makaon ka niyo. Ang dala ko niya. Peanut brittles.
1: Kabalo ka medyo allergic ko sa peanut.
0: Diba tabi? Dasiksin mo. Kaka sexy. Ang magina lang yung angkoblas yung magambal ka kay pagka-pause niya. Di mapaturbo man tanima. anyways, gusto mo? Peanut brittle?
1: No, thank you.
0: Halin pa niya sa Baguio.
1: Okay lang. Sige. Ikaw lang kaon kay kagina ko paginambal nga allergic ko sa peanut.
0: Ay, leave me breathless. Sige.
1: May kinanlan ka pa?
0: May ara pa gani. Actually, kinanlan ko tani sa upod. Karon sa panyaga kay ti, nakadaog ako sa voucher.
1: Voucher?
0: Yeah, voucher. From England. Nga voucher. Re-voucher. Pounds. Nag-Chinese gulpi voucher.
1: Ano siya, buffet?
0: Buffet style, no? Pero isa lang kanon mo. Oo, unli siya. Unli buffet. Pero fried rice lang yun.
1: Ano? Fried rice?
0: Oo, oh, fried rice lang yun. Kahit ti ambal nila, tanan ko nung ma-pride ti doon. Amba ko, ano pride mong pride pork, pride chicken, pride. So amba ko, since to ka pa-pride sa iyo, kaya daw mo naging pilit ka.
1: Sige, pwede ta ka ma-updan. Pero mga 1 hour lang siguro.
0: Okay lang, bis kang 1 hours. Wala problema sa ako na. Ay, amagin mo na nga ako nga moment of
1: para,
0: truth.
1: Para at least bala maka ano pa kita. Makamanding kag makaistorya na eh. Kag makakilala na eh.
0: Gani, kahamis ka kayo sa iyong mga pamanit, no? Da wala agin may nagtubo sa lapit sa ilong mo, no? Kakanami ka. So glowy. Clear skin ka? Ha?
1: Yes.
0: Hindi ka ganyan matubuan
1: kaya,
0: pimples.
1: Until now, user id ko sa nga clear skin.
0: User ka? do cancel ko na lang, guro? Ano namin mo man eh?
1: Anong gusto mo, i-define? Poser?
0: No, i-define ang user. What
1: I mean is, amo ginagiya po ng ginagamit ko clear skin.
0: Ay, marami kinulbaan man ko ba? Hindi pa naman ako gusto din sa mga user. Anyways, actually, may isa pag ikaw nga tani nga pabor kung mapasugot ka
1: nga
0: okay lang sugaton ta ka gamit ang kalesa.
1: Sige. Yeah! Ano oras?
0: Darang ipakanong ko pa sa ilang mo, no? Tapos mahinom pa rin sa tubig. Medyo dubaw-baw pa ito, masprayan ko pa ito sa baygon. Mga ano siguro, Eat.
1: Okay.
0: Para diretso ta, eat ulo ka na.
1: Sige.
0: Figi ko, lagi ko nag-expect ba lang mauu ka. Ang muna ganyan nga doon ka, I'm so glad to see you, no? Grabe, no? Dalang kita, anong gamit mo sa iyong mga lips? Doon ka, very vibrant.
1: Martiolet?
0: Doon ka orange mo na? Di ba ito ka-orange? Ano sa ginabutang sa nails?
1: Yes.
0: Paano nagpula? Super Martiolet. Grabe, no? Gifanta na lang gikas ang nami nga lipstick, ah.
1: Oh, sige.
0: Kaya ito, paano nagpula? Kaya doon na-irritate. Kaya mo tanong martylate. Bokalint. Anyways, Yahoo! Sige, bye-bye. Ay, ano na, paano takagli makontak? Ikisagawad ng kalesa. May pwede ta ka matawagan, may number ka. Lugi ka daw! Sorry. Kakakibot ko kasi
1: abla. Sige, antay na lang ka number ko.
0: Sige. Ay! Grabe! Hoy! Ka-advance! No, hindi ko pagtawagi. Wala mo ba kong inatagaan ng bell? Natawagan mo na ko?
1: Yahoo!
0: Grabe, ka-advance ay mo. Kaabot ko na alas 5 pa lang, oh. Grabe. Amazing, gagidya mo na gusto. Tagig kaya pangasawan kay... Inapagpangasawa ko pa lang si mo, may bata ka na. Ano, di ba? Wala pa yung honeymoon, may bata ka na. Actually, di ba, may bata ka na, no?
1: Yes,
0: Fila?
1: Isa.
0: Isa lang.
1: Usa
0: lang. Gusto mo tukangan?
2: Joke lang na ya, pero kung gusto, kung gusto mo ya, di, game tada, di ba?
1: Actually, hindi. Nagid ko ya gusto ya mag... pamanang paliwat, kag...
0: Ano?
1: Nadudla, nagid ako.
0: Ngaw. Takto, ito ang patihan ko pa. Pwede mabalaan ko nga, ha?
1: Nadudla na ako naging bug-bug-burn na ako sa ex-husband ko before.
0: Amo na nga nagubag?
1: Yahoo!
0: Grabe sa damo nga party nga sumbago niya, dragged. Ahay, be? Ahay. Gubag ito, od. Malang kayo wala sa mga... Pero kung gahubag na kag may mga bukol-bukol ka nga nabatsyag, matunaw inagamit ang aton nga Santon Plus Gold. Ini ho? Ining Santon Plus Gold, expert ini sa mga paghubag-hubag.
1: Mm-hmm.
0: Basi gusto mo yung gamiton. Kag kung gusto mo man nga gamiton, ano? Gusto mo? Eh, libre lang eh.
1: Hindi, pero mabalik ta sa aton gin istorya.
0: Balik ta eh. Sige. Dahil ang balik ko man ang music para nukulbaan. Ano to gani?
1: Hindi na ko mamana liwat kag wala naging kuya plano nga magpamana paliwat.
0: Di mano na lang tayo, ma-friendship forever?
1: Yes, kung may plano ka mga layag, subong pa lang adaan, hambalan ta na ka, nga i-cancel mo na.
0: Cancel?
1: Kaya wala na ikaw sang tsansa.
0: Sorry, I got emotional. Pero, first time ko lang mga luyag, makancel pa tayo.
1: Yahoo! Ay, amo na itong pangaluyag.
2: Ano na kuya? Anong pati kuya? Kay, wala naging chance niya. Ikambali ko siya kung kalingon ko, may makancel pag isa ko niya kababaya po. Son kuya, kasi mura ko nulo. Hindi naging kuya. Kalaan ko po na yung
0: drag me.
2: Wala ka lang kamalong kung ano kung kahidlaw. Ang makabansyag sa pagigugma, no? Pero i-cancel mo ko na yun.
1: Di ba bago ka lang nag-abot? Halin ka sa ding kagani naghalin?
0: Dubai Land.
1: Sa Dubai Land. Hindi ka na itong magkantuliwat, ha? Kaya pagbalik mo dito, naglain.
2: Masakit man siya mo magambal. Mas masakit pa lang inambal mo siya na patlian kong istorya.
0: Ay, na-miss mo gig ko na. Nag-ibay mo na. Excuse me. Okay, sir, pagani. Ambali ah. Rugby boy mo nang kapong liyag si mo man. Maka social blast siya, si mo rang plastic. Alright, no, madam, maging nga salamat, no? And syempre, no, tawga lang siya gali sa ngalan nga team, no? Team? Tulo team ba, no ta? And syempre, no, hindi pwede nga, hindi tapag tagaan sa advice ng aton nga Katropa nga si Tim, madamugin nga salamat sa imo nga pagpadala sang imo nga sulat. Thank you! Ito nga dala 5-4 na sa ngapon. Siyempre, mahatag na kita sa ato nga advice, no? Para at least, suwabi man ang mabatsagan ni Tim, no? Kaya ba si Mama Baso, amuhat mo ko ni niya. O babo ni si Sidi. Hintayin mo pa ko nila rugby boy, no? Di ba? Sir Junel, di ba? And, katropang Tim, no? Maing hapon sa imo. Kag, inilang ang advice ko sa imo, ha? Kumaga, I know nga wala ka pa ka or kumaga hindi pa ni siguro nakamubuo no ining mabahi. So hindi ta sa pagpiliton ha. Kung hindi niya gusto ya mag mga sawa kag hindi siya gusto nga mayara siya sa ginatong nga banak ito sa gimbugbog siya or ano, kumbaga may malain siya nga experience no. It's up to you as a man para ipabatsyag sa iya na pwede pa magliwat ang iya paminsaron. Ara niya sa imo nga pagdala no, ara na sa imo nga pagpursigi nga paipabatsyag sa iya nga may lalaki nga ma-ready magpalangga sa iya, magrespeto kag magdugang bata o dugang bata. Kag syempre makahatag man sa iya sang seguridad no and assurance nga hindi na gid siya masakit bisan sin uman. Pero siyempre ang katropang team siyempre igaan mo man ang kagalingon mo sang siyempre sang ano man isang ano, limitasyon man nga hindi man tanan ihatag mo hindi man tanan kito kung hindi kisay karon niya hindi pagpilita ha kay karon ang ending na ikaw na ang mapirdi kasi siyempre what if karon niya kung halos wala ka na kanon no. Eh tungod na lang sa imong pagpangaluyag no, you give a certain time frame. Kay iti kung ang tao ya nga hindi nagidya sa kung hindi wala gidya kaluyag sa imo, hindi mo na mapilit, di ba? Miara ya nga bestya sexy di nga, di ba, mahulog pa ang buot mo or magdatuwag nga ma-develop. Kudak pa ni isang una. Hindi na niya, hindi na niya kumbaga.
1: Subong hard copy na natin yun sa develop.
0: O diba? Na ano na siya? Soft copy na. Buta na si USB Bluetooth lang na yun. And anyways, no, katropang team, no, kung pwede nga friendship lang anay, and eventually no maga lead ina into something serious no kay ti kabalokan man kung gaano kahumok ang tagipusoon sa isa ka babae di ba as long as makita sa babae nga sincere ang imo pagpalangga siya sincere ang imo nga paghatag sa imo pagigugma sa iya kag makita nila ya nga ang imo nga intention is clear skin o klaro nakita pati ugat no sa sobra kaputi eh piyo gid no deserve gina niya yang ginatawag nga second chance of love di ba. Once again kung ikaw ang tamang lalaki niya no ikaw na ba si Mr. Right diba? Eh malamang ang bagay nila hindi ka man magdaog kung hindi ka magpusta mo di pusta mo ng bilog mga kabuhi pasi pala magdaog kaya. Thank you.
2: Alas 5:08 na sa ngapon mga katropa, magbabalik ang inyo nga paborito nga programa diri tuwing hapon sa Extra Service kaupunigin nyo nga Uncle Bob and
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipata.
2: Siyempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon 103.9 XFM Bacolod katropa nyo.
1: Exciting.
2: We'll be back. XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee

0: alas 5:18 na sa hapon, mga katropa! Kag siyempre ini nga oras, ginatulong sa inyo sa aton nga paborito na suplemento pagkabot sa aton mga beautiful eyes, mga katropa. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na mga katropa, isa ini ka suplemento nga manami gid sa aton nga mga precious eyes. Bangod miara ini sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, and of course, vitamin E nga nagapasanag sa mga burunt nga mga kalimutaw. And syempre no, tungod ini tungod sa mga ginatawag nga mga gadgets no sa aton nga kabuhi sa aton nga mga palibot yung mga kabuhi no? Ang sagrak ko, duga sagrak mo ng utok ko. No, tungod kay uso ng subong ang gadget no, cellphones, TVs, laptop, no, mga PC, medyo duga kaapektuhan ng aton nga mga beautiful eyes. So if I were you guys, para hindi ini mahulog sa mga serious balang mga balatian sang mata like pterygium, katarata or glaucoma, it's about time nga mag Vision X Plus na kita.
1: Kag mga katropa, dugangan tapagid sang gusto mo bala nga limpyo ang imo.
0: Back to you.
1: Ang imo nga panit kag hamis ka or gusto mo bala sang masanang nga panit. Aray na, ang clear skin mga katropa, ang skincare kumulig sa pagpalimpyo sa imo panit kag pagatipansang nawong mo sa adlaw-adlaw nga tanan. Syempre, kung gusto mo pagidya nga mas glowing kag healthy ang imo nga skin, gamiti sang clear skin.
2: Hari na siya. Kung gusto niyo maghamis niyo panit.
0: Sabi po na pula sa ato nga doon mga kumatis. Abarikanin po guys, ang ato ng mga produkto himuinis ang Yes to Health Incorporated. Mga katropa, muna nga, pwede nyo ginbaklon sa mga butika malapit sa inyo. At syempre, alas 5:21 na sa nga po, magadugan kita sang patamiyodri sa ato ng mga katropa nga nagpamati sa ato ng official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, nga may ara na sang 140,000 followers. Thank you so much, no? Dugang na pag-shoutout kay Loretta Ambulo, no? Or Ma'am She Lori. Good afternoon, Idol Uncle Bob and Miss Sexy D. And Arina, wala na kita sang oras. Mamati kita sang ikaduwa na sulat nga tagaan naton sang drama. Diri lang siyempre sa Extra Service. Let's go, Sexy D.
1: Yes, kag mayara naman kita subong sulat nga pagabuksan na naman nga ginpadala sang aton nga katropa nga gintig uluhan sang kadugay sa iya magpa-music. Hostisya.

0: Tasika na.
1: Dear Sexadia, taguan na lang ko.
0: Sasako. Taguan ko sasako.
1: Sa pangalan nga Lengleng. Isa ako ka maid. Kag duha na ka tuig nga ako nagatrabaho. Kag mabuot gid ang ama kag amo ko. May ara sila anak nga 28 years old, Sexedie. Kag ina iya nga anak, nakibot na lang ako nga nadakpan ko nga nagapasiplat sa akon. Hindi man ako gusto nga maguba ang pagsalig sa akon sa mga boss ko, Sexedie. Wala ko siya ginsapak. Asta nga, naglabot sa punto nga ginsulod niya ako sa banyo.
2: Wapa!
1: Kaginhimuslan niya ako.
3: Bow! Ka-perfect!
1: Gusto ko gid magpabalo sa ginikanan niya kag sa amo ko or ama ko. Kag matagaan hustisya ang natabo sa akon. Pero base hindi nila ako pagpatihan, Sexedie. Ano ba lang ang pwede kong himuon, Sexedie? Sa liwat, ako gali si Lengleng kag madamo gid.
0: Linglingan na hi.
1: Kasalamat.

0: naman ibigin buslot ito ang gamay pa ni. Painom pa sa tubig ho. Boga flame.
1: Yahoo!
0: Grabe man nga.
1: Wait, wew.
0: Grabe man niya nga.
1: Sir?
0: Ara ka dagali. Leng?
1: Ay, ikaw guru sir nga, ara ka da, sir.
0: Ara ko di gali, no, Leng? Sala ang pag-construct ko sang sentence. Kay ama, construction.
1: Yahoo!
0: Basta.
1: Construction?
0: Construction worker.
1: So construction medyo, paper?
0: Yeah. Sorry kita, actually, isa mo lang tumata. Doon na po, Leng, kugulpiw lang mo na medyo do. Napangita ko nga ako ng ay mo, nga roll-on.
1: Masig na ulo.
0: Butayan ko magpatak sa ay mo nga yung bakal ko. Kay roll-on siya. Kabudlay. No?
1: Basi nagsala lang to sir, basi para ginaya sa ano, inhaler na siya siguro.
0: Ay, oo, gali no. Tingala ko nagkahanggol pa akong mata, kaya ang bali ko. Butang, nag-ibay ko da yun. Pero, pasensya kita. Why ko gali, wala gig ko nag-expectar nga nag-ilis ikaw dira. Pero ka nami, sing imong bra, no?
1: Ay, malakat ako, sir, ha? Kay may obrahon pa ko, sir, ha?
0: Dalangid, dasig man si mong magwaan man. Dalangid lang, may balik to na sa kwarto. Okay, may ihambal ko si mo. Sige na. Hindi na magdaduha kay...
1: Ay, may lutoon pa ko, sir.
0: Jimla na, Ibla. Actually, luto na to. Boiled egg mo lang to. Wala ka na siyang lutoon.
1: Hindi, may atsarap ako nga, bro.
0: Dahil na. Gimbuta na to sa rep. Humana na to. Didugangan ko na to kay Pipino. Wala ka na siyang ubrahon. Lain ang ubrahon mo.
1: Ay, itawag ko ni mama mo, sir.
0: Wala emang kagintawag. Kaya tignatawagan ko na sa una. Anong pagit ba to ka?
1: Yeah! Mamakal pa ko sa Changi, sir.
0: Wala na. Ginpasira ko ang Changi. So, wala ka na siyang rason para...
1: Ay, mamano ko. Grass cutter ko, sir. Mano.
0: Hindi. Nag-hire ko doon si Kabilo Gardiner. Biskan, isa lang kado pa ang Bermuda. Ano pagid, wala ka na sang siyansahon ko na niya habang wala pa nga akong ginikanan. Sulod doon, Anay Bla. Kaya masulod.
1: Ay,
0: man
1: hindi
0: ko.
1: Ay, hindi ako magsulod, sir. Kay ano?
0: Hindi.
1: Wala ito signal, matawag akong mama.
0: Wala na signal, kaging balik kong antena.
1: Antena, pagalisan mo.
0: Daan pa na imo yung, ano pa na, bus pa na sauna or semen. Basta na ba nga doon, wala kaya gana magsulod daw. Sulod na, sir. Dali na. Uy, di ba? Nalipat ka sa istorya. Kasulod ka gani, di ba?
1: Sa banyo. Sa banyo, kuya. Hindi ko sa kwarto.
0: At sa banyo ka?
1: Oh, mamo. Buo ko na yung sir, ha? Tingin
0: at sige, wala tonta lang ka, de. At sige. Basada na eh.
1: Pero doon nga prito muna, sir.
0: Shower na. Kakalayo man sa imo nga pag-anuhan.
1: Luto ng hotdog.
0: Okay na. Nagkatulo-tulo na gani, oh. Yung flash ko na. Te, abi ko, ilitunta ka?
1: Mano ka di, sir, manglugo. Malugo. Ikaw malugo, Jackon.
0: Manglugo. Manggus-gus.
1: Hindi, timing it, sir. Ah, sige. 2 months, ano, wala na luguran ako likod.
0: Ari, oh, amo ni siya yung technique na mo niya sa uma. Lukutun mo ang plastic, putangan mo sang papel sa sulod, pagpili na si panglugod. Abi bala, scrub ko sa imulikod. Be, talikod.
1: Sige.
0: Talang kita. Talikod ba? Ano na. Ginalugod ko na. Ariyo?
1: Agay!
0: Ay,
1: Alo, wala na kupanit, sir.
0: Sorry.
1: Kupanit ko, sir.
0: Kando na bali ang sanga. Sorry sa paglugod mo, naglugod man sa...
1: Gawa na lang ko, sir. Kaya ako na lang ako na malugod.
0: Hindi, kibala mo. Amugi ko ni mang lugod. Pag naglugod ang babaw, lugod ang dalum.
1: Hindi, dito ka na lang sa gwa, sir. Hulata na lang
0: ko. Hindi ko na niya pag ano ng chance. Ayang nga rin, nagita total basa naman kita.
1: Ay, hindi niya pwede, sir.
0: Abal mo, nagaprito ko, pritohon. Total pritohon ko, butterfly niya style kapag prito. May water drip pa kag wash over.
1: Ay, isugita ka kay ma'am, sir. Isugita ka kay sir. Isugita ka kay...
0: Hindi ka na niya kapalagya. Yung ginawa. Basta, dayunon ko na ni. Hindi ka nakaluwas sa akon. React! Ito, guys, mag-react! Na-brown out ng TV.
1: Hindi ko gani, sir.
0: Gusto mo niya. Abi mo, ikaw natalupang dahil nga ginaling-ling-ling mo man ko. Isang time nga ga-gym ko, kaalsa ko sardinas.
1: Yahoo!
0: Isang karton, kinalantaw mo akong kilikili. Alam mo ka, day. Dayo mo niya kahibi. Yaman ah. Ano pa lang ito gani? Pati yung tatunta ni. Dali lang, kid ba na wala pa gani kasunod ni kahibi ka na yan? Reklamo ko akong natandog ka, wala pa gani. Ay, mag-amo man lang, hindi na lang ako magtandog eh. Mahala ka da. Hindi mo na maganahan siya mag-amo naman.
1: Ikaw po yan, wala kang mangimulos yan, wala. Ang mga desisyon, wala no.
0: Do siya na lang ginahuya. Ang bayan, hindi na lang kita. Cancel ta na ya. Kasi may sunod pa man. Hindi ba?
1: Pero kung ako ito pa ibiun, to doon yung babae. Kalaw, ay gid man, no?
0: Oo, kalaw, ay gid niya sa iya. Kalaw, ay gid siguro yan mo. Hindi gid siguro yan madayon, dayon. Gid siguro yan. Ikaw na kumanguro, ay, mapatay. Tapag ka. Alright. And, te, siyempre, ano?
1: Advice ka, anay, una, eh, kay lalaki ka.
0: Nami nga mga pagbalos na dasig sa imo mga create sa mga scenario.
1: Angala niya si Katropang Lengleng.
0: Alright, Katropang Lengleng, no? Isa lang nga ma-advise ko si mo nga basi kumbaga hindi pa tutani matabo, natabo na lang gidki na nagahuran sang imo hibi. Diba? But anyways, no? Seriously, i-complain mo giniya, no? Kaya hindi tanan nga mga worker or kabulig dira sa inyo, pwede malay, wala sang karapatan. Iban gani, subo, meron na SS, PhilHealth, kung ano pa nga mga benefits, no? Aside da, may harap pa sila sang security, no? Kaya ang mga agency, harap na yung mga name, harap na yung mga nga personal info, nga para in case, makapanugid ka kung you've been abused, okay? So, ang imo na una nga imoon, nga ambal mo nga wala nakabalo ang yung boss mo, it's about time na pabalun mo ang ginaobrasang bata nila sa imo. Ikaw naman ah.
1: Yes, thank you so much kay Katropang Lengleng sa pagpadala mo sang sulat kag kabay pa kami na learn ka kay Uncle Bob kag tani sa akin may ma-learn ka man.
0: I think to wala siya na learn sa akin.
1: Ito kagina, kami niya, Katropang Lengleng nga, nagakadlaw kay kami kay tungod nga, nagakadlaw na kami nga daan kagina pa lang, ginto ka nga pag isang pangalan mo nga Lengleng. Sino pa lang hindi magkadlaw na wala.
0: Hi ka.
1: Advice sa inyo ni Sex sa DS, mas mayo gid nga pabaloon mo yung imo nga ama kagamo kati hindi niya lahog-lahog na sitwasyon ni Katropang Lengleng. Ano na niya kumbaga pagkababayi na niya ang ginaistoryahan ta, pero before pa lang tani isang nagapasiplat para sa tani sa imo gimpabalo mo na to sa ama mo nga ma'am do kalain bala katulok sa kung sang imo nga bata do may something nga mo ni or base pilingon ka lang gid. Ginatulok ka niya. Kaya diba may ara na niya kisang babae niya.
0: Oo, tulok lang. Pero ay, kisang niya ko. Oo, nang tulok lang
1: diba?
0: Ko.
1: Oo, diba? Ikaw, ang laki, hindi man na maging mulusin mo. Kung siling huwag kagapakita mo, tibo mo, diba la? Hindi man pwede nga huwag mo siya yung ginasapak. Kaya gulpi lang katusod doon sa banyo. Kaya paano yung kamasunod to kay sarado man to? Ay, ano, wala kayo mong kapang laki, ha?
0: Gatag man sinyalis, ha?
1: Ate, but siling gusto mo, may gusto mo. Pero kung hindi magpati si mong ama or amo mo, pwede kanya magkanto sa women's desk or sa barangay para mapaagi sa legal naman nga pag abiso man sa imo dahil kung ano dahil mo himuon. Pero feeling ko, yung gusto mo man.
0: Kiti, imagine ha bala, ang gusto ganit ay mag-ubra na, naghalin na, walk-out na lang kahit nauna pa yung hibi. Inabalang tampaon na kaura. Ay, hindi na lang ha. Kasi onda na lang ka. Diba? Well, actually, no, natabo na sa ako, no? Inabla nga, amo na gani nga, nag-amulan ng edad ko. Never gig ko, ginsakit sa akong nga tatay kati. Mambal pa lang sa rin, mag-isumbaga, ha, aral! yun, di ba? At least, ay, hindi na lang sa pagsakit. Ang gayon natulo. Saka pa kapag tumaro ba? Di ba? Ang nalis, ha, imbis makulon ka, kusin na lang kay mulumul, gitang nanay mo si Imoy. Inabla magpuli ka nga ganun may barakol. Eh, di kayo bakulon ta ka. World pala nga bakulon. Nag-ibi ka na iya, di ba?
1: Wala pa.
0: Wala pa, oh. So, Leng, di. Hindi pala mag-inaling.
1: Hindi pala magpaling-ling. Hindi pala yung atlisting.
0: Aling, aling, aling ang naiba. Isipin kong aling ang naiba.
1: Kaya, hindi may bago. Hindi ka tropa, ho. Siya, Ate Welfi, Salvador
0: Astaka. Bago pa na? Mga legendary, itang mga singer, bago pa na.
1: Wala pa, huwag ba? Oy, nag-guest na sabla sa ako, no po, nang iyang
0: yes, nakita ko gito.
1: Baby.
0: Nakita ko gito. And, dodamo, ikaw mo ito yung istoryahan, no?
1: Oo, kadamo. Do, puro to, ano, do, tawag ng Tagalan to, ang natabo to, yung sa amon.
0: Do, ang guwato gani, yung sexy, di, sa inyo ang show.
1: Ari, magiging si katropang dudes, bangalisan. Good afternoon lang da pa shout out sa taga Talisay City, Negros Occidental. Kala, ingali ko maanad kada nga tong sulo mo. Tapos gulpe ka lang bala ng transfer ni kay nainay.
0: Oh, isa na sa mga do ano ginada do sumpa sumpa. Kay inay ginada ya inay inay tapos diri ya medyo tudo tudo ka tama. Siguro sa amo ni namo no. Kaya amo ni siyang
1: Gadala.
0: Gadala sinibot-libot. Wala man eh. Sabi ko doon, gadala doon. Ano niya, out. Kaya ano, siya ko nung engineer nga, yato ko nung headset, hinay ko nung pagsulod sa monitor. Tidriya, ano, tingin po niya na to ko no, nothing happens. Si Chris, pakusik-kusik, diba kay Chris ng ang imuda ng monitors.
1: Tingaya rin ko si Kay Basi, mang lapsi sa blau.
0: Kasi abla iya nga muni. Kasi ako rin iya nga muni,
1: okay na.
0: Tor.
1: Haas na.
0: Kasi ako rin iya nga muni, Tor.
1: Tor.
0: Ayaw mo na bala ko yun, ano.
1: Kay Kapong, kuman imo head.
0: Tone.
1: Set.
0: Headset.
1: Yahoo!
0: Pula
1: gani.
0: Oo, oh, di ba? Pula ko no.
1: Yahoo!
0: Di ba? Amo ni kisabla ko, hindi kita pwede maging ginikanan, no? Kaya, naging marautong dito.
1: Yahoo!
0: Okay na. Anyway, sa mga katropa, no, amo na ang duha kastorya nga aton nga nabaton subong nga hapon, mga katropa, no? Siyempre, lesson learned, no? Sa ato ng mga istorya, pero sa una, tanga nabaton nga istorya, di siyempre, munablamba nila nga kung hindi ang isa katawo, hindi na pagpilita, no? Pero kung may mga tsansa palang base sa imo nga panggiho, kag mabag-o mo, kag makonvince mo siya nga, pwede ka pa kapangasawa, liwat, di, why not, di ba? Why not, kukunat? Kag, siyempre, kung sa una, tublaw, sa una nga story ta, di ba? Ay, duwa nang ilisgotan ang istorya mo, ang mga na-learn ta bala. Siyempre, iti ang una totoong istorya, kahit hindi na ito yung bahay mo, mga sawa.
1: Nakibot ko sa iyo.
0: Ano, nakibot sa bala. Buhay ka na mati, sa ginambal mo. Kaya siyempre, sa ikaduwa tang istorya, amuna bala, mintras do, amuna bala, do not present your hands dirty in court. Wala pa man na siya maginubra sa iyo, nga duging lugudan ka malang to, kagrado nagbunggo lang tong iya, nga pistula. Kaya sa hindi ka nga hungod, guru yan, mambalkay mo yung again, ha? Hemoslan ka?
1: Yahoo!
0: Diba? Malay yes. Mo yan, kaya siyempre, biskan sino mga lalaki ko, palugod dun mo sa likod sang bahay, guru. Man, lugod man ang isa. Ang isa na sa'ya. Ako nang bing! Nudunungo mo na.
1: Ikaw lang ang yahaw.
0: Oh, grabe. Ako nang bing, diri ko na sa katunga-tunga.
1: Yahoo!
0: Pero naman, sexy di, based sa experience, no, biskan na nagdepende na sa tao, kaya biskan wala kayong may ginatag motibo, yun, meron lang yung tao, yung ato ka, hasta, no? Hindi ko naman nadubahan, matutulok pa,
1: no? Meron, ganyan.
0: Oo, oh, managani, no? Hindi na ikaw mag-amun ang butang. Eh, galo sinit ka mo, no? Suray, da naglabay sa ulo mo, Ramin.
1: Sige,
0: magbago na kayo.

0: Shoutout talaga kay Tristan Wyatt Gulay, no? Maying hapon, Uncle Bob and Sexy D. Shoutout sa imo da katropa. And hindi ko gid malikawan, no? Kay Timmy Motor, mambala siya si Abby mo, no? Mm-hmm. Kauso na gid la subong ang pang unlimited car knock, no?
1: Oo, nakita ko
0: kalilin mo nga ginashare post. Oo, hindi lang yung isa, kundi duwa, tatlo, apat, lima, damo, pagid guro. Ang, depende, no? Amo na nga akon nga motor subong mga katropa sa may mga motor owner da. Abby nyo nang may mga yabi nyo na nga nag-alarm-alarm na nga kiles nyo na. May isa lang na sila galing nga gabuton sa dalum sang motor na nga may ibutang sila nga something nga mapaandar nila without ay. The without the key ha.
1: So paano halong mabalaan?
0: Tika yung grupo ko sila. Hindi, kita mo admira to sang leak nga video tutorial sa TikTok. Ang share man sa akon sang na ano nakita. Which is ang banila, di ba uso ng kawatay. Arimigo lang to abala. Amo na balagin to. Kumbaga, mapaandar ko gani ang motor nga wala sang yabi. So meaning, possible gijagali, they have this universal key nga mula nakag-mano dan nila. At the same time, kung kilis naman, may isa naman sila kapagi. Amo na yung Pinoy, ginapagitan, ginapagi. Batay sa piyak balay, pangitan pa.
1: Pero kalain ang balara balang. Uy, pa sila gay kabalo kung naimpasa na akong wala.
0: Amo na, ako nga gitarista nga baista si Joel, oh, nagging sa gingkwa man niya dito, yung sexy didri sa habang kakayuso sa mga kakayuso sa mga speaker. Kasakit ba lang amo na service mo for 7 years, no? Kuhaon na yung sang iban, kag chap-chap po, no?
1: Mapakapos na sila yan.
0: Gano'n, no? Kaili. Ay! Dapat aksyonan man na sa ating gobyerno, no? Kag sa mga kapulisanta. Muna ganaw, kapanawagan kami, no? Sa mga kapulisanta. Kag kaya sa aton nga city mayor, no? Greg Gisataya. Natanim, mabuligan man ang mga victims sa mga ining mga motor car nap cases, no? Kaya ti, abi ko ang bakulo, this only rice chicken, no? Only kawat sa mga motor, di ba? So, muna, no? Day Sir Chris, no? So, tanan niya may mga owners ang motor, no? Gabutang naging kami sa lagko nga lock sa disc brake. Kay tungod kadasig lang ka sa nalikad nga adlaw man dira lang sa may Lacson Street no sa The Palms ara yung mga tao ara mga tagiya duwala lang mo dasig dasig
1: ala to oh.
0: Sa Chateau may ara man ang amon drummer no kadasig lang yung duging pungkuan lang kadali wala na. So amo na sila yaka kubaga ang mga nagalibot subong be aware niya gamiton taning oras para mag-spread sang awareness no sa tanan yung mga motor owner no nga please i-double lock, kag-ibutangan sa mga secured ng mga lock ang inyong mga disc brake or miyara na kinabakal nga duga, alarm na bala.
1: Ibis kan makita, pagay kasi si TV, wala mangyay po may memo ang si TV.
0: Correct,
1: no?
0: Di ba? Hindi ta sila kilala.
1: Na, oo, na
0: naka-helmet sila, naka-ano, duwa na sila. Masakay ng isa, kunwari, isang ma-survey, tapos ipapanaugo niyang isa, tapos pag do okay ang clear, ang bindagdag itong nga tao mo, itong masakay kag maano. Ang iba naman niya, hindi ganyan makawat yung ilang mga motor kaya may alarm brake. Damo-damo sang alarm brake na tak, ano yan ang awatan niya magkwaya. Ala to yung kapang price, akadamo man niya.
1: Hindi na lang, cancel na lang.
0: Alarm brake sa, alarm brake, damo-damo, alarm brake, kaya man, wala na ko no screw. Bali ako yung mga baligya ko din. Tayog ni guru.
1: So, dapat ibutang mo gadya sa anong gadya ng imo nga motor.
0: Yung and safety gadya sa lapit sa imo. Nga ano, kag kisaga niya, ara ka na gadya sa tubang ha, makuha pa nila.
1: Kay tingin, hindi, wala may masita sila. Kay tingin galantaw, abi mo lang na niya sa galantaw. Iya,
0: ila, o, diba? Imagine mo, muna gani nga, biya, nagapangayogi kami, no, sang awareness sa aton nga mga, gaspread kami awareness sa tanong nga may mga motor. Labi na kay Sexy Dino sa banay nga may harap motor, sa akon man, mm-hmm. Sa mga staff din nato, no, may iba niya nga bago pag-i-jack ko, iya, mamayad ko siya 3 years siya, pero okay. Sa kabula niya palagi nakuha. Diba? Maluwi man tanong nga, may mga muna nga tao man, no? They do not work hard, no? Instead, kapahapos.
1: Wow! Perfect!
0: But anyways, no, it's sad to hear that, no, nga nag-auso diri sa aton. And I'm not proud, ha? As a Bakulin, taga Bacolod, no? Hindi ko yung maging proud, kay because di na yung aton ng mga... Wala pa kamudaga man tayo. At least, kumaga, akamo nagyambal ko gani. Hindi taman pagsalig sa kapulisan lang tanan. Kasi siyempre, hindi ba na nila pwede nga bawat isa ka motor, may isa ka pulis ka gabantay. Hindi ba na nila obligasyon, no? Although, obligasyon nila nga to secure, but not to the point nga bantayan ginila yung habang itukar ka, daga mo lang siya. Diba? Hindi man pwede. It's you, the

0: owner no nga maghatag man sang ginatawag nga paminsaron nga ay i-secure ko ning ako na gamit no, putahan ko ni sang lock, putahan ko ni sang alarm nga maga gingawat ko mao na. Niyara na ba may mga alarm nga hindi ko magtanong ka. Nagbongko ka naman.
1: Tanga ko na bala alarm ako na ng panty.
0: Ang gainat sa balay ako habang gadaga.
1: Ang panty bala. Hindi ko pagtanong ka.
0: Hindi ba ganyan? Tapos ko magdasi ka. Akon dito motor mo nga. Huni yung wako.
1: Sa panty ka, bawa. Hubaw.
0: Nagod lang sa atong mag-upod. Kaya, ka-very creative sa atong mga brain. Why di dyan parang tuan? At the same time, no, siyempre, no, malapit naman ang mga celebrasyon sa mga kapistahan, kag mga ano, amo na gani nga iba na, no, mas mayo pang i-park nyo sa very safe gid nga lugar. Di mayra man iba niya nga dito sa kaputok-putokan niya mo ito i-park, kaya totoo, no, which is kalayo, di mas accessible. Amo na gani nga isang gini sa mga gusto ko man ipunto subong apo, no, dapat maaksyonan gid, no, kay kaluoy gid. Imaginin mo, hindi man bisa ginatawag ay motor lang siya, pati ban may story ang inang motor mo nga maginabala. Sa kadugay mo na yang upod na ang motor sa service mo, hubog ka, ipapuli pa ka. Ilapa ka plat nga naagyan.
1: Yung relasyon mo na kung baga.
0: Oo, relasyon mo na sa motor. Amo na magpuga ko, dugin puga ko.
1: Gabi nga pag-washing mo siya, gabi nga pag-wapo mo man sa iya. Jending bayaan niya malang ka.
0: Ouch! Mga grabe sa mga hugot mo, sinili. Sige nga pa, matila ko si Mabis, kinara ko sa layo. May mga hugot, kaya siya dapat pabati. Ano nga?
1: Siyempre, dapat nga ni si Sexy D, may aran na tanay na invento nga kwan malang question of the day.
0: Hala, ano? Pagit siya inventurous?
1: Ikaw yung adventurous.
0: Ako adventurous. Kung siya may invento, inventurous. May invento sa kagturuson.
1: Pero parang pagsulod, okay, mga katropa, question of the day for the day is,
0: pwede.
1: Muna yung at least may comments sila dahil kung ano blay lang, ano.
0: Sige. Butang tabi, kung may aragi man ka ikaw sa question subong adlaw, Bino, ano ina?
1: Ha? Na.
0: Buwas na lang! Kadasig. Di ba? Ha? Amo na yung inatawag yung on the spot nga pagnganga.
1: Na-ubag.
0: Amo na yung inatawag nga on the spot nga agad. Check to man check to man ang punto na hidlaw lagi ko si Imo siguro kasi lain niya kung may gina alibus may gina ano ka nga partner gina look up nung lain ba na kumbaga kulang ako grabe nga pag vibrito diba susugod pa lang yung balay yung vibrito na kulang ako kung wala ko.
1: May nagkakadumduman ko ah.
0: O, diba? At least pala, muna ko lang, bala nila nga, sa matutuhod lang, no, ang isa sa mga paborito ko nga singer, ganyan nga, Tiprano pala yung mabibrito na siya, Fred Aguilar, ganyan ya. Diba? Ay, ang ganyan ya, hibis ka hinay pa na ya, they post malo niya, ulihin na lang niya sa effects na lang nila ya. Loon niya si Fred Aguilar, yung parang, ikaw ma'am, mag-asa. Yung vibrito na yan dahil yun, yung wala pa yun. Ano nga nga? Dahil siya. Uy, ang muna sa maganda. Pilala na yan sa tondi.
1: Ang anak.
0: No, siya nga.
1: Doon, makita mo nang kakanta sa
0: Dapon.
1: Oh, babe.
0: Oo, tsakto na.
1: Isang
0: grabe man to yung baby. Dawig naman to ya, babe.
2: Oh, babe. Isang ngiti mo lang.
0: May tuod na. Yung mga artist nga mo na bala sa tuod, dama na sexy day nga daw ka. Vibrate ho nas.
1: Vibrate.
0: Pero ikaw daw kasagad mo na si mo ka, di ba? Naging vocal coach ka, di ba? Kaya nabatian ko eh. Ako, hindi ko ginipalampaso na. Kaya di, bati ko kuno vocal coach. Bala nga ito nga sexy day, no? So kung magtudlo kagin man bisang vibrato, there are certain process na ma-enhance ang yung mga vibrato, no? May mga natawag kita na soft nga vibrato, may ara naman sang natawag nga do ka prolong. Din kayo ba lagi na plaster ang vibrato sa first, sa tunga, or sa last?
1: Hindi, ikaw yung vocal coach, kaya ako
0: back
1: ako
0: to me!
1: Vibrato ako niya. It means fake pa, kuya. Ikaw yung vibrato.
0: Oh.
1: Diba? Mas social niya pa matian ang imo.
0: Ah.
1: Vibreto.
0: Ano kayo si Claudine Vibreto? O sige, kaya ang vibrato mo. O sige. Paano na siya ginatudlo? Ya, kung di na siya gina-apply. O sige. Sa mga, it's a general question, mga katropa. Kati area expert.
1: Gusto expert.
0: Sige lang, malam. Sige lang, paano? Malam, expert. Malam, sa
1: expert. Expert. Saan hindi pa usong tao?
0: Sige, sige.
1: Sa punta na mga katropa mo, mabutang kasang vibrato. Kaya di man pindi sa una. Itis tingi ibi sa una, butang ibi vibrato, be.
0: Hoy! Kung masinta, kaglita ako, karoon niya, malababrito, kaya nga tam. Hoy!
1: Pero mga katropa, tanawo niyo man kisa, magbutang kang vibrato, kung ang ngayon man sa kanta. Hindi man pwede nga mo ganito tuod, eh, hindi niya joke-joke. Eh. Pamatian mo, siyempre, imo nga tingo, gantis ka magbibrato-bibrato, bis ka hindi ang ngayon sa kanta, sige katay mo ka vibrato, ano na tabo diya sa imo, doon may vibrato, kada sa dalong. Nuwa mo ka na lang yan doon sa niban.
0: Tapos ito nung lalaway sa panamit sa vibrato.
1: May kanta gud yang hindi iya pwede vibrato mo,
0: may punto,
1: diba?
0: which very clear nga hindi tanan niya nga kanta applicable ang vibrato. Yes. May kanta galing nga never gud may ara sang vibrato. For example, tingala kita vibrato sa hardcore. Di ba? Wala kinahiya. Amo na kagari. Oh, imagine ako mabutang ka vibrato. Butangan mo na vibrato ang kanta ni Francis M. Butay man na. Di ba? Ang ano na every ano nga ni ang
1: every
0: ako kaleidoscope, oh, di ba? Many races. Many races, different races. Races. Kanding na sound. Kanding na. Di ba? Amo na nga ginabagay na for example ang iyang Gary V, di ba? Mahilig mo na siya mag-vibrato. Pero sa mga last part, mga di mo alam. Di ba? Amo naman na iya. Sa Amazon mo na iya mabatian niya, ma'am.
1: Wapa!
0: Kala. Hindi na yung vibrato, imo ya. Ano? Para saan naguro namin mo ya?
1: Paano mag-vibrato ya si Ana, Uncle Bob ya?
0: Mag-vibrato si Uncle Bob? Di mo alam. Amo na ganyan, nag-joke ko to ganyan sa Manila. Nambal ko. Hindi, masaya ginala mo hat no. Sabi ko, what if kung buhi pagali si Nor o Nor kag siya naman bimang cover sa mo. Di ba may mga AI subong ang mga ano? Paano ko rin niya kung i-cover ni karoon niya ni Nora Honoria ang mga bago ng mga kanta, o?
1: Oh, sige.
0: Diba?
1: Sige ba?
0: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Diba? Mga aking kamuya, mga Gen Z, mga aking kamu, diba? Itaas ang kamay. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Mga kikiga mo yan. Ay, hindi ko niya gusto yan. Saka mo rin nga cover
1: yan.
0: Diba?
1: Right, tuod, no?
0: Oo, diba? Diba, kakajali bala, diba? Hawak mo ang beat. Hawak mo. Dinadulaan bala gano'n.
1: Ano na mo? Bala nga.
0: Aray, wala lang ito sa oras. Alas 5:55 na kayo. May mabulos pa sa ato mga katropa.
1: Yes.
0: Para mong ginsalamat sa inyo nga pag... Tutok diri sa aton nga programa Extra Service tuwing hapon, mga katropa, with your Uncle Bob and
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo give malipata.
0: Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga radyo 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
0: Bye bye.
3: XFM 103.9.

0: morning.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan

0: Katupa, exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM time pala sa isa-isa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Senador Jinggoy Estrada, hindi magpangayos sa kustodiya sa Senado matapos ginmanduan sa sandigang bayan nga arestuhan siya bangod sa plunder. Ginpanindugan sa mamalidha nga wala sang basihan ng mga ligasyon batok sa iya. Apang iya nga ginpahayag nga siya ang ginpangabay nga magupod sa minority bloc kabaylo sa pagdula sa panumbungon batok sa iya. Kinang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Extra.

0: na. But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Metropolitan and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyong programa ang
2: Extra Drive!
3: Ikaw bala nagapandi kay Lolo kung kay Lola, luyag mo mapamatian kung anong viral, anong trending sa social media, pahapos ka pamagi, caring, caring!
1: That's right, basta nakatutok lang ka mo sa mga viral na wakalan!
3: Ako si Katropang James King!
1: Ako naman si Katropang Mommy G! Kagamo ang nagapamati sa keron sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Kagang ini nga programa Extra Drive, mga katropang ginadulong sa inyo sang nagapanguna nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Amo na aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right. Kag aton nang ipabalo sa inyo ano nga ang aton yaya nga Santon Vitamin C ang saranggid nga makaprotect sa aton ano. Amuning right support nga ginatawag kag makabuligid sa daily protection, suporta ina, makapabakod sa immunity, and makaprevent sa vitamin C deficiency. Gani, maginom na every day. Bugos ka pamilya sang Santon Vitamin C.
3: Correct ka da, katropa, kabalo ka mo, labi naging sininga daw mainit, tapos nag-ulan-ulan na. And no. Speaking of pag-ulan-ulan, kumusta na si Domeng, Mami G? Daw nagwa na kuno ini siya?
1: Yes, actually, ano, ining si Domeng, as of 4 p.m. no, siniya ang kaadlaw, wala pa mangit siya nakagwa.
3: Mm-hmm.
1: Yara, pero yan na siya sa babaw. Mm-hmm. No, kag malapit na ini nga magwa sa Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. So balik din naman siya sa iyang international name nga Jiangmi. Pero ang southwest monsoon amo nagapekto sa Central Luzon kag Southern Luzon na agang western section sang Visayas. So wala but si Limon may papagulan-ulan dito sa ila, no? Pero diri sa aton niya may mga isolated lang ang mga rain showers or thunderstorms due to localized thunderstorms.
3: Yun. And of course, mga katropa, bisan may pagulan-ulan na inatungod sa bisan pa paano, may epekto sa ginatawag nga daw naglabay nga bagyo. Pero subong padayon sa gihapon ang preparasyon sa katong pungso, di ba, Mami G? Yun. Para sa ginatawag or ginapaabot nga posible nga strong El Nino sini nga tuig 2026.
1: That's right, no? Apang ay na ano man, may super El Nino tapos nag-ulan-ulan. This is a kind of phenomenon, no? Nga pusaliin na may kaabot git sa tiyempo nga gadungan ini sila. Pero amo nang dapat paghandaan because ang pagdungan, no, sa kabagat kag sang super El Nino, mm-hmm, amo ni makatuga sang posibilidad mga mapaskog nga bagyo. So amo na nga dapat inita pag i-disregard kung in caso gid man mag pares kapon, no, nag-declare na ang pag-asa nga ti masugod na gid man, no, mm-hmm, ang mga pag-ulan-ulan na maeksperyensyahan naton bangod gan isang habagat, no. Apang hindi man madula nga ti may itugas sa gihapon nga init ining Super El Nino kag madungan ini sila June until November, no. So amo na nga dapat halong gikita because kabalo kita sa effect, no. Diba? Sambal nila kung positive kag negative pag nagsalubong, may yes, no.
3: Grabe.
1: May effect ginayan.
3: And then the same man, so total na mention naman ang ginatawag possibilities ang strong El Nino, mga katropa. Ang national dish ba pag gambal mo El Nino malamalagid.
1: Yes.
3: Brat, no? Mm-hmm. Ang National Irrigation Administrator, si Eduardo Guillen, siningad daw sang Lunes na gambala, no, sang ahensya, mga katropa, sa National Irrigation, nga naghahanda na gid sila sa probability, no, sang ginatawag nga strong El Nino sinungatuig. Sunod pa siya, ang mga proyekto ko, no, no, sang pungsod, climate resilient, no, apisar nga manubong levels ang tubig, nga ma-record, no? Nga recorded sa mga dams sa aton pungsod. Ang naiya ko, no? Or not naiya, ang NIA or NIA, katropa, ha? Naiya do airport man na. Ang NIA, National Irrigation Administrator, mga katropa. Proactive ko, no, sila, no? Sa ginatawag nga climate change. Hindi, wow. In fact, ang mga proyekto ko, no? Nakatuon, actually, sa ginatawag nga climate change resiliency. So, mayara sila sa mga mitigation, especially sa mga adaptation projects. Ang mga damabi, mga katropa, na posibleng mag-nubo ang level sa tubig dyan, pag-abot sa ginatawag nga daw malamalang mga tiyempuhaw, no? Yan. Yeah, so, ang posibleng maapektuhan man din mga medyo, mga ang hindi, sa mga layo sa mga dam, mga manguguma. Diba la? Sa tiyonsang, sa tiyonsang ginatawag nga El Nino, wala tubig. No?
1: Yes. Sa kaysa kalabanan sa Bukid, Gijaya, maapektuhan. Oo. Especially pag nagbala na. At like kaya sa mga mangingisla naton, ang tubig, aral lang dayagyapon.
3: Correct.
1: Mabuhin-buhinan man, pero hindi Gijaya magmala pa ang baybayon.
3: Oo.
1: Pero,
3: din sa ato niya sa Negros, mga katropa, bisan pa paano mga tubo, mapusta nila kay tubig, ulan, wala gid problema, no? Ang problema lang kung bagyo, posible mga ano yun na, no?
1: And then may mga, wash out gid ya.
3: Oh, may mga kahumayan naman nga daw, dasig man maka mag-adapt, tigululan man, no? Kung mga tigilinit.
1: Pero hindi lang magbaha.
3: Oo.
1: Wala gid na ang problema. Hindi lang magbaha. So,
3: pagbaha gani, tapos wash out na. Nako po, grabe na dahil hibis ang aton nga mga katropa nga mga nguma.
1: Amo gani na. Pero no, kung hindi ka mo kay chinde sa ngatan nga panyempo, mas hindi ta maintindihan ang nagakalatabo subong sa Senado.
3: Tama ay nako, okay speaking.
1: Diba? O sa mga nagliligad, kadamo sa drama, no? Aside from the drama, kadamo pag-ideya sa mga dakpanay diri dito, lagsanay diri dito. No, so this time naman ya, well, medyo lain-lain naman eh, kay tungod nga nagsungka na mismo, no? Si Senator Jinggoy Estrada, no? And bangod nga may no bail nga arrest warrant sa tungod
3: no
1: sa
3: bail?
1: Because because ang kaso is plunder. Pero ang kaso yung nga nagligad niya sa May 31, no? Maging pagwa ang arrest warrant para sa kaso yaya nga graft.
3: So, nakapiyansa siya.
1: Ang graft, my bail, that was, I guess, 90,000.
3: Yes.
1: And ang ano naman niya, subong niya, no bail na gindi ang plunder. Oh. So that is why nagsungkain ni siya sa 5th Division sa Samigan Bayan. And sa pagkatapos niya ini siya ang naresto dito sa Senado, indiretso ini siya dito sa CIDG.
3: Tingala ko may tension, tapos may drama, may naging emotional ko, no, si Senator Ivy and Senator Villar. No?
1: Ang, Senadora Villar.
3: Senadora Villar, ang bata balaw, Villar sa Gapong ginadala ya.
1: Camille.
3: So, muna natabo mga katropa, no? And I believe nag-abot to para masugat. Si Secret DILG Secretary
1: John Vic Remolia.
3: Wala pa gani siya na isla, no? Habi ko may ano na.
1: Wala pa. Siya mangyapon, no? So, amoy na ang nagakalatabo subong niya sa Senado. So, balatayin pa natin, no? Ang mga next pag-ideya ng mga lakat. Kumbaga, ano ni mong kung sa K-drama pa, serye ni.
3: No? Yes. Mamangkot pa ko tani. Sa din, anong gina-adapt nila nga daw mga
1: may mga plot twist.
3: No, mami din, sa K-drama, Korean drama, or K-drama na mention mo na.
1: Oh, PD.
3: PD?
1: O Pilipin drama.
3: Tama ka, tama ka. Okay.
1: So, amo na, subong. No, ang palatayan natin, ang ano na lang nato dire is mamatsyag-matsyag kita. Let us know, let us weigh everything kung bala ano ang nagakadapat. Hindi para yaya sa isa lang katawo, no? Kundi para sa bugos ng Pilipinas.
3: Tuo dayon tong hambal ya. Nga daw may nang ano kuno sa iya, may nag-offer kuno sa magupod sa minority.
1: Sa minority para makakas ang tanan ng mga panumbungon sa iya.
3: Tuo yan.
1: No? Oh, mga cases daw. Oh. Another K-drama twist.
3: Tapos pila ka mga pila ka henerasyon kuno ni Mami Jin, tatlo ka henerasyon. Sa ang mga kaso din sa well
1: three times na actually so three times na ining tapos sa iya others actually na dismiss na to So ini pa rin bago naman nga panumbungon.
3: Yeah, nagaka-dismiss depende kung sinong nagapamuno mo.
1: Oh, do klase lang no. Classes miss, no. Oh, depende to sa teacher.
3: Depende sa teacher. Tama. Philippine ano na siya, mga sinarsi. Anyway, so yeah, alas 6:26 mga katropa nga itong oras. Well, tutok lang mo kay mag-istoryanay kita sininga gabi, no? I'm sure ang ibaan ka po'y ahalin sa Brigada Eskwela, Mami G.
1: Oo, galing.
3: Pero the whole week po man, no?
1: Ang ano ba lang, ang senaryo ba lang kahapon ka namin kay Katugnaw. Tapos, nag-Brigada Eskwela. My goodness, nag-init-init. No? So, naku. Hindi balikawan nga, masakit ka lang hato niya nga ulo. Oh. Kung nagasakit ang ulo natin, dera, yeah, why not mag-take ka mo sa Cess the Pain? Himo sa Yes to Health Incorporated. Correct. For all types of pain.
3: Hindi lang na, pati yung hato nga, no? Santon Gold. Santon plus herbal oil.
1: Nga oil na manakaroon. Gabing panilhig ninyo kagina, padrapo, and pamugnot sa mga ilamon. Abi magpamanyos karon para tomorrow, no, makabalik na naman sa normal. Yes. Hindi na himo susunod sa panimalay.
3: Yes, balik-balik lang katropa para maggamay-gamay. Iba-ibana na aton nga, no? You know, ang aton nga mga fats. Kay one week pa na mo.
1: One week pa, oh. Gayo diba? gani, oh, pwede ka paminta. So, well, that's it para sa ato niya yung Brigada Eskwela, eh, no? Kinanglanggid natin yun na para nga ma-beautify. Kasi wala, wala bulig po. Yes. Para sa kada classroom nga mag-tinlo or hindi gani magkayo. So, muna nga ginabuligan sa mga teacher, sa mga parents.
3: Kita
1: so,
3: naman yung nga may mga obra, mga katropa. Well,
1: donate lang ta.
3: Pwede ito ka-donate. Pwede mo ito mangita time. Bisa dasin
1: na time. Why na ginapakayo ni teacher, ah? Donate na yan.
3: Ah, okay. Wala na ginano, ano. Tama naman. Alam mo, ma-absent ka, ano? Ma-absent ka, tapos ma-ano ka.
1: Ginabasa, ginbala ni Miss Sophie ako nga mind.
3: Sige.
1: Supposedly after sininga ito discussion, okay, siya ginya ang munoon ko mo.
3: Ah, tood ka?
1: ginabasa, yung bang kukali, oh.
3: Nag-remind siya,
1: yes,
3: ha? So, hindi ka dapat makalipat. Oh.
1: Ang ato niya nga countdown queen, nagpa-countdown gate sa ato niya mga katropa, no? Oy. Because on June 7, may ara sang matabo nga ASAP Experience.
3: Uy, ASAP Experience sa dini na matabo, Mami G.
1: Dito mismo sa bagong Coliseum sa by Victoria City.
3: Sa dini na nga city.
1: Victoria's gani.
3: Sa Victoria City. Sa din sa Victoria's.
1: Sa Victoria's.
3: Sa din sa Victoria's.
1: Sa barangay. Ay, wala na to na specify barangay. Basta ko diin na hamtang ang Coliseum. Correct. Ang mga tickets available na dito sa City Mayor's Office. Ay. Sa front desk mismo. O, tandain nyo ang numero. You can call 04-399-3459. Sa liwat, no?
3: Sa din ganina.
1: Dito sa Mayor's. My Victoria City. Ang tickets available sa City Mayor's Office front desk sa pwede mo kamukatawag sa 034-399-3459, okay? Mm-hmm. Or aside from that, no? Pwede gid kabakal sa tickets. Dito yan sa my Jamaican Patty Bacolo.
3: Sa Jamaican Patty? Nakakanto ka na da?
1: Oo! Gusto ko ganyan matilawan eh.
3: Buwasa! buwasa! Bakal na da!
1: Sige. Siya buwasa. Na lang makanto ko da, Miss Sophia.
3: Ako mabakal ko da. Libre ta ka.
1: Ay! Promise.
3: Promise ha.
1: Upo, dala tato bala. Pero,
3: ano pinaka naming oras ka mag-ano da? Like, pwede na siya for lunch or mga muning oras?
1: Mas dami, guro ko na hapon, pamahaw.
3: Ah, hapon. Sige yan.
1: Kabalo ka naman sa aton, ginagutom. Pero may kada hapon.
3: Kita mag-programa buwasa. Abi mo, ha?
1: Ari pag ito, Ari pag ito. Kay tungod nga, di ba, gin-discussion ni Miss Sophie ang mga makanto dire, perte, kadamo-damo, gito sa mga artist.
3: Sino na sila
1: ng
3: mga artist naman?
1: Kadamo-damo, gito sa ila, pero ari ay, may additional alert. Oh, grabe ko baka additional alert.
3: Additional, may dugang pa?
1: Yo! Alert mo. ari, Kay, kanami-nami. Gusto ko gina siya. Gusto ko gina siya actually,
3: ang Jamaican Patty?
1: Gusto ko siya hangkat hangkaton.
3: Oh, giyabi kong Jamaican pati.
1: Gusto ko siya hangkaton. Na dito sa baybay.
3: Ay.
1: Oo, dito sa baybay.
3: May ngagaw sa sabo.
1: O pagwaon lang ang ulo, asala sa neck ang baybay na yon, nakatuon ng tubig sa baybay, I mean.
3: Okay.
1: Tapos makanta ka. Dapat nagaano, nagakurug-kurug pa ng tingog. Kay man siya mag-aabot man diri sa Victorias. Wala na sa iban ang aton mismo Asia Songbird. Nga si Kabe.
3: Si ang partner niya tong daw ka kangid ko daw.
1: Dapat ikaw may karapatan niya mapakilala sa iya.
3: Of course, mga katropa, Miss Regine Velasquez.
1: That's right.
3: Oh, maduet ko sa iya. Makanta kami, araw gabi.
1: Araw gabi.
3: Kumakain ng Jamaican patty.
1: Ay, grabe.
3: Araw gabi, nagpapa-order kay Sophie.
1: Ano na yan ng imo ya? Ano ya? Kita endorse?
3: Oh, sige lang. Stress mo lang na kay padalan kagid niya. Promise.
1: Grabe na ingin man ko Paris na si Asia Songbird.
3: Sulitan ko. Araw gabi. Pwedeng bumili ng ticket sa Jamaican patty.
1: Grabe na yawin ba?
3: Wala ba?
1: Kumaka araw gabi. O sabagay. Dapat. Araw gabi.
3: Hard sell na na.
1: Hindi kayo magkalipat, okay. Especially ang lapit dito yung sa Victorias, ano? Mm-hmm. Mismo ang Victoria City Mayor's Office front desk, ang saranggang, no? Nga babaklan sa ticket, again, para sa ASAP Experience! That will be on June 7, 2026, dito mismo sa Coliseum.
3: Malay mo, malabayan ka sa camera, magwa ka sa ASA TV.
1: Ayan! Gusto ko na!
3: Saan ginagdaan?
1: Kasi palang ma-discover ko.
3: Gapwin, may chance sa payabi mo.
1: Tapos, ano, himuon ako, Lola ni.
3: Ikaw mabulos.
1: Lola ni.
3: Si Lola ba siya? Ikaw mabulos. Mga kwento ni Lola Jillian. At least it rhymes.
1: O, ano ba? Ano ka namin lang? O, Miss Sophia. Okay na na.
3: Okay na na. Medyo may ikan-paddy ka na na.
1: See you, ha? See you this week. Okay, so may ara kita sang ano sang good news para sa tanan. Basta tutok lang ka mo diri sa XFM Bacolod.
3: Yan, mga katropa. Hindi magalipat ha. Kung gusto nyo ma-experience, kung ma-witness ang ginatawag nga ASAP Experience.
1: Yeah.
3: Amunan ni.
1: O, imagine mo mga concert.
3: Kasi, ang cellphone ko to sa dalumba.
1: Ayaw, ang ambal niya.
3: Oh.
1: Ay, hindi ko pwede mambal on air. You're welcome, Sophie.
3: Abot ko na. Padal lang kanya.
1: Araw gabi. Ano ba?
3: Order ng Jamaican patty.
1: Pero gusto ko ganyan, ano yan? Buhos na ulan, di ba? Muna dapat. Ay, pero hindi ganyan dapat magbuhos ang ulan on June 7. Pero in case kid man, safe. Kaya nga, Coliseum.
3: Wala na idol mo?
1: Hmm?
3: Wala na idol mo? Ang ginagaya mo tingog? Wala, hindi siya kabot.
1: Wala siya.
3: Wala galing siya sa
1: wala siya.
3: Pero pwede ka po ma... Pwede ka to, ikaw ma, ano, may anong tawag siya naman?
1: Stand-upper!
3: Hindi ko po tayo, mga katropa, sa Victorias para sa ASAP Experience!
1: Ikaw, parimahin mo naman ko.
3: Again, available na. Gusto ko matilungan na ng Jamaican.
1: Sige,
3: Hindi ko yan magpalibre, mga bakal ko. Higya, baklan takabuhat.
1: Wow! O, Miss Sophia, nagambal siya siguraduhan yun.
3: Makatukod at buwas.
1: Dahil ano lang po, ano, okay, ikaw lang yung makatukod.
3: Yung tagaan ko ni Miss Michelle Dan, sa nagbatag. Kagabi, tagaan ko ni Miss Michelle.
1: Oh, kanami, gali ko may ginatagaan.
3: Salamat, Miss Michelle.
1: Euro to euro.
3: Hindi, ano lang, peso. Peso. Pero,
1: alam mo. Pero iniya, sarang man, no, nga mabakalin peso ang ato niya yung mga tickets para sa ASAP Experience.
3: Yes.
1: Ganun sa inyo again, mga katropa, hindi gid magkalipat. This is a once-in-a-lifetime experience na to.
3: Mm-hmm.
1: Imagine, ano, there will be two parts para sa sinyayang concert.
3: Oo.
1: So, ako sa inyo, hindi na kamo maghulat pa, no, nga ma-miss ang chance nga mga paborito ninyo, nga mga ASAP artist, ang inyo nga makitaan.
3: At doon si Mami, Mami Gima, jester siya.
1: Jester.
3: Jester host. Absolute nyo. Come on, come all. It's not experience.
1: Nami kita ya. Kung makambal kita yang dali na. Parang gaya.
3: Nahidlaw kay. Ismira kabati ka. Oh, wala galis yun dali na.
1: Typing.
3: Hulatan, tapos kita makamano, mag-break. Message yan. Available ang ticket sa ASAP, sa Jamaican Patty, kag dito sa front desk, ang mayor's office, sa Victoria's, mga katropa.
1: Yes, oh, diba? Okay. So again, ha, hindi kayo magkalipata. Sa ato niya, ASAP Experience!
3: Yes, pero may ano na, Mami G, may posibleng diri pa lang sa XFM experience sila kay Basi Malabay sila diabe niya.
1: Nga matutok sila sa aton.
3: Kaya di man, hindi ka manugid nga malabay sila di. Tapos hindi kasi, hindi tayo magsigilawag nga mahapit sila di para hindi sila magpamati sa aton.
1: Dapat yaya, pamatian din nila.
3: Para?
1: Kaya para nga mabalaan nila.
3: Tama. Tapos ang nag-coordinate man da, dapat nagpamati siya maayo kay para maminsar siya kung anong pwede niyang i-treat sa iyo. Tapos nang ginatype ya, mabasa mo na?
1: Oo, mabasa na ko. Happy ginang ASAP team.
3: Ay, ASAP team!
1: Yeah, love it! Thank you!
3: Paano yan?
1: Arangopi!
3: Jamaican Patsy are telling me.
1: Oh, 638 na.
3: 638 na. Oh, anad man taga. Alas 6:38 sa katong oras, mga katropa. Magbalik pa kami, ha. Kaupod, si katropang James King.
1: Kagkatropang Mommy G. Di magkalipat, always to talk, Teresa.
2: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pay. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ipunto din sa nawad na ako pagbiyahe ang Sestapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sestapain.
8: Sestapain, tanggalang pain, fast and safe. Sestapain, symptoms persist, call your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
9: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
11: Exciting!
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
11: Exciting.
13: Extra.

0: FM 103.9.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Katupa, exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. FM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Good news para sa mga motorista. Bangod may ginapaabot na dako nga rollback sa presyo sang gatong buwas nga adlaw Martes sa Hunyo 2, 2026. Magadubo sang 9 pesos and 26 centavos per litro ang diesel, 4 pesos 76 centavos per liter ang gasolina, kag 10 pesos and 86 centavos per liter sa kerosene. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyan ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9. Nga, XFM, good how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM Kid!
5: Ay, nanyang music ah!
3: Nga, XFM Kid!
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos magkaw ka, may harap ka sa mga balita, blab, sun, abit, sa mga DJs nila, kag,
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
6: Simply,
3: may how kita pa?
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM Kid how?
8: Di mo!
1: XFM 103.9

0: Extra Drive.
1: Extra Drive
0: with Mommy G and James King on X FM.
2: Hello, gabi.
3: Nagjamikan pa.
4: Wak man matilaw tagi na matilaw. Pila tong gin recommend ya?
2: Ano?
4: Ano gin recommend ya? Beef cheese recommend ya?
2: Cheesy beef pinatubo.
4: Pinatubo cheesy beef pinatubo mga katropa. Matry tagi na buwas. Itry tagi na.
2: Itreated na to kuno ni Miss Sophia.
4: Itreated ko ikaw kag si engineer.
2: No. Ang sige ah.
4: Tatlo ta, tanda buwas ha. Bante, hindi ka masyado magpakabusog. Kahit gabi. Araw, sa araw, wala. Pero sa gabi meron, Jamaican patty. Wala pa ko na. Dugin ako bala nag-apinsar nga mag-apit na mag-try. Pero subong lang.
2: Subong lang.
4: Subong lang kung na-try.
2: Sige ah.
4: Try ta buwas ha. Beef, ano? Beef, cheesy beef
2: pinatubo.
4: Kahang siya.
2: Oh.
4: That dab there man ko mo kuno pwede ka bakal sang ticket for the ASAP experience
2: kato. Chorizo. Okay. Mm. Oh, ari naman. Ba po kaon gyud jag hilig mo yaya.
4: Pagkaon ang pagistoryahan ta.
2: Pagkaon ang aton pagistoryahan pero wait a minute. Mainit-init pa.
4: Ano na?
2: Amo ni ang dapat mo nga mga likawan.
4: Ay, okay.
2: Bangun, may ara sang high sodium foods.
4: Oh my goodness.
2: Nga dapat natin untatan.
4: Pwede ka lang alay. Bathroom break lang ko.
2: Bathroom break. Oh, dali lang gid. Ano ay hanga mga foods ang sarang naton likawan because of the high sodium content, no? Mm-hmm. Sini.
4: Pretty
2: bad for the health ang high sodium.
4: Uh-huh.
2: Okay? So, una gid ni kawan ang pasayan.
4: Pasayan. Uti nga lang ko gabat jag ko gamay.
2: Gamay na. Gamay na gid kaon mo.
4: Punta
2: mo ang kanon mo, batsyag ka gina ko.
4: Kaya pala. So it goes with the age.
2: Yes. Maski ano kung no yung yanga pasayan ng baklon mo, whether frozen or breaded, no? Ang iningang mga crustaceans are packed with a lot of salt.
4: Okay. Mm,
2: tapos gina-season mo pa, may added flavor pa, may additives.
4: At ang ulo sina,
2: ginasupso pa.
4: Magito kay gamo mo na ko sang liog ko.
2: Pero, wait a minute. Dapat wet.
4: Kaya nga,
2: ang imo kuno dapat yaya nga pilion ng mga shrimp ang bagong catch.
4: Ah, ang preska. Okay.
2: Kaya man, lesser ang sodium.
4: Tutod ka. Ito kung hilaw ya, kung hilaw.
2: Kung hilaw.
4: Ang iba, gano'n makita ko sa TikTok.
2: It's either frozen, breaded na siya nga daan, no? Mas dami, ganyang freshly caught.
4: Oh.
2: Kung kanon mo siya nga hilaw, gini mo nga kilaw, okay man siya gyapon.
4: Diba? Tiyang ang ginahili mo siya ng ibang gani, ginaw-shaw-shaw-shaw, makahang
2: siya. Silagaw.
4: Yes.
2: Oh, pero so, dapat, shinamak. Wala na shin.
4: Wala na?
2: Wala na shin.
4: Wala shin. Tama ka naman.
2: It will cost you shin.
4: Yeah. Oh my goodness.
2: Next, avoid chips. Hindi lang kay potato chips. Bro,
4: oh
2: very
4: goodness.
2: Unhealthy in general ng potato chips.
4: Gama mo na si Jinder bagulat. Oh no. The guilty,
2: Maski ano pa dira nga dressing or tawag sina gani, dip mo da, like sour cream, onion, and ketchup, no? Kakaawin siya. Halaka, chip. Halaka, chip. Iwasan ng chips. Biggest culprits gina.
4: Chips, hawak ko ang gabi.
2: Oo, kay may ara, galingan sa mga potato chips, nga tag 320 milligrams of sodium.
4: Sodium nila.
2: Especially isa ka brand.
4: Basta gani manamit, katropa, ay laban-laban damo ginawa na sila.
2: Masarap ang bawal, remember. Next, kung may ara or mahilig ikaw sa ginatawag ng mga instant ramen.
4: Ay.
2: No? Oops, medyo untat-untati yan. Ay, ina.
4: Ramen.
2: Oo, maski ano pang flavors.
4: Ramen.
2: Oh, ramen. Ano na sa...
4: For your brother. Ramen na po.
2: Maski ano pa kung ano flavor ang piliin ninyo, no? Pero kung gapik ka mo yan sa healthier variety naman yan sa noodles, mm-hmm. no? Ang seasoning abe, mugi na ang loaded with salt,
4: yes.
2: no? So, mga 2,000 milligrams of sodium, ginadaan, no? Mm-hmm. Sa isaya ka-package lang. Yes, bala. So, amo na nga limitahan natin.
4: Panira ka mo para wala ako baklan. Sakta. Sakta man, di bala?
2: Oh. Ay, hari naman siya. Oh, mga panuguling gyan naman
4: ay, yung iya. Ay, namiyan ko ba na sa eskulahan kaging katuan namon kaging nasa barat.
2: Wala yung jaya, ano?
4: Malayo sila sa mga, ano, sa mga tiyanggi-tiyanggi na baklan sa mga may mga muna richin, ano nga, pagkaon.
2: Wala, guro ka kanta si Alex Gonzaga. Tiyanggi-tiyanggi.
4: Pero, asagin pamangkot ko si Ma'am Beverly. Hmm. Sila niya, wala, wala masyado, hindi kami kabakal. Pero pwede kami magpa-order, magpa-deliver.
2: Subong niya yan, no? Ginapahapos na ganyan yung life. Oh. Oh. So anyway, kung gusto ninyo yan, oh, remember lang ang ambalsang World Health Organization. Ina-suggest nila nga limit yung gidang intake sa mga chips.
4: So dapat...
2: Kansang mga ramen.
4: Dapat maisip lang kung pila
2: yes.
4: ka, ano...
2: Oo, isip-isip lang. Pag may time,
4: at sa
2: piling mo, hindi ka makauntat. Suguri, bala? Next, ang sopas, no?
4: Ang sopas?
2: Yes, canned or prepared sa guasang restaurant, no? Ang ini nga mga soup nag-contain sa yes. Mataas-taas nga amount sang seasoning.
4: Tingnan na kung ano manamit siya before meal. Mm. Before sang heavy meal mo, manamit man siya. Okay.
2: Yes, so ang mga added abing nga mga like meat, no? Maka-spike pag inayasang higher pagit, no? Nga number.
4: Okay man lang, basta hindi lang perme.
2: Hindi lang perme. Pero still, no, kung mag-ano, himo ka sang sopas, himo ka na lang sang natural. Parehas na lamang sang, ano, ikaw na lang yung mahimo mismo.
4: Yes,
2: diba?
4: Correct.
2: Chicken soup, chicken noodle soup.
4: Oo, oh, nga may cubes.
2: Wala ka na yung pano paminsara, no? Naloka ako ah. Next, cottage cheese galing. Ang pagkaon sa cottage cheese, gonna recommend as a healthy way to start the day. Ooh. No? Kay being both rich in protein and calcium. Galing, packed siya with sodium. Ooh. Ang half cup na serving, may ara na sa 350 milligrams ang salt.
4: Mm. Ano rin cottage?
2: Cottage cheese.
4: Cheese, do, may mix na niyo.
2: May mix.
4: Ano? Kung
2: ilang taon
4: mo, do mix, may mix siya nga, do, ang tawag ganito, do may yun yun siya, no?
2: Ng cottage cheese?
4: Ubang cottage cheese, no?
2: It's milk, believe, pero daw nag-ano na siya.
4: I believe sa ibang nga mag-inakaon nato na may ara, hindi lang kita masyado kabalo.
2: Mm.
4: Oh. Kaya kung ilang taon mo, ang itsura sa cottage cheese ka, tropa, do pares bala sa...
2: Ang puti na bala,
4: yes,
2: kesong puti.
4: Oo.
2: Cottage cheese.
4: Okay.
2: Okay. So next, ang paborito ni James King.
4: Ano
2: pizza.
4: Na siya?
2: Huh? Pizza. Pizza
4: 15. First time, pizza
2: 5. Pizza 15, pizza 30. Tama ng hiling ni James King.
4: Pizza 10 ba lang kang pizza?
2: Ay,
4: by 5.
2: Oh. Well, hindi na kinahanglan, no? Ang expert kang magambal pa sa inyo because we already know, no? Nga very unhealthy gid ang pizza. Sa dough pa lang, sa sauce, the cheese, no? That make up the base.
4: Unhealthy siya when too much, Mami G.
2: Oo. No? Pero, ting siyempre, kung makatilaw ka man lang yaya sa isa katuig ka isa, why not?
4: Basta't may ano, well, why man ang problema ka mag-take it. Pero ang mabagani sa iba, in moderation.
2: In moderation. Oh, o hindi ganito, yun na ba lang para lang maibsan ang imo yung kahitlaw.
4: Yes, tama.
2: Pero hindi ka naman yan sobra-sobra kang isagid yung kabox o ruton mo. Diba? Maski gamay pa na siya ng box kill, it's a box.
4: Tingala ko na create sila sa mga dako-dako nga box. Nakay kabalo sila nga ang tao pala kaon gini sa pizza.
2: Correct. Oo. So next, we have soy sauce. Abaw mo gining na hindi ang kumong mga bata na. Kung makabubo sa patis para sa sausawan.
4: Ay,
2: the wala ka na may maasluman nga masaburan kay puro patis.
4: Ako gani sa kung ako makatilaw din sa putsero, kinbutangan ko sa
2: sawan na patis ka pro.
4: Natingala sila. Silingilo? James King? Putsero, ginabutangan mo patis. Tapos ang sabuto, opo, kaya mo na siya sa Luzon.
2: Tagalog na nga mixture. Saan mo naman di, ati, tabis eh, kaya may saging.
4: I'm not sure, ma'am, di kong Tagalog siya, ano, kaya hanin ko Ilocos Bay mo. So, muna ang pag-intundo sa ako, yes. Kumagkaon kami isang sinabawan nga. Pero, ginamixan namun sa damay
2: patis. Ang akong ginjaya, ang sinigang.
4: Sinigang.
2: Ang sinigang, di ba, aslam na nasa. Oh. Pero butangan, pag-ginjaya sa tupad mo, yaya sang, ano, sang fish sauce.
4: Ah,
2: fish
4: patis.
2: Sauce plus ang kalamansi.
4: Yes, with, sina Luzon.
2: With pagida, with langkaw pagid.
4: With langkaw pa na.
2: Oh. Kaya kami, depende sa imo, kung kalamansi lang ka fish sauce pero may harap pagkita nagabutang pagkita hindi na anandili sang ginapusan sang katumbal
4: yes katumbal namin. Tapos ang patis Tagalog ka ginatawag
2: patis diba? Tagalog na pero sa soy sauce yeah it's really soy sauce ang patis gidya sa aton lain yes, man ang fish sauce ang patis Tagalog amo ng fish sauce okay so soy sauce bad for the health okay kahit mataas sa sodium sana dressing nadala Caesar's Thousand Islands blue cheese no kay nag-exceed galiin na sa daily intake
4: you know it's time to undress mga kapatid.
2: Amo niya mga salad dressings na high in salt.
4: It doesn't make sense. Does it make sense, Kamay?
2: Kailan
4: salad dressing.
2: Kailan, oo. Oh, if you undress them, sigurado. Okay. Oh, even pickles, gali, ano, nako. Ang duha ka pickles might do too much damage.
4: Kaya ano na si Mami Jim?
2: Hindi mo ko mahilig sa pickles.
4: Daw gin,
2: brine mo siya sa
4: yes,
2: ano.
4: Yes, kamadugay.
2: Ikaw nagkaon ka man, Chip? Ala, nagkaon. Once
4: ako
2: lang.
4: Ako mahilig ko, namiyan ko yan.
2: Once lang, not twice, but once.
4: Kapalo ka, Mami Jim, dito, I'm sure pati diri ginay mo na itong daw, ano ganitong daw, ano, itong green, anong tawag ganit din, lipat na ko. Itong color green, nga may puno nga damo ko magbunga. Ang daw, aslom, ano ganit tawag din, lipat na ko eh.
2: But what?
4: Hindi, itong green nga palaba mo na, oh.
2: Iba!
4: Iba! Na, di ba ginano man na?
2: Oo, pero damo-damo pala asin.
4: Man na,
2: kay aslom na siya, bay. Di damo-damo asin. Kaya damo-damo para asin. Isa pa, parang hindi siya ma-spoil. So, amo nagali, no? So, duha ka pickles sa kanon mo, it can cause too much damage. My goodness. 600 damage. Milligrams of sodium.
4: Yes. Ang namin niya damage, mga katropa, damage to your pocket.
2: Kaya syempre, no?
4: Hospital ka.
2: Matamaan ka.
4: Not in moderation sa giyapon.
2: O olives, amo pagid na.
4: Olives.
2: Yes. Aside from that, ang pretzels. Diba? Katilaw ka na. Si Miss Sophie, maninapatilaw sa ako noong una. Oo, magpatilaw yung pretzels. Hindi ba ako maguntat? Kay gali. Bad for me. Kaloka. Hot dog! Ayan.
4: Na. Number one, ganyan nabatihan ko naman sa kumakita niyo. Isa sa mga nagapanguna mga katropa. Oo. Kay very rich in, you know, so, di mo tapos ano, ang pula din, ano ganyan tawag siya?
2: Nalipat nang may,
4: na.
2: Ano, may coloring?
4: May tawag sila. Rich in, okay.
2: Anyway, kung ano yung nakapag sa rasa, hindi ka katulog ka sa gabi. Frozen meals, no? Amo man, no? Ang mga frozen meal, para maging healthy by the FDA sa US, no? Dapat 600 milligram or lower, no? So, dapat basahon ninyo ang back label sa mga frozen meals, ha? I'm talking about meals. Okay, breakfast, cereals, and mixes. Amo man na. Oo. So, although it's good ang mga vegetables, no, for us, pero sometimes it might be easier kuno nga i-blend naton into a shake or juice para ma-meet ang daily recommended intake kesa sa kanon ang same portion, no? Kay man, it may contain 400 milligrams of salt. Black baked beans. Agoy, yung baked beans, pinitig pa naman ko. Okay. And ari pagitig sa mac and cheese. 700 milligrams of sodium. No, so amo na, no, ang mga foods nga very high in sodium.
4: Hindi abi mga katropa mga additives kang ginabutan nila dahil si hindi siya hindi siya muna ka-healthy sa aton na kidney mga katropa.
2: Yan. Kumusta ka kuriet ang kidney?
4: Kumusta ang kidney?
2: Ka kuriet ko ng kidney ay.
4: Oh. Ini reminder man lang mga katropa noon. Ano daw mga paborito ko tanan nga lawag.
2: Paborito, ang tanan nga ginlawag ta paborito tanan ni Chip. Oh.
4: Ako man actually, butangan talang schedule from now on. Let's say Monday, Wednesday, Thursday o kung once
2: na.
4: A week.
2: So, oh. Once a month kaya.
4: Kami bisan pa paano natingwa namon like meat be. Natingwa namon like oh, may, once a month. Tapos naman mga ano na mga isda na
2: isda hutan ang muna ginakalabanan.
4: Galin kong isa daw may magabatsa kang kumbing do may gatubo sa ano ko sa likod ko.
2: May gatubo. Pakpak. Basta sisupra din ang kamalok.
4: Oo, kaysa magmata ko, mami.
2: Kada birthday, pati dahil mo.
4: Tama mo, gani man. Kung may birthday, dapat hindi na kita makanta happy birthday.
2: Oh. Ano na lang?
4: Chicken dance. Tak. Amo na lang na next time.
2: So dapat amo na magkanta kita no pagkatapos pray makanta. Chicken dance na dapat tugon.
4: Before and after mo chicken dance ta para matunaw ang ginkaon na doon ko na appendicitis.
2: Makatunaw ka? Feeling mo pagsaon makapatunaw ha? Oo, pero di siya makapatunaw siya.
4: Gamay.
2: Oo, pero di nila right after sa kaon. Hindi man ka magsaot before magkaon kay kasi mapadamo ang imong kaon.
4: Tama ka diyan. Kidamo pabilin, no?
2: Kung after naman niya, masaot ka na yun, laban na ba ospitato pa mo?
4: Kaganig, kaginaganig mo, grabe, ginbinlan nila. Kung sinong gamay, mo ba na ginbinlan nila damo?
2: Okay, syempre. Oh,
4: ubus mo niya, no? Ubus mo.
2: Kaluyan, nakakot ba na to?
4: Hindi pa siya upod sa buhay. Sige.
2: Basta pagkaon gani ya, mga na yan, no? Mga Pinoy mahilig gadya. Yeah. Mas kasi sa atun dira, oh. Mahilig sila maglantaw mukbang, di ba? Immeasurable ang weight nila sa buong.
4: Correct man. Pero kung ano ka mga kapakatropa, palakaon mong sa mga fruits, di ba? Healthy.
2: Ako yung drink a lot of water, gadya.
4: Water, fruits.
2: Kaya makabundi, gadya, the wash out.
4: Avocado.
2: Pero, mas pinaka nami, kaya may antioxidant, no? Ang mga Santone products natin from Yes to Healthy Corporated.
4: Yes.
2: Especially ang ato niya Santone Gold Coffee Mix. Naboka nami gidini kay nga ha. Inya right after, I know, Santone Gold tea, herbal tea. Mm-hmm. Kay after eating, recommended nga mag-inom kita sini. Kay para at least no, ang tanan ninyo nga kinaon dera, no? Mas easy na lang. No, nga magpagwaini sa lawas na.
4: Okay. Tama ina mga katropa. Tapos maglikaw man sa mga dark colored soda, no? So
2: hindi na tama kadlo ato. Bali ang programa ni Gali, no? Para ni Samuel pagpagilty.
4: Ay tama ka. May purpose. May purpose yan.
2: Pagpagilty ni Samuel na dyan.
4: Sakto man para sa aton nga nag-remind sa aton nga halungan nato ng aton nga panglawason. Okay? Correct. Ang silingani nila, our body is the our temple.
2: Temporary. Oh. Isa lang man eh ang aton niya nga lawas. Hindi na nato pwede yung maislan.
4: Correct. That is why timing man mga katropa, no? Kaya kita natapik sa, you know, sa aton nga kumpanya, Yes to Health Broadcasting Network, Yes to Health Incorporated. That's why makaremind man sa amon kag sa inyo mga katropa nga daw may ara kita sang inog ano tawag sina gani bato sa sining mga
2: yes.
4: Sakit
2: bulatian. Ilabi na ang aton yung Santone Plus Gold,
4: yes.
2: No, pinakamabakal ini nga kompleto idea ya sa mga natural ingredients kesa ranggit nga makabato, no, to prevent ari ha. Prevention ang aton ginaistoryahan dere kay ti kabalo ko ang henerasyon sa karon, the younger ang edad, no, mas nagabatsyag na sa mga dapat ginabatsyag sa mga may edad.
4: Correct. Okay. So at least kamulo ka mo kasi din mabakali na mga katropa, no? Ang atong mga produkto mabakal sa mga drugstores nationwide, para sa Mercury Drug, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore, sa atong Rose Pharmacy, mayroon din sa Negros Grace, Sincere, and of course, aton nga Yes to Health Store.
2: That's right.
4: Namtang sa Melizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay. Magamalik pa kami mga katropa. Kaupot sa gyapon ng iyong programa Extra Drive with Katropong James King.
2: And Katropong Mommy G, always listen. Habit na ninyo ha, nga magtutok sa
4: 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive.
1: Mga katropa,

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always book.

0: itong trabaho pero besag kahapoy, always nag-iapo na yung time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayon ng pain.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Matatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago sumong sa Xanthan Gold. Ma-

0: Zaton Gold Coffee Mix. Mabaka sa mga Yester Hub stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: Extra Drive.

0: Drive.
1: Extra Drive with Mommy G and James King on X FM.
2: Katropa, alas 7.55 na ng ating oras, kadasig sa ang tiyempo, no?
3: Buwas, Martes naman.
2: Martes na naman, buwas. Hunyo na, actually, mga Miji, imagine, the first day of the month of June.
3: Gani man, balik eskwela na naman next week. Yes. Tani, ang mga estudyante, laban naman, tani, ma-extend pa.
2: Kung madamo sa ito na may ginahulat-hulat, ano? Ay. Ang iba niya, tapos ng ilang hulatan ay, dasun naman sila, ya, advanced sila, mga katropa.
3: Sige,
2: hultan nyo lang. Kami man, nagahulat man kami. Maabot lang gina, mga katropa. No?
3: Kami ginahulat pa kamo. Kami wala na eh.
2: Huwag ka ginahulat. Ako yung gahulat ko. Gahulat ko sa bulan sa ito, mga Christmas, mga muna.
3: Oo, ako gahulat ko dyan yan. December.
2: Tapos na birthday ko mo. So Christmas naman ang ulat. Ikaw, engineer, ikaw ginahulat mo, engineer. Ah, si engineer, yan kabalo ko nung ginahulat
3: siya. Lapitan lang si engineer.
2: Kabalo ko yan, gahulat tayo nga. Makabuo siya sa ano. Five days? Ayaw gali!
3: Lapitan lang ako, nagaginambay ko nga lapitan lang.
2: Gali ka mo din nga may ginahulat. Grabe naman.
3: Ako kung pwede ko lang laktawan.
2: Gimension po mo pag ito mga muna nga mga likawan. Ah,
3: oo.
2: Hindi, gina siya mag-ganan.
3: Well,
2: 3 times this month, okay lang na.
3: Ay, chabi, nalipay sila ba lang ako mo na iya. Sa sunod sa nga, isa ka bulan, hindi ka tatlo, ganda mo.
2: Doni, no. Wala, tunta na. Well, mga katropa, maging gabisin nyo tanang, kagbadamugid nga salamat, ha?
3: Kita lang kayong sindi ko, ano na yung suryat.
2: Ang ilang mga birthday gifts, mga katropa, birthday cash gifts. Sige ha. Okay, well, Aray, dalahigon ko kamo sa birthday ko sa mga bako. Buwas. Mauna na ko.
3: Kagamambay ko lang, wala kami kapang hindi.
2: Well, ang hindi nga programa katropa, no? Nag-remind sa inyo sa mga produkto nga makabulig gid para sa inyo kayang lawas. Ang atong Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: That's right! Ara man ang atong manamit, pero healthy nga kape. Depende kung ano ang fit sa inyo. Magpili lang sa atong Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Solusyonan ang malabo nga mata sa bulig sang Vision X Plus. Solusyonan man na kung gusto mo naman mas pagunpagid, mas better pang matagalan, mag-turbo ka, dietary supplement.
3: Yes, kag pero, kag kung magsakit-sakit ang kalawasan naton, may mo magpamanyo sa aton nga Santon Plus Herbal Oil. Kag sa mga sakit naman niya, like pasaka sa trangkaso, sakit sa ulo, or ano pa din ang klase sa sakit, kay for all types of pain, masahan ang Cess the Pain.
2: Ihanda mo, Mamiji, buwas ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, ha? Yan. Ini ang makabulig mga katropa para ma-improve ang inyong digestion.
3: That's right. Kag syempre, ay, sa mga nagbrigada, muning namin sa inyo, para hindi magtapik ang bacteria, kay may araya sa antibacterial formula, ang atan niya nga, Santon Plus Herbal Soap. Kag papaputi, kay may glutathione and kojic, pwede man magamit sa clear skin.
2: Amo naman niya itong para sa atin nga Extra Drive na programa sining gabi. Buwas na makita of the night. Ini si katropang James King.
3: Kagatropang Mommy G. Dari lamang sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

0: FM 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
2: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kay Kondalimbawa, ni karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So, pwede ina, mga biyan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes! To help!
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Sunthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Sunthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: XFM.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than never. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod,
12: sa XFM
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ka mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: Sara, sa aking kitipan ni Lilo. Sa akin pa call center agent. Pero bigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba gid yung epekto sa akong sang Sis the Pain. Pero sigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Malakas ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sugimutika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Pwerte nga style niya
0: ba? Bugtong-bugtong. Damo pa ko de.
1: Oh, sige.
0: Unahan ko.
1: Oh.
0: Isa ka kahon puno sang sapatos. Sabat.
1: Isa kahon puno ka sapatos.
0: Isa ka kahon puno sa sapatos.
1: Puspro?
0: Puspro? Wrong.
1: Hello.
0: Color green.
1: Color green?
0: Kung magulang, color yellow.
1: Kung magano?
0: Kung magulang, color yellow. Kung lingod, color green. Kung magulang, color yellow.
1: Na...
2: Ang palaya?
0: Ha?
2: Lapit na!
0: Maya sa punta.
2: Ang palaya gani?
0: Maya gani sa punta. Wrong ang ang palaya.
2: Papaya?
0: Correct! Galingin ulo ya. Intro pa lang. Hey, welcome to natin ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa bugos nga Region 6 kag-NIR. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, naka-tune in na ang mga taga 103.9 XFM Bacolod. Upod na si katropang
1: Chris.
0: Correct.
1: Thank you so much, Chris.
0: And subong nga gabi, subong nga adlaw, June 1. Birthday man subong ni Sir Jodery Biliganyo sang XFM Bacolod.
1: Wow.
0: Datang technician man. Grabe, may ara sa picture sa iya nga Facebook. Naka-color pula sa. Tapos, happy birthday!
2: Kung lapit-lapit ka lang din.
0: Happy hubog ka naman eh.
2: Hindi na blow, taka.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. Upunta si katropang... Ara.
2: Ra. Papa Rodel?
0: Winston Villanueva.
2: Mula.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon. 101.7 na sila. Upod na si katropang...
2: Baby Ron.
0: Shooty Boy.
2: Napabalo-balo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradio Channel 13 kag Digital IPTV Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona Victorias Manaplaka di Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod ta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray.
2: Oy, nagbailo naman ka mo.
0: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Ha?
1: Noel?
0: Noel?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Noel.
0: Neil. Sa Antique, 93.3 XFM Antique, with katropang
1: Noel na ginaiya, ah.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: James Dean. Sa Kalibo, mapatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5.
1: Asya,
0: with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Noel?
1: Oo.
0: Louder.
1: Noel.
0: Correct.
2: Bailo-bailo, baka mong ngalan, ha?
0: Kagahapon ko nag-ilang birthday ni sir, ni... Ay, kagahapon. Nga, subong lang ko naka-open sa akon yung account yung man. Ate, sige, belated happy birthday. Sir Jodery. Te, nakabugtong-bugtong na ta.
1: Te.
0: Dugangan ko pag isa.
2: Ako naman, ah.
0: Aha. Sige, ikaw, ah.
1: Oh.
0: Ang bago, ha? Basi kong daan na karoon. Hindi ko mag-answer, ha?
2: Oh, te, sino ang artist naman?
0: I revoke my... Sige.
2: Sino nga artista ang may pinakataas nga ranggo?
0: Clue. Bayi, laki.
2: Babayi.
0: Clue.
2: Babayi, gani.
0: Ah, given na na yung babayi ka lalaki. Iba na clue.
2: May pinakataas nga ranggo gani.
0: Ha?
2: May pinakataas.
0: Pinakataas nga ranggo sa ano?
2: Ha?
0: Pinakataas nga ranggo sa ano?
2: Artista siya gani nga babae may pinakataas.
0: Si wala ranggo. Man niya yung ranggohan ay sa artista.
2: Kasadyae.
0: Ay oo bala mo.
2: Dayaan ka gid.
0: Wala wala ya bala ranggo sa artista.
2: May ara bala.
0: Wala gani. Sunog ka na.
2: Ang iyangalan.
0: Major Tom.
2: Babae na siya kay hindi man.
0: Oh, ubran ko babae at Tom eh.
2: Oh, te.
0: Major Tom.
2: Siret.
0: Siret.
2: Oh, Hilda Coronel.
0: Ah, kay may Coronel.
2: Yan.
0: Ah, te. Baboy man si Coronel ya.
2: Hindi na. Guwapa na ba siya to?
0: Doon. Away kuya labo na kurur ka abot sina iya kay balan mo bata pa ko na. Bold star.
2: Sino si Lee? Oh. Na, kay mga porn lang nakilala.
0: Si Jane lang gid nakilalahan kuya, si Tarzan. Jane kay Tarzan.
2: Kuya ako da.
0: Oo. Are, ako naman.
2: Oh, sige ah.
0: Namayan ka ni kay may tindog-tindog mo.
2: Batod.
0: Kung magtindog daw kawayan. Kung magpungko daw bis-bis.
2: Sigurado. Green mind, green minded ko bala.
0: Ngayon ay clue. Oh, basi masala-sala ka na pangambal mo karon niya.
2: Clue.
0: Sapat.
2: Sapat.
0: Kung magtindog daw kawayan, kung magpungko daw pis-pis.
2: Ng stork?
0: Nga... Ah, ambot ah. Huwag kami nakikilala sa stork ya.
2: Ambot
0: ah. Makita lang sa Pilipinas sa sapat ah.
2: Di sa Pilipinas pa na.
0: Ginakaon mo siya.
2: Manok?
0: Ha?
2: Manok.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Pabo.
2: Sige na lang gani. Iba na ngay tsura ko. Bago mo lang ipapakot-pakot.
0: Nabali pa ang phone pa. Lupon niya si Katropang Tortisoy.
2: Kam si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
0: Pwede na mga tawag XFM call and text line smart and TNT subscribers.
2: 0912-0076-793.
0: And sa Globe 0915-831-1431. Ang una naton nga caller sa pagbalik na naanamon kay... Ma, belated happy birthday ta kay Sergio Derea.
2: Gani man.
0: Nakaprepara Derea ang kanta nga happy birthday sang Click 5. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
2: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: We've got 8 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock. And you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Dahil ko sa pagmamati sa phone pala programa po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Gag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, and cinnamon bark nga tumangid ka namin.
0: Ang tanang Yes 12 products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Te!
1: O, panuwag na kamo de.
0: XFM call and text line, smart and TNT users.
1: 0912-0076-793.
0: Wala man na may kapanawag si mo number.
1: Gani man.
0: Sa akin lang may kapanawag si mo, wala.
1: Islang taguruan.
0: Bala na nila kay Dolphy ni number. Kagumatay pan kaya ko ni Gani, isave niya ni Dayon.
1: Boko namin.
0: Da gusto ko man na wag liwat ang mga taga ano. Ang mga taga Fishport o bala itong barangay Tanod gani.
1: Oh, oh, ah.
0: Nga itong nagambal sa akon nga ginagad mo sa kuno.
1: Atong ano?
0: Oo. Oh.
1: Ang tingog yan nga daw.
0: Kama, kama.
1: Ay, tadiin ka niya.
0: Sa Globe, pwede ka mo kadayal sa 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hari ay, tulan ini kagpanit, pero nagalupad.
1: Jet plane?
0: Ha?
1: Jet plane?
0: Dugangi. Lapit na da.
1: Philippine Airlines.
0: Tulan gani kagpanit. Tulan ini kagpanit pero nagalupad.
1: Tulan kagpanit, oh. Nagalupad. Oh. Wala man nagalupad ang tiki.
0: Oh man. Pero may ara gid ya. Ang tulan di bala do stick.
1: Oo.
0: Oh. Oh. Ang stick nga na. Ay, hindi na ako magataglo ah.
1: Ang bossy mo.
0: Ang stick nga na. Pwede siya gamiton bilang materialis para maglupad.
1: Pasire?
0: Pasire. Siret?
1: Oo, oh, ah.
0: Burador.
1: Ah, okay.
0: De, ano ka man? Kumbinsido ka man nga burador?
1: Oo, oh, ah.
0: Oo, eh. Ma, ano
1: kay
0: ka pa?
1: Kahit kung wala na sa panit, hindi mo na maglupad.
0: Amo man. Te, okay na, burador?
1: Oo.
0: O ikaw, Mayara?
1: Ha?
0: Daan man to yung mga artista man, do, hindi mo ito makarelate. O, oh, ano?
1: Wala? Wala pa ako sa manadumduman.
0: O, oh, dugang ko ah.
1: Oo ah.
0: Ang utot sang amo, hindi madakpan sang kamot.
1: Hindi mo...
0: Ang utot sang kamo, hindi madakpan sang kamot.
1: Ang utot sang amo?
0: O, oh, hindi madakpan sang kamot. Bat?
1: Utot eh?
0: Ha? Ara na gani. Ang utot sang amo, hindi madakpan sang kamot.
1: Hangin?
0: Lapit na. Ara na siya.
1: Hangin ah.
0: Ara na siya.
1: Hangin gani.
0: Final answer?
1: Oo.
0: Aso. Pero di ba sakto nga lapit na?
1: Oo.
0: Oh, meron ka pa? Wala again?
1: Hindi ko, oh, hindi wala ko, wala ko sa bungka panumdumbi mo. Ah, may buwas bala kay piparahan ta ka.
0: Oh, pero may lang nagapasilong, pero gabasa man sa gyapon.
1: Nang timba? Timba eh.
0: Wrong, lalayo ka diyan. Pero may lang nagapasilong, pero basa man sa gyapon.
1: Clue anay ah.
0: Ha?
1: Clue.
0: Basara na sa aton lawas.
1: Ilok?
0: Lapit na. Lapit na.
1: Mata? Mata?
0: Layo ka na gamay.
1: Dila.
0: Ha?
1: Dila.
0: Ha?
1: Dila, ah.
0: Nga dila, be.
1: Ate, pega pa silong sa perfume sa bata.
0: Correct, correct, correct. Tanda mo nagpakot yun sa guro. Managpakot ka, hindi?
1: Oo eh.
0: Kaya pabuliyon ta ka sa Sikihor magamon eh. Mga kwarta ka pa to.
1: Amugod dyan.
0: Ay, tawag na ka mo. Do, wala na ka mo yaga pa na huwag yahaw. Globe na linya 0915-8311-431.
1: Kang saan mo niya smart 0912-0076-793.
0: Oo.
1: Makapoy, mamalaman katakata.
0: Amo man. O, dugangan ko pagid.
1: Sige ah.
0: Pinalagan na sa bat mo gani? Damo na, no? Damo na? Kung magsulod itom, kung magwa, mapula.
1: Sigurado ka?
0: Yes. Kung magsulod itom, kung magwa, mapula.
1: Puspro?
0: Lapit na.
1: Kalayo?
0: Yes, lapit na gin.
1: Kalayo gani.
0: Lapit na da gani.
1: Lapit sa kalayo. Gasol?
0: Kung magsulod, itom, gumagwa, mapula.
1: Ano na sa'yo kung nung yan?
0: Lapit na sa kalayo.
1: Aso?
0: Ah, nambal ko na niya kayo.
1: Sa kalayo eh.
0: Final answer.
1: Kalayo.
0: Uling. Oh, kung magsulod itom, di ba? Kung magwa, mapula.
1: Kung ipabagahon mo sa eh.
0: Teka pula, di ba? Ti uling ang sabat. Te, inimbento na.
1: Te, nagwa na. Wala ka mo lang siling yan nga ano ya?
0: Nga ano?
1: Nga konsindihan.
0: Nagambal ka na bala kalayo gani? Ambal ko lapit na ha? Sala akong kluaw.
1: Naya gano.
0: Ari na, ari. Buka na gani. Abrihan pa.
1: Ito makasala. Monarkiya?
0: Buka na gani.
1: Alkansiya?
0: Buka na gani. Abrihan pa.
1: Alkansiya?
0: Alayo. Sabat?
1: Buka na.
0: Oh, abrihan pa.
1: Prutas?
0: Lalayo.
1: Ano?
0: Klo?
1: O ano?
0: Kinagamit sa tao.
1: Buntis?
0: Oh, ara?
1: O, sige ah.
0: Oh, answer?
1: Mm-mm.
0: Payong.
1: Buka na gani. Ano pa buka sa nga sirado na iya mo?
2: Ara? O, sige ah.
0: Ha? Ano naman ang bal mo?
1: Ang payong ya. Gakipot man iya mag ano ya?
0: Buka na gani. Abri pa.
1: Paano na siya nang buka?
0: Di ba ang buka open na?
1: Te,
0: ang abri pa ng hambal ko.
1: Wala. Lagi lang ipon.
0: Ay, may gabi, line number 2. Welcome sa phone, pal. Nautod. Daya liwat.
1: Panawag liwat.
0: Daya liwat, 0915. Ayan na. Ay, good evening.
3: Good evening.
0: Aliyag lang kumute sa imo radyo, amigo. 0915. Radyo, i-mute lang anay.
3: Good evening.
0: I-mute anay yung
1: radyo. Ang imo radyo pa inay.
0: Okay na?
3: Okay na, sir.
0: Okay, mayong gabi. Welcome sa phone, pal. Pangalan?
3: Si Wiwin, sir.
0: Wiwin?
3: Oo.
0: Taga din si Wiwin?
3: Si Luilo.
0: Din si Luilo?
3: Sa Labaran.
0: Kalaparan, sa may molo, correct?
3: Oo. Oh.
0: Sana all. Pero na edad ni Wiwin?
3: 40 na.
0: Uy, doon ka bata ka man sa boses, no?
1: Gani man. Tagiya sa Wiwin si Bitkotso?
0: Ano ka nga zone? Sa din ka mga zone dira sa Kalaparan?
3: Ito. Rige, board na gudin mo.
0: Ah, pero taga din gini ikaw yao?
3: Taga Kapis.
0: Taga?
3: Taga Kapis.
0: Ah, taga Kapis. Balik, work ikaw da sa Iloilo?
3: Oh, Dre, ako gawa trabaho sa Robinson.
0: Ah. Sa din nga Robinson, sa may super? O kung dili sa Pabia?
3: Sa super.
0: Oh! Oh.
1: Guardia?
3: Hindi man.
0: Dicer.
1: Dicer?
3: Oh, karito. Mga manog pagwa ko sulod eh. Mga gusirip.
0: Ah,
1: ano? Mahilig siya sa gwa sulod.
0: Oh, naman. Ano ginahandol mga product da sa sulod sang grocery store sang Rob?
3: Lamo man.
0: Ah, bali ano ka all around?
1: Kamo ang nagapamutos?
0: Hindi. Sila ang nagapamuslot.
3: Kana kami nga nagkargarya bro sa
1: Rob. Ah, okay. Oo.
0: Oh, kamo ga ano?
1: Kung may mga delivery?
0: Oh, sila ga display ko ro. Display sa display ka mo, migo?
3: Oh,
0: okay. 40 years old na, wala ka pa Japon sing nobya. Kung may asawa sang una, gimbiyaan lang sa Kapis.
3: May live-in sang una.
0: Te?
3: Yuro, hindi man kami yuro maging forever kaya nagkamana naman sa.
0: May bata ka mo?
3: Oo.
0: Pila bilog?
3: Duha.
0: Uy, te, paano na bay? Ara sa imo?
3: Ara sa iya, gasbord lang ko.
1: Ah. Nakaduwa ka mo, tapos mahambal ka pa nga, hindi ka mo para sa isa kang isa.
0: Pwede mo na doon.
3: Hindi mo siya, umbra ko doon, umbala mo, may credo siya.
0: Ah, siloso. Tinga nga, may Robinson, sumbang doon sa Kapis nga, sa Iloilo, hindi ka wow.
3: Ay, dream na namin ko kay ang tagiya, ang mga nagpatigayan sa akon mo.
0: Ah, sa bagay. Mayo guro offer mo, no?
1: Ganit man.
0: Kisa kung ma-apply ka lang git, no? Te, pila ka na da katuig, nag-work da sa city?
3: Mga nagduha na.
0: Ah, te, gusto mo pa matatlo katuig? Ha?
1: Nga, depende, ha?
3: Eh, siyempre, kung manami mo lang ang trabaho ko, ang manmalin ko dito kay siyempre, may isis ko, may pag-ibig ko dito.
1: Amo na gani.
3: Sige yung kuna niya, sa mga edad ko, 60.
0: Kapatiha, kami nga may oo. Pag-ibig ka. Din man ang pag-ibig mo, be? Kung may pag-ibig ka. May pag-ibig ka, wala?
3: Pag-ibig.
0: Ha?
1: Pag-ibig sa puso?
0: Ah, may pag-ibig ka, din man, o kung wala?
3: May aray.
0: Wala, ah. I-prove ko si imo.
3: Pamati bala.
0: I-prove ko si imo nga wala ka pag-ibig ah. Gusto mo? I-prove ko si imo nga wala ka pag-ibig?
3: Wala si iba nga pag-ibig.
0: Oo lang bala kay hindi. Para kakadlaw man ta.
3: Ayaw.
0: Oo. Gusto mo i-prove ko nga wala kasing pag-ibig?
3: Oo.
0: Oh, nga na nawag ka di subong kung may pag-ibig ka.
1: Amukit siya.
3: Ang palabot sa bading ako, sa pumatay ko programa, ang dalalingawan ko.
0: Ay, salamat. Salamat.
3: May bala.
0: So, wala ikaw uyab, Gidman Subong. Pila na katuig to gani ang bal mo?
1: Dua katuig?
3: 2 years na.
0: Okay. So, wala man ikaw may natipuhan nga cashier da bi sa sulod?
1: Man?
0: Supermarket?
3: Alaman.
1: Sales lady.
3: Mga gabdaran mo lang, dahil maululutod mga mga upod mo.
0: Sabagay. Pero may aragi dyan, iba nagapangunay upod yan. Ang upod ko dahil, abi mo, pawala lang niya. Pero may naunay na ni siguro nga upod ko.
1: Tingala ko man.
3: Happy mo nga upod niya ng trabaho.
1: Oo eh.
0: Pero okay lang na nga happy ka mo bilang isa ka magululupod sa trabaho. Pero may ara gid iban hindi makapugong nga nagaka-develop gid adult no?
1: Miara eh.
0: Ikaw adult na experience mo na.
1: Of course.
0: Oh. Who's that guy?
1: Ha?
0: Who's that guy?
3: Secret. May ara man syempre kung manami imong pagtamod.
0: Ah.
1: Manami kag manamit
0: ang tamod. Ano to ang balya? Pagtamod?
1: Pagtamod ko,
0: ah,
1: no?
0: Ah, pagtamod? Oo. Ano man?
1: Sabi ko ganyan.
0: Tingang kakadlaw, magambal ko, tamod ng mamangkot. Wow.
1: Ha?
0: Ano ang imo na dumduman?
1: Makadlaw ko ibig sa tamod.
0: Sabi ko, mambal, ay, doon vitamins ko na.
1: Ha? Kuwan na siya, na nalakot na sa kape.
0: Coffee meat?
1: Yes.
0: Sir, 40 years old, ano na pangita mo siya?
3: Kinadlaw mo sa inyong programa kung mati ko
0: yan. Sir, sa edad, ah, sa edad mo, 40 years old, ano na pangita mo siya sa kababayang pilang edad kag taga diin?
3: Dante din lang, basta may ayaw na may kung may gugod ni may statistic kung matagawagan.
0: Mostly ni sir, mga single mom ni ang imo nga ano ha, inog-entertain mo kung manawagin man ha?
3: Oo, buhay lang, single mom man, basta nila damo bata.
1: Okay,
0: ah. Oh, ang isa lang itgabilog bata, okay na na.
3: Oo.
0: Ngarang pwede, ngarang pwede na ibilin kay nanay, tatay niya kung mag-date ka mo.
3: Okay, okay.
0: Para ubrahan mo naman sa isa, ibilin niya naman liwat kay mama at papa niya. Kita nga mga ginikanan, kita ginagpinitinsyan ikong kaisa, bala kung hindi mo makontrol ang pagkakatol sa kabataan. Dol, mahil lang kita ganit si Dolpo, nag-agi lang. Nababae ni, pila na nga bilubata mo sa edad mo nga 63.
1: Kung nagsugod ko, Bipol, just anyos pa lang ko.
0: Oo. Oh.
1: Mga more or less, may mga isa makuguro ka dosina. Lain-lain pa na amay.
0: Antot ka man gali ko nagbabayi ka, no? Eh. So that is why gin, ano ka? Ginhimo ka muna nga sex orientation mo kay para hindi ka na magdugang sa populasyon sa Pilipinas.
1: Ang mga guro gani mo.
0: Oo, oh, kaya kung nagbabayi ka, ama ko mo isa ka dosena.
1: Mm, pwede, sa bagay, bisan ang kuya, handom kag dumot, kung hindi ka magbusong.
0: Wiwin? Kaya mo man ayan mapabusgan si Dolpe?
3: Kaya guro niya eh.
0: Ha?
3: Kaya guro eh. May matres mo bulan na eh.
0: May ara ka matis.
1: May ara eh.
0: Sa diin.
1: Ha?
0: Sa diin.
1: Gusto mo mga ngapa ko.
0: Hindi na yung matris yan.
1: Oy, may ano kuya, may ting-aling kuya sa
0: ako. Ay, hindi kuya mapati. Hindi ah.
1: Te?
0: Almoranas na yan. Yak! Yak! Damay. Amigo! Ah, i-plug na number mo. Kag-describe, anay gali ka galingon mo. Una.
3: At arong height, pag-sigin.
1: Taas ba?
0: Taas.
3: Maputi. Hinti-hinti ko na yung mata.
1: Wow!
3: Matanos matilong.
1: Ba?
0: Kung artista, kung sa artista, sino ka look-alike mo gali?
3: Walang, hindi ako kabalo mag-describe.
0: Kung makalabay ka bala, spiho bala, nga madiparahan mong kaisa, si Mugulingon, doon sino kalokalike mo sa artista na lantawan mo?
3: Si kay Dingdong Dantes.
1: Wow!

0: Isenda yun sa ako.
1: Ano nga alam mo sa Facebook ako?
0: Ha, Noranian, Alakapa.
2: Oo.
0: Oo.
2: Wewin sa Landona.
1: Ano?
0: Wewin ano?
2: Wewin sa Landona.
0: Sa Landona, sige be.
1: Natawa naman kung yung chicken chicken.
0: Ang imo nga, ang imo nga wewin, W-A o kung W-I? W-A.
1: W-A-W-I-N, amo na?
2: W-A-W-I-N o wewin.
0: Ah, itanan.
1: Itanan, wala ay?
2: Why?
1: Wewin.
2: Sa Landona.
0: Sa Randona.
1: Ang dona mo o na iyo?
2: Randona o iyo.
1: Be?
2: Sa Randona.
1: Anak ka pula?
2: Oo.
1: Be? Na. Bao, amo ning dingdong dantes?
0: Sige lang bala kayo. Sige lang bala kayo. Muna ipanulukan niya siya kagwalingon.
1: Dingdong dantes gin man eh. Are you sure?
2: Hindi ako balumang describe mo.
3: Ah, sige mo doble. Sino kayo look-alike?
1: Ha?
3: Sino ka look-alike yun?
2: May tura lang. Pero hindi lang wapo.
1: May tura ka rin amo.
0: May tura ka rin amo.
1: Pero to sobra-sobra ginayang yamal mo yung dingdong dantes yan. Hindi kami yung pati.
0: Dasi kwan ka ah.
1: Dasi.
0: Din siya pa di liya. Na hindi ka pa nakatis din siya pa di liya ka.
1: Kaya nambal mo kasi din siya pa di liya.
0: Sa figure plan sa kitsura, ya ah.
1: Dali lang yun. Dali daw chabi-chabi yun man si din siya, no?
0: Gani.
1: Ang uto prospera sila. Oo.
2: Nagkakaya ko, hindi lulo kung kita naga...
1: Ay, hindi na namon niya. Namon na, hindi na namon upod niya.
0: Sino?
2: Sala. Hindi na namon upod yung bunga niya. Nalain ko, hindi na namon upod yung
1: bunga. Oo, lain na na subong sila ya. Lain man kami. Dahil lang ipakita ko ang imo. Ay, hindi na pag-ihambal. Kailain na sila gani. Kailain man kami. Oo. Focus ka lang sa ato ni Suryanay, okay? Ah, dahil lang kita si Ding Dong. Dahil lang, ipakita ko lang sa mga technician kung ma-agree sila nga daw si Ding Dong ka ha. Talaga da?
0: Basta ako niya pananawan sa'yo mo si Dincho Padilla.
1: Pero da hindi halata nga 40 mo edad, no?
0: Mm-hmm.
1: Kay siyempre sa mall sa Gobra.
0: Gani.
1: Pero hindi man siya puti, hindi man katama, ah. Hindi siya puti katama,
2: karangan
1: ah.
2: Lang. Ah? Karangan lang.
1: Ngayon hindi ko di ka-send ang picture di sa Amon GC, man. Ara na, Ding Dong Dantes. Naulat ko ang mga technician kung ano rate nila kung daw sino ang kalukalay ka. Kay Dolby ko, no? Si?
0: Si Dennis Padilla, gani.
1: Akon si Dennis Padilla.
0: At ang nagbata-bata lang.
1: Oo, di ba? Muna ang paglantaw, yung naka-aircon sa kadaan mo. Sige, ah. Te, okay na. Ma-plug ka na sa number mo. Kay nakita ka naman amon, ah, ha?
2: Okay.
1: Sige.
0: Sige, plug na sa number.
1: Go ahead.
2: 0951 57.
1: Hindi magkadlaw, Dol.
0: Wala, man.
2: 8504.
1: Liwat.
0: Klaro, what?
2: 0951 57 66504. Ang akong dito 0912 155448.
1: Happy ka na nga naka-plug ka na? Dincho?
0: Okay ka na, Dincho?
2: Okay na.
1: Ipakita
2: ko makasamba.
1: Ipakita ko man sa ano, karon lang dugay-dugay halina kay ipakita ko man sa amon na FB Live. Para
2: makita. Okay, mati lang ko dyan.
1: Oo.
2: Mati lang ko dyan.
1: Iba pa mangkot lang daan ay kay Dolpe, kay masabat ka na ni Dolpe kung ano yung palamangkotan.
0: Ano pa mangkot mo?
1: Tunduhin sa gani, Dolpe, kung paano makita si Nubia gani nga daw si Ding Dong Dantes na daan.
0: Di siyempre, bisan pa, no?
2: Okay, pangitan ko biyang para daw kay Marian Bibiri. Marian?
1: Oo, ah. Amo na yung muna pangita daw, ala Marian Rivera man ang itsura?
2: Ay, hindi man kita.
1: Ano man?
2: Kay, bisan hindi ko pa.
1: Okay.
2: Basta hindi lang sa
1: oh.
0: Ah, subong at simpo, yan ganyan na pangita sa mga, ano? Mga suplada.
1: Correct.
0: Mga maldita.
1: Oo.
0: Nagapangguramos.
1: Na. Amo na. Oo.
0: Oo, tuod.
1: Hindi ka pa mag-change mind? Mastik ka gijajapon kayo.
2: Depende na kung magkasugot.
1: Oh, sa bagay, ang importante man na daw kung gaintindi.

0: Yanay ka mo mo. Mm-hmm. 'Di ba?
1: Oo.
0: Na. Oh, dahil lang gyud kay lapit na mapakita naman ng imo itsura sa ano sa amon nga live. Guys, kadto kamo guys sa akong FB live, pakita naman si Dingdong Dantes, guys. Si Wiwi ni siya sang Iloilo, guys, basi kung type nyo. Ang number yan, na-plug yan naman to kung nakuha nyo. Dahil lang gyud kay damo interesado.
2: Mayroon gano'n kayo, hindi bitsok, biskotso ang apelido mo.
0: Nga ano dapat?
2: We wins biskotso.
0: Tara na guys, amon FB Live guys, oh. Okay na, bakal man. O oh, sige. We win, salamat. Mayroon gabi, regards sa mga taga-Kalaparan sa Kapis, ha? Sige, ha? Bye-bye.
2: Bye-bye, then show. Oh.
0: So... Amo na tong aton first caller. Mm-hmm. Nga Dinsyo nga si Wiwin na yung alan niya.
2: Ha?
0: Si Wiwin yung alan, yung tawag mo sa Dinsyo, wow.
2: Nang to ka lokalay ka lang.
0: Ari mo ay, bago magsunata, may ari pa ko pabol ah.
2: Oh, sige ah.
0: Sa adlaw bintana, sa gabi banig.
2: Habol?
0: Sa adlaw bintana, sa gabi banig.
2: Luanay, B?
0: Ha?
2: Luanay?
0: Lapit na sa habol.
2: Moskitiro?
0: Ay, lapit na gin. Tisoy.
2: Ano na ako nun ya?
0: Sa adlaw, bintana, sa gabi, banig.
2: Hindi mo na pwede nga punda.
0: Oo. Pero lapit na siya. Ara na da siya.
2: Ara na siya sa?
0: Basta sa ginpanghambal mo.
2: Sa banig?
0: Ha?
2: Sa banig?
0: Depende.
2: Banig ah.
0: Are you sure?
2: Oo ah.
0: Eh, be explain be. Nga nga pwede siya mangin bintana sa aga kag pwede mangin banig sa gabi.
2: Banig na siya gani mo.
0: Oh, gani. Nga nga pwede sa gamiton nga bintana kung mag-adlaw kay ginaobra siya ano?
2: Inalukot.
0: Wala? Bintana inalukot. Ginaobra siya?
2: Daw, ginapiod siya nga, ano bala?
0: Nobra kurtina.
2: Na.
0: Ari, ay, minangingagaw pa. Ano, mapakot ka?
3: Hello?
0: Hi, good evening. Welcome sa phone,
3: good
0: pal.
3: Good evening, Troy. Welcome. I'm sorry, good evening.
0: Hi, pangalan?
3: Pai pa, Troy.
0: Aliyo ko, ano yung mute sa imong ano?
2: Oh, Pai na, ilang ano yung radyo mo ga?
3: Wait lang.
0: Si Faisa?
3: Yes, Troy.
0: Taga din ka, ma'am?
3: Taga Antique, Troy.
0: Oh, pila na edad mo?
3: 31.
0: Anong spelling sa'yo mo, Faisa, man?
3: K-A-I-F-A.
0: Ah, Kaisa.
3: F, sir, F, Troy, F, oh. Foxtrot.
0: Oo. Oh. Kaisa, amo na.
3: Letter F, Foxtrot.
0: Ah, Faisa. F-A.
3: Hindi, K. K as in kilo, A as in alpha, I as in India, F foxtrot, and A for alpha again.
0: Kaisa.
2: Okay. Kaisa, kaya guro mag-pronounce.
3: F, letter F, Troy. Hindi S, Troy.
0: Letter?
3: F. A, B, C, D, E, F.
0: A, B, C, D, E, S. Hindi,
3: F,
0: ah!
3: F, F, letter F, foxtrot.
0: F, F,
2: F, guro.
3: Hey, Fox. Letter F. F.
2: Oh.
0: Kai?
2: Kaifia.
3: Kaifa.
0: Ah, Kaifa. Ay, kalilintukin.
2: Dani, kung na lang, Faita.
0: Oh, Kaifa, mapaitan kang hindi sumunga gabi.
2: Gani.
0: Pila na edad mo lang, gaag din ka sa Antique.
2: 30 ako, no?
3: Sa Sarose, ako Troy, 30 years old.
0: Are you single or married?
3: No.
0: Widow?
2: Separated?
0: Separated?
3: In Detroit.
0: Virgin? Nagkadlaw sa pamangkot tao? May lain?
2: Oo.
3: Wala.
2: Virgin? Virgin?
3: Change topic.
2: Ano?
0: Change topic.
2: Change topic. Okay, sige, virgin.
0: Single mom?
3: No, hindi. Hindi,
0: talaga.
2: Oh, virgin ang kilay.
0: Okay, pwede. Working. Schooling.
3: Wala, Troy.
0: Yeah, school.
3: Hindi, Troy.
0: Ano? Naman. Nag-ano ka? Paayo?
3: Dari lang sa balay, Troy.
0: Wow. Daw ka big time maning at taga-balay. Kabalo sa sang foxtrot. May kilo. Correct. Alpha. India, may lima.
3: Natutunan lang, Troy, natutunan lang.
0: Naga-play ka man sang walkie-talkie?
3: Wala.
0: Ah, okay.
3: Pero naabutan ko na dati.
0: Ah, naabutan mo
2: bro,
0: dati.
2: Bro, sige, garadyo-radyo ka man sang una.
3: Hukman, Troy, hukman.
0: Hindi na hukman niya, walkman.
3: Ah, walkman.
2: Nabatian mo na ganito nga hukman.
3: Ito na-overwhelm lang.
2: Ihukman kagit subong gabi.
0: Hukman ka namon subong gabi. Kung nga ang nakagamit ka, walkman, hukman ka namon subong gabi.
3: Pero, yes, Troy, walkman.
0: Pero nanamian ka man. Nanamian ka man para sa amon work nga naga-DJ nga nagahambal nga isahanon.
3: Oh, Troy.
0: So hindi nakatry ka man apply sa mga FM station, AM station.
3: Mm-hmm. Oh, I try pero happiness ko ka mo.
0: Oh, really?
2: Wow, thank you so much.
0: Pila ka nakatuig ka pamati sa mo na.
2: Oo.
3: Sobra na siguro 10 years ay.
0: Oh, really?
2: Ba?
0: Wala pa ba kami din na isan katuig? Sa di ka pamati?
3: Hindi, Troy. I mean,
2: sa Pia.
3: So, pag-start, tapos hindi pa ba yung iba niya station, Troy?
2: Ah, bali sa Pia pa kami ng istasyon.
0: Ah, dito pa kami.
3: Different station,
0: dito,
3: Troy. Oh.
0: Dito pa kami sa city, ko. Sa Iloilo. Sa Iloilo pa kami.
3: Yes, Troy.
2: Wow, salamat.
0: So, Gid. Meaning ang imo edad kung magambal ta 10 years, 20 years old ka pa lang to that time, nagapamati ka na sa amo ni Dolby?
2: Oo. Oh.
3: Sa imo daw pag-start lagi sang phone pal pero hindi ako familiar kay Dolphy, Troy.
0: Oh,
2: okay.
0: Wala mag livebot mo?
2: Wala ah.
0: Hindi mo man sa sang Dumugon?
2: Ha?
0: Hindi mo sa Dumugon?
2: Pakita-kita, kalakigan ito. Pati ka na joke. Kasi base ko sa tong time wala pa takaup da na nga duwa.
0: Ay hindi daw hindi naging manabi klaro na to ang ano, ang Iloilo sa antiking area kay nabukin na siya ng apart. Oh,
2: tapos wala labot si Nati nagunta.
0: Bao, kung kabalo lang ko diba? Kay pa nga 20 years old pa lang edad mo sang una tani nakilala na kita.
2: Tani na paitan.
0: I-describe yan, nagbiga ang imoy tsura, biga.
3: Pwede off the air lang, Troy.
0: Hindi, describe mo lang, Anay. Wala pa mako na ngayon sa Facebook.
2: Oo.
3: Hindi ako familiar sa akin ka face, Troy.
0: Ah, sige. Mahatagan na.
3: I am persons with visual impairment.
2: Wow! Ah,
0: total o kung ano lang?
3: Totally, Troy, since birth.
0: Oh! Damo-damo ko tayo ipakilala. Si Eva nga, sumula sila nga panawag yan man. Sige lang. Pero ang mga muna ba lang ang mga tao, bala, Dolph?
2: Mga intellectual na sila.
0: Nga wala labot, mga gwapa man na sila pala. Pero naka-Facebook ka gaano?
3: Oo, Troy.
0: Gambali mo cellphone.
3: Oo, Troy. May screen reader kami, Troy.
2: Wow! Sosyalan!
0: iPhone na ga?
3: Hindi, Troy. Android lang. Wala. Hindi afford ang iPhone.
0: Oo, kay Mangkot. Ang ako nupod ng mongoloid. Charot lang.
2: Sige lang. Sige
0: pero diba, Dol, hindi tayo nakabalo sang talk speech na bala?
2: Oo, ah.
0: No, diba ga, no? Hindi kami nakabalo
3: talk
0: sang inyo.
3: Talk back na, Troy. Talk
0: ah, okay. Talk back gali. I stand erected.
2: Monitoring.
0: Pwede ka kasend photo ga sa akon nga FB page, Troy Tisoy 2.0.
3: Sige, Troy.
0: Ara, mabilib, oh, mabilib yun ito.
3: Ano, Troy, pangalan niya? Troy Tisoy 2.0?
2: Muna siya.
0: TROY-TISOY, Tisoy 2.0. Nagakanta ka man ga, no? Kaifa?
3: Medyo.
0: Na, kanami siya tingo gabi, mabalaan mo gindi ka kanta.
2: Sige, dugay-dugay, abakantahon ka namon.
0: Karon na, ipahika po ni Saya, imo akong microphone. Ha, kay guwapo ni microphone namon ga sure ni ga dako ni ga ang kwaon pag inamon ning takop di ga magamay-gamay siya gamay pero ang iya nga
2: head
0: ang iya lawas balaga dako siya Japon.
2: Yes balaga
0: daw ulo sang bata nga bago bunag. Ano na kung nga, ang anamihan ni si Dolphy, magapot-kapot, kay medyo ano siya ba?
2: Ha?
0: Soft nga, medyo garas?
2: Medyo chubby siya mo.
0: Are ay, yung message sa akon ay, ilang taon ko ay.
3: Dali lang ito.
0: Sige lang ga, take your time lang ga. O, diba? Na, nag-send si Jan Ray isang photo ni ano? ni Wally. Dahil lang, i-check ko ang line number 1. Mayong gabi line number 1. Okay, nakapada sir, nakasunby sir. Pasensya, kid sir, nalingaw kami kay Kaifa. Pangalan mo, okay, sir? Pangalan mo?
1: Imagine, mapakot ang kotroy.
0: Ah, mapakot ka? ano man ang imong orderon kay para makutan ka namon?
2: Oo.
3: Ara na, Troy.
0: Sige, ma'am. Sige, anong imong orderon kay para makutan ka namon? Ausus, abi ko gani kung mapa ano ka, mapa suma ka sang balaklon coat. Dali lang. Dahil lang gidmigo gaan ka lang namon na ginahulat-ulat anay namon si ano,
2: si Kaifa.
0: Si Kaifa. Dira lang ani migo kay prepare ko si mo wala mo tanon para paktan mo ha.
1: Okay, try.
0: Kaifa, daw sa laguri mo na padalan, hindi ang akon nga ano, akon nga page. Chak to gid man to ka, ga?
3: Oo, Troy.
0: Dali lang
3: gid. Troy Tisoy 2.0.
0: Oo, Troy Tisoy 2.0. Ay, base naka-off guri mo data kay wala din nag-ano, nagsulod. I-on mo ano mo data.
3: Naka-on, Troy.
0: Naka-on. I-off the air na lang, Mika. Anon, i-dictate mo na lang sa amo na. Rin, ha?
3: Sige, Troy.
0: Ara na, naka-off the air ka na. O, sige, pwede mo na ma-mention. Amo na yung ngalan. Okay, sige. Okay. Dayon. Okay. Dahil lang yun, ha? Ha, tuon. Dahil lang yun, ha? Ang spelling sa last name, gani? Okay. Ah, ayala gid ah. Facebook, ay kagwapa gid oh. I-on-air ta kami ga, hindi lang na mag-mention ha, kaya ma-on-air ka na.
3: Okay,
0: ara na, on-air ka na, dahil lang gid. Okay. Kagwapa siya dur. Ah, may aring medyo chubby lang ga. Na.
3: Oh, Troy.
0: Oh, see? Gwapa siya. Huh? Nakamigo ka na ga?
2: Oo. Oh.
3: May ara na. So, I'm in relationship.
0: So, Bong, in relationship ka pa?
3: Yes, Troy.
0: So, nagtawag...
3: Gusto ko lang makipag-chika sa inyo.
0: Nagtawag ka galing.
2: Okay.
0: Para makisorya kami.
2: Oo. Oh.
0: Abigayin namon, pangitaan yes. Ka namon kay... mga 12 hours, may migo ka na dayon. Pila na ka mo katuwig sa iyo, migo?
3: Turning 3, Troy.
0: Oh, really? Same man ka mo, nga PWD?
3: Oo, Troy.
0: Ang iya, ano naman ang case niya sa iya nga ano?
3: Amo man, Troy.
0: Okay. Sa di ka mo nakilala, hay?
3: Sa... Di lang man sa amon, Troy. Friends of friends.
2: Wow.
0: So, may ano man ka mo? Wala siya, nag-school, no? So, kilala, hay ka mo? Baligin patigayon
3: hindi,
0: lang
3: Troy,
0: ka mo?
3: Hindi, Troy, sa school... Dati, school ako, Troy. Pero subong ay na kay nag-stop ko.
0: Te, kamusta ang inyong inyong
3: dati,
0: relationship?
3: Dati, Troy, hate ko bala mo ng situation kay gaisip ko bala kung paano ka mo doa in the future pero damo man ko na learn ko.
0: Oo.
3: Muna, Troy.
0: Oo, siyempre sa mo na
2: nga situation
0: mabudlay gid man pero may makita kami gani sa social media balaga mayari di may naga-vlogger nga wala kamot, wala tiil.
2: Mm-hmm.
0: Ay hindi, wala duha ka kamot pero tiil ang tiil ang ginagamit magkaon, magpaligo, toothbrush siya ng tanan. Tapos nakapangasawa saya nga ano ya nga normal nga babae tapos may bata na sila subong daw manug 2 years old na. Na. So kamo paihan basi sa dalalayon yung pag-up na lang hindi man malayo kay syempre gakuotay man ka mo panalagsa di ba? Di ba? Oo. Pasinsyahon mo lang ko lang ga kay pa kay prangka lang iguya magistorya mo. May ara ibang dolt nga para sa ila mga PWD.
2: Mm-hmm.
0: Mabugayan sila sang ano, sang blessings bala.
2: Oo, kay komo
0: ang ilang nga bata normal. Mm-mm.
2: Wala man guro sa pa may tendency nga butang
0: tali. Example ko sa imo ha, si Dagul.
2: Mm-mm.
0: May naka sunod sa iya nga
2: ang babae pa na kanin nga bata ang
0: una no, oo, di ba? Nang parasid sa iya ya. Pero may mga normal sa kabataan.
2: Yes, ang mga laki, amo na ang normal.
0: Oo. Ga, nagbalik ka na ga? Kay pa?
3: Yes,
0: okay.
3: Troy.
0: Pasensyaon mo lang ko sa ginapang mention ko. Kay
3: amugi okay ko lang, na, Troy. Nanad na ko na, Troy.
0: Amugi ko na, abi, kaprang ka. Ambal
3: sure,
0: ko,
3: Troy,
0: bago ka mautod bala, siyempre, di ba, hindi man na maligaran nga kung kaisa, gakutay gin man ka mo, tsakto.
3: Waay, Troy,
0: Wala pa sa kapanguot?
3: Waay, Troy,
0: Hindi ka lang mag-ako.
3: Waay, Troy.
0: Wala umuguro makita. Pero batsagan mo ay.
3: Why, Troy?
0: Why, good. Pero sige, mapati ko sa imo. Pero I mean, bala, nang mabot din ang time nga bugayan ka mo sa
2: yes.
0: inyong mga lahi.
2: Oo.
0: Pero kung palapangamuyo ka, kaga God-fearing ka, abi, bugayan ka mo sinasang normal, bala nga, baby. Kag
3: Oo.
0: Sa dalalayon, kag kung may ara lang yung maasi sa inyo, abi, like family nyo nga, mapadako ang inyong ang inyong bunga sa inyong pagpalanggaanay. Amo na ang future nga matuytoy sa inyo katigulangon.
2: Oh, we lead to your success.
0: Oo, si Dolphy gani ginapatigayon ko ni sa taga Antique man nga 63 years old. Basi pa lang makabata sa la isa.
2: Oh, sino gani na sa Bible?
0: Si Nanay na, Rose.
2: Ang sa Bible bala nga pila nato siya ang edad diyan nagbusong pa siya.
0: Ah.
3: Si Elizabeth?
2: I think so.
0: Oh, gambalambal ka Bible tapos hindi wala ka man ng galising ano?
2: Hindi pero nalipat lang ko sa ngalan sa
3: Amo na Troy ang ginmention ko Troy.
0: Na. Te kita mo balan pagani ni ano ni Kaifa. Pero Kaifa bala hindi bala halata no kun ano do mga kita ka lang inborn niga no?
3: Oo, Troy.
0: Oo.
3: Kag, ano, abi, Troy, damo man ko nakilala da sa ang kapamati ko nga damo da taga Bacolod gatawag na mga blind man sila at
0: yes.
3: Bacolod di makatawag din ko da.
0: Hindi, wala labot sa Bacolod, may ara pag ito taga Iloilo.
2: Taga Molo.
0: Taga Molo, may ato to taga dintong isa ganin
2: may
0: man.
2: May isa man to nga taga Haniway.
0: Oh, Haniway. Ano ganin sa pantat? Mm. Sa Raga, may ara. Tapos may ari man kami sa Kabankalan atong parinte mo gani Dol, itong ambal mo nga magbanwa.
2: Oo nan.
0: Nan.
2: Oo.
0: Tapos inyo hari-hari ari diri subong sa Kadi si Juby. Santillan.
2: Si Juby Santillan.
0: Oo si Tito yes. Juby, announcer mo na siya.
2: Nami man siya magkanta.
0: Nami magkanta, maglaygay. Tanan-tanan. Diba?
2: Oo, kisa gani, nag-ano man na siya, nag-gospel sharing man na
0: sa
2: siya.
0: Sa totoo lang bala, Kaifa, kami lang bala ang normal nga abnormal.
2: Ako ya bala, Kaifa.
0: Ako, anay, hindi na yan mag-ano ya, ako, anay ya.
2: Tumati anay. Sa totoo lang bala, Kaifa, no?
0: Ako, ana.
2: Siya ya, na normal nga nagpa-abnormal. Ako ya, abnormal.
0: Amo na lang ga nga hindi ka kaya malumoral kay ang imo katiyo Andre sa radyo
2: mga abnormal.
0: All in all hindi ka nag-iisa ha?
3: Okay, Troy.
0: Ah, hindi ko mag-limit sa imo nga isa ka bulan antes ka manawag sa amon. Kapag maka-time ka, anytime kung makalusot ka sa amon linya, tawag ka kami
2: yes.
0: sa Rihanna ita ha?
3: Yes, Troy. Oo, oh. Troy ah.
0: Kay namian kami si imo ya. Last na lang ang pamangkot.
2: Dali lang gid may ayon ko siya kay siya man mismo kag ginanagamba nga nami siya tingog. Pwede bisan isa.
3: Oh, hindi.
2: Bisan isa. Oh, lang ipamati anay. Bisan isa lang kalinya sang kanta.
0: Hindi, mamangkota anay. Anong favorite song mo ga?
2: Pwede.
3: Favorite song ko.
0: Yeah.
3: From this moment on.
0: Oh, wow! Sige. Ano si
2: from
0: Sheena Twain?
2: Oh, sige be. Bisan isa lang ka verse sang kanta.
0: Sige be. One, two, three, go.
3: I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you

0: Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na. Ang naintindihan ko tong I love you, may sabat ko na I love you to, ah.
1: Hag, ang bagong kampiyon goes to Kaifa of San Jose Antique.
2: May talent, may talent.
0: Anytime, pwede ka rin katawag. Salamat. Mayong gabi.
2: Thank you so much, Kaifa.

0: Sunfold Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sunfold Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Suntone Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Suntone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Suntone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.

0: Namaskora.
1: Oo, ah.
0: Karon guro ba si maskuran ka?
1: Ba to o ni sin o.
0: May bago deliver subo.
1: Ba.
0: O.
1: So bala.
0: O. Labas pa.
1: Ba.
0: Pag tilaw mo malubo ka dayon.
1: Bilang kilo?
0: Hindi kilo ah.
1: Ay, ng gramos.
0: Ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabas ko ka imo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen para sa gusto magwapo ka guwapa mag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Ang mga produkto sang Yes to Health sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pretty soy.
1: Ka, goofy lang ka.
0: Sige, apon, phone pala ka programa. Pwede ka makatawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Pwede na ka-call. Ari-ay.
1: Ano?
0: Kung maglakat, upod ang balay. Kung mahadlok, Kumahadlok?
1: Ano?
0: Nagasulod.
1: Juan E. Bao?
0: Ha?
1: Bao.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Yeah. Balaan mo ah. Dugay na ni?
1: Oo eh.
0: Mm.
1: Dugay na na iya?
0: Palagpat.
1: Dugay na na mo.
0: Ah, hindi na ah. Nalagpatan mo lang. Kaya ba sa kapanago mo?
1: Oh, ah, pasok tayo.
0: Ari magin. Dua ka bato nga itom.
1: Tapos?
0: Ang iya malabutan, layo-layo.
1: Mata!
0: Dukapos mo nga. Dahil lagi. Aba, mabato agad ah. Masala ka tani. Masala lang sa tani. Ari-ay! Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Ano na yung kanyang
0: niya? Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Ano na yung Ambot!
0: Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Hangin?
0: Ha? Lapit na da.
1: Hangin.
0: Lapit na.
1: Ulan.
0: Ay, ara lagi.
1: Dagoob.
0: Ay!
1: Ha? Dagoob?
0: May kulang pa. Okay na lang dagoob. Mayara pa isa.
1: Kilat.
0: Dagoob ka kilat. Ay! Tanda sang malam, no? Natawo ako sa aga, kag napatay sa hapon. Apang. Ako ang kalipay sang tanan. Natawo ako sa aga, kag napatay sa hapon, apang ako ang kalipay sa tanan.
1: Suga?
0: Lapit na.
1: Kandila?
0: Agay! Naglayo gamay.
1: Suga eh?
0: Lapit na.
1: Lapit sa suga. Flashlight?
0: Agay! Doma mo nagin. Natawo ako sang aga, kag napatay sa hapon, apang ako ang kalipay sang tanan.
1: TV?
0: What?
1: TV?
0: Lalayo ka na.
1: Radyo?
0: Layo.
1: Susuga gani.
0: Lapit.
1: Bumbilya?
0: Agay! Aragay! Agay.
1: Tawo sa aga.
0: Napatay sa hapon. Pero ako ang kalipay sang tanan.
1: Magtulog?
0: Agay! Dito lang to sa bumbilya.
1: Flashlight. Ay! Kinky?
0: Agay! Sabat!
1: Kaya ano?
0: Adlaw.
1: Adlaw?
0: Adlaw? San?
1: Okay. Pasuktan.
0: Te, may color na tayo. Kita mo, lingaw sila. Ay, may gabi.
1: Hello?
2: Anton mo na, Troy.
0: Ha?
2: Anton mo na, Patot.
0: Oh, ano?
2: Sa aga.
0: Oh.
2: Sapon.
0: Apang akong kalipay.
1: Yan, sabat naman to.
0: Ano sa... Siyempre, nasabat na namon lang ka, aba? Ari na lang o. Ari o, batian mo ko. Isa ka, Ari. May panapton nga, nanari-sari. Sabat. Isa ka, Ari. May panapton nga, nanari-sari.
2: Ay, hindi na kong kumawa, Troy.
0: O, te, kita mo. O, pulit na to, turog na to. Kaya nakaplaga na sa number mo. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Ay lang ha. Hello, good evening.
3: Good evening.
0: Okay, may gabi. Pangalan?
3: Sherwin? Tama.
0: Sherwin, good man. Lalaki ni babae.
3: Laki.
0: Sherwin, taga diin.
3: Antique.
0: O, anong tuyo? Kay Dolphy, kay Troy?
3: Alagap ka friend.
0: Friend lang? Wala benefits?
3: May benefits
0: kami. Like Danny Sherwin?
3: 37.
0: Nag-work. May business.
3: Gabi
0: ay physical. Imo o kunutang?
3: Akin sa raki.
0: Fully paid o kunutang?
1: Installment?
3: Fully paid.
0: Wow. Fully paid. Anong brand? Rosy? Skygo?
3: Rosy.
0: Ha?
3: Rosy.
0: Sabot-sabot lang. Gatubo, wala.
3: Gatubo.
1: Gabong.
0: First time mo mag-join sa aming program?
3: Yes, sir.
0: Ah, tiyala ko nga ito, gayom-yom.
1: Oh, gani man.
0: May asawa sang una, kalibin. Ano ang
1: status?
3: Single
0: dad. Pila na katuig bata mo?
3: Single.
0: Ah, single. Kaya mamangkot ko tani kung pila katuig bata mo. Then may follow up ko dahil, nagsikaka man sa imo. single. Kaginubya.
3: Yes, sir.
0: Nakaginubya. Pila kabilog?
3: Tatlo.
0: Wow, guwapo guru ay.
1: Gani, kayo nakatatlo ka na.
0: Kaya amo na gani. Amo na gani kasabihan basta driver.
1: Sweet lover.
0: Nah. Describe yourself.
3: Moreno. 5'2".
0: Ay, putot gani.
1: Sige lang, bisang putot. Basta ano.
0: Dasok.
1: Oo.
0: Kalukalike sa artista.
3: Wala ba?
0: Puro nada?
3: Wala ba yun?
0: Ano na pagkita sa isang babae?
3: Doon, design, sakto right man.
0: Ay, wala na. Di sa amon.
1: Man.
0: Hindi na nasa mga requirements na amon. Lain na. Liwata.
3: Ano ba?
0: Liwata. Ang...
3: Hindi mo rin ba?
0: Hindi, liwata. Hindi na nauso sa amon subong, kag hindi na nauso sa mga kababayanan. Kung nagapamati ka sa amon, ang uso na subong arang maldita.
1: La Quachera.
0: Man.
1: Mga tamaran.
0: Tara-tara. Amo na. Party girl. Ha? Hindi ka na di mahalin kung gapangita kasi mabuot. Na chin guapa, tisay. Hindi ka na di mahalin, wa ini may matek
1: sa imo. Wala si matek sa imo.
0: Liwa tabla ang tanan nga kalainan iambalbla kay damo-damo na makontak sa imo.
3: Yeah, hello. We are to sign party girl,
0: Na, party girl daw, pati kami da. Oo. Balaan mo, ang aton subong kalibutan, parang ano na, parang mapupuno na ng mga masasama.
1: Correct.
0: Oo.
1: Lakti na lang dahil na nga, mali-mali o. Ulian nun.
0: Te, okay na? Pilang edad? Arang hindi magpasugot ng i-profile pic. Nama mo na ba lang?
1: Ang ilangang mga iturag na filter.
0: Correct. Arang nagpagwa-gwa pusod nga wala matinloan. Nga ra ba lang ma-attend sa Brigada Eskwela, naka-crop top. Na. Amo na ang pangitaon mo. Eh, na may matexin mo kung formal na pangita mo ya. Eh, puro sa tanang taken ang mga formal, ang mga ras-aras naman ato na.
1: Correct.
0: Oh, silang edad?
3: Ako, hello, 37.
0: Hindi, ang ginapangita mo, hindi kay ikaw, kay Kabalo. Oo. Na kami edad mo, 37.
1: Ilang edad yun sa ginapangita mo?
0: Oo.
3: 22, 22.
0: Okay. Number?
3: 946. 5152
0: Isa pa.
1: Sa liwat.
3: 7946 5152 7.
0: Salamat. Mayong gabi. Damo na may matek sa imo, ha. Hindi magabala ka. Bye-bye. Thank you.
1: Napangita mo ba sa mabahe? Bala nga, bisan ara ang ilang means negatibak na yun. Rara ilang means.
0: As in?
1: Yes.
0: Ari ay, isa ka hari. May panapton na nari isa hari. Sabat.
1: Ng balangaw?
0: Balangaw.
1: Rainbow?
0: Rainbow, balangaw, no?
1: Oo.
0: Oh. Wrong.
1: Isa ka hari.
0: May panapton nga nari isari.
1: 1A, hinalay.
0: Ha?
1: Hinalay.
0: Lapit na.
1: Hinalay ah.
0: Lapit na.
1: Kaya ano, linabhan?
0: Ha?
1: Linabhan?
0: Lapit na.
1: Hinalay gani.
0: Final answer.
1: Hinalay.
0: Final.
1: Oo.
0: Halayan.
1: Hinalay gani.
0: Lain na hinalay ya. Ang hinalay ya, amuna ang ginabutang sa halayan.
1: Sa bagay. Hindi kinisaya mo palupig ya.
0: I-differentiate pala ang hinalay kagalayan.
1: Oo, gani.
0: Sakit ako dyan. Hello, may gabi.
3: Hello, sir.
0: Oh, nagtawa ka na maliwan.
1: Ano naman, Tani?
3: Enko lamang, sir. Enko lamang.
0: Ano na, no?
3: Enko lamang, gali.
0: Ade, ilang itbago naman eh?
3: Sir, when Japan, enko lamang.
0: Ano man?
1: Iko lamang man.
0: Request?
3: I-end ko lamang sa lamang.
0: Ah, sige, i-end lang na. I-end lang. Okay, bye-bye. Siya man ni Japon. Ikaw man ni Japon, Sir Wen? Hello?
1: Hindi pa tayo na, guro.
0: Hindi, mayroon naka-standby sa linya. Oh. Hello?
3: Hello, Troy?
0: Oh, lain na ni. May gabi, sino ni?
3: Sir Raymond, Troy, mga bugto lang ko tawag ni Troy.
0: Ah, hindi na. Ah, nakapanawagan ka na di para sa iyong mga operasyon. Tapos, ngita ka na. Nanawagan ka naman sa iyong mga pakaisa nga mapabulig ka. O, sunod ka naman. Next year ka na intra. Goodbye.
1: Eh, karoon niyo mo. Kunin naman, di nga panawagan. Na
0: public service. Gagagawa ang momentum. 7 minutes or 11 o'clock. Balik pa ang phone. Balobo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Troy Filangka.
0: Ining XFM Katropang.

0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Gajakit ka na, o. Tugnawan ka na. Daw po ko di wala papakot. Pero hindi magkabalaka, ha? Para sa masana, kag-healthy nga pananawan, Vision X Plus, tumar ikaw, katropa.
1: Ka kung gusto mo sang artistahon nga panit, artista na, or sila na pa, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Ang YesWell products sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hari ay! Ready ka na?
1: Okay, ago.
0: Dahil lang plug down ito number sa mga gusto mag-join sa PhonePal XFM call and text line Smart and TNT.
1: 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Pwede ka mo nakatawag while nagabugtong-bugtong kami ni Dolphy. Pamangkot!
1: Ano?
0: Natawo pero hindi mahibalaan kung babae o kung lalaki. Natawo pero hindi mahibalaan kung babae bala o kung lalaki. But
1: wala pa sa corneries.
0: Natawo pero hindi mahibalaan kung babae o kung lalaki.
1: Basta ipaltiran to na gano'n.
0: Ah, clue. Pwede sa tawo, pwede sa sapat. Natawo pero hindi mahibalaan kung babae o kung lalaki. Sirit.
1: Ano na ako nuya? O sige be, ano na?
0: Ano, give up?
1: Oo ah.
0: Itlog.
1: Oh, okay.
0: Ha, may reklamo? May reklamo!
1: Natawo na bala?
0: Ari bala, natawo pero hindi mahibalaan kung babae o lalaki. Natural na tawo, kaya ginitlog siya mo.
1: Di iyan ka tawo?
0: Ambal ko bala, pwede bala sa tawo, pwede sa sapat.
1: Eh, amakon mo na.
0: Ang babae, nagapangitlog, wala.
1: Yan.
0: Ang babae, nagapangitlog, wala.
1: Tani, nagambakan lang kita yung sapat.
0: Di ah. Ang tawo, nagapangitlog, wala.
1: May itlog lang.
0: Na. Nagapangitlog, nagapangitlog. Ang may itlog, yung lalaki na iya. Ang babae, nagapangitlog.
1: Na, wala eh.
0: Sa tawo?
1: Oo.
0: Mara na naman ta.
1: Ang babae.
0: Oo.
1: Gapangitlog kung gapangita, itlog. Gapangitlog.
0: Gapangita, itlog, animal.
1: Gapangita, gani, agi, bye.
0: Pa. Oh, sige pa.
1: Sige, ah.
0: Dali lang kayo. Nasabat mo na ni kagapon mo. De? Ay, ambot, ah. Daw wala na kung may hambal na. Ay, dial ka mo da, dial ka mo ha, sa amon nga XFM call and text line, okay?
1: Sige, na lang ka mo da, ipamati.
0: Gani, mahambal naman sila nga, mapakot naman sila kuno.
1: 0912-0076-793.
0: Dali lang, kid. Sige lang, padayo na. Bodo, halos na, ano ko natanan ba? Ari o ah, dali lang, kid ah. Ready ka na?
1: Oo, sige ah.
0: Dali lang, kid. Matahom mo dalaga, makita tatlo ka beses sa isa ka adlaw.
1: Ako na!
0: Dalaga, hindi agi yan. Matahom mo dalaga, makita tatlo ka beses sa isa ka adlaw. Klo!
1: Ano?
0: Pamahaw, panyaga, panyapon.
1: Sudan eh! O, ano pala?
0: Kadasig sa iya mo, sudan. Matahom nga dalaga, makita tatlo beses sa isa kaadlaw.
1: Pamahaw, panyaga, panyapon. Siya makon mo
0: clue na. Clue. Pamahaw, panyaga, panyapon. Sabat! Sabat!
1: Luwag?
0: Mas ano pagit sa luwag?
1: Tawo?
0: Mas ginagamit pagit, mas gamit pagit sa luwag.
1: Tawo?
0: Kaya makon mo, pamahaw, panyaga, panyapon.
1: Tawo? Bagay?
0: Bagay.
1: Kaldiro?
0: Ay, lapit na.
1: Kaldiro?
0: Lapit na.
1: Pinggan?
0: Ha?
1: Pinggan?
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Anong English ang pinggan?
1: Plates.
0: Ha?
1: Plates?
0: Oo, Tagalog.
1: Pinggan pa rin.
0: Pinggan!
1: Oo, di ba?
0: Tagalog sa pinggan, pinggan pa rin?
1: Anong magali?
0: Plato!
1: Oh, ginatawag ang pinggan.
0: Check to answer mo. Pinggan, plato, plate. Okay na. Oh, masige ka pa?
1: Sana lang ah.
0: Sana lang. Hmm. Ah, hindi kagit magsuko ng animal ko ha. Kay gali kami na sa may napaktan ka. Hindi ka na mag ano ha. Ari-ay. Ari-ay. May isa ka kahoy nga. Dali lang yun. Kito si Buano niya.
1: Na, lubaron niya naman na sa hindi ko
0: Ari na lang o ah. Tagalugon ko na lang.
1: Oh, sige ah.
0: May isang kahoy na maganda, 12 ang sanga, 4 na bulaklak sa bawat isa, at 7 ang dahon niya.
1: Hindi na siya kuruna sa batay. Nag-inasampit lang sa may ano.
0: May isa ka kahoy.
1: Tapos?
0: Nga, tahom. 12 ang sanga, may 4 ka bulak, sa tagsa, katag 7 ka dahon niya.
1: Ano na iya kuno
0: iya? Aham.
1: Bukay.
0: Clue.
1: Ano?
0: Clue. Oh. Makitaan mo siya kag... Basta makitaan mo siya kada adlaw.
1: Makitaan sa mga kadaw. Bukay?
0: Pinaka-importante.
1: Na.
0: Pinaka-importante nga ginapangita sang tao kag makita niya adlaw-adlaw.
1: Kwarta?
0: Hindi. Pero ang arang kwarta, pwede na siyang ibutang tanga makakwarta ka sa amo na ang adlaw.
1: Makita mo siya adlaw.
0: Makakwarta ka sa amo na ang adlaw.
1: Siyempre, hindi ang kontra mo eh, di ba la?
0: May isa ka kahoy nga tahom, 12 ang sanga, 4 ka bulak, sa tagsa katagpito ka dahon niya.
1: Flower vase?
0: Flower vase?
1: Kasi mo makita, mamblagadlaw?
0: Sabat.
1: Ano?
0: Sabat. Kalendaryo.
1: May ano to sa rimugane?
0: May isa ka kahoy nga tahom, 12 ang sanga, 4 ka bulak, sa tagsa katagpito ka dahon. Sabat.
1: Ako mo, kahoy na bala ang
0: kalendaryo.
1: Kahoy na bala? Ah.
0: Hindi, how?
1: Hindi lang siya kahoy, ah.
0: Eh? May ara bala kalendaryo, bala nga 3. Tapos may ara sing 12 kasanga. Ang 12 kasanga, amo ng 12 kabulan.
1: Eh?
0: Tapos may 4 ka.
1: Hindi naman ba kaya yung kahoy?
0: Ti amo na iyaang sa printa sa kalendaryo, kahoy, hangag.
1: Hangag pagid. Bom. Mag amo niya ako nga, maestro, pila ka adlaw. Wala pa kuya matuigan niya, mabal ko. Ah, masailo lang kuya, section.
0: Te, okay ka na?
1: Oo, oh, eh, hindi mo ni mahang pantla si maestro ni.
0: Hindi kaya ang kalendaryo gani, ang iya nga prints bala, kahoy. Tahom nga kahoy. Ang iya background.
1: Wala mako nakakita kahoy sa kalendaryo.
0: Ay, ambot, hindi yakin mag-gets ng rambal ko. Ari na lang, kita mo na ang sa Tanduay, di ba mga sexy star ang ginabutang?
1: Ote.
0: Amo nang prince niya ang background. Nag-gets mo? Mga model bala?
1: Si kahoy na.
0: Ang sa prince gani, kahoy gani ang ginbutang, hindi ang sexy star.
1: Ay, ambot. Oo na lang gani.
0: Napa mo na?
1: Oo ah.
0: Ah, para sinaara ta sa XFM, di ba?
1: Note.
0: Yun pa personalized ang kalendaryo nga XFM ang logo. Note. Ibutang sa prints. Ang sa ato naman niya papakot, kahoya ang ginbutang nga background sa kalendaryo. Gets mo na?
1: Bot. Baita!
0: Gin-personalize ang kalendaryo nga kahoy ang background.
1: Oo, gani ah. Kaya wala pala kahoy, kahoy gito.
0: Lubad dapon. May isa ka kahoy nga tahom.
1: Oh,
0: 12 ang sanga. Ano na ganing apat ka bulak sa kalendaryo?
1: Siyempre ang iyang semana eh.
0: Ang lain pag ina.
1: Yan naman gali.
0: Ang mga moon. Di ba apat ang moon? May full moon, may half moon, may quarter moon. Anong isa?
1: Ha?
0: Anong isa?
1: Ano kayo? New moon eh?
0: Nan. Amo na ang apat kabulak.
1: Okay, ama ko na. So, perte! Perte!
0: Babay na kami guys eh. Aga pa kami boss. Ibulahon pa kami. Salamat sa pagpamati. Mabalik pa ang phone pal buwas. Buwas na, kinaalang naman tayo.
1: Gani man.
0: 38 na eh. 11:38 na. Thank you so much sa mga tech on duty. Thank you, Ged. Sa station manager, sa tanan ni XFM, sa Panay, kag NIR. Kag siyempre sa ngalan sa amon nga CEO, kag boss, Doc Remy Lito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisong.
1: Ako naman si Katropang Troy Filangka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Salon.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Ang galang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: SFM Kid.
1: Inami ang music ah.
2: Nga, SFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music. Pagkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Labas yung aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkretong asabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X. Simply,
2: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
2: Nga, SFM Kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo ba ka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: Down pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
6: FM 103.9.

0: 103.9. Supple
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at lobo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa. Saan mang sulok ng mundo.
3: Luzon.
2: Visayas.
4: Sa XFM Cebu.
5: XFM Bacolod.
6: Sa XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, kaya mga DJs, nila, kandiyan, blam,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, apat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na
3: Samphone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
10: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid.
5: All-in-one. Sa presyo magkaan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Samsung Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili
1: sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunfone Gold Coffee Mix.
10: Ako

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, kids, mga DJs, nila, kanya,
4: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita, pa?
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: FM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay?
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili
1: sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko.

0: para sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, bla, may arat kayo sa mga balita, bla, so, namin, kasi mga DJs nila, kanya, bla,
5: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, ah,
5: pag- enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
2: Good news!
1: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Dirigit lang sa XFM!

Pilipinas! Good morning, Siyudad Siyang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Subong niya nga, Martes. Hunyo 2, nakita mga katrapa kong Hunyo 2, June 2, 2026. Wow! Kadasig sa nga panahon, kadasig sa tineon. Kadasig maubos ang atong kwarta. Mga katropa, this June 2, 2026, based on the highest forecasted heat index ang pag-asa mga katropa. Mabot siya ganaton, subong nga adlaw ang 40 degrees Celsius nga heat index. Nawara kita sa extreme caution. So, init-init sa gihapon. Bisan nga, permi na natin makitaan. Yan naga ito mga kalangitan sa galoom. Ano? Mainit-init sa gihapon na ito mabatsyagan. Tag sa kadlaw mga katrapa. Although, nga tinag, ano na ha, nag, anunsyo ang pag-asa nga ito nagsugod na ang tig-ululan nga season. So, sa mga estudyante, kahit subong galing ang adlaw ti isa kundi sa Brigada Eskwela this week, no? Brigada Eskwela. Kahit next week, June 8, 2025. O kung 2026, magasugod na liwat ang school year 2026-2027 para sa mga kabataan. Don't forget that, June 8! Pero mo ka muna siyang feeling, excited ka mo ya kung magbukas ng klase. Kami before, excited kami na ako, good. Excited ko sa mga new notebooks ko, eh. So mga katropa, before kita nga magpadayon, don't not carry on kita. Sa itong programa, Drisa Exciting Pilipinas, welcome, welcome, welcome! And good morning, good morning, good morning! Welcome din sa programa naton ang Exciting Pilipinas. Siyempre, kaupo din yung si katropang Wendell Balinario. So, makita nyo na kami subong sa aton yang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara, nakita din ako kita. Kita, una ko ho. And of course, kita mo na babatian na sa inyo mga tag sa karadyo. Ara, kita mga katropa sa 96.7. 96.7. 103.9. Ang tranguhan nato na ka mga radio frequency na pwede nyo i-dial sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita sa FM nga band para mabatian ang atong programa diri sa Exciting Pilipinas. At the same time, para mabatian man ang mga programa sa ngato niya nga, estasyon, XFM Bacolod. So mga katropa, damo sa ganap this week. Yes na yes! Go, go, go! Yeah! Todo na natin to. Mga katropa, subo, ngayari sa Bacolod ang FIBA Under 18 na FIBA Shaba Cup 2026. Sa kung sa diin, lima kapungsod ang magapa-indis-indis na nasamit ka pahampang mga katropa. So, kahapon, ipatigayon ang welcome dinner sa mga nasambit nga delegates kahapon na nauli-ulihi ang Thailand. No? Wala pa, delay ang ilang flight mga katropa, na delay ang ilang pag-abot. So, wala sila kahapon sa welcome dinner sa may Bacolod City Government Center lobby. Pero kahapon, na-witness na ito, nakita na nato ng mga itsura dito sa nga pila ka mga player, no, sa nasambit ng mga nasyon. At dito ang Team Vietnam, Team Singapore, Team Indonesia, Team Philippines. Ang muna kahapon, apat ka nasyon kahapon dito, nag-present man gani, no, sa ilay ang gamay, nga presentation, ah. Kini ha, don't get me wrong. Ginipagilang-ulang ko ng mga kabainahan niya. Kaya mga kabataan, pani sila. They are under 18, mga katropa. Pero, ang height nila, titagahawak lang ko eh. Titagahawak lang ko. Ang mga edad, wala 13 pa lang. Pero, taga, ano yun lang ko eh, taga-ilo. Anyways, mga katropa, sa magabukas, subong nga adlaw, June 2, na sambit yang hinampang. FIBA Shaba Under 18, no? Kaga, libre niya ang tiket, ha? Ako gano'y gusto ko maglantaw.
Sige lang, kami ID ko na tumakalanto-lanto. Lang libre ng ticket. It's just that, gahatag lang pagi sa City Mayor's Office ang ticket. Parang, maano bala, no? Ma-control ang numbers sa magsulod sa nasambit ng mga gym ni Shom. Kung mga gym, ihampangan nila. Kahit ti, basi bala mga katrapang maginutok, bala mga stampede, no? That's why nga, may control, ano lang gid, may control ticket, kumbaga. Pero free niya, wala nisang bayad ang paglantaw. Feeling ko, ano, masadya gid siya. Kay kahapon to, nakikita ko, may isa to nakakatch sa akong attention. Attention! Sa may taga-Indonesia, kapagwapa. Oo, oh, kapagwapa sa iya. Doka Churento sa, doka Mama Mary. Uy, real ah? Churaya, ito ka, kita mo na Birhin Maria. Ito ka mo na Churaya. Pero she's from Indonesia. So, tila taon ta ako sinamad agot for the information of everyone. Ti Philippines, bala ang champions. Ang nalikdan, gato, ano, yung hinampang sa Sininga Cup. So, dapat isubong, supportante man sila. Nahibaluan natin nga sa Team Philippines, Team Eras, ang isa kataga sila ay na si Zia, nalipat kasi nga pilihido. Kamera, pag isang tatlo ka mga taga-Iloilo, isa ka taga-Saraga, isa ka taga-Tigbawan, kag, sige, hilabaloon talang duga. Yes, ano, so kahapon, maano magiging igay-ligay nun sila. Tema nila, malantaw man nila families, especially sa mga taga-Silayda. May taga-Silay, abi nung 13 years old to siya siya, pero taga-Ilok kailang ko. Sige mga katropa, bantayan tali lang ang hampang. Tiriya sa syudad, sang bakalad. Good morning man sa mga nagatutok na sa aton galisubong sa itong programa, Adria, sa Exciting Pilipinas! Don't forget nga mag-like, comment sa aton nga Facebook Live. Also, follow our Facebook page. Oy, 140,000 followers na kita! Pero duway na taga-saka, how? Please help us grow. And of course, follow our official Facebook page para ti maka, ano ka mo dira, ano, maka... lambutan ka mo dira sa ato niya nga mga pahampang, entertainment, and of course, aton balita, mga katrapa. Oras na ton oras! 4:54 na alas 4:54. Arin na dari sila ni Sir Arvi Cruz Casirius nga nagalantaw na sa aton kay Mama Elvira Gilugo. Arin naman siya. Good morning, good morning. And thank you so much sa mga gatutok sa ton subong nga aga. Nagatutok ko sila bisan niya. Bago pa lang bugtaw ah. Thank you so much sa liwat mga katropa, no? Padayon dira sa pagpumati sa ton dito paglisuang ni mga tag sa karadyo. Kasi syempre, madamo pa kita sang inga. At tag sa inyo nga pampa good vibes subong nga aga. At the same time, ariwa sa ton nga mga katropa pips dira subong nga nagahimos na nagaluto, nagadigamo, nagpamlansya, nagapanglaba, nagakuskus pinggan. Nagapamisak ka ako ida, nagakutay sa ilang mga motor kon sa lakyan. Nagalakat sa dalan. Good morning, good morning! Tutok na mga katropa kag para mas mabugtawan pagid ka mo. To give you energy today, this morning, let's start the day with a bang! A bang! Anyway, masaot kita, let's start the reading at nakabulubalas gamay para pack na pa ang ating energy all throughout today. Come on, mga katropa, let's dance to the Bruno Mars song, Treasure. Baby, this girl is a sexy motherfucker.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ako, sigur po ako, inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag o enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men. Ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali is

Good morning! Nagabalik sa inyo mga radyo. It's 5:07 in the morning. And you're still tuning in sa Atunia, mga katropang. Estasyon din sa 96.7 and 103.9. And of course, you're listening sa Atunia programa Exciting Pilipinas! Good morning! Siyempre, kaupo niyo sa kahapon, si katropang Wendell Balinario. And I'm here para po kaon ka mo. Mampukaw naman ta, of course. Alas 5:07 na. So, amatamat na dirabugtaw mga katropa. And amatamat na sa inyo yung mga tagsa ka mga Aldo Barahon. Oy, sa mga wala pa nakabarigada eskwela. Okay, so mong second day sa nasambit yang bayanihan sa pagpanglimpyo sa mga tagsa ka school para ipreparar sa maabot yang Hunyo 8 sa opening ka klase. So, sa mga wala pa nakapregata eskwela, sa mga wala pa nakapa-enroll, no? Enroll na ka mo mga katropa para makasugod naman kita sa another academic year para sa mga kabataan. Di ba lang? And of course, pa-enroll naman ito para makabaton kita sa balon. Yummy! Hindi, syempre para nga makatuon na naman kita mga katropa, di ba? And syempre, subong yung aga, it's not just about the music we're gonna give you. But syempre mga katropa, ang aton nga pampa-good vibes, batay-batayin nyo dugay-dugay. No, sa atong yung Facebook Live. But before that, we would like to greet a happy birthday sa tanan niya may mga birthday sa buong June 2, 2026! Happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday sa tanan niya mga nag-celebrate, nag-celebrate sa ilang mga kaadlawan. Happy birthday! Sa ilan ni Joseph Aguirre Vidal, good morning. Kay Clint Senido, good morning man. Sa ilan ni Hyacinth Descendario Ronquillo, good morning. Sa kay Charlene Lopez Enriquez, amali, hi, good morning. 103.9 and 96.7 and 90.3 XFM Macalon. Mayong buntag, kununo sa ato na. Mayong buntag, Charlene Lopez Enriquez. And of course, sa mga katropa natin yung nag-alantaw sa atin all over the Philippines, all over the world. Good morning sa inyo! Mayong adlaw, good morning, magandang araw, and mayong buntag, mayad nga adlaw pagid ganit. Tanana, sakop natin. Mayong aga sa Liwada, kag syempre nagatutok ka mo sa gihapon, address sa atin programa sa Liwat, Exciting Pilipinas! Mapa-quiz ko ano program tao. Ano nga lang sa yung program, di ba lang? Sige sa mga katropa natin dira, don't forget ha, nga mag-like sa aton and follow nga Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And, syempre, comment maka mo dira and share nyo mo lang aton yung Facebook Live para damo makalantaw and makakita sa aton nga mga pag-greetings at pa-shoutout and program every morning para madamo sang mabugtaw. Grabe, husky ang bosses. Madamo sang mabugtaw, alright? And of course, sa mga naghihimos dira, whether you're heading to work or getting ready for bigay sa eskwela or enjoying your food, subunga aga, nagkakaon ka na daya. Or you're enjoying your fresh cup of coffee. And speaking of coffee, mga katropa, sa aton nga mga katropa dyan, nga mga coffee lovers, pero at the same time, gusto sa kape nga healthy, namit kag, you know, makabulig pagid sa imong lawas. Mga katropa, mayara kita sa kape nga para gid sa inyo. Aton nga Santong Gold Coffee Mix. Yung bago natin yung Santong Gold Coffee Mix, mga katropa, ang hindi lamang basta kape. Pinasahin nga kape, bangod niya, mayara ni sa ingredients nga manami gid para sa aton nga lawas. Mayara sa nga malunggay, turmeric, sang chia seeds, santone, plus glutathione and collagen. Mga katropa, namit pang sabora. Pero pinakanamit pagid kay makapagwapa and makapagwapo pagid sa iyo. Pagod sa glutathione and collagen nga ingredientis ni. So, diin ka pa, drink ka na sa kape naton nga pinasahe ang Santone Gold Coffee Mix.
Baka rin mga katrapahan sa mga leading drugstore, Senator's Grace Pharmacy, Watson, Generica Southstar, and TGP. Of course, ini man mabakal na sa itong Yes to Health Store located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Siyempre ma-order man online sa inyong mga online shopping application, just search Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. First, thank you so much sa mga nagatutok sa aton subong. Sige, padayon kamo sa pag-share sa aton yung program para mas madamo kita. And of course, syempre we have a fantastic lineup today sa aton yung mga pampag-good vibes from music up to our trending videos sa aton yung TikTokan. So, ready na pala kamo para sa TikTokan natin this morning. Uso naman subong, last time we have the hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi sa bawat galaw ko. Basta mo na, di ba? Hawak mo ang beat, no? Grabe, ang hype sa ano, sa internet, no? Sa internet because of that. But, na, ano pa ginaya, nabuslan pa ginaya, buksan mo, papasukin ako, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. Wala. Pero now, may bago na naman yung trending na kanta. And it's from the girl group from the noontime show, It's Showtime. Ano sila na yung ginatawag na Baby Dolls. Baby Dolls. Mga Baby Dolls sila because they look like Barbie Dolls at the same time. Ito yung sila ginatawag na baby sa ilang na set usually. Na mga katrapa sa It's Showtime. And they are all dancers and singers at the same time. So, ginimpon, and they are total performers, which is now they are booming when it comes to dancing. Sing lang ang mga trending songs, ano? Anong example? Ganit sing lang mga songs. Inab lang ha. Ikembo. Hindi ko kabalo magkanta. Basta like, ingin tanda ikembo to have got time. Sige na lang. Eh, play ito na lang kahit hindi ko kabalo sa lyrics. About to present our trending videos sa ating TikTok and video for today, live the live sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Arina, Arina, Arina, TikTok na!

Nah, this one. Ah. Yon. Dahan naman ang isa nila kasong mga katropa, no? Pero ito mga katropa, ini siya karon ang trending naman online. Kasi pagod na naman ni nga nung kanta from Baby Dolls. And madamo sang yung mga trending ginaano sila, no? Gina play. Gina brahan choreography from dancing to trending pareos ni bago lang gid sa mga video nga dapat grupo kamo ko na ubrahon sang isa ubrahon man sang isa tanan kamo no so let me show ubrahon together with your groups meron man siya pero may hindi siya saot man nga saot gid ja plus may ari pagin sila isa ka song this one.

muna, that's it. Amo tong chorus, yaga muna ang yung anong kumbaga ginihuan nila kanta and sound and choreography. Feeling ko may bago na naman masikat nga grupo. I don't know, but well, hindi ko pa sila kilala. Pero daw damo-damo man sila, ebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, 8 sila kabilog. 4, oh, and 7. 7 sila kabilog, no? Ginatawag sila nga Baby Dolls. Baby Dolls. Kung ako yung mag-ubra ko yung girl group, ano ngalan siyang girl group ko man? Diba mga team? Amunia team, baby team. Sex Bomb, ako yung gano'n na. Team Bang. Team Bang. Anyways, that's it for our TikTok and video for today. Hopefully, natin nagkahatag sa inyo sa hanggang bago naman nga, you know, planned for your next TikTok session with your friends or with your family or even if you're alone. Sa'yo lang ang giling-giling ko. Para lang sa'yo ang giling-giling ko. Ah, magali na. Yawan, di ko pa numdum ka ina. Ah. And of course, mga katrapati, samtang ginagahimos na kamadira sa inyo yung mga ano nung mga olobrahon sa inyo mga tagsa-tagsa kapalimalay. Samtang nga nagahikot ka mo dira sa inyo nga mga scheduled activities o kung mga assignments, especially sa mga teachers nga they are preparing everything for the next week. So, na-prepare ilang ilagamit, ang ilang mga lesson plan, ang ilang mga chalk, ilang classrooms, and the most importantly, themselves. Kaya I know, next week, masugod naman yung ilang mga pagsanta sang ugat nila sa liog, especially sa mga teachers natin sa elementary where you know would like pay team o kani ano ba lang mga kabataan gagmay kagbago pa lagi nagsulod sa klase. For sure may mga mahibi naman eh first day of school, especially sa mga sulod sa kinder or grade 1 yung medyo you know they're scared pa mga babies. Anyways, sige. Get ready lang dira mga katropa. Kung patahin lang sa inyong magiging obra, samtang nga nagpamalit rin sa atin sa XFM Bacolod 96.7 and 103.9. And of course, here mga katropa, let's go back again to our music. No? So, musikahan na naman kita balik. Samtang nga ano ka mo dira, nag-hikot, no? Let's get this morning started with this song again. To boost your energy, arigwa, Cake by the Ocean.

And that was Get Lucky by Daft Punk featuring Pharrell Williams. And our time, 5:27 in the morning. Good morning, good morning. Sa mga katropa natin. Kinagatutok pa rin. Good morning sa inyo, sa kay Tita Maddie Marcito. Malia, good morning, guap. Shout out lang ko no sa yapaka-isa nga si Rinaline Tresvalles. Malia, ay Tresvalles Trangia. Malia, always ko no, kag good health ko no. Happy birthday, gali. Ano, hindi ko makita. Saliwate no, sa pakaisa ni Mama Maddie Marcito kay Rinaline Tresvalles Trangia. Happy, happy birthday! And good health always sa mga apuman niya ko no, kay JM Marcito kag sakay Uding. Happy birthday man! Happy

0: sa mga nag-celebrar sa ila yung birthday. Happy, happy birthday! Happy birthday! Yan, happy happy birthday sa mga may birthday sa mga aga. Nasa ilaman ni Lionessa Cachomba, good morning! Sa kay Andres Vincent Bionjogo, good morning. Con Bion Hugo, good morning. Sa kay Jurem Isidro, Jurem Jr. Isidro, good morning man. Ano may yung pagpamateri sa programa natin. Sa kay Sir Randy Santisas, nga nagpamating man subog sa atin, good morning. Sa kay Sir Epe Helie, good morning man. Sa ilan ni Jenny Rose Legaspe, mayong aga. Balindre, 96.7 and 103.9 Bacolod, good morning. Sa inyo dara, watching sila ko no. While nagapaninda sa nga Balungay, Pandisal, tingog ang megaphone sa iya ko na uyab nga si Benjamin, soon to be bride. Uy! Grabe! Malungay Pandisal. Malungay Pandisal. Sige ha, mayong kapagbaligyan rin sa inyo Malungay Pandisal while nagatuto kay nagapamati sa atong Andrea sa Exciting Pilipinas sa atong niya Estasyon XFM Bacolod. Thank you so much. Nasa ilan niya ano ni Barry Ingana dira sa Barangay Maao, Bagus City. Good morning good sa inyo. Mayong good nga pagpumati and thank you so much for being with us in this program. So mga aga. Uy! Sagwa ang oras natin. Oras! It's 5:30 in the morning. Alas 5:30 na. Makita ko na sagwa. May aliwalas na. No? Gamat-amat na si Laksi Haring Adlaw. So sa mga katropa to dira, no? Na pagkinahulat ninyo, himos na, bugtaw na, tigang na, digamo na. And magpasalamat na. Be thankful. Let us pray everyone ngiti. Another life naman today that we can enjoy and we can be kind. Diba? Sige mga katropa, no? Nakulabos natin ng oras. Alas 5:31 na. So, sa mga katropa tada, sa may mga kantuan, sa mga adlaw, sa mga mabarigada eskwela, mayog ang pagpanglimpyo. Also, to isang mga estudyante, dira amo man, i-prepare nyo naman ang inyong self for the upcoming opening of classes. Siyempre, hindi lang yung mga teachers na ma-prepare as what I've said earlier. Of course, aton man yung mga estudyante. Are you ready? Ako yung kung excited kung yung basta opening sa class. Iti, ano mo na kita? Graduate na mo kay Gali. Skwila taliwat. Kasi to, gabalo budlay ha. Wala tanik mo skwila kaliwat elementary or high school. OMG. Anyway, sa liwat sa may mga tanandara nga mga olobra, kung nga aga, no? Maayo din nga pag-obra sa mga may pakantuan for their vacation, lagaw, lagaw kung obra man ang lagaw is da, lagaw or wherever you go, no? As long as nga safe ka mo dira. Hinay-inay lang sa mga nagbiyahe mo na, sa mga nagtutuksa sa mga drivers, ang in-drive, drive. Anong drive? Grab. Ano pagiganing Maxim, etc. Of course, mga jeepney drivers na rin. Both on the modern and the traditional jeepneys. Good morning! Kanang Jojo, dira mayong aga. Mayong pagbiyahe na dira sa Morota sa Tacoling Central Market. Good morning! Sa mga pasahero, mandira aga, nagatutok sa atin. Good morning! So, what? Happy, happy, happy Tuesday! It's June 2, 2026. Mga katropa, ingat, keep safe, and God bless you all! Happy Tuesday, and good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: karon may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-assistive pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-assistive pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assistive pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gin,
10: may free collagen,
9: ang guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
7: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katrupa, exciting!
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook.
15: Arena Plus.
14: Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ning mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ning mga ideya, informasyon kung paano naton matipigan ang ato sa ning lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit amo ni pagpanghangkat sa ato sa ning ikaw ang lawas permimo. Mga viruses, bacteria, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sa ring lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa ring kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakterya, sang fungi ang ato sa ring immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutan nun, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot na-

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kaga nga ito sa pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Kaga nga ito sa kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina-welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagbalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayo ni Sir Josil para sa inyo sini nga binipisyo.
1: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
2: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. No, sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
3: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema.

0: Travel Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, karason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. And then kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaon nun that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa naton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sini nga blood sugar, kun makita niyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa nagpa FBS o kun nagpa blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpalaboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon magdiabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
2: Ida, Sir Josil, kon iron mong imo sini kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tay ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na gina-inom.

0: Ganun like sa type 1 diabetes. May ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sini nga lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sini nga pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema hindi nagarespond sang aton sini nga cellula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kun padlock, pero hindi naga-function ang ining liabi kun imo sini gamiton.
1: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
0: Correct.
1: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes sa Doc Leo?
0: Diri kita Sir Josel no sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, balo man tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
1: Hambal nila ko no ang buyon, not until nga naibaluan tang cause ni ha ang pagkabuyonan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
0: Correct.
1: Kay kon why ka kwarta, hindi ka man ka bakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
0: Depende Sir Josel sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog nga limnon.
1: Bisyo in short.
0: Yes.
1: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat din natawag. Ibang sinatawag nila beer fat.
0: Yes.
1: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then if we speak about inactivity, katamaro niya Doc Leo, maghulag mo.
0: Correct Sir Josel.
1: So kung tamad ka maghulag, eventually nagakos man ina sa diabetes.
0: Sakto Sir Josel, no? Ilabinigin sa panahon naton subungo daw more na kita sa pahapos bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
1: No.
0: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanang to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josel nga nagapahapos sa aton sininga kabuhi, pero nagapataas mo sa risgo sa badatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa inyo, Doc Leo?
0: Amo ni mga kalanon, Sir Josel, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
1: So, kinang limit kita, we're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapaintindi sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamoon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisig gihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
0: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
1: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Doc Leo?
0: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton Sir Josel nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members,
1: manggad na lang
0: nga abibalatian pa. Manggad na lang. Pero kung waay malang sa'yo manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
1: palanublion.
0: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ganikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nag-suffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga

0: OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Dr. Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga gitatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling na mo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
2: Ako si Amelie.

0: Now available in your nearest drugstores. The Secrets of
1: Health. Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sinin nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid,
2: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment. The secret
1: of health. So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
2: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat tuay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo palang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan ginaton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas. Southern
1: Plus Gold. Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga may kwarta ko, baklon talang silingya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
2: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa mga organs.
1: No.
2: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo pakadamo sa igasto mo sinadira, hindi na ma-uli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagi ng bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
1: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na aton ina mapabalik, Doc Leo?
2: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kag mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C, may mga benepisyo gali ini sila Sir Josil sa yadtong may mga insulin resistance.
1: And then this vitamin D3, no, sa premium D3 nga may vitamin D3, dako amo bulig gyud sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, ta Doc Leo?
2: Correct Sir Josil.
1: Ang sa prutas naman is ampalaya, sa utanon dahon is balunggay.
2: Yes.
1: Kon may na batsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
1: Hindi ka uyon ko nung kautan, mamalni ko na type, ah. Hindi ko bet. Pagkatapos, pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
2: Actually, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, no, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ra kun din ang una maubos.
1: Spaghetti.
2: Correct.
1: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
2: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sining nga kanon.
2: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa sarantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compounds sa kanyang lanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sining blood sugar, kag kung mataas ng aton sining blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again. Yes.
1: Magluwas sinabi ang pag-take na ton if we take it one by one. Kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
2: Yung recommend Sir Josil nga raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
2: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upo diri dapat ang pag-treat man naton sang iya sining ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sining medical condition is high blood or hypertension.
2: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
2: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
2: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
2: Yes, Sir Josil, no? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga tao nga deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
1: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
2: Mm-hmm.
1: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
2: Mm-hmm.
1: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
2: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
1: Mm.
2: Tungod nung kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tedaw budlay man bala kung kaisa lubagon.
1: Mm.
2: Pero ibasin nato niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
1: Mm.
2: Kagun diabetic nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa mga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin, dira amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa mga cellula, kaya may Santhone Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa mga cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsige-sige taas ang aton sa nikalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sige-sige sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
2: Tama.
1: Ining pagdugo blas aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
2: ngislo.
1: Ta, ngislo.
2: Oh.
1: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
2: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason, nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin T3 ka pa. Mabibigay sa mga bulika. The Secret of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapi at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka git sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concern sa iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sining blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sining blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sining acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkadto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ara de si Doc Rem Pinado. May mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kadto ka buda ra from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Exciting, bro!
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ng asawa ko.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Mga katropa, exciting dito!

Center. Mga balita nga una mo mabaldiri mo mabalian. Express Balita. Labas kang eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: ng News Express Manila.
1: Next, sa time tayo mala sa isa 17 na. Mayang aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahayin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropas ng Martes sa Hunyo 2, tuwing 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa naton dira, ang XFM Bacolod, babatihan ninyo kami mga katropa sa inyong mga radyo. Sa FM band kita, kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman, mga katropa, nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang miyara sang live stream sa YouTube sa Bacon XFM Bacolod 90.3. Kag of course live makita sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod and Public Service Authority.
1: Kag mga katropa, miyara kita sa ginatawag nga official streaming app sang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Inyo drama batian mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, miyara magkita sa text line na dari sa tanong station XFM Bacolod ang atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na atong padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Big time rollback sa presyo sang gatong ginabi-abi sa lokal nga transport group apang nagalaom kun tani nga magbarato man presyo sang balaklon.
2: Samtang school supply sa mga estudyante sa Bacolod di panagtag na sa Lunes. Samtang Brigada Eskwela nagsugod naman kahapon nga adlaw.
1: Isa ka soldado patay sa natabong engkwentro batok sa NPA sa siyudad sang Escalante. Kag para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita. National News.
1: Senator Jinggo Estrada nagsungka sa PNP CADG bangod sa warrant of arrest sa no bail sa plunder case.
2: Military drills ang China sa bahod ni Mansinloc ang hindi matuod.
1: Kag para sa itong mga headlines sa international news.
0: Express Manila, international news.
1: Dinosena ang nagkalamatay sa paglupok sang gintago ng mga eksplosibo nga ginagamit sa pagmina sa Myanmar.
2: Brazil, ginamonitor ang duha ka posibleng kaso sang Ebola pagpalaptas ang GRC padayon man nga ginagkabalak-an.
1: Kaya para sa itong balita sa sports, mga Philam players sa San Antonio Spurs sa kag New York Knicks, kabahin sa mga balantayan sa maabot ng finals sa Web.

0: Samtang sa ito naman yung showbiz news, Bel Mariano, ginpayag, hindi problema kung dapat kabalakan kung ikaw ang mangin isa ka-overdress sa mga events.
1: Para sa ating nga balita espesyal, kapot si katropang James King. Ano kagid bala ka diehard bilang isa ka-fan sa imong mga paborito ng mga artist o banda? Kaya dito mga katropa, isa ni ka-Korean boy group ginakabuangan sa mga Taiwanese fans. Tob-tob nga naglabot na sila mga katropa sa Taoist Temple para lang gid magpangamuyo para sa tickets. Alas 6:22 na. Mga katropa, to nabatian ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiban pa. Kagining inadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At napadulungan ng mga kaundan sa mga balita sa lokal.
3: Express Balita. Local news.
1: Update sa natabungan kwentro kahapon sa siyudad sa Escalante. Ginkumpirmar ni First Lieutenant Phoebe Fardo ang Civil Military Operations Officer sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army. Ngayon sa kakatapos ang militar ang napatay sa nagluntag ng engkwentro batok sa ginapatian. Mga membro sa Northern Negros Front ng People's Army ng mga remnants sa sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, siyudad sa Escalante, hapon sa Hunyo 1. Kipayag ni Pardo, ang grupo nga nasugata sa tropa amuman ang ginakabing grupo sa napatay nga rebelde nga ginkilala sa kay Arnel Tapa nga leader sa NNF Dismantled nga napatay sa tinalikteng engkwentro sa tong Abril 19 sa Barangay Salamangka, Banwa sa Toboso. Ginpayag man o kundugang panifardo nga antes sa tabong engkwentro nagapatigayan sa operasyon ng militar bangod sa mga impormasyon nga ilan na baton angot sa presensya sang armado nga grupo sa lugar. Kag ginpayag man sini nga may kang tanan sa mga nauna nga insidente sang pagpaniro sang mga NPA sa barangay ang ininga mga grupo sa Barangay Dulis kag Barangay Minautok sa Banwa sang Calatrava sa tinalikdan gidlang nga bulan sang Mayo. May nagagawa mga impormasyon ni Suno kay Fardo nga posible maghimo naman sa mga pag-atake o kon mga kalakasan ang armado nga grupo sa bayan sang Escalante gani gin padulungan sa mga militar sa lugar agud masiguro ang kalinong kag seguridad sang mga residente sa ginpatigayon nga operasyon. Nagluntad ang engkwentro nga nagresulta sa kamatayan sang isa ka soldado nga katapos ang 79th Infantry Battalion samtang nagapatay man ang ilang hot pursuit operation sa karon batok sa mga nagpalagyo nga mga katapos ang NPA. Wala na yung ginpagwang pangalan sang militar bangod nga naghangyong pamilya nga hindi lang anay ipagwa ang iyang pagkilala. Kag sa karon nagapadayon pa ang paglaot sa militar sa mga nabiling mga rebelde sa lugar kag ginapatian nga may pila ka mga pumuluyo nga apektado sa karon kagara sa mga evacuation centers.
0: Sa piyak nga bahay ni panagtag naman sa pagbukas ng klase sa mabot nga Hunyo 8, mga libre nga school supplies para sa mga estudyante alin kinder to grade 12 sa mga pampubliko nga eskwelahan sunod kay Mayor Greg Gasataya. Ang kaundan sa mga school supplies nga panagtag mo ang mga nagasunod para sa kinder pupils, mabato nila ang 4 ka notebooks, 3 ka roll sang grade 1 writing pad, sa isa ka box sang 12 o kung isa ka box sa 12 tananangunod ka mga number 2 pencils, 2 ka sharpeners kag isa ka custom backpack. Ang estudyante naman na humalin sa grade 1 to grade 3 makabaton sang napulo ka mga notebooks, 4 ka rule sang intermediate pads, isa ka kahon sang number 2 pencils, 2 ka sharpeners kag isa ka custom backpack. Para naman sa mga grade 4 to grade 6 sa ginapreparar naman ang napulo ka mga 80 leaves sa notebooks, 4 ka rule sang intermediate pads kag 2 ka kahon sang black ball pens nga may 24 ka unod. Duha naman ay ka red ball pens ang idugang kag duha ka number 2 pencils kag isa ka custom backpack. Samtang sa mga estudyante naman sa high school from grade 7 to grade 11, sling bag naman ang ipanghatag kag isa ka set sang PE uniform ang ilang mabaton. Dugang pa ni Mayor Greg Gasataya nga kapin sa 113,000 ay ka mga estudyante sa syudad ang benepisyaryo sa nasambit nga programa. Nagpangabay man si Mayor Greg Gasataya sa ginikanan nga hindi danay magbakal sa mga school supplies bangod nahanda na ang tanan para sa mga estudyantes sang syudad.
1: Handa naman ang Department of Education Negros Island Region para sa pagbukas ng klase sunod kay DepEd-NIR Regional Director Dr. Amir Oitico. Apang ginako sa ahensya nga kakulangan sa classrooms ang padayon nga isa sa pinakadako kapag pangangkat sa rehiyon. sa Nagsiritas ng DepEd NIR, sobra sa 2,000 ka mga classrooms pangkinanglan sa Biloga Rehiyon. Nakip din mga hulot klasiyan nga naguba bangon sa mga bagyo nga nag-igo sa tinaligtan nga tuiga. Sunod sa Kayo Tico, napalabot na nila ang nasambit nga concern kay Education Secretary Sunny Angara kagpaday nga ginapangitaan sa pamaagi agud masolusyonan sa pinakamadasig nga tiyon. Gipaagman sini nga ginakoordinar na ang kinanglanon nga pundo sa mga lokal nga panguluhan agud magbinuligay ang DepEd kag mga local government units sa pagpakayo kag pagpatukod sa dugang nga mga classrooms. Nagsugod naman kahapon nga adlaw ang Brigada Eskwela sini nga tuig 2026 kung sila yung ginahanda ng mga eskwelahan para sa pagbukas ng klase sa Madason ng Lunes sa Hunyo 8.
0: Ipatawag sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO ang tanan nga mga barangay rescue personnel agad usisaon ng ilang kahimtangan sa training kagapasidad sa pagresponde sa emerhensya. Ini ang nangin pahayag ni Dr. Ana Maria Arnie Pernan, ang head sa CDRMO kasunod sa viral video sa aksidente sa Aranita Street sa Barangay Sumag sa Mayo 31 nga may mga aligasyon nga kakulangan sa pag-rescue sa isa ka motor rider ang nangin rason kung nga naging dead na rival ini sa ospital. So napagkay CDRMO head Dr. Ana Maria Arnie Pernan nga ang mga rescuer personnel sa barangay kag hindi personnel sa CDRMO ang nag-responde sa insidente kag bisan pa nga may tatak ang sang CDRMO ang ambulansya nga gingamit sini. Ginapasumiter naman sa CDRMO sa incident report kag plano man ang refresher training para sa mga rescue personnel. Gindugang panipurnan nga may nagkalain-lain nga level sa kahibalo kag experience ang mga barangay responder. Bisan pa nga nakapatigayo na sa training ang ahensya sa tinalikdan nga tuig. Sa piyak nga bahin ginpahayag man ni Mayor Greg Gasataya nga ginpang-train ang tanan nga mga personnel nga magasakay sa ambulansya kag mag-rescue. Pero tungod sa insidente sa nasambit nga video, ipatawag sila liwat para sa nagakaigo nga skills kag proper training.
1: Big time rollback sa presyo sa gatong subong adlaw, dakong abulik sa kita sa mga drivers. Apang malay na nga makabalik pa sa pre-US-Iran war ang presyo suno sa Bacolod da Manibela. Sino kay Rudy Catedral, dakong abuhin ang masobra 9 ka pesos ng pagpanaog sa diesel kag masobra 4 pesos sa gasolina. Magatapak na lang sa 70 pesos ang litro sa krudo. Apang malayo pa ini sa 55 pesos ang litro antes ang Pebrero 28 ng pag-atake sa Amerika sa Iran. Nagalaw mang transport nga magapabili ng Department of Energy o kundi DOE nga magaligmat sa lakat sa transaksyon kagipatuman na dako ang pagbuhin sa diesel bago damo ini ang ginagamit sa public transport. Sa bahin sa mga negosyante sa domino effect o kung ang domino effect sa gatong sa negosyo ang makabuligman nga hindi matamaan ng food manufacturers kagiban pa ang mga size sa negosyo nga nagagamit sa gatong.
0: May nasyal na nga pag-aregluhanay ang pamilya sang rider nga napatay sa natabong nga pagbangguanay o kung pagbungguanay sa isa kasalakyan kag motor sa Dalan Araneta, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod hapon sa Mayo 31. Ang biktima ginkilala sa kay Alas Joshua, legal ang edad, kag-residente sang Sitio, Minasugang, Barangay Tambunak, Banwa sang Toboso. Samtang ang driver sang isa ka SUV ang ginkilala sa kay Alias Alfred, 69 years old, kag-residente sang Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Sino sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sang Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, gikan sa Sur Padulong Norte ang motor sang biktima kag naligar nga nag-overtake sa nawala nga bahin kag nasugata sining salakyan nga ginamaneho ni Alfred nga ara sa inner lane kag gikan naman sa norte nga bahin. Dugang pa ni Bonilla bangod sa mabasko nga pagkabunggo, nagtabog ang biktima kag naigo sa motor sini nga nagasunod kon sa motor sini ang nagasunod nga salakyan nga ginamaneho naman ni Alias Mark, 31 anyos kag-residente sa Barangay Kalumanggan, siyudad sa Bago. Giningagaw pa dala sa ospital si Joshua apang ini ang ginbawian sa kabuhi suno sa doktor samtang nakaagon man sa pila si Alfred kagangupod sini sa salakyan. Kung madumduman man yung natabo ang aksidente kadungan sa madamol nga pagbubo sang ulan tinalikdan nga Mayo 31.
1: Seryoso niya kung kinanglan magpasakas ang kaso o brahon sa syudan ng kinanglan kag nagakaigo. Ining pahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, mayangon sa pagpasakas ang kaso sa mga nagabalabag sa kasuguan ng mga public officials kag empleyado sa gobyerno. Ining angot sa statement ni punong barangay Jason Ligaya sa barangay 16 nga nagpahayag niya siya ang ginapunterya sa syudan may kangtanan sa clearing operations. Ipaayag sining ang pagpasaka sa kaso sa Bacolod City Legal Office o Consilo. Ang batok kay Capligaya sa Barangay 16 isa ka klaro nga statement kag direksyon sa syudad sa kampanya sinikontra sa mga obstruction sa pampubliko ng mga dalanon. Dugang panitsyo nga una nang nahatagan sang notice ang kapitan matapos ang ilang clearing apang personal interest sini ang pagbutang sang vendo car wash sa lugar. Ipalabot man sa City Legal Officer nga wala sila sang may ginapili nga barangay sa syudad sa ila ginahimo ang clearing operations. Kagin panumdo mga tagsa ka barangay officials nga dapat ila na ina dira ubra nga hawanan kag igaminti na rang dalanon sa barangay. Sino pa kay show kung hindi pag ubrahan sa nagakaigaw ang tikang ang kaangay nga mga sitwasyon. Posible lang nga magapadayon kag magbalik-balik ang pareho nga problema sa mga pampubliko nga lugar. Naibaluan nga nagpasaka ang CLO sa kriminal kag administrative complaints batok sa nasambit ng opisyal. Ang reklamo, may kangtanan sa allegation sa grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service bangod sa ginpamta nga window car wash sa sidewalk sang Palangka Roads nga sakop sa Barangay 16. Hasta sa karon, wala pa sa Gyapo nakakasang nasambit nga window car wash sa lugar.
0: Nagsungka ang suspek ara sa likod sang pagpamuno nga nagresulta sa kamatayon sang upod sininom sa Sitio Palayan, Barangay Kabadyangan, siyudad sang Himamaylan hapon sa Mayo 30. Kumadumduman ang biktima hakin kilala sa kay alias Archie 41 anyos samtang ang suspek gin kilala sa kay alias Rico ligal ang edad, isa ka truck driver kag lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon sang Himamaylan City PNP nakahunong na sa karon sa ila kustodiya ang suspek kag ginapreparar na mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso nga murder batok sa suspeka. Nagagwa man sa investigasyon ang biktima kag ang suspeka ang upod inom sa balay sang ilang kakilala kun sa diin ang biktima nagapanit sang engine mango apang gilayon lang ini nga ginpalapitan sang suspeka ginbuno sa magkapila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sang biktima.
1: Nagpalabot sa reklamo sa otoridad ng isa kabalo nga babaeng matapos kay ginutang ang balay sinisang iya mismo nga bayaw sa Purok Gama o Barangay Magbalyo, siyudad sa Kabadkalaan, gabi sa Mayo 31. Ang biktima aging kilala sa kay alias Joy, 51 anyos. Isa kamangunguma samtang sa ang suspect ang kilala sa kay alias Danny, 57 anyos kagalod sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sa next investigasyon sa Kabadkalaan City PNP, arang biktima sa sulusing iyang balay kagilayan nga nag-abot ang suspect gagina aligar hubog. Kag nagmaoy sa lugar, kagining nagpauli sa iyang balay, kaginapatian, nagkuwas ang armas lutang. Totoo nga nagpalupok ini, kag naigong balay sa biktima. Gilay nga nagpalagi ang suspek. Matapos ang insidente, apang wala man sang may napilasa sa pagpanglutang sa suspek. Kagining natigay man nga madakpan, matapos magresponding mga tanod sa lugar, kag nakumpiskar ang isa kasulpak. Kagbasiyo sang 12-gauge shotgun. Sa karoon, nakaunong sa kustodiya sa kapulisan. Ang suspek ay pasakan sa nagkakaigo ng kaso.
0: Magasugod na sa syudad sang Bacolod ang hinampang para sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup Southeast Asia Basketball Association o CONFIBA Shaba Qualifiers 2026 nga igahihost sang syudad humalin subong nga adlaw Hunyo 2 tub-tub Hunyo 6. Lakip sa mga nagpartisipar ang pungsod amusang Pilipinas, Singapore, Thailand, Vietnam kag Indonesia nga magakompetensya para sa tsansa nga makalambot sa mataas nga level sang FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Pagahiwaton ang duha pagahiwaton ang nasabit ng pahampang sa duha ka mga venue sa STI West and Negros University Gymnasium. Samtang ang Mises Gym naman sa Vista Alegre amo naman ang gintalana bilang practice gym sa mga nasabit ng kupunan. Libre man ang pagsulod sa pampubliko nga libre man ang pagsulod sa publiko sa nasambit ang mga event kabakin sa pagpanginganyo sa mga basketball fans nga magsuporta sa torneo. Ginakabigin nga isa ka makasaysayan nga hitabo para sa Bacolod bangod una ini nga beses nga mag-host ang syudad sang amusin nga international nga women's basketball tournament sa rehiyon sang Southeast Asia. Ginpaabot man na mabasko nga suporta sang Negrense kag Bacolod don para sa atleta nga nagaluntad kun magapakita sang ilang talento kag ilang representasyon sang tagsa ka nasyon sa nasambit nga kompetisyon sini nga tuig. Nahibaluan man nga mayara sang isa ka Negrosanon sa pambato sang Gilas Pilipinas sa Under 18 nga taga Silay City kag may tatlo ka iban pa nga mga hiligay noon o kon nga mga Ilonggo gika naman sa Panay.
1: Patayang isa kalalaki matapos sini ang malumos sa suba sa Akops ng Sitio Gulingan, Barangay Biao, Banwas ng Hinalbagan, gabi sa May 31. Ang biktima aging kilala sa kay alias Mark, 51 anyos, kagresidente sa nasabit nga lugar. Sa next investigation sa Hinalbagan PNP, nagpadulang biktima sa suba agad nga mga oriente sa isda. Kag may isa ka residente sa lugar nga nakita na lang ang lawas ng biktima nga naglutaw kag wala na nagagiho. Gilingay ang padulungan sa mga otoridad ang lugar kag indala sa ospital ang biktima apang iningideklarar nga dead on arrival sa doktor. Kag nagagawa sa investigasyon sa kapulisan, sa digman sa ilang pagpangusisa sa mata ng biktima may ara sang kuyapa. Ginapatian nga posibleng ginatake sa balatian kag nalumos sa suba nga nagresulta sa iya kamatayon.
0: Samtang number 11 naman ang ranking sa Negros Island Region sa una nga palarong pambansa nga gipasakupan nga magaserbi naman nga baseline sa pagbalay sa programa sa sports ng bagong rehiyon ini ang sunod naman kay DepEd NIR Director Ramir Oitico. Sunod kay Oitico, hindi man impressive ang resulta sa ranking pang magaserbi ini bilang balasihan kung paano pasanyugo na ang madason nga mga linyada sa athletes. Kadamaan sa katapos ang Negros Island Region team ang taga Negros Occidental kag Bacolod City. Bangod sa nga pagsiparar sa Negros o Western Visayas, nagpanaog man ang ranking sa region o kung sa Region 6 halin sa pangatlo karon yara naman sa panglima. Ang resulta sa hinampang maghahatag sa bagong direksyon sa duha ka rehiyon samtang kamatamat naman sa kasa total medal count amo ang Region 7 o kung Central Visayas kag Region 6 o kung ang Region 11 o kung ang Davao Region.
1: Alas 6:37 na inyo nabatian ang kabugusan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At naman padulungan ang mga kaundan sa mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Nagsungka kahapon nga daw, Hunyo 1, si Senator Jinggo Estrada bangod sa ginpapanawag ng warrant of arrest sa Sandigan Bayan 5th Division angot sa kaso nga plunder batok sa iya. Ang plunder case ni Estrada ang wala sang bail nga ginrekomendar apang nakamen sa inisan na unang arrest warrant para sa kaso nga graft nga ginpagwa sa Sandigan Bayan 2nd Division sa tong Mayo 31. Sino kay Senator Jinggoy? Hindi, inisya magpangayo sang kustodiya sa Senado matapos nga maaresto. Ginpanindugan sa mamalida nga wala sang basihan ang mga allegasyon batok sa iya apang iya nga gipahayag nga siya ang ginpangabay nga mag-upod sa minority bloc kabaylo sa pagdula sa mga panumbungon batok sa iya. Samtang ginpanindugan sa National Bureau of Investigation nga legal ang pag-aresto kay Senator Jinggoy bisan nga ra pa ini sa sulod sa Senado bangod sa arrest warrant.
0: Ginkompirmar sa National Bureau of Investigation akong NBI si Director Melvin Matibag na nagpagwa na sang sampida ang ahensya batok sa pila ka mga personalidad. May kaantanan sa investigasyon sa natabo nga pagpanglutang sa Senado kag pagpalagyo na Senador Ronald Bato de la Rosa. Kalakip sa mga ginpatawag sa NBI ang musanday suspended Senate Surgeon at Arms Mau Aplaska, Pasay City Chief of Police Jose Rito de Sesto, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla nga si Jen Robles, kagtiyo sa Senador nga si Virgilio Carino. Suno sa kay Matibag, importante nga usisaon ang papel sa among mga individual agud may baluan ang posibleng nga security lapses kagkunwala sila ang responsable sa insidente. Dugang pasang NBI nga tuyo sa mga sampinas nga magakuha sa matag nga testimonya kag ebidensya nga magkabulig sa pagtipon sa maidid nga report sa nasambit nga kinagamo.
1: Ginpanginwala sa Armed Forces of the Philippines upon ang AFP ang mga report nga nagapatigayan sa military drills ng China sa West Philippine Sea, partikular sa Baho de Masinloc, kag nagpanindugan nga himo-himo lang ang nasabit nga pahayaga. Suno kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, special spokesperson sa AFP para sa West Philippine Sea, kinahanglan nga taktika sa China ang pagpagwa sa propaganda sa tagsakatiyon nga magpatigayon sa exercises ng Pilipinas upod sa iyang mga kaalyado. Ginpanindugan sini nga wala sila sang may nakita nga organisado nga hulag, taktikal nga maniobra o kontingog nga formasyon sa mga barko sa People's Liberation Army Navy kag China Coast Guard nga makabig nga military exercise, kundi ang napaingin lang nga presensya sa mga barko sa palibot sang Baho de Masinloc.
0: Ginpaandaman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kaapang publiko nga hindi magtaya sa o kung magtaya sa laser beams kang iban pa nga high intensity light sa mga aeroplano bangod mahimo ini makatugas sa safety hazard. Sunod sa kaapang laser illumination na ang magkaapekto sa pananawan sa piloto kag magkatugas ang temporaryong disorientation nga posible magkaapekto man sa luwas ng operasyon samtang yara sa kahanginan o kung sa tion isang paghugpa. Ginahatagan man pagtamod sa ahensya ang hugot nga pagdumili sa pag-iwag o kung pagtudlo sa mga laser beam kang iban pang mga high intensity light sa aeroplano sa idalom sa Civil Aviation Regulations sa lokal nga produkto. Kung makonvict, mahimo nga mapreso sa 3 katuig kagmulta nga nagalabot sa 50,000 to 500,000 pesos o kung depende sa desisyon sa korte ang madakpan.
1: Alas 6.42 na, inyo nabatian mga katropa ang kaunan sa balita sa National. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At na naman padulungan ng mga kaunan sa mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Hindi maglubo sa 12 napatay matapos ang paglupok nga nagtayog sa Northern Myanmar sa Domingo. Taknalas dosis isang utos sa banwasang Namcam. Ang isa ka first responder nagpayag nga 46 ka mga personang patay. Lakip na din ang mga kabataan. Samtang kapin 70 ang napilasan. Ang National Liberation Army, isa ka prominenteng etnikong armado nga grupo sa pungsod, nagsiling ang paglupok intugas ang accident detonation sa mga natipon ng mga eksplosibo nga ginagamit sa pagmina kagpagkuha sa mga bato. Mula pa sang may ginbuyan ka partikular nga numero sa mga biktima, ang grupo bangod nagkapadayon ang investigasyon sa eksaktong o kung eksaktong gitunaan sa insidente.
0: Ginamonitor sa health authority sa Brazil ang duha ka pasyente nga may posibleng Ebola infection sa mga syudad sa Sao Paulo kag Rio de Janeiro. Sa tuga sa kahangawang nga posibleng maglapta ang virus gikan sa Central Africa pagkadto sa iban nga pungsod. Natukiban nga may hilanat ang 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of the Congo kung DRC nga ginbutang sa isolation bilang suspected case ang Ebola. Apag ang una nga pag mga pagtilaw nagpakita sang negatibo siya sa Ebola virus. Apang ginabantayan sa gihapon ini sa isa ka pinasahing pasilidad sa magkalalaton nga balatian bilang paghalong samtang sa mahinamaman sa Rio de Janeiro gipaidalom naman sa safety protocols ang isa ka lalaki nga taga Uganda matapos magkabatsigman sa sintomas ka ang isang ubo pagkurog kag pagpamuhin.
1: Alas 6.44 na inyo nabatay na kabugusan ng mga detalye sa balita international mga katropa. Kagining inadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Ato naman padulungan mga katropang balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Isa kabugal para sa Filipino-American NBA player nga si Dylan Harper nga itiglawas sa Pilipinas sa International Games sa Palabuton. Si Harper ang anak ni Maria Harper nga isa ka Filipina gikan sa bataan kag coach siya sang Don Bosco Prep sa New Jersey. Nagampang siya sang iya unang NBA season sa San Antonio Spurs nga nagabansi na sa finals. Sa post game interview ginpamangkot si Harper ko nagaplano ini nga itiglawas ang Pilipinas sa uli nga International Games. Sulod sa iya isa ini ka blessing para sa iya. Dugang pa, imahimo nila ini ni Jordan Clarkson sa New York Knicks nga isa man ka film nga makasumpong nila sa finals sa FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers kabayan si Clarkson sa Gilas, Pilipinas. Apang suno kay Harper, magatutok siya anay sa ilang pang sa NBA Finals nga magasugod na sa Webes, Hunyo 4, alas 8:30 sa aga oras sa Pilipinas. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At na padulungan ang balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
0: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz balita, ano bala ang epekto, no? Kung mga katropa, for example, ikaw ang ginatawag ng overdress, o kung masami daw extra ka bala sa imong pagpamayo. Mga katropa, ginahimo ini sa iban nga big deal. Pero para kay Bel Mariano, mga katropa, isa sa sikat sa karong artista nga ti sa karon ang bag-o lang gid nila pagwa nga pelikula nga Tayo Hanggang Wakas, mga katropa, nga ano no nga sine with Donnie Pangilinan ang nag-subong no ginapilahan sa mga sinehan. Ang nangin pahayag niya, mga katropa, matapos makuton siya nga ano bala para sa imo may problema, ayhan kating madamo bala sa gambal nga overdress siya mo na may problema bala sa imo kon overdress ang isa ka tawo, for example while nagatrabaho siya sa event o kung may kadtuan nga ano bala no, grabe siya pala mamayo, like kinatawag siya lang ka-over bala si mamamayo, ahaw mapa ano kalanggid, mapa Jollibee kung mapa bangga kalanggid na nakamu kaginabayo. Hambaliya, there's nothing wrong with it. Hambaliya, wala asang problema sa pagiging overdress. Ang importante, sunod sa iya nga ang imo bayo, imo gid, hindi mo kinawatan ang imo nga bayo, hindi halinto sa kwarta sang iban. Ang imo nga bayo, imo gid, wala nga ginpangabudlay yan. Hambaliya, kaya usually, kita ginabakal naton ng mga bayo. Kagambaliya, ang mga bayo naton, halin ni sa aton man pinamudlayan sa kwarta naton kag way nga maka-express kita biskan yang magadto ka lang da sa cafe nga stopan yo lang da bangga, pero kung gusto mo ya mag-ilis kay feel mo that day ti wala gina ya problema, ang lain lang da suno sa iya kung hindi ya appropriate ang imong abayo sa event or sa imong kadtuan, for example formal attire ti ikaw ya biko no naka two piece ti mo na ya ang something wrong, pero when you say nga overdress ka kung naka formal wear ka pero bongga gid ya kung baga ano kagid yan, no? Do, namiang kagid lang magpabongga every time, there's nothing wrong with it, so no, sa iya. Kahit ting mga katropa, madamo, abis ang mga, ano no, mga babagi, nga ti, mas ginahambali na permi, nga do, overdress na siya, bala permi, nga, naka, ano na siya, do, amo na bala. Also, same lang, mandi lang nga bae, nga amo na siya, so, hambal niya, we should not, ti, ihilabtan pa ya ang, the way nga mamayo, ang isa kagisang. Importante, nga, you love the way you are. Ambal niya, kung ano kaya mamayo, tiin mo na na. Kung ikaw yung simple, tiin mo na na. Kung ikaw yung overdress, gusto mo, tiin mo na ba na. As long as, ambal gani, happy ka, kag nagakadapat, imo nga bayo, kag imo kwarta. Ambal niya, hindi pala halin sa kundi inda yung kinawatan, mga katropa. So, ti, kung overdress ka mamayo, go with it. Kay ti, in the end, mga katropa, basta pag ginulsulan mo, itani, ginamo na lang tong outfit, ginsulob ko, nakakuha pa ko sa namin yung picture ako, na-feel ko pa ang moment. So muna mga katropa, para kay Bel Mariano. Ang aton nga showbiz balita ang ginadulong sa inyo sa aton nga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, makahelp sa gid ako makabuli gid nga magprevent sa early sign of skin aging. Ini marami gid nga magpaputi sa aton nga panit. At the same time, ang antibacterial marami gamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw para madula ang kamoy kag germs sa inyong nga lawas. Ingatan Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon para naman sa mahilig sa glutathione and kojic, mga katropa. No, sa glutathione, kinipunan pagid siyang virgin coconut oil con VCO. Aray, ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:49 na, mga katropa. Ang oras sa doon ginakulabos na, katropang Wendell. Arin na kita sa mga katropa naton, dira. Nga mga nagatutok, pero din tanim mabakal mga produkto sa Yes to Health.
0: Mga katropa, ang aton mga produkto ang babakal sa aton mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39 na Bacolod City. Mm-hmm. Ini ang babakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kay TGP. Ma-order man online sa aton mga online shopping applications. I-search lang natin ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: And good morning sa mga naga-monitor na. Rin na sila.
0: Yes, good morning sa ilan ni Sir Lloyd Avales. May aga. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, kay Godofredo Abunyawan.
1: Wow.
0: Mayong aga. Good morning. Ara sila sa Maycadi City. Nagpamati sila sa ito sa Cadiz City. Sa kay Sir Arvick Riz Casiris, good morning. Aga pa ni Bugtawgit, no? Kay Sir Pehelie, good morning. Yes. Kay Ma'am Elvira Gilugo. Sa ilan ni Tita Salina Trahedra, good morning. Kay Tita Daisy, mayong aga. Kay Nagrasya, ang kahapon, nagmamasahe. Ito sa may likod NGC. Baga.
1: Kanami.
0: Duty
1: ba?
0: Siya gapon eh.
1: May sa mag, ano?
0: Mayo na siya mamusa hangin.
4: Bow! Ka-perfect!
1: May sa mag kumus-kumus. Okay. Kinanglan man na nato. Kasi ano? Kinanglan man na. No? Sa mga panuhot lang, mga nginangin. Ta, bow. Sabi mo kung, ano na naman to, kulbaan ka na blau. Sabi mo kung ano nang balit yan. Isa ko, hangin-hangin lang na. Kaya naman sa taga-tinig ko lang, blaga edad ka. Masa ko, yung planakit lang ako. Masa ko, ano, nabisip. May mga balatian ako ni kung ano-ano. Hangin-hangin lang na. Ako, daan mo man sa pag-inom everyday, no? May kita habit, mga katropang, pag-tumar everyday sa mga food supplements, sang Yes to Health. Mga Santon products naton, no? Para healthy kita always, para hindi ka balas magsilimblang, ay, hubasik na muna ni balatian ko subong. Dako nang bulik sa mga Yes to Health products, mga katropa. Ilabinigit sa aton nga ikaayong lawas.
4: Wow, ka-perfect!
1: Ate, minom na?
5: Sir, yes sir.
1: Adon lawa. Alas 6:51 na, mga katropa. Ang oras natin ginakulabos na kay magabulos na ang bulusay. Kapon si katropang Erwin Salinas. Ay, sa mga nagka-celebrate sa birthday today, happy birthday ha, June 2.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Sa mga birthday celebrants today, happy birthday. Kag mga katropa, sa liwan, kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
10: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe, kising.
13: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
14: One Turbo.
12: Oh, yes.
13: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: System Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga bukika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Yes to health!
19: The secrets of health.
20: Speaking
14: talking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nucleo.
16: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
14: Okay.
16: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunod nga panimalay.
18: The secret of health.
14: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
16: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
14: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
16: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Upod sa trabaho, kasi diin lang, mangin toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit, hindi umano basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
19: Santhon Plus Gold.
16: Ang Santhon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalgan kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taanay makapulupaminsar taanay makarelax ta.
19: The secret of
16: health. Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sining parts ang brain irritated kita madali kita mag-react
14: short tempered ikaw.
16: Yes, so
19: Santhon Plus Gold
16: ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold may ara sang neuroprotective effect pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sining nerves. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon di ang mga hormones naton signaling systems naton messengers naton nga ginapaagi sa aton sining nerves problemado.
19: The secret of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa nga aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kag ara ya ti may pang buffer kasi na dira, although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa gidatuag benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
0: Mm-hmm.
3: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa nakulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
1: The secret of health.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katupa, exciting!
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Franz, ang panitang kapis, nerbioso git ko. Basta gani, gainom ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
18: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis, na nagtumara kasi badyag ko tayo. Wala nang resakit ang ako likod.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
21: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang yakutis. Gani kamo man magsan Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis. Magnami ang inyong pamatya.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Nakakapi ka na.
23: Nagagwapo ka pa.
24: Santon Gold Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
25: XFM 103.9.
26: Likawan ang sobrang alcohol. Mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas. Batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
27: Exciting, bro!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nababayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM Cebu.
3: XFM Bacolor sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Amaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapit ma sa ako, pero wala mang nilaki
0: ng tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Oh,
1: we're getting back on the show. I'm hoping you guys are finished this one and what a film.
2: Mga mga katuro pa, may aga sa aton tanan. Isa ka magalumon nga aga, sumungaga. Katuro pa sa Petsa Dos na sa bulan sa Hunyo. Tung distutuig 2020 sa Ismadiang. Welcome sa pagpangalagad na sa Bullseye. Panibagong adlaw, katuro pa. Panibagong pagpanghangkat sa aton nga pagpangabuhi. Dabay pangarap kita sa mayong sitwasyon. Sa panahon gani eh. Kasama wala ka gamasakit, wala galigid sa aton nga mga hiligdaan, wala kita sa mga hospital, why kita kon why kita ga pa problema sangya hindi dapat problemahon. Abay pa nga okay lang pa pangabuhi ta katropa do nga ti may mga challenges pero kaya lang na. Importante. Importante. Buhi Japon. Tatarungan ang ipinaglalaban. Ako naman sa katropang Wayne Salinas. Kaupod natin sa technical side. Katropang Jodery Villegano. Tugtog kita alas 10 ng aga. On a Tuesday. Nambalan natin mga katropa. It's June 2, 2026. On a gloomy morning. Today. Sa Bacolod City, mga abyan, mga office workers na ito,

Opening sa mga klase sa mga eskwelahan katropa, no? Kabay pa nga bangin na successful lang ang mga activities ng pila ka mga kauturan ta sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental, mga katropa. Sa kinaandan, magatalakay kita, magahatag kita sa mga latest update, mga balita aton nga tutukan this morning sa aton nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bullseye, mga abyan. Nagapangapi-kapi, kumusta ang timbris ang eleksyon? Kumusta ang aton nga mga barangay? May ara na sa mga giniyos-giyos na? May ara na sa mga giniyog-giho? May ara na sa mga nagapanglibre-kapi da? Nagapanglibre-kapi, amuning laban-laban o padlagan? Duha man na nakabagay mo, mapadlagan kapitan o kung mapadlagan kagawad? Ang tanan nga mga mabuot nga ano nila, nga mga attitude nila, gagawa na ang mga malain nga mga batasan, gagawa na tapos na eleksyon. Oh. Ay, nako, kabuwi. Oh. Pira ka mga balita aton tutukan, mga katropa, sa pagpangalagad naton diri sa aton na programa sa Bullseye. Headlines. Ari pira ka mga latest update, mga byan, ho? Isa patay, no? Sa bahin sa militar. Sa ginapatihan encuentro kapon, no? Dito sa Banwa, sa Escalante, mga katropa. Sa kontra ka mga latest development update sila sa pagkuha naton sa pila ka mga detalye. Angot sining encuentro nga nagluntad, no? May isa naman to ka barangay. Ang Northern Negros, subong mga panahon, mga katropa, medyo mainit-init subong ba? Ang Northern Negros, mga katropa, muling medyo init subong. Pero tihulat latun talang ang pila ka mga latest nga update sila, mga byan, sa aton nga pagkuha sa pila ka mga detalye, no? Sa siyudad sang Escalante. Samtang, mga katropa, ay na, no man, ang natabo dira sa I think no barangay 28 ni siya, 27 kag 28 nimo, no? Dira abla sa Taytay sang Gonzaga. Oh. Agin pa nga watch ya ang ila nga mga street lights, nami pa rebla sa mga street lights nila, nami pa na dabla sa mga ano nila, sa mga ginagamit nila nga hindi na solar daya mo. O kuryente na sa. Pero kakatabo gina pangawat kuno da. Ay. Oh. Kabatsag bi mga taga Gonzaga da. Taga barangay 27, 28. No, kumusta naman ang buhay-buhay diyan? Narakpani ko nga katropa sa mga ano ta sa aton nga barangay. Kag mga residente nga ginapang utod ang mga street lights. Ambot ko na nung lantaw kag ano ang paghimuon sa lokal na pangruhan na ginagastuhan tali mo, no? Ato ni kwarta, mga katropa, ang ginabakal sa mga improvement sa mga dalan kag sa mga street lights naton, even ang solar, ha? No? Kanabo na sa mga nakita nga mga sitwasyon nga permi lang ginakauti na ang mga ano na, mga street lights na, katropa. Kita nyo na ang sa magsaysay, bla? Oo. Oh. Panumduman ko sa una, abot ko nibag-o na sa subong. Pero ang mga street lights na tunda, ginapagsaka mo. Ang mga solar, ginapagsaka. Tingala ka lang, ato lang to sa isa ka balay dira sa barangay daw. Amo na bla? Daw ka daw ay, no? Kita diris makulo dyan, mga katropa. Ginatag kita nga malipayon ng mga tao. Pero ti, kung kisa matagman ta nga kadamo sa mga kauti diri sa atong lugar, Lauay, no? Oras, mga katropa, 7:19. Ari pang pinamali test update. Good news naman ta, good vibes kita, mga katropa. May aras ang big time rollback nga pag magaluntad subonggid nga adlaw, katropa, lauman ang dako-dako nga rollback sa presyo sang gatong sa gasolina kag sa diesel. Nang taon-taon pila ka mga latest track na ito, mga katropa, kung pila gidman ang na-impose ta. Kabay pa nga ito mga fuel companies nga I hope honest man ta
sa pagpatuman sang mando sang aton Department of Energy because kinahanglanon tani sige ka muda pinasaka, sige ka muda sang ano, sige ka muda pinagusto saka kag

0: Nawala lang siyang labot so kung ano gakalatabo. Katropa, kabalokan ng kapekto mo na sa aton. No? Kapekto mo na sa mga manog bakal ninyo. Kita nyo, ganinit ang inyong kita man kung nagapataas ka mo. Pero kung damo, mga katropa, mo na blahambal din na sa sales. Nga kung depende sa imong captured nga market, target market nimo. Kung you go for bulk purchase or repeat sales. So, kung repeat sales ka, dapat sensitive ka sa price mo eh. No? Nga hindi ka magpagusto sa presyo mo nga barigyanay. Dapat ara sa insaktuhan lang kaya sa pila ka mga kauturan ta nga manugbakal. Kabalo kita may sitwasyon, kita subong inatubang sa krisis ang oil. Pero subong nag-triple pa yung problema natin tungod sa politika. Tungod sa wala sang hindi ma-regulate eh, no? Why man mahibo nga itong gobyerno da sa pila ka mga oil companies nga nagabaligya sang petrolyo, sang gatong diri sa itong pungsod katropa, no? Ang pila ka ginalang taong rollback, subong adlaw katropa, 5 ka peso, tub-tub, 10 pesos, mga kauturan. Ang sa kerosene, ginalauman nga 10 ka piso, no? Ang sa diesel naman, ginalantaw nga 9 pesos. Ang gasolina ng mga katropa, 5 naman ka pesos, no? Ang rollback, subong kay Mayo mani. At least may ara sa mga development, may ara sa mga adjustment, pabor sa aton. Dasun bala ba si tumoy buhok naman kag magpilo man ang iyang saka. I hope na ni mapunggan man sang aton nga DOE, no? Ang ini nga mga nagakalatabo kag ini nga mga pagsaka sang presyo sang petrolyo in case gid man ginalauman ato mga katropa nga magsunod-sunod na ang pagnubo sa presyo sa petrolyo because ang hambal sa pila kami eksperto hindi ni matapos sa subong lang ang masimana, hindi lang ni bulan. Bilog nga 2026 ang igasuperar naton sa presyo sang gatong sa Pilipinas. Meaning to say, why no, wala sang assurance nga magnubo ang presyo sang gatong this year. Kag ang presyo, kundi sa una gina-enjoy ta sa gasolina to o kung sa diesel to 48-49 mo kapangita ka. Hindi man pulo pareho sa mga oil companies nga gabaligya diri ka tropa. Ang ila is may ara sang tig 50 pero ginapangita mo may ara to tag 48-47 kung kisa may ara pa 45 ka tropa. Di amo ra ginapangita mo, no? Pero subong niya nga mga panahon katropa, bisan ano pa makipangita, makita mo, pira kanubo, 82. Nagwala na sang chance nga magbalik pa sa daan nga presyo, kuno? Amo man rin hambal sang DOJ, sang DOE. O, kabay pa, nga mabulig-buligan tayo mga katropa. Sigurado, subong ang panawagan sa pila ka mga sector sa aton nga mamumugon. Pataas naman sweldo kahit hindi na kaya mo, no? Hindi na kaya ang sitwasyon na nagaluntad. Subong. Pila pa ka mga balita sa national mga katropa sa aton nga pag-pangalaga din sa Bills Eyes. Ariho, Senator Jingo Estrada, yara na sa custody sang CIDG. E may tapos kahapon, kagabi, katropa, nga nag-voluntary surrender ang senador, no? Pamatian tira karon ang iyang kabugusan nga speech tungod nagpanindugan ng senador siya hindi ko magpanago sa protective custody sang senado. Kag hindi man ko magpalagyo at tubangon ko ni taran. Ang kaso nga gina-file sa akon kag pamatud-an ko kung sino kung tutuod bala ang ining mga akusasyon, no? Nagapati ang senador nga ining kaso ang gina-file siya ang plunder plus bribery mga katropa, may ara sang lamod politika. Pero modesty aside, ang kaso sang aton nga senador sang ni Senator Jingo Estrada, ika-tatlo na niya kaso sang ano sang plunder katropa, manob dumanta panahon man to sang papa niya si Senator o kung si former President Joseph Estrada na papriso man sa kaklaso nga plunder ining sabotahe kuno sa waiting kwarta tubla, no, lamita man niya No? Ang isa pagid nga ginfile nga kaso during Pinoy katropa, ang ining kaso man nga plunder, no, sa isyo naman sang PDAF. Kagpila ka ma-involvement sa fertilizer fund nga fertilizer fund scandal diri sa Pungsod, Pilipinas katropa. So mong pinaka-latest naman involvement naman sa mga ghost project kag pagbaton kuno sa mga election campaign fund nga nagko sa panahon sa eleksyon. No, lamita man ay ang pila ka mga official sang Senado, Senator Chis Escudero, lakip man ay si Senator Joel Villanueva. No? Kung magpaladakpan ni Slambot, ano yung tsura sa Senado, Sbong? Apat nang nawagtang ka mga senador nga hindi na maka-report sa ilatag sa mga opisina bilang senador mga katropa, even though elected of public officials ni sila. Ti ano ang ruling karon sang aton nga Senado? Ang pamangkot di ti ano ang timon karon di ni pakadtong Senado mga katropa, nga mat-amat na ang pira ka mga legislators naton nga nalupot na sa prisuhan tungod sa mga kaso nga pangatubang nila. Ambal nila, there would be another majority block sa aton nga Senado after sang pag-aresto sang duha ka o kun na pila pa ka mga membro o kun duha ka mga senador kag pila pa ka mga ginakabig naton na ulamed sa mga isyu sang korupsyon sa Senado. Samta mga katropa, majority block. Wala nang tambong sa sesyon kahapon kadungan sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada mga katropa. Amo na nga aton tutukan man sa pagpangalaga naton diri sa aton palatuntunan sa Bulsa Amerika. Diretso. Bulsa. Sadya, no? Kamu gakalingaw man kamo? Gakalingaw man kamo pero base bala gulpi, makibot na lang ta nga ang problema sa Pilipinas ako dako na kayo, no? Ari, dalagan ni politika sa Pungsod Pilipinas katropa. Pero gina-expectaran naton matapos ini nga magaluntad sa aton nga pungsod ang resback naman kabay pa. Hambal nila ko doon. Sinya, kabay pa masustain ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang puwersa, iya clout sa politika. Kahinali kung magpanaog na ni bilang presidente, lapit na eh. No? Isan lang katuig kag tunga. Ang paghahulaton manaog na sa posisyon ang presidente naton kag hindi na niya madepensahan ini kaugalingon niya since nga ti lapse na ang immunity from suit being the highest public officials sa bilog ng Pilipinas presidente at at mga katropa sa pungsod wala na sang immunity from suit so vulnerable na ang anay ang presidente sa mga kaso nga pwede ipasaka sa iya mga katropa. Tantawon ta pila ka mga latest update sila karon sa pagpangalagad naton sa aton panatuntunan diri sa Bullseye. Waon ta man pila ka mga komento sa mga kuturan ta. Ti kumusta? Nakakita ka mo sa isa naman ka highlight sang Senado kahapon mga katropa? Ano paglantaw nyo? No? Nga ang panindugan sa Senate President mga katropa, the Senate was then under attack. No? Not the physically, not by bullets, no, but politically under attack ang Senado mga katropa, mga abyan. Grabe, no? Nagakratabos pungsod naton katropa do gaka tingala kita nga nagaamoni, no? Pero mas mayo na. No, para at least mataga man pila mga public officials naton sa mga kaso nga pwede tubangon nila, no, nga gusto maghampang sang ilang gahom sa posisyon. We thought a while amo na bilang ginhambal to ni presidente anay presidente Rodrigo Duterte linya Bongbong Marcos is a weak president mga katropa. Ahambal niya wala tamad na na kandidato, tamad na presidente, ha? Pero nakita ta mga katropa sumuho ang paghampang sa pila ka mga gahom sa politika, gahom sa iya posisyon gingamit siya at the end of his term mga katropa, pila ka mga critics kag ang ilang mga kontrapartido amo ning kalaot sa mga kaso. Si ang hambal gani sa mga experts, mga political analysts nga this is nothing about weaknesses, no, sa atong presidente, sa presidente, it's about the exploring power might under his position. No, amo na, tiyamo na nagkakratabo sa mong guru, mga katropa. Kamay pa nga Sa sining mga impeachment mga abyan, nga ginatubang man sa Vice Presidente ta, ang aton nga mga senador, well, we guided enough sa knowledge kaga will to judge on matters on merit of the cases, no, kontra sa Vice Presidente. Dili pa kadto impeachment man tanan eh, no? Kay ti amo rebla kung kis wala sang balanse mo, no? Why kun wala balanse sa Senado kag sa Kongreso katropa, ang mabatsagan mo na ang kamot sa executive, ang kamot sa nagapungko ng mga leader sa pungsod katropa para i-control, para i-impose ang iyagahom sa mga legislative body sa pungsod Pilipinas katropa, no? Oras naton 7:30 na sa pagpangalagad naton mga kauturan. Importante kung ano man po-ispo-is naton, okay lang aton lawas ha. Wala taga masakit ya sa nambal naton, katropa. Importante wala lang naga masakit. Ang trangkaso, ang sakit sa lawas, inang ginabatsag nyo, ang pananakit sa kaso-kasuan could lead into complications, especially kung may ara ka sa mga ginabatsag ng mga masakit, ha? Tatlo ka mga produkto sa Yes to Health ang aton ginapahibalo sa inyo, katropa. This time, premium D3 Santon Plus Gold ang aton nga Santon Vitamin C. So, ganta wala sa premium D3, mga katropa. Amon yung kinahanglan sa lawas natin mo. Dari ko nabalaan, nga pinsar ko kung exposed ka sa init, construction worker ka, may ara ka enough supplement katropa sang vitamin D. Hindi manggali permi, hindi manggatuod, ha? Because may ara sang pila ka mga kuturan ta nga bisan anon pa hindi Japon deficient Japon sa vitamin D, ha? That's because taas o kung double melanin niya, hindi ma-absorb ang vitamin D sa lawas naton, pigaw ang proseso. Kung baga kung sa mga solar katropa, pigaw harvest niya, no? Pigaw pag kuha niya sa vitamin D ngani. So ginahimo ga katabo katropa is hindi maakupahan, hindi makuha sa lawas naton ang suplemento nga kinanglan naton sa ato sa adlaw, okay? So deficient Japon, anong resulta, no? Ang pila ka mga masakit, number one da ti isa bones naton, no, naga weak bones naton plus ti kalabanan osteoporosis, kulang sa vitamin D, kulang pa sa calcium, kundi bulubal double D. Oh. Ti amo ra man katropa pagkatapos nga ti ang heart naton, ako naton nga blood pressure ga saka. Because ang vitamin D may angot man ni mga katropa sa total immunity sa tao. Magambal kita total immunity ang iya resistensya ba? Ang iya kondisyon sa lawas mga katropa, kinahanglan taas the high level ang ining mga suplemento like vitamin C, like vitamin D, like vitamin E, no? Para mag taas depensa naton katropa, no? Sa aton nga kontra sa mga viral diseases. Next is gapa nami man sa sang absorption o kun pag trabaho sa mga neurotransmitters naton ang signaling system sa utok naton kag sa lawas naton naganami siya. Oh. So marabulig mga katropa sang vitamin D. Ang pila ka mga hospital isa man ni sa ginasupplement sa mga cancer patient mga katropa because nami may ari ni sa proseso of apoptosis, no? Kung sa diin amo na yung natural nga proseso sang aton lawas mga katropa sa pag-dispose sa mga cancer cells, no? Depektoso nga mga nga mga cellulas lawas naton di amo ni ang bulig sa premium D3 mga katropa mas mabakod po ni subong because nga ti may ari ni sa virgin coconut oil kag syempre mga katropa may ari man isa sang malunggay. Ari pa ang suplemento nga hindi nyo pagkarimtan antes ka mo magkadto sa inyo mga opisina. Ang Santon Plus Gold nga aton nga dapat i-imnon sa matag-adlaw nga tanan antes na magkadto kag maghimo sa mga buluhaton ta. Adlaw-adlaw ang Santon Plus Gold katropa, ha? Ang mangosteen, ang ampalaya, ang malunggay, garlic kag spirulina amo ning mga mayor nga mga ingredients sang Santon Plus Gold. Kabalo naman kita sang mangosteen antioxidant. Ang palaya, no? Sang una mo ning gina ang mga herbal, ang mga pagkaon nga ginakaon ta kay hambal ni lolo, nagapanubo sang blood sugar naton. Kaya amo man sa rabotan ta sa kapsula ang Santon Plus Gold. ang Malunggay katropa nga rich sa tanan ng mga vitamins, superfood nga dapat kaunon ta sa matag adlaw nga tanan galinti way na tapuksion nga mga balunggay kay ti sa aton nga mga ugsaran. Gagmay na ugsaran ta, gagamay na ang housing subong. Sa una, galabot mo na sa 100 square meter subong niya. Nagalabot na lang katropa sa 60 square meter. Ano pang butang mo na ang ugsaran. Tiyan mo na mga katropa, balunggay. Dala ni sa mga ingredients ng Santon Plus Gold. Kag spirulina, garlic mga katropa. Nga nagpabakod man sa lawas na ton, circulation sa blood, sang tunga dugo. Plus antibiotic ha, kaya ginapatay ang mga virus sa lawas na tunpiragi sa alisin nga ara sa garlic katropa. Spirulina, anti-inflammatory ha, ang mga hubag-hubag, bukol-bukol mo na mga katropa, amuni ang matuisaya ha. So amuna no? Plus i-full pack din lang sa vitamin C mga katropa para dasig ang absorption natin. Ang vitamin C, ang Santon Plus o kung ang Santon Vitamin C, amuning aton nga ginarekomendar sa inyo mga abyan, no, para magpabakod sa lawas naton aton depensa kontra sa mga masakit, no, padasig sang absorption sa mga vitamins minerals nga kinanglan sa lawas naton mga abyan. Ang Santon Plus akong Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C, so wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa sulok. Baklan nyo ni sa mga drug stores malapit sa inyo mga lugar, sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide. Or di gani, katuin yun lang. Dito sa aton nga Yes to Health Wellness Center, pwede ka makabisita to katropa sa aton nga Wellness Center dira sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, okidoks. Amara yung pinaka mga update, mga balita atong tutukan sa pagpangalagan natin sa atong palatuntunan diri sa Bullseye. Commercial ta, balik kayo ta mga latest nga mga update pagkatapos sa mga panumdam katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Zantone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Zantone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Zantone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Zantone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryong ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Cellphone kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Zantone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zantone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Zantone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Zantone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Zantone Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
5: Zantone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Further,
13: yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Balik na rin mga katropa sa aton nga talakayan, sa aton pagpangalagat. Gagum-guum sa kwa. Dong mga ulan git. Siguro matupat din sa karon. Mga utto pa ni, no? Already ka ni. Dukay-dukay, mga less gis. So, mga payong ninyo ha. Ang inyong mga rain gears da, dagon nyo. Para hindi na matamaan sa ining pagdiro ng ulan. Ha? Kabay pa hindi yung maulan ng sangang chakto.
17: XFM News.
16: Hindi lang sobra-sobra.
17: XFM News.
16: Budlay, kinakublaan kami. Okay, basib na maglatabo naman ta. Magtaas ng tubig this lugar na. Kag mag-salaset naman ta. Kundin ta manago. Kag kundin ta maagi. Kay Aria, ang tawag siya na di, ang pagbaha-baha. no party na ko no, ambal nila ko no, new normal na niya no, anaron ta kong
17: mayunta XFM News
16: morning no, 7:44 mga katulap ha, katuan ta ang pinakamaring test dito sa Escalante, may napatay to sa inkwentro sa tunga sang 79 IB kaga sang ginapatihan North Negros Front sang New People's Army kahapon alas 2 sang hapon naglinupok naman to sa Barangay Tamlang kaga nabatian sa pila ka mga presidente, pila ka mga video clips gani nakita man nato mga katropa din po sa pila ka mga kuturan ta sa Escalante. Waon ta man Italy eh, kaupod sa kay katropang Franz Andro Burgos mga katropa.
17: XFM Live Reports.
16: O katropang Franz, morning.
1: Yes, katropang Erwin, isa ka katapos ang 79th Infantry Battalion ang napatay. Sa natabunin ngayong kwentro, katropang Erwin, kahapon sang hapon.
16: Oho.
1: Sa sitio Cagayon 1, Barangay Tamlang, siyudad sa Escalante, katropang Erwin. Matapos, liwat naman nagsambuwa ang presensya sang magsumalangay naman ang presensya sang militar. Kagkatapos, ang Northern Negros Front Remnants sang New People's Army, katropang Erwin, dito sa lugar. Kaya kahapon, sa information na niya nakuha, mga taklalas doon sang hapon, doon may nabatian na ng mga pumulo dito. Sang bakbakan na ibala katropang Erwin.
16: Oho, linupok.
1: No, which is hindi yan silingan palupok.
16: Oo.
1: Kundi lupok iya mismo sa armas lutang, no? Kaya ang ini na area katropang Erwin, doon medyo, ano niya, no? Doon ang taong-taba lang mula Ragway, mga nakita natin.
16: Oo.
1: Ang ini nga ng portion sa Barangay Tamlang, doon na palibutan sa kabukiran katropang Erwin.
16: Oho.
1: Doka-doka valley type bala.
16: Doka, ano ah, tubuso man, ano?
1: Oo, doon katubuso, type man siya katropang Erwin. No? Doon na rasya sa ubos bala. Sang nasambit ni nga kabukiran, na which is dito katropang Erwin, natabo ang binakbakanay. Sang MPA kaga katapos ang 79 IB. Pero katropang Erwin, sa information talaga nga na-receive sa pagpayag ni First Lieutenant P.B. Fargo, ang Civil Military Operations Ocon Officer sang 79 ID kita pa Erwin doon nagpatigayan ng isang mga operasyon ng army sa lugar. Kaya bakit niya nakabato man sila mismo sa information na may presensya ng mga kuris mga armado. Kaya kinaligar kita pa Erwin, ang kalakasan naman niya buhat ng kuris mga rebelde sa lugar. Ano kita pa Erwin, no? Doon may mga patigayunos lang mga liquidation lang ang ginatawag niya. Kung may isa naman sila kapat yun puntani dito sa lugar, kaya dumduma na ton. Tinaliktan na ng mga sinumana, may pila ka mga insidente sa mga pagpanglutang sa norte ng bayan sa probinsya. Pinagkita na mismo sa banwa sa Tuboso, kag sa porsyon sa Calatrava. Doon nga may pila na ito mga individual nga nagkalamatay, kaya pa-arwin bago sa sining mga pagpamatay, sa sining mga armado nga grupo, kung sa sining mga rebelde, New People's Army, kaya pa-arwin. So, tingapon, may information nga nabatihan, ting militar doon nagtutok mga katropang Erwin sa nasambit ng mga detalye nga ginpalabot sa ila sa mga pupuloy naman sa lugar. Kasi katropang Erwin dito nila ginlunsar ang ila ng military operation. Tugtog nga may, ano na yun, no? May natabugin nga posible nga nauman gid bala basta magsumalangay ng banat nila nga duwa. May bakpaka na yun yung matabog katropang Erwin. So tigapon, may gininapungdan. Natabo ginapagbayloan ni isang lutang kaya ginaligar kita pa Erwin ang ining nga mga NPA ang preparado gali no doon ang kapastar ni sila na posible nga si doon ang hindi doon ang ka-advantage ang rebelde
16: may posisyon sa
1: posisyon ilang ang pwesto sa lugar kaya dito kita pa Erwin nga which is the nag ano man sila no naglunsar man sa pag-atake against sa militar totoo na nag-resulta ni Katropang Erwin sa kamatayon sa isa, no? Pero Katropang Erwin, ang information nga nakuha na ton, na wala pag iningin specify pa or into details kay kaya ang ining na pagkilala sa napatay ng army, wala lang ginigin provide Katropang Erwin sa 79 IB sa aton, no? Kahit iba ko si Katropang Erwin, doon nagayot ako ng pamilya nga hindi lang hindi na ipagpagwa pala or iborot ka sa pangalan sa napatay nga army, no?
16: May respeto
1: pero katropang Erwin, doon may pilason to nga isa, but hindi man siling pilas to dako sa pagtiro. So, pilas sa konsidensya na ang bala katropang Erwin, basic ko na na may nahapaan siya or basi may na nasandigan siya.
16: Aha.
1: Na which is natilasan siya, no?
16: But hindi bala.
1: Hindi pilas tugas ng pagtiro kasi far away na kun any gunshot wounds bala.
16: Uh-huh.
1: No, ang naagom na pilas ng isa sa mga katabo bansang militaran
16: uh-huh.
1: sa natabuhang kwentro kahapon.
16: Uh-huh.
1: So, teka to far away, doon nagresulta din sa pagka-display sa natasdan na 400 individuals.
16: Mm uh-huh.
1: Ang natabo rin ngayong kwentro, katropa Erwin dito sa lugar.
16: Uh-huh.
1: So, kahapon o kung kagabi, yung pakigangusan, taling Escalante City PNP,
16: uh-huh.
1: sa pagpangunan rin ni Police Lieutenant Colonel Florendo Pardo,
16: uh-huh.
1: na kahapon, katropa Erwin, no, nag-joint operation or nag-joint man bala ang porsa sa militar kag kapulisan, kag-ilan ni katropa Erwin, din patigayo ng mga checkpoints. Nga nakapalibot within the encounter site na posibleng malutsan mala sa basing may matabubing ng mga reinforcements
16: mm-hmm.
1: or posibleng may magpalagyo
16: mm-hmm.
1: during the encounter nga amun ablang ang mga lagyan nga sila mismo makalusot pera
16: uh-huh.
1: bukod makalabay ka tropang Erwin.
16: Uh-huh.
1: So tika ka baking confirm sa ato ni Police Lieutenant Colonel Pardo na may isa ka individual nga na-resto sila.
16: Oy.
1: During the checkpoint ka tropang Erwin, no?
16: Mm-hmm.
1: Then confirmed rin sa ato ng ininga person naging kilala sa kay alias Boy.
16: Uh-huh.
1: Si alias Boy ka tropang Erwin,
16: uh-huh.
1: amunig galiko no ang nakapanagyo sa tinaligtan itong operation mamala nila ka tropang Erwin dito sa syudad sa Escalante, man.
16: Oho.
1: Uh-huh. Naging kamatay ito sa isang ka-drug personality, bala?
16: Ah, okay. Oo, oo.
1: Together with the joint operation, tapos ang PDEA, kag, 79 ID, kag ang policeman.
16: Mm-hmm.
1: Kaya nag-resulta ito sa kamatayan sa duwa.
16: Mm-hmm.
1: Ng mga persona nga napatay.
16: Yes. Oo.
1: So, si alias Boy ni Katofa Erwin, isa ni siya sa mga nakapalagyo.
16: Mm-hmm.
1: And then, sa information nga itagwa sa ato ni Sir Pardo,
16: mm-hmm.
1: involved ni si alias Boy sa anti-illegal drug operation, so naman sa, ang illegal drug ng mga ano ni ng mga transaction katapang ako na illegal drug illegal ng mga operation sa droga katapang Erwin.
16: Oho.
1: Ang nasambit niya na nakpan kagabi.
16: Oho.
1: Kay na ano ni sa katapang Erwin doon na tapna ni siya kay bangod niya nagabutor siya bala.
16: Mm-mm.
1: Tapos yung paraan siya gi-checkpoint siya.
16: Oh.
1: Na paraan siya sa checkpoint and then
16: may nakuha siya?
1: Nakuha ni siya katapang Erwin ng isang armas nga caliber 45.
16: Mm.
1: Mm-hmm. And also, nang, ano na yun, doon may shabu pa siyang nakuha, Tropa Erwin, allegedly.
16: Okay.
1: Oo. Pero, ang na-recover kasi nga ginaligar ang shabu, subject for confirmation pa man,
16: mm-hmm.
1: kahit tingin pa, sa naman sa crime lab,
16: mm-hmm.
1: para ma-identify ka Tropa Erwin kung presensya, ginalasang metamphetamine o kung na mo ng shabu, no?
16: Mm-hmm.
1: So, ang ininga persona nga si LS Boy, in-check ang identity ka Tropa Erwin na confirm, no? Nagwa man sa mga archives ang kapulisan nga siya mismo gali nanging kabahin dito sa nasambiting na grupo to sa tinaliktan nga inkwentro sa April 19 sa ano to no sa siyudad man sa Escalante nagsaka mga tropa Erwin konektado man siya sa katapo sa nga New People's Army.
16: Mm-hmm.
1: So tisa karon na ano ni gina-investigaran ni tropa Erwin kagi pa man ko tamad si Zapardo kung ano ni tinutuyo sa sininga persona mag-aapas ni siya balayan o kung mag-reinforce so posible katropang Erwin kahit isa ka roon ng buwing paningilang perso man nagpagtutok sa siling insidente katropang Erwin matapos nga isang patay kag isang pilason
16: uh-huh.
1: sa anay isang militar sa nataboni nga yung kwentro katropang Erwin sinigid lang aga
16: mm-hmm.
1: may mga ano to do hindi ko magsala to mga Black Hawk helicopters itong nakita
16: uh-huh. may kaya encounter pa
1: lupad sa kawaan sa portion sa Sagay City kag Escalante
16: uh-huh.
1: sa katropang Erwin no amo pa na subject for confirmation pa kung ano gining purpose ng mga Black Hawk helicopters nga nakita sa kawaan na sinigil lang aga dito sa area katropang Erwin no sa tuwa sa Sagay kag Escalante kung sa day natabo ang inkwento kahapon sang hapon katropang Erwin
16: uh-huh. Subong kakahapon daw alas dos no kuno balita ta katropang France nga nagsugod pero subong may harap palo ilinok panay so may encounter naman kita tin mga
1: so,
16: Black Hawk so
1: why pagid na confirm sa atong kung may mga nagalinok panay bala
16: oo
1: oh wala na ambal kung nagalinok panay pero may mga nakita lang gid sa ano sa kawaan ang presensya sa mga Black Hawk helicopters no
16: mm-hmm.
1: nga ginapatiyan katropang Erwin padulong dito malapit sa area and then amo pa na hindi pa gid natong sure kung ano gitong purpose to sa nasambitin ng mga black hawk helicopters nga na palupangdan dito kata sa Irwin na sinigid ang aga.
16: Oho. Pero kit Antonio, duha kabilog eh, no?
1: Oo, muna, duha kabilog. Amo na sa kata sa Irwin, mga natalupangdan sa siguro mga round 720 sa
16: Aga. Oh, pero di ba?
1: Ang Katropang Irwin,
16: sinigad lang eh. Going no? North ni Katropang Clubs, no?
1: Kaya mo para sa kanon gina-identify pa ni Katropang Irwin kung ano gini ang purpose ng nasambit ng mga Black Hawk helicopters na nakita dito sa kawaan sa posibleng sa Guy and Escalante City man Katropang Irwin.
16: Oho. Oho. Alright. So, ini going north ni tanan ang mga helicopter ka Katropang France, no?
1: So, correct na. So, amo pa ni Katropang Irwin din na ano, pagi na bantayan tani. So, basic ko may another retaliation from the Philippine Army or from the government side after sa nataboning nga ti muna Katropang Irwin mo, no? Doon may mga natalapagdan lang kita. Every time to may may malagasan ka na isang gobyerno, elevating isang militar, ito may ginapagwanis lang ng mga posibleng nga mga mabasko gumamasok o mga aerial assets nila for the pag-pursue sa mga posibleng nakapalagyo na mga rebelde kailan na sumalang kahapon.
16: Pila kabilog ni Katropang France ang kontra nila?
1: Doon ginapulupan, pagin ko ng Katropang Irwin, ha? Based on sa ako nga initial information, ha?
16: Oo.
1: Not less than 10 mo.
16: Bao, damo.
1: Not less than 10. Posible nga kasi 5, 7, upon siyam, Katropang Irwin sa information nga na-receive natin, ha?
16: Oo.
1: Kasi ang ining ng mga individual nga ni, pinapati ang Katropang Irwin ng mga remnant, kiyapon, sa Northern Negros Front.
16: Okay.
1: Ang natabot daan sa last April 19 to at ito lang sa may banwas ng Toboso kay ginaliga to Katropang Irwin amutog ginapatian silang mismo ang mga katapos ng NNF Tobo. No? So ginpamangkot pa ini during the interview natin sa 303 IB commander sa kay Brigadier General Ted Tomusmo sa Katropang Irwin after the 19 casualties sa ginatudlo ng mga rebelde kasama Irwin dito sa Banwas ng Toboso. May dako ni Blayan ng epekto, especially sa ilang nga pwersa, sa ilang nga hanay. So, teka ron, kasama Irwin, this is another question ni. No? Kaya kung ang amuto kadabo ang casualty dito sa Banwas ng Toboso, may epekto ginan nala sa presensya sa sininga mga rebelde sa nasambit ng lugar. So, tibri na ito, natalupang dan Katropang Irwin, nga may arap ang i-diagali sa Japon, nga mga ti, aring mga posibleng nga mga armado, giniya mo, no? Bangod nga may mga ikasarang sa Katropang Irwin, may mga kapasidad sila ya, na magbato sa militar, and also maglunsaw sa inkwentro sa mga nagpatrolya, drang mga tropa sa gobyerno. Sa siyudad sa Escalante, which is Katropang Irwin, pamugiling ng mga area sa ginamantagan ng militar ilabinigin sa insurgency concern ng istoryahan mo, no?
16: Oh, daw sa North Subong, medyo init, Subong Katropang France.
1: Correct, man. Nagdan na ito ng mga sinima na daan ang panuwas ang kawayan ng Katropang Irwin. May lima man ito nga napatay.
16: Oo, balos-balos lang eh.
1: Oo, balos-balos. But, matayan tanong sininga mga inoras. Kaya basic na Parwin po another military operation ang igalun sa Raman. Kiling na mga inadlaw kahit after sang casualty sang or napatay ng isang kakatapos ang militar. Katropang Irwin batok sa sininga mga rebelde. Di ba si may another military operation is nga i-launch man.
16: Mas may mga
1: so,
16: operations lang,
1: diba, pa?
16: Oo. Ano to gani ka barangay? Tamlang Katropang...
1: Tamlang, yes, yes.
16: Tamlang, no?
1: Correct,
16: tamlang.
1: Correct, Katropang Irwin. Kaya iti, pabalikan pa ang mga evacuees. There are 400 individuals affected. Pero Katropang Irwin, doon may lima ka mga sitios ang affected sa natabunin ng inkwentro, pero ay pagkikita sa masante nga detalye kung ano nga mga sitios ang apektado Katropang Irwin o kung lunsay ni Tanan from Barangay Tamlang. So, 400 individuals ang under sa mga evacuation centers or mga na-displaced after this or during the encounter ng Katropang Irwin.
16: Grabe. Di isa naman ang incidente. Way takbo no, basta malupok naman ba encounters mo? Pero way pa man balita so far, no? Way pa man sa Gupa Ay Liwat?
1: Duhay pa mga Katraparwin, no? May mga kay ang mga resident, baby, tinatabuan dito pa po nga na kuha nila balang mga videos.
2: Mm-hmm.
1: Which is doon nag-spread gila yun ang information na may bakbakanay dito sa area.
2: Oo.
1: May mga pumuluyo, ganyan ni Katraparwin, may nakavideo, ganyan. Nga do, pila lang katapak ang lupok mo. Ang distansya sa lupok pala.
2: Oo.
1: Do, pila lang ikatapak sa ilang mga litaran.
2: Mm-hmm.
1: Then, may pila ka mga residente nga nagahinapa sa sulod sa ilang balay.
2: Mm-hmm.
1: No? Mm-hmm. May mga bata pa, mga gagmay, na ginapas na ba tapos ang napatihan nila ng mga nagalinagapak pala? Mga nagainarakara, katapangawin nyo doon. Nga doon, parehas ba lang ang pag-describe to some distansya sa paglupo, katapangawin? Sa kita ka na sa tiyon sa Disyembre nga pag sindi mo sa palupo, kaya mo palupo?
2: Oo.
1: Malupo sa tuba mo. Doon mo nakakusog sa...